Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molemo.

0: pele ke bona tie holo tsebeletsong a ya lesedi Marcus Havi a re jalo se chaba ho lesedi FM le shumele metso mele metso tsuka para ra ya bobedi nne o gela di tshola di tshwa a di kalaneng mo metse mso a ke ka tshela e mo tsomara tuwa ke tsori batata o tsuka mmala tlo lo sa ngolo me ke re sara ke mo shala bitwa mo tswaneng fa stress stress ha botunki ha ito se pono no ntate maja maja ba e ya di sa bentsi sentlo tsamo na te ho mo na tiritle mpitse ke tola make tola ke la bone beke ka tshelo ba bira tsebele tswala sedi mme sentse go dumedisa hle kodi ena ya botsiano ke tlhola matsatsi ba shobenya le motho ka jeno mo se sa dikete tsepe di ma shobenya le motho tsile tseng gele bo ampho ya bophelo ka jeno gele bo ga maseni mphatlalatsane na le dia meso ra bo se fele mo gena go tswa bo elang ka jeno hape a re fa mo hauwa hai re tlo go ka ngwa mo go ke maqhubwa ga so ra tsetha ro ka ofela ke boloke ka tiba fuen saka hlompho kana nelo teboho yona ke tle ke le biso ba sebetse mo ho pohle ba entse mosebetso gabane tsebeletsong ena mana nngwe hla sa fitile tsebeletso ya lesedi ke le botsolo lo ka o ke are a QB ya o qala letsatsi ya monate mantsu ya matla are iketsetse molemo wa gore o dule o thabile ka nako tsohle mabedi ke yona fela ntho e re tla dula re ntseng re bua kwa no tshebeletso ke lesedi letsatsi le letsatsi gore thabo ya hao e bohlokwa haholo kgotso ya hao e bohlokwa nyakallo ya hao e bohlokwa nthontse na tsohle tsa lefatshe e boloke o isireletse ka hohle hohle o se dumelle eng kapa e maemo a fika pafe ho utswetsa thabo ya hao kapo nyakallo ya hao ke yona ntho e hlokang hona jwale matsatsing ana re phelang ho ona o hloka o dule o thabile o dule o nyakaletse pelo ya hao e tlenule e lokolohile ka nako tsohle wa tseba ha pelo ya hao e lokoloha dintho tse ngata di etsahala ha bobebe go ba bonneteng ko re phela nakong eo dintho tse ngata di etsahalang re imetswe dintho tse ngata tse etsahalang jwale monyetla o molomong o fumanang hore o thabe o sebedise bakeng sa hore o tlo o thabe o se ka iketse ka o thabile empa o tlo o thabe ka nnete metsotso ke mashobedi a na le metso mehlano ra dibilioneng ya moraro ge shebana le taba tsa rona tsa bohlokwa introspection boitekolo boitlhatlhobo mme re shebana le taba tsa buka ya rona ya tlholo re tshela madiboa ka nkano ra bone moo he re tlatla re jalo ko mo teng re ntse re tswela pele ka taba tsena tsa buka re phethele goreng ya bone mabedi a tshebeletso ya lesedi moo ke tla o fa monyetla bakeng sa gore o tloetsetse baratuo ba gao letsatsi ge tlane re dikotse e motsho boratuwa tsentse di etsagala mane le mano tlo gopole gore re ntse re le kgweding ya aforika kgweding ya botšhaba kgweding ya bomme o mmileng ka ona motsotso sentse ke o dumedisa o mosebetsing o kgalololotse lapeng o iketlile moithuti wa bala ntumeleletlhe ka jeno ge tlo nkadime pelo o nkadime ditsebe tsa gago ge tlo o tsamaga monate o ya fitlha mane goreng yane ya botlhano gopotsa mono mo ditaba le tebele mme o tlo gwathe taba ke tsena ke ka mogoge ge re itetseng ka teng ka jeno ge di phehileng ga monate ge di tutseng gore o tlo o je ga monate o je masutse o je dijo tse monate sea le moyeng
1: ga motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong gou o tla bona ba tletsetletse gotlhe ba batlana le seyang ka maleng ba be ba qetelele e le makgoba a dithetefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshegetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
2: o mametse mzwake ka tšhela emotsho moratuwa
3: ke yemo tsho mga duwa motho ke mo gatang go feta tshelete ya pampiri ke reng ka ba tshaka wena go ja go tota ba di mpe ka fast starter pela mmoko motho a go pantsi ke mmoko le vepena ga yitsa ntho ile nngwe ke ga ga tola ka la bo hloka ntota ma swa ke motho ke mo gatang go feta di ke ye fitile ha ke go ke monna wa ke mo tsaba ke go ka monna wa ke mo gata ha holo ke gata mashara bitswang khatshela ke mo tsho mga duwa motho ke mo gatang go feta tshelete ya pampiri ke ga ba shu mo tsantsi mo shane mo khumtsa yana mashara ke pena ka tira qidi ntse go fana jwa ne ke tshoche ra ba thonta ti ke ra ba thonye mo tsho mga duwa mashara se di tale se di FM le se di ke ke molelo ha holo ka ena na kuina ha
2: tafwe ho le sedi FM. Kala le tati le hao hamu nati miso e tola meswa. Re tjau wa dikalani. Moho le mzwake kachela. Emu, sumratu. Labone labutano kutuwa horrenya bubi. Ushkela horrenya bushanu niso. Haha, takwe. Kule sedi FM.
4: Yo, Zichia!

Rato M ho le Sedi FM tsa malaga thiba re thuso ke le ka ofa Randy Crawford re Diamante ya re ngere ba metsungwe ba shobe di ya metsu re re bile rang ya boraro ke na ko seponono ya re vele getle ge ke no tsena tsa rona tsa hashtag buitekolo hashtag buitlahlobo hashtag introspection hai ba kona o sa tswa bujela sele mo sa how wa ipotsa re mo tsumoga tuwa ha o bua ka buitekolo introspection buitlahlobo o bua ka eng le tebele mabidi ya tsebeletsa le sedi mona ke mo re shebana le tebatsa bophilo ha go lo jwang motho ka mong o ke o dule fatshe o ichebe se iponinga o ntano o buisana le wena o itlhahlobe o itekole nthone e bohlokwa ke re ka mehlala matsatsi o ka ietsa letsatsi le letsatsi o ka ietsa hangwe bekeng o ka ietsa hangwe ka kgwedi o ka ietsa hangwe ka selemo ha o kgathaletsei empa go bohlokwa gore bophelo mona o ko o ke o eme o nke kgefu ka kgefu yena ebe o ipotsa dipotso tse ka reng tsena na ke ntse ke tsamaya hantle leetolola ka la bophelo ke eng e ntse ke etsa hampe e ke etsang hantle ke tlhoka o tiisa kae ke di fe dintho tseo ke tlhokang gore ke di tlogele ke di fe dintho tse tshwanetseng gore ke sebetsane le tsone ga golo jwang semelong sa ka ke le motho taba ena ya o thusa gore o be le kgolo e nepaetseng dikagolong tsotlhe tsa bophelo ba gago maikutlong kelelong moyeng nameng dithutong mosebetsing lapeng le dikamanong tse o nang le tsona le batho e re pele ke ya mono e motshomoratuwa ke a bona kwano molaetsa ya kena seponono mabedi a tshebeletso ya lesedi a re he motshomoratuwa re na le wena ka mamahabane 88.0 junior mahlomolo mafifie re emetse nako ena ya bohlokwa haholo kgotso ntate majabajaba kana lwena 88.4 sebokeng me mamsi molelekwa sebokeng zone 11 ke a leboa tlhe mme kgotso mzwake ke na lwena tshebeletsong ya lesedi ka mona ka Harry Smith 88.8 ntate sephaka the big fish wa harasebe ntate ke a kokobela tlhe monga ka wena o tlo phahame o phahamiswe ke Jehova kgotso e motshimoratuwa ke na lwena ka gamolutsi 90.3 thapelo mahloko ha re felle mona re ya goreng ya bohlano lwena re tsamaya ga monate seponono ke na lwena 88.4 ke le ka mona ka ke le motirong ke molale Ambrose tanki ntate Ambrose ke lebile gagolo dikalaneng e motshomoratuwa re na lwena seponono sa molelwa ko ete madume re ka ofela ke le ka mona ka maokeng 056 qhubuke 90.3 goreng ya bohlano ke mo reyang teng kgotso maditaba kubai ke a lebotlhe gaitsedi ya motho mabedi a tshebeletso ya lesedi ke a thaba ko utlwa monate jwang ga o nkile nako ya gago bakeng sa gore o tlotla o mamela tshebeletso ena go lenane lena le tlotla le o thusa bakeng sa gore o tlo shebe dintho ka tsela e fapaneng gao lebusetsa gauta cacaltoville ko sesele to mine ke a lebotlhe ngwaneso yena o tshwere mane go 88.9 ke lebile gagolo mabedi a tshebeletso ya lesedi o ile wa ntshepisa beke fetileng wa re nna motsho moratuwa qala go utlwa teba tsena tsa gago tsa buka mme ke lo ithekela yona e mongwe a re ae nna seponono ke na le yona ge ntse ge tsamagamolate kgweding ena le wena ke ntse ke etsa boitekolo le boitlhatlhobo ke o mametse ga monate ke le Mount Fletcher magobatsana ke meilwa le benya ke a le bontate mamedi a re ee seponono nna ke se ke fumane buka ga ebe o ifumane buka ena mamedi a tshebetso ya lesedi qalelela pele o tlhe ongwe le taba tsa gago tse botlhokwa golo yona ditlholo tsa gago diphitlhelelo tsa gago tsotlhe beke tla ga re phetela go di ena ke ile ka re mamedi a tshebeletso le tsedi ke tla etela mamedi ba fapafapaneng ba tshwereng dibuka tsena ge ke re buisane ba bang ke tla ba tshwara ka mohala ba bang ke tla ba etela ke tla hlophihlophisa hantle o tla tseba gore na re tlo sebesebetsa jwang ke tshepa hantle gore beke ne e tla labone lena la beke e tlang e motshomoratuwa ge tlatla ge shebana le taba tsa buka ena go na le taba tse re tlatla ge shebana le tsona mme mamedi a tshebeletso le sedi ke le kare ke tla kopa gore go na le bamedi be ke tla kopa gore batle kwano ge ke re tlo qeta nako mmogo diphaposing tsa gaso mona gaso tlhe taba tsa botlhokwa jale ge shebane matlhoo ka taba tsa buka ena ga e ba o se e fumane ke buka o ithekelang yona o ithekela le pene bukeng ena re tlo ngwala dintho tse re di fitlhelela letsatsi le letsatsi beke le beke kgwedi le kgwedi ga golo jwang ke itse kgwedi ena ya botlhano ke kgwedi eo ka yona
ke nkang e le kgwedi ya tlholo e le kgweding ya diphitlhelelo mo o nna le wena re dumelanang gore dintho tsotlhe tse ntle tse re e tsagalelang letsatsi le letsatsi ge tlotla re di ngwala bukeng yanang ke ka bua gore ke re go wena ngwala sena se ka ngwala sane fela wena ke wena ya tsebang gore na dintho tse e leng tlholo go wena ke dife ba dintho tse e leng tlholo go nna wena e ka se be tlholo dintho tse e leng tlholo go wena go nna e ka se be tlholo fela tlholo tsa rona di fapane gagolo e mong motho ga a tsewa fela phela ke tlholo go yena e mongwe wa kule o fodile ke tlholo go yena e mongwana o fumale mosebetsi e le ntho a sale a elela lephelo ba kao fela e mongwe ke taba ya kgotso e mongwe ke taba semelo ke taba semelo gore semelo sa ka se fetile beke e fetileng ke ne ke buisana le gaetsedi mongwe jena e ke rata go qoqa le ena jale re ne re bua ka tamena ya dikamano tsa batho ba bašwa tse a gona le kore batho ba bašwa ba sa kgona go nka nako dikamanong tsa marato kapa go ratana batho ba babedi ba bašwa go se batla go le boima gore ba nke nako e telele ba ratana kapa ba dikamanong tsa marato nakong e ne re leng go yona jale re ne re bua tabene ya semelo gore semelo se bapala karolo e kgolo gagolo dikamanong tsa marato go na le batho bana ba sa batleng go fetoga ke bone nngwe lentswe le la sekgowa ba re nanchalaba re ke nanchalatant kapo ke nanchalant yona eno ba e buile ba go na le bontate ba bangke di-pervert go na le bomme bontate be e le goreng a se bona le banana ka bomme ba sa batleng go laolwa ko re a batlang gore ga dikamanong tsa marato a etaolole se gae ga o na motho a ntate ga o na a buti yaka ba dikamanong tsa marato le motho a mme e a buang gagolo hayo motho a tla dilana a tlhodia tshegele ga ona motho a ntate a batlang ntho eo hayo ga ona motho a mme a tla ba le motho a ntate ya stinch ya konanang motho a tlhekefetsang ga ona motho a mme a ka banga ba le wena o tlhekefetse o le letsogo o shapa jale re ne re bua tabena ya semelo semelo se botlhokwa jwang ke bona tsa marato gore motho a tla fetowe kore motho a itswetse pelong ya gore ga ke tlo fetowa gobane ke batla ke tlo fetowa bakeng sa gore go na ntho tse re tse bitsang di-sacrifices go intsha setlhabelo nthong tse dingwe ee ga ke tsena fela molemong wa go kgotswe beteng le molemong wa gore ke batla go phedisana le motho eo ke tlo kwenya boikgomoso bona ke leke ka gotlhotlho gore ke tlwelele tse dingwe tsa dintho go phedisana gantle le motho eo go na le motho yo mongwe jena a ka itswetsang fela mosomogati wa re nna nke ke ka fetowa ke tlabe ke ke lebitleng ke le jena go ntse o lokile ke kgetho ya motho je jale reka bukena babedi ba tshabatswa sedi ge bekeng ya bobedi a ge bekeng ya moraro e motshomoratuo ya taba tsena tsa gona tse botlhokwa tse molemo tsa buka ena ke a tshepa o ntse o ntse o ngola taba tsena tsa gago tse o di fitlhelela letsatsi le letsatsi beke e tlang ka tla shebana le tsona jale re etsa ntho o tweng ke reflection re etsa ntho tse o tweng ke gantle boitekolo ba nnete gona kgweding ena ke di fe dintho tse re ileng ga di fitlhelela re tle re thabe re nyakalele ka tsona goba gangata ga re ke re iphenatlo nako ya gore ge bale ditlhonolofatso tsa rona mane mo rereng account your blessings di nke ka bongwe ka bongwe ka bongwe wa tseba go e tsalang nako o kopana le mathata a bophelo kapa diphephetso ga o dula fatsong ka buka ena o gopola gore dintho tse o di fitlheletseng ga o bobebe o latlha tshepo mosebetsing wa gago lapeng la gago o sa kgatheletse ga o bobebe o latlha tshepo goba o a tseba gore o tswa kae o tseba maemo a o phetseng ka tlasa ona o tseba dintho tse o fetileng go tsona jale buka ena e fetoa seipone dinthong tsena tse e tsagalang tsena tse ngatatse ga o tshwara buka e o ba le morolo wa gothala ke na le yona le nna le yona le nna mabedi a tshebeletso le sedi buka ene ke na le yona ke na le yona mme mabedi a tshebeletso ke tlo kopa reetse tjena ke o fa email address batla mamedi a reng nna e mosomoratua nka kgona go tla diphaposing tsa gaso mono ke tlo o dula le wena mme re sebedisa nthono o tenke first come first serve email tse tharo tse tlo kena pele ke tsona tse ke tla di amogela mme mamedi tlhe o ele tlhoko ga o patalwe letho tla kwane ga o nao patalwe letho ga ke o fe tšhelete ya transporto ga ko o fe maroko tla kwane mamedi ya re nna e motsomo ga tuang ka tla phaposing sa gaso ka tlo ba lena ka studiong ka mono ge tlo go tshwatlha taba tsena tsa buka ena be ke tla lela bone re tlabe re tshwatlha jele re sheba morago mo re tswang teng re hetla wena romela email ya gago go kachela mg
mg@sabc.co.za. Kachela mg@sabc.co.za. Fana ka mabitso a hao gore e ya ntate Kachela nna ke tla nka rata gore ke etle diphaposing tsa gaso mono. Mme ke ya ka ba batho ba gaufi le Prefontaine bakeng sa gore ka nnete go tlobe bobebe. Mme o seke watla o sa ka o fumana karabo go tswa go nna e re ntlogo. A ke ga o sa fumane karabo pele go mantabe ke tlang o tsebe gore kopo ya gago ka nnete ga ya ananelwa ge se re fumane batho. Kachela mg@gmail.com. E tla ya ntshwarele Kachela mg@sabc.co.za. Kachela mg@sabc.co.za. Ngwala mabitso a wa feleletseng o tlhaga kae le dinomoro tsa go tsa mahala. Mabitso a wa feleletseng o dula kae nomoro tsa go tsa mahala. Le gore o dumele emailing yone gore ke a ithaopa go ba diphaposing tsa gatso le motshomo ga tua ge tlo tshotlha taba tsena tsa buka. Ke a ithaopa. Ee, ge tla go ba teng montate mona ba balebedi ba tla go screena ba tla go sheba gantle ga o kena mona. Ee, ba tlatla ba tle le wena jalo ge tle re tsebe go tshotlha taba tsena tsa bohlokwa. Jale romela email Kachela mg@sabc.co.za. Mabitso a gago, o dula kae, nomoro tsa go tsa mahala. Ga o sa fumane karabo go fitlha mantakwa o tsebe gore kopo ya gago ka nnete ya ananelwa. Ke itse re sebetsa ka ntho ya first come first serve. Ya fitlhang pele ke ena nkuang pele. Ke tlanka ba ba gago ba tlabe ba rometse di-mail pele. Go na le mo reyang ke la ka tshwa qala le mosena ke nane o lela re bopa Aforika Borwa, re bopa naga ena, re bopa malapa, re bopa maphelo a fapafapaneng a batho. A se lenaneo leo ka lona ge tlang ka nako ge ntse ae ke ikemiseditse gore ka nnete e be lenaneo leo ka lona ge thusanang gagolo jang ka ditaba tse agang bophelo ba motho. Ke a tshepa e tlakile mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Butle taba tsa ka di eme ka tsela tjena, o nthogong-thogong o mmileng ka ona motsotso. Ndumelele ge tle re tsamaye ga monate le wena wa fitlha mane goreng yane ya bohlano. Bill Withers, Steve Wonder, John Legend, Barvelo, Lean on Me. Ka morago moo ke tla go fa lo ntlong kula re thuba mbokeneng yeba is Willy Willy.

0: Lesedi FM ha se modumo fela ke mo khwa bo pino e pena go o fumane di aparo tsa simuso tsa Lesedi FM ka jeno di kipa tsentle ka di ranta tse magolo a mabedi le mashome a mahla
1: tsetse malwa
0: o tlo ka ranta tse magolo a robedi o fitla ho sekete le mashome a tseleseng le nne tsetse e me balabala ka ranta tse magolo a mahlano le mashome a mahlano le mo roto o khadisitsweng ka ranta tse magolo a robe re fumane ha de colony Bloemfontein ha ine mall base le designed by Babs Randberg ka ba kena internet e ka tiba africa.com ka ba ore la tele ho marangrang
1: a Lesedi FM
0: Lesedi FM re apesa setjhaba ka botlotlo.
2: E motho mo radio. Go mametse nna ga mona ke le ka ga mo Lucifer jo skone. Ho 90.3 ke ga di atelekwa. Kry ha re ya 5 o'clock. Ha re ya mona mme. Tsiki tsoe ga data wa ga tsiki ke di lenna. Ke taba eo.
3: Dumela mbololo seng. Nna ke mametse ka le khula 806. DSTV ke le sotho TY agamneng ke ntatramso ya halalelang
2: e botsa go ke pro mafatle ka mongwe ka mokgwe ka mongwe ka re go tshwana ka tsela ka mona go ya go dinga mo slamo
4: yile ile mafifi o jile ka 89.4 MHz ke le ka mona ka tikone go start ke motana ya breakfast le chief responsible ha le tabu simo rena ranti ba di thank you sponono
5: emo tsumuratiwa Hussein ka 88.3 bona ka hora ya botlhano emo tsu
6: le shumele mo tsumetse tso ka mara raya ra ro mo khafela ka bobedi thewa dikalaneng mo tsumaratuwa la bone beke mabedi ei hona le bukene ke bala mona ka puki a Peristone breaking the Jewish code hona le merabe e sona lena ya majuda ha se majuda ke batho ba sa dumeleng ho hloleng haholo ka pantshono o thwenge o hloleya failure but it doesn't exist in the vocabulary kore bophelo ba bona nthona ya ohloleya ha senthwe e ba idumelang ho yona ho bile ba dumelang ba bang hore ho bobebe ka pa ho betege motho ampa ashe ho fa pano hore a phele ile mohloleyi tsela ba buang ka yona le tsela ba etsang ntho ka yona ke tsela ya tlholo fela go tlo ngwana a sa le monyane ba mo ruta hore a se fele matla ka pele a se phakise go tlwella ha di ntho di le buima ke le ka tshwa ga thagola be go di ena kare ha e bo ka hlokomela hantle mabelo a tshebeletso le sedi bo ntate bo mba phela le bana malapeng o ka hlokomela ka poa elelwa gore bana ba hona jwa le thakatsena tsa rona tsena ke bua ka utlwa 18 ho ya ho ma 30 ke batho ba lahlantshepo ka pele ha se batho ba nang le mamello e lekaneng ha ntho di sa tsamaye hantle ha sa fumane mosebetsi a tsamaye dibaka tse pedi fela o sa ngala o na le batho ba batlileng mesebetsi dilemo ba sebetsa ka jeno dilemo motho a ntse a kokota mona tsamaya ka CV a e kenya mona tsamaya ka CV a e kenya mona tsamaya ka CV ho ntse ho hari hiri e mong yena ba ile interviewing ntho engwe le ngwe be hantle ho botho wena fela tsa molokisa mona le mona fela batho bano ha ba ka bala hlatsepo ka jeno ba sebetsa e se e ka re ka ge ka ba le semelo seno sena sa hore wa tseba keng ge sa ha ke dumele nthwena ya hore ba bang ba re ke di-impossibilities ore ga ke dumele o nna ore ga o kgonege hape ka nako tse dintho e tla go kgothatsa kore ga mang a gonne ke nna ntho e tla nsetisa gore ke tla ke kgone ke gopola ntse ke bapala bolo ga ntse ke bapala bolo ga e kwana ne ke se motla kalo ka bolo go hang ne ke se motla kalo ka bolo bolo ya maoto ne ke e bapala che obane ka nnete ke batla go bapala bolo ya maoto ke gopola gona ntho tse ke batlang go di fitlhela ke ipotsa gobaneng go fitlhela ke ikamogelo gae ke tshwanetse gore ke etse ka tsela e tsena gore ntsho ka tsaka ditle ditsebo tsamagantle fela ke ya ka latlha tshepo kopola ka nako nngwe se ke tshule ke ra bolobolo yona ya se talent yaka gathe kae wa tseba ga ona bohlokwa lefatsheng mona go na le batho ba ka dumelang go wena ba ntse ba bona ka nete ga o kwae komeng motho a ntse a bona ga ga e tsebe motswa ke bolo a ba go ntša o kotsi a re ke rata go itshwere bolo ne monna o kotsi ka nako wa utlwa wena gae o hang fela go bala motho a le mong fela a dumelang go ena go na le batho ba ke tsebang ba dumela go rona ka tsela e kgethileng talenteng tsa rona ditorong tsa rona mesebetsing dikgwemong ba gagolo a ko nagane fela gore ga o na le motho a dumelang go wena gono ka tsela e jalo na bothata bokae ba go wena o dumele go wena o se o na le motho a dumelang go wena re mona gobane o na le batho ba ileng ba re monna se ka tlwaela se ka latlha tshepo ka nako ngwe sekole bo dikolong go ba boima e ka o ka se tlwele fela o se ka ba se tlwele bo mesebetsing go be boima e be ntho ena ka moga ena e be ntwa ena ka moga ena e be ntho ena ka moga ena o boipotso gago e le gore mo ga ke etsa gantle ke a ke etsa jwang ga ke etsa gantle ke a ke etsa bangoma ke re ke etsa gantle e ka ke a ke etsa gampe e ka re ka ba le ntho eo ga ruta le bana ntho eno ba sa le kritching mane ga lwanela ntho eno ya batho ke ka nnete nna lona re ka dumelelana bosimona gore batšha ba dilemong tsena tsa 18 of 30 o tle o sheba ntho di sa tsamaye gantle wa tseba ke shebe ka ntho tse bobebe fela ga ngwana ka kopa ntho itseng go motho wa mogolo kapa go mme wa gae ntate wa gae a kopa dieta kapa a kopa founu e re mmae kapo ntate a se ka mo etsetsa ntho tseo kapa a se ka mofa tsona kapa a se ka mo rekela tsona o tlo bone mathata a tlo ba moo ga ba ba ikwalela ka kamoreng o tla ikwalela kamoreng ga olo ba banana ga no buisa batho ga je gantle fele se ka go na le kgatelelo ya maikutlo o utlwe go mathua ua modimo lefatshe gotho wa tseba ga shapo nthabiseng ga gantle otho ke eng a ke re jela ke a kgona mo rekela founu yana e batla ai bo aa wa tseba ka nnete bophelo ba bolalelane ke a tseba mamedi yakare e botsho boratuwa ga fapana ka maikutlo mono fela bophelo ba bolalelane ntshwarela ke tse kapo ke sebeditse bone ba bolehe go ba selehe ba o nwa boloa gagolo bašanyana a bona ntho ena e re rutweng ka ne re gola gore tsatsi le sekela la o tšhabela o ntse o le ka dikobong ntho eo ke thuto e ne le thuto o gona gore ema ka maoto se ka dumelela botswao se ka dumelela ntho tse dingwe go ditse di o sutise ntho eo ne le thuto o rona eo go nane re bona ka batswadi ba rona ba re tlhoile ka nako ena go tsosa nkgono a go tsosa o seng hela mošanyana ga o bonetsa ga bona letsatsi le tšhabile o utlwe botlhoko o batla o kopela o qetela borokonyana bo setseng ga ke kopa o qetela bona bo setseng o utlwa botlhoko utlwa botlhoko fela ba ne ba re lokisetsa bophelo bone bona gona fela re bone tate re na le bana re na le malapa go boima go batho ba ileng mamamelela ba utlwa dithuto tsa batswadi motho o sa e sebedisa a jalo ke a bona go mme ntate mogolongkgono o na ntukisetsa eng jalo ga o iswa ka mamela ka nako eo go thata ona jwa ke ne ke seba fela le ntho e bobebe ena ya bana go ngwana ga kula o etseng ngwana ga e tsaya ka le monyane go na ntho tse ke di rutiweng nna ke soka ke ba le bana ke kapa ke soka ke ba le mosadi tse ke di tsebang le pele ke etsang tse ke di tsebang ke tshwanetse ke di etse Jwale ha o saka wa wa ithuto ipha nako ene paetseng. Ke bathata. Jwale ngwana wena mo tshema metseng ona jwale ha o ntshola monyetla hore o thuswe ke batswadi ba hao. O nke. Ho nalala go ba sotlo ba teng ke o vetsa nnete. Bo tola katsa hore ka mme o tla o e ka mme ka ba ya le teng. O tlole boima. Fela ke khutlela mantsweng a ka ke hopotsa molo ditaba. E se e ka re ka aha ra bopa moloko. O mamelang. E se moloko o batlang di shortcut kapa tsela tse khutshwane tse o fihlela dintwe. Ntho tsena tse ke di batlang ka pelitse. Dikotsi bane vele ei. Ga ke tla ga patala ka ntho tsenga ga patala ka nako ya gona ga patala ka mmeli ya gona ga patala ka meya ya gona ga patala ka maikutlo a gona. Ke ka ona he o le mohloko o tlo a hesimelo bo pesimelo sana sa gore wa tseba keng. Ha ise tsela ka tsela ke batla tsela ka yona ga mpa mpheta. Gona le ntho tsedi ntse ke di shebang ke ga ye yona. A a kubai. Ke tsiba hantle go ke ba tla ke hloka ke ga a ise tla ka tsela je. Ke ga a ga mpa mpheta. Bye bye. Ke kuba ise.
7: Ha se bu di se mo enda tu abu enda tu. O twa da ma la sa tsepo enda tu. Ga da ma la sa tsepo enda bo pilong. Le bo bel mamelo. Mo di mona le spe wa mo tshe mo le mo enda tu. Di mona le spe wa mo tshe mo le mo. O pilong ba da ma la sa tsepo enda tu. Ta bo bel mamelo tsa tsila le atla. Ka mo khona demo dimo wi dinga ding a wa betsinga ding bo pilong la be motho be le mamelo di bo pilong da fida ga ba tsena re ya mo thank you
6: ndade da fita ke le buile ho mme ke kopagetse tsena hona le ntho ke ngotse mona ke le bua ha ho lobane e ke itse ke tlatla ke bua ka yona metsunge mashuma bidile metsu me 5:25 mme ke re sense ya tametse ke re hle ke fitise kgwedi nyena e ke itseng ke kgwedi ya tlholo kwana go dikalaneng ke kgwedi e ke itseng ke buka ka yona o ngwala diphitlhelo tsa gago ke kopareetse tsena mme ya nang le bana ba banana le ntate na le bana ba banana ka ba bashanyana ke kopa la bohlano nyena go sane ha o chaisa kapa o sa theowele le moqebelo kapa sonta a ko nke ngwana gago a ko nke ngwana gago be ke tlang ke kopa dintho tse tshwareyang ke kopa mamedi o ntle le ka ntho e tshwareyang gore e motsho moratuwa ke la kanka moradi wa ka ka dula fatshe le ena ka qoqa le ena ke la kanka mora wa ka ka dula fatshe ka qoqa le ena ke ya kopa etsa sena o ko nke ngwana hao ka po bana ba hao ha holo matsibulo a hao o ka nna ba nka bana ka ofela tshe ha ke hane fela ke ga holo matsibulo ha ona le monyetla hore o kopane le ena ka pa o dula le ena ka tlo hai bo sa dulukana ka tlung a gona o tlala peng mafelong ana beke mo meme a tle malapeng ke kopa ke re tlwele dipolitiki tsengata bana ke a tse ba gopisa batswadi kana go tseni batswadi le bona ba gopisa bana yo wa ga tlamela iphapanye yona gore ha se bana fela ba gopisang batswadi le batswadi bana le o fetwa se gopi bane motswadi ibe se gopi se tsabe ya ngwane ngwa hai he ntho tse ke di kopanele tsona mo yo dinga wa tsona la go ke tlamela tlong kana go etile re ke re bua ka taba tse ntho tse batswadi ba di etsang bana. O nna nna go tla go bua ka tsona ntho tseno la sele moemo. Di nthotse batswadi ba di etsa bana. Ke tla bua ka tsona. Ke tlong ka mehala. Metsi wa shwe jene a la metsi mehlano ga ke di bilona nya bone. Ke ntse ke dutse tlholong. Fela o nna nna go e ke tlotla nna nna o ka ofela. Ge bua ka di nthotse batswadi ba di etsa bana. Empa ke kopa haibe o gona o tla ngwana ha o lapeng. Mafelo ngwana beke moletsetse moetsetse molaetsa re ngwana ka ke kopa o tle ke batla go qeta nako le wena ge ke re tlokoka. Hale koka mun uska politika uska lwana uska hopula ntse 2010 ka World Cup ho ga hopula no nyetsengwa nyetsa o tlwele chelete ya ngwana o ko nkena ka fela o tlo bua le ngwana ha ngwana ka kwana ka go hopotsi o ko muvetse go morata o ko muvetse wa morata o ntso phetse fa go botse ngwana ha o ntso phetse jwang o ntso ya hantle o katena go lela le tsheye le ke le thabe ke ya kopa a go ntle le ka ntshwetso ga mbe ke fitlang etlang go e motsho ga tuwa ke le ka etsa jolo ka o ile wa bua nka ngwana hao ho sane la bohlano sa tretan sonta o tla gethela tsatsi a go lo lulelana fatse o go mo phele dijo o mo tsholele mono o qoqele ngwana hao ha o mo ga dinyana ka ntse ya hantle a go njotse ngwana ka phepetso tsona le tsona hona jole ke difitse ona mang hore nna jolo ka mmao ka ntata o nka o thusa o tsone ka nako tseni ya tsaba chelete fela wa dikamano tse itshitlheleng tšheleteng ga di na motheo o ne paetseng ha di na motheo ne paetse di ka mana di ke tshetla tsheleteng ga holo di bala mathata mangata ba tsheleta ile siyo ke moti mathata ke go pa go pepetsa baking ene tlang ke tla o tshwara ke utlore ebe o ile wa etsa di ngata ntse go tlotletse be ke tla ke o tshwara ke botse ona o ile wa etsa jwalo mme di tla morao ke dife o thabile ka di tla morao tsena tsa o di bona na ke o ngela pina kwano mme le tsela tsela ha ke sa batla dipolitiki ha ke sa batla dikhlebo ha re nna mo tsoboga tuya general eh eh nka gato ha o tlolla o fitlela nka gato ke nka mona e wa re yekelela Jerry Madubela are jalo kanana Ringo Ekwisini ka mora opinya tsena ke atamela pela ha o mo sebetseng o lapeng o letong jo le se ponno tla atamela e abe ha o filwe lwana o tlobe ha o filie.

0: Hey, e botse boga tua. Wa tseba mamedi a tsebelo tswele sedi na le melaetsa e thabisang. Ha mamedi o rumela melaetsa o re he monna ai wa rotlolla. A re wa rotlolla. O reetsa hantle. A nke ke ka bala ya pele. Fela ke ya leboa monga. A di ke ya leboa ngwaneso. A re hai monna eso. Wa rotlolla ka nnete. Ke o reetsa bana ge le batho ba baholo. 086-3003-084 re ntse ge le tlholong, re ntse ge le sekgotlwaneng sa rona sa go ngola ditaba tse bohlokwa tseo ka tsona re etsang bonnete ba gore re a kgothala. Gape ke ile ka o fa phephetso pele ke ya dipineng gore mamedi wa tshebeletso ya lesedi o ke o etse bonnete ba gore ga o le ntate o na le ngwana mafelong a nabeke o etse bonnete ba gore o tiana le ena mme o tlo mogothatsa o tlo bua le ena o mo vetse gore wa mo rata wa tseba mantswe ana ke a o rata a shebala le bobebe fela a matla gagolo ko fetsa nnete dikalaneng go lesedi dumela
1: mk
0: le kae motlhomphei waka
1: ke phetse
0: ga monate
1: comrade sabata tedisimoyaasasprong
0: ntate
1: mama ke a khula 89.4
0: mohlombe
1: ke hala mo
0: ntate
1: tangi
0: mama dia ke tsika bong go tlile ge ntse re le tabentseno ka jeno nalo mama dia itseng be 15 ga so ke ke buka mo tsomo ga tuma ga ke tsika poso e rekile le pele bo tleketse jena le sedi khotso
1: bona no dine
0: le gamme
1: ka mo house bona no wena o kae
0: ke phetse
1: o bua le nne mini mona go constata taba tse monate bona no a ntse tso tso bua ka tsana ke di papa tsa ka ka lapeng ka mona
0: ke di jo tsa ha
1: ke di jo tsa ka tsa letsatsi le letsatsi weekend a ke sa bua re dula ka ofela ga bontsha
0: ba ba kae bana
1: ba ba ga o mara ba go dile ba ba ga go ntse ke dilwa le bona
0: akuetse jalo bafelona beke nnana ke batla o ntlele ka bopaki beke e tlang mona o ko o bue le bona fela o qokele wena le shebisanete ba tsa bophelo empa ka o fetisisa a ko ba fele gato la motswadi ke a tseba o ba etsa ntho tse ngata a ko leke fela o qoka le ba bona ba gopotse ore wa ba rata
1: ke etsa ka mehla sponono ko manetse ka lekhula 90.3 ke a o leboga gagolo modimo a ntlhonolo fatse wena o foke ka isopha le godimo le ba lelapa la gago
0: rato la ka ke a leboa isopa e tle fitlhe le wena a kere
1: ke a leboa sponono mme mmimi
0: ke a leboa ninisa
1: thank you
0: popinyana tlhele sedi kgotso dikala leng dumela
2: popinyana
0: moratuwa waka
2: mamsiata dr monisaka o phela bo bo buang
0: eeopti
2: ba mona ba bararo ba dula malapeng a bone empa neneng
0: Ke le bua ne bona ke tsheba ke le
3: Tema
0: Hlatsi ka diloe. Au bana,
3: Bye sponki.
0: Ba ba nta tema Hlatsi. Se di khotso. Khotso. Le seri?
4: Nta tema eme tuma ka tua.
0: Kae ga tolaka?
4: Ah, nna ke tseng wana buka, ntse ke ngwana buka.
0: Thank you. O kae wena hana?
4: Nna ke makwati mona ke malebisa.
0: O songwe tse makepe a makai.
4: Ke tsenwa ke le kepe le half.
0: Ke a gola ha o e bula o wa bo sosela.
4: Go re dire ka ke tshwana le wena bokenaka.
0: A o nana yo wa tlanketsetsa letsatsi.
4: Thank you motho mokatiwa.
0: Ke a leboa le Sedi FM dumela.
5: Thank you na sa kono.
0: E kae?
5: Ke teng le kae?
0: Amonate.
5: Ei ke a bua le bona sponono.
0: Ei.
5: Ke tlo tsitsa ho feta mo.
0: Ke kopa o tloetse jwalo ka tolaka.
5: Ke tlo tisa ke kgona ma ditaba ka maokeng ke tlo tisa ho feta moo
0: ke a leboa
5: Thank you, Sponky.
0: Malapa a ranthane, a qhalakane, gona jwale. Nako le nako o lwanele hore, o lwanele hore dintho di loke. O lwanele, o lwane ka matla go dintho. Malapa lo tsena a ferekane. Ha moloko moloko batswadi ba rona ke batla go bua nne batswadi ba rona ha go lo thakatsaka ba sentse batswadi ba rona ke batla go vetsa nne ba sentse ba re qabantse le bogagadi bo mmangwane bo malome bo rangwane ka dintho tsetse jwang ke bona ba le bangona ba hwentse ba entse mbona ba ba qetelentse ba kentse bana meferefereng yena ka ofela ga yona o rona re sa tsebe le thoka yona ke ke ga ba moloko o tla lwana di 15 moloko o tla lwana di phatlo tsa mafu ba bafu ha go tloba moloko o tla lwana di jo o tlo lwanela e mangwana la tsa tsena a pele tsire a he di ema ge a he di legacy ke lo ka pili fela di tax shop tsena di wholesale ene le tsa malapa ge ne ge tsiba go ntete moholo ha sa iketse bo ya batho e tshwara ke ga ngwana jwalo jwalo e be nthole lapa go re ge etse matsete ya lelapa di-investment tsa lelapa ge etse di-savings tsa lelapa ko go kotswe lapa la ga kgatšhela ke lane karage yane ya mafura ke aga lapa la kgatšhela go kotswe motlhapiwane ko a lapa la tsumane le ane ke la bo moloi le ane ke la bo mamma empa re ke ke re aga diema ga aga kore letlotlo leno le lekalo ge ke ke ga le agae fela ke sa lokise dintho fela nthwele ya gore ke re jwetsa bana wa tseba ietsang wa ba ruta ro sasa ba seke ba lebala thuto ya gago le ga dintho di ka etsang motlhang o sole seyo lefatsheng mo ba tlo gopotsana mme o ne a sa e batle nthwe mme ne le motho wa legato mme ke motho a re godisitseng ka tsela ee le bona ga ba gola ba founelana go na le bana ba motho ba sa founelaneng wena jwale ba kopanang ka mafu fela ga ona motlha ntho e tlaloge tla re e gantle ga ya loka ntho ya go le bana beno a le buisane a le ratane ntho no ga ya loka go ga ke e tshela ka mathe nna ga ya loka mme bele ge tshela chefu ena baneng re tshela chefu ena baneng dikalaneng go lesa di dumela
6: kgotsa mafifi
0: kwete
6: ke motsho mokati wantse bo mametse ka SABC Plus app e le mosebetsing mona sixpen ke di yago marobane
0: ditaba
6: tse monate kwete ka mehla le makatsi
0: o tlo nke ngwana he mafelo na beke
6: ee motsho mogatu
0: lebo
6: tabe ntse ke na le bona mafelong a na beke maga e ke dula ke ba jwe tataba tsene sa hao tsa bosokwa ka go ja bagata mafisi
0: ba ne so ke a kokobela
6: ha ke o genya bhlano kwete
0: e sa di ya fami ke la hao dumela
6: ee mafisi
0: ndate phila hle mota pile
6: amna
0: o tsaba
6: ba ntshaba ya ba phutlu ya ke na le bo
0: o na na botata ke
6: o na na botata ke yo le tsaba ka lore ha ke na go le bo ba ba ke le tsimba ba tlo se o le nya bo ke na ha ka ba ke na ka nya bo ba e ke tla ya gona taba ye
0: wa tsiba wetseng ke bone le yana le leng le sebedisang ke monne mo molotsing Steve Harvey o sebetsielano le la o ba atamela ka tsela ya gore a hlokomele ka poshi ba rata eng haholo jwale ntho ene ba e ratang haholo o le ntate jwalo ka o solo ba ntho e buang ke nnete ngwaneso e re ke keng ga iphapanyetsa ona hona le batswadi ba sa atamelang bana bone seng go banwa le bothata empa ke taba fela ya mosebetsi le ntho tse ding a ko shebe gona ba rata eng ntho ene ba e ratang e le ko a ke re jwale ka go wa ba ferea ke bana ba wa ba hanyane o tla le bona hanyane jwalo fitlhela ba tlwaela ga one ba bobebe monga ka gaolo jwale nka o sebetsa go letšhe ke a utlwela ko ete fela a ko leke go o nomanke
6: hanyaneke batana ba ratang etsetse ka maleng ekeke bankeke ba ise dijong kwaka maleng
0: a ko nno ba ise jwalo jwalo ba nne ba fumane tlhatswanenyana e tla ka nako e ntse ya letebele a o tla tla le bona gantle ba tla o atlamela
6: mongaka
0: o tlo fumane botlhale botlhe bo botlhokang mme ko lakaletsa mahlonolo otlhe baneng ba gago lapele la gago ke a leboa lesedi kgotso le kae mme a monate mogatua waka
7: wa di bua ditaba ngwana monna.
0: Ee.
7: Ke mathata fela ka ga malapa ka mona go jwetse. Mangotla mangotla bona ha rata o feta mang. Hey. A tsapa ka khati.
0: Mm.
7: Ke malume ke rangwane.
0: Mm.
7: Ke nkgono ke ntate mogolo. Ona le ba hai ka ga lapa la gago.
0: Hey.
7: So. Hey, hey ka tshela. Hey, modimo o dutse pelong ya hao mo. A ha malapa ntate.
0: Ne se hai. Ke a leboha.
7: Ke ke fitileng ke ne ke mathaka buka mona ho itse wa tla moqebelo ha ke a o bona ha ke a utlwa ke a tsebana o fihletse kae ke ga molutsi mona tepe ka tshe
0: a o ngwana so ke fitile ka labohlano
7: ka labohlano
0: eh ke ne ke le ga molutsi mona ka labohlano se moqebelo
7: ana ko ma ho kae
0: eh ngwana so ke sa opola dibaka hantle fela batho ba ga molutsi mona ba a tseba hore ke la ga fihla ka mono ka ba ka ba ka fihla hana ko kae mo ke fihlileng teng e motho ga tuwa hle ke fitlile sekolong sena sa ka fitla le masipale mane le holong ka fitla ka tswa ka bona ka location ke ya le kilibile tokopong mane ha ke fitla tokopong ka fitla ka ema mono ke mo kile ka kopana le batho ba ngata teng mono
7: so
0: pepi nna pepi u tlaloka
7: ke tshwere buka ho tlaloka ntate
0: a di sa a o se ka tshwenya re ntse re tla tia
7: re tlo kopana ntate ka tshela ke me masina ma ka ka molitsi ne re mo go loke tlhaga bolokele wena
0: ke a leboa
7: go tsonta
0: mamiri tlhaga re bua taba tsa bohloko o go tloela o gomela melaetsa go ke tsosa mang ke tsosa mang a ke re tsosa ka nkano hore a bone ha re bua taba tsa bohloko re ke ne taba tsa bohloko jwale o tla tsosa o tlwa ka thunzo tsosa o tsosele ka 3 wa tsosa le ka 4 wa tsosa a ke re bua taba tsa bohloko re ke re tloela ha re ka 4 ya tsosa ka 4 ke bona re tsosa ana go ena re o fitlela ka fuka 4 re bua taba tsa bohloko le o tlatso sa o tsose le seri dumela
8: a lonta
0: le game
8: le tse
0: a monate
8: go ana ntong ke nna re ka kuba mtsi
0: ke bua le mang ga ngwana eso ke na ditabeng
8: a skitse tate
0: o le seri FM me ke na ditabeng.
8: Alright, ne ke batla ho tsoa go ba ne pone tutso go na. Ke yona ntho. Nta ya le tsedi.
0: Rato laka.
8: Entate.
0: Ke kopa o phete hape o go noetsa jwang ha ke utlwe.
8: Alright, ke re ne ke batla ho tsoa go tsena ntho. Phone number ya le tsedi ena ba ne ke batla ho
9: place on hold. Please wait.
0: Ka nete ne ke re ke bua le mme jwala. Yo tlapalo. Le sedi?
10: Go tso tsakela.
0: Le kae?
10: Ke dena ka mkhutu.
0: Phila phila mo etapile.
10: E nka ke mafoko a gwa ga ka re mo dima ka go etsa ntle ka tshela.
0: Ao mo ngaka ke a le bua ke bua le mang?
10: Ke mala tika sa solo mo ka she.
0: Ke a le bua mo ngaka o tlo phile hle.
10: Ka nki ka she.
0: Le sedi dumela khotso.
11: Dede ga jarela.
0: Mo hlompe ke phetseng ka utlwa wena.
11: Ah, ke wa tswa go botsa ona. E le batho ba na le tsebo. Le bo fororo fa bo bokana kana ba tswa kae ka ha gana go yena ya gore ba a ha maphelo a batho ba ka lona jina. E ka ba o tswa kae le ka tshe.
0: Ntate.
11: Mhm. Wa tswa ntsenene hona le ntho ya gileng a e bua se mona a batho ba bang ba je ri di tsebe maradi. Mo jo anta bua ke tla founa ha ke ha u ntso bua ka ima hante. Hai. Ja le mo jete ka tsela ba tsone tse ke o eta tshuto ena o go gatile. E ka re o ka eta lo ka mehla. O re ke dilo ke mamete manana o bitsi. Ona manana wa monna ti yo lo ka ano a ha. Ke a le bua ka re tsa dilela e ka le monna ti wena ha le tshaba. Ke a le monna ka tshe.
0: Ka tekele buile go lwana fela jwa lotlobela tsa tselo mo.
11: A re le bua ntate wa ka.
0: Le sedi khotso.
12: A re mo ga tiwa.
0: E kae?
12: Le tiya re tsena o ka nda ke ka kgera.
0: A o ga tola ka ke phetse.
12: E o ke ntse ke mamme se taba tsa ha o tsoga ha ya nda ke ka tsela seng kono ma sha tsena le di mina.
0: Ke a le bua qhekuli ka kgere.
12: Ke bua le bona ba ra ba ka mo shaena nda ke ka tsela ke ntse ke ba ya ke ba utlela gato.
0: E re ke kokobele.
12: Ya go go bela se di ka mona tinda di ka tshela se.
0: A tsile mona tika tolaka le seri. Dumela. Khotso. le sedie fa mdumela
13: khotso mo tsagela ga
0: ke petse nga utlwa wena hle moeta pele waka
13: ke petse mo rena ka bua le Jimmy mo Carlton Bill
0: ntate James
13: a mo rena ka natch ke na le ba tsena ba bararo fela di kamandi di mo holisi ga utlwana le bona le a fela hangata ka baka la mosebetsi jalo ba na le mme nako e tilele gae jale ga o fitlhile gae mole etlhile gore re kopane gantle le bona ga o bonolo ma ntho tse ngata ke tla diutlwa ka mme gore mme re batla sena le sele jale o fumane le nna kakae ke a tlhokomelo gatšhe ka baka la mosebetsi ke ntho eo kile ba ka etsa le ntho ena ya WhatsApp group ya family ena kere re di otla-otle re le banenyana mo groupung mole re bua bue mole
0: o otle di video call family video call
13: ka nnete ore ke kgone go atametsa o ba atamela kare ke a tlhokomelwa ga banna bana ke ba godisitsentse ke le gole ke ya dimafelo a kgwedi gae ke ya neng jale dikamang tse ngata gagolo le ga ntho ba e batla ba tlholega go ka bua le nna ka ngotologo ba tla qala ka go mme ne re batla ntho itseng
0: ntate ke ya kokobela
13: ka nnete ke leboile tlhe morenaka
0: go na le batswadi ba sa tsebele bana ba bona o seeteng o gwala bokae bo ntate agolo o tla utlwa ntsa a mme ngwana ntho ngwe go ntsha ka mmemme mosadi jela le jela le jela le jela o le ntate tseba ngwana ga o na o apaka size mang le badumo le madumaga go ntho ngwe le nngwe o sebedise ditlolo difeng ge tlhoka batho ba bana ba tlhoka lerato batšha ba tlhoka lerato la botswadi ba le tlhoka ke ka qoba ntho tse ngata haholo ngwana na a tswela ka ntle ka mano tlatse a tsejwa wa rato habo ga na taba le bashekana bana ba keke ba mogoba pelo le banana ba keke mogoba pelo
14: ke ashe ngwana mme hei osengwe gaola bone ntate wa tla e bua nnete he batswadi ba rona ntate maima ba sileng fatshe mona ntate ke a ipotsa gorana go tsamayeng ga bona ga ba sa lokise jenana go tlo loka eng ntate o sana maloko a tla tšhakelana a tla etsetsana dinto ntate wa tla e bua ntate la kwa itholela tšhaisa ngwana mme tšhaisa tšhaisa
15: dumela kwete kwete o tsebe o tabotse moya wa ka jwang ka topic o e buileng eo kapa sene ke fumana e se e gakgathile se e le pele pone pa mare ngwana mme ntho e buang ke e teng gape lapeng la eso mona ke kgothule ka sefane ntate kore ntate re lekile gore ke re ga re etseng re na le group ya bontate ba gothule ko re a se bontate ba gothule fela e teng a main group e leng gore e akareditse ka gofela marona le ya bontate e leng gore e na ya bontate ena ke ne re tlo tsosa leloko le lelapa la gothule re qete ntho tsena tsa matlo yano a re sa tsenega kadiwe ke bo mang re qete ntho ena gore mang ga tšhakile mang maemae a jwa mang ga ge lekaneng wa bona ntho re iqete re lekaneng kao fela re be ntho e le nngwe re bopaneng kao fela re go le mmogo re etseng legacy re etseng ntho tlotlo letlotlo la ga gothule le tla tsejwa ke bana ba rona gore le rona re ile ra ba teng karolong ya bana ba ile ba fetola leloko leno la ga gothule bo ntate ba ile ba fetola maloko leloko leno la ga gothule ga le phamisa ga le beya bodimo bo odimo kone ntho eno kone e na le masoba gona jale tsena re qadile gantle ke kgone re na le 2 years re etsa mme e masoba ngwana mme e tabile ngwana mme ga o ka mokga o rene re bone ka teng tabena kore gasa ore e kalile le ntle e le motšhutšhu ntate marone o ke ngwana mme a e tabile ako ke sa batla bua maaka ke sa batla maaka ke bohloko banenne ke naka ditse lena ke re go sane re tla re bontate re lelapa re tsosa bana ba gothule bana kao fela re ba phamise
16: e respondon a ngwana mme e ngwana mme ke le tlhonono ka moka kara thanda sponono e ngwana mme wa bua ntho ya botlhokwa a na ngwana heso wa tseba heso ke na le boabuti ba bararo le laspone ya haeso ya mfana rona boabuti ai re a utlwana ngwana ntate ka nnete ga ke batle bua maaka mare taba ka moka bo makoti a ngwana mme ke mathata a ngwana mme ga ba utlwane e monghulela kwana e monghulela kwana kore a ngwana mme ke mathata eo di setse ke bona bale e setse ke ne le mo baneng ngwana mme a ngwana mme a kgona o bona nthola bo makoti ba gaeso a ngwana mme a kgona ba gana sponono ka nete ngwana mme a ngwana mme ke lebuile ngwana mme
17: mafifi khotso khotso manaiso o buphila hla ntate waka mogala mafifi o tsaba ntate tabena o ibuenya o bua tabena o nne mo tsanaka dula fatshe le bana o ba itse metswalle ke mane mo o tla kgona go thola e molemo o tla kgona go thola gona mothula ke motho wa se ope sa mofuta ofei lerato le le go ba file lona mafifi ebe o a kgutla ape gape mafifi tlhongwaneso le bona bana ba ba gaisane bana ba motseng mono a ke tshurualo o gaileng mona ba fe lerato ka mogotshwana ke bua ka nnele mo seswa mfokeng mafifi ga o ka bona bana ba momo ke gaileng teng banrata lerato le jwang kore banrata go ebile le batswadi ba bona ba gokisa ba tsebeng ba sabile ba ntse ba ka bana ba bona ntate ke a lebogago Moses Mofokeng ka setitipi
0: ga re phethele le tebele metsotso ka morago ra ya bone ke tlo nkela pina tse tharo ka morago pina tsena ke tla atamela pela gao jale he ke tla ke o fo monyetla o etsetsa motho letsatsi ka jeno empa ka go phethela go na le taba ke ene ke e ngotseng kwano botlhokwa ke bona mabelo a tshebeletso le sedi selemo le selemo ga le kopana motlhomong ka December mane ga le kopana le lelapa etsa mogalo wa selemo kao fela ga le a tshwanela gore le lelapa le kopane ka December fela motlhomong ka baka la mesebetsi le ditšhelete tlhophisang gore ke ntse ke lwana ka maatla ke a tseba lo ntse lwana ka maatla le nna ke lwana letsatsi le letsatsi ke batlao ka le lela matsatsi ke bone lelapa leso le kopane e le ntho e le nngwe le tla reera gore re kopana ka paseka

0: kopatana ha ke ba hlo go ye o hlela ntshwagela o ga re dula kana ha ne mapatana ha re ntse chelete re chelete na ke le tlole la family ba ke nsa mabaka a tshwanyetso e ka se be mafufela ba ba ke a tshwanyetso e mongwe go no tla ba shota kae kae ga monthusa mo e hona la ba bang he o jwana ha akatse ba go le tlole le teng la family jo abdi sambo le mangwane ntso emeli ha ka utla fela le tlole a budisa mpo a ka utla fela go na le lotlole la family o sa ngwatha sa tla ngwatha le tebele sa tla ngwatha le tebele se ka moneya le se ka moneya le se ka moneya le se ka moneya ka o betsa nne nna le maka o tsebela pale le ngona le yana a tsejwang re nna nna wi e nwa tšhelete a batlo e bona kobetsa nnete gagolo bana ba menyang bana kana ba ikunyetsa motho a kunyang a ikunyetsa moto wa hae a se ka newa mangwane maditi a wena o kotsi ba tseba ande ke motho wa lelemo o tshwaka lelemo o leleme le monate kobetsa nnete fela a se ka newa e se ka lula le o dula go yena tšhelete bo society tsena tsa kgale tsena bo stokofele sena se tsamaye ka lelapa stokofele be ke tlang re ordinela seresi be ke nyane re castele be ke nyane re gauteng be ke nyane re kaekae go monate le bana ba tsebana ga bobebe ke ntho tse monate mala ke re motshomoga tuo ao dijo tse monate se jwang mesong tjena radiong sealemoya se fetola batho sealemoya se botlhokwa sealemoya se kgothatsa batho ke ona morero ona le sephio ore gobaneng radio e le teng
1: oa ratwa lesedi FM
2: kwa tumela ke re jo o buile taba tsa botlhokwa o botiwa ka tsa batswadi ga phela nakong eo batswadi ba bontshang bana go ba sekamela ka o kae ba kgethololang bana ba kgasololang bana ha o phela o na le tšhelete go tla bo go kgwešetswa bana ba senang yona ha o na le ngwana wa ditšhega a golang mogolo beterenyana wane a sebetsang kontrakeng o tla ba kgalola fatshe ke ratile ntho ebile batswadi ga re rateng bana ba rona ga ba boleleng ga ba rata re duleng fatshe le bona ka go fetisisa ke yone ntho ya botlhokwa e ke iteboela ko ete modimo kgotsa o e tsantle
3: madume mzwake ke nkgono scout-u ka mona ka matlakeng Zastron ga ko ntso setse ka mona ka matlakeng Charles Mokoma ka renkeng ka moo ga tsowe bapalami ba batla dipalangwang o ntsosetse le malefu nenethwa ka mane ka Gauteng o ntsosetse le nontsi zincinethwa ka Blue Fountain ka mane ne ga ba tsowe ke a leboa mzwakhe thank you bye.

0: Potso e motho moratuwa, e motho moratuwa. E la batla le mfeta le na le lena, ko wana le na ke papa ma. Ke ntate Phokojwe mona, ka di resortong ka Parise ka mona. E motho moratuwa. Ke tsosa bana ba latela ma, ka se ba tsose ka ofela ba bangata haholo. Ke re fela ke tsosa bana ba ka ba bane. Ba tsuwe ba phatsime ba theowele. Ya le wa emotso moratiwa
1: khotso khotso se budisa ka semoyeng le kopa tso sa le bana ba latelang le nkatleo gala ka mane ya Thurutuna e bone ka section ya Mshaya ke ya ka mane ka Bethlehem ke se bona lo ntum tso se le re thabile mapula ke re wengi wengi tso sa ke tudo brown men lo ka mane ya Thurutuna e bone ka section zodi mapoti.
2: Hello ya motho moratuwa, o bua le ngwanane a beile matetele mmapeng. Ke kopa ho tsosa Fikile Matshangaza, ntata Tshepang le Mamello, qetele ka sekhalo Humbleman ka dipolasing tsa Harrismith. Thank you motho moratuwa.
3: Ntate Majabajaba, ntate Majabajaba, ke tsosa Papi Tamae ka mona ka Delmas, re Mofokeng ka mona ka Comete. Mega tsitinani ka mona ka katse ho ke ratso le mo ha le dimo spetle le mo ke ma khubula ntlaza ka mona ka del side
4: emotso ngwana mme dumela ke ka ke no ho hola mema bukani mujabeng ke batiba o se ho don thamana tswana twa twa kere a hole a bona se di ntsingata ke tso se street matumani yena ka mani ka di kitchen ke ketele ka thabo ino yena o masimong thabana tswana tswatswa ke tsietsi mkhalanyane ka tswatswa ke le bohle mwana mme
5: khotso e motsu moratiwa ke mema motse ke mona DJ ke tsosa ba palami le na bese ke tsosa mema pila ke tsosa o se dipuo DJ tse o di mumane ke tsosa o swa ka Anna Walter ke re ha rieng tsatsile monate
6: e motho morato wa batswe batho re ke mathela ka ra motho wa monyakeng ka mane ke tsose mofumadi wa ka ke malebo wa mohlomi a tswa phaphame ke dutse ona ka ra motho wa monyakeng ka mane ke re Elias Funeka a tswa phaphame mathela motho wa Bloemfontein ona le ntate ba re ke ntate Bulelane ha tswa phaphame ba motho ba ka Magwaza ba tsosa ke pitso wa le khosi ka di Thorontoro motse ke monyake Mbeses Brown tangwe motho moratuwa
7: motho moratuwa a go ntsosetse ba sia ba ga ska utuka mane ka botshabelo o ntsosetse ba ka Alwa North o ntsosetse le ba Polmit Fontaine ba sia ba o ha batsuwe thank you bye
8: ba ba ga tola ka le seri dumela khotso Ese di khotso. Ntate phela ke tle ke phele moeta pele hle. Ntate ke mi khotso nka utlwa wena. Ngwaneso, wa tsiba ke re le ka opheka ka tsika mahlako go hle ntate.
9: Ha lona wa phela ntate, ha ikho.
8: Ngwaneso.
9: Ngwana me ha ba tswe batho, ke kopa ya ka mane ka Christmas ke tso sa motswalla ka mo yena ke the scholar humble man. Ke ka mana ka Thembisa ke tsosa motswalla ka hape ka mo ke motlatsi Nicholas Lepatsi ke ka mana ka Botshabelo ke tsosa ntate Fusi maphakisa e qetelle ka ntate Choma ka mana ka Okni ke ga ba tswe batho ngwana mme go tlhita mabe jwa le chai
8: sebetsa hantle go eta ke re
9: thank you my brother
8: le sedie FM dumela khotso
10: dumela mzwa ke le grai
8: ntate ke sa dutse khotsong le nyakalong ka utlwa wena
10: ya ke tsitse ngwana mme
8: ngwaneso
10: rata ho kopela mahata ka malebutseng sibaya letsatsi la hae la tswalo ebile monate le sa sekisweng ke letho e re ratu o dule o ntse o le mme wa bana ba ka o le hantle ka mehla yohle ke a tseba hore mona le mane re a fapana mara ha dintho re ntse re di lokisa re dula re thabile ka mehla
8: ao le tebele mantswe a monate oseng
10: ya leboga
8: ntate le seri
11: ngote
8: popingi
11: wa respon classi
8: a mona tile jwa mpo plaki
11: Ke tsofa family ya ka e dula Bellefontein ke roof di la fane matsidi ke re solita ka lo phomolong ke tatela ka mogotsi wa ka ke dikela di magathe fe ke re ba be le weekend e monate.
8: Danki popla le seri
12: danke
8: ntate hle phela
12: ke thitso pise
8: amonadi
12: Comrade Sabata 3870 extension 5 years in Abovis on Adjit to send a day. Silo Mohele, come on Castle Holland, the Tabo Borola, or Nakamo Castle Holland. Kill my brother from another mother, and Kai can certainly to mind, but I put up my team up, let's have to drink with the Colonel Barat House for about one, MK Kulewi.
8: Dad. Hozo. Poppy.
13: Dikaina.
8: I'm not the Abobinian.
13: A putua phela ka nne ya thume ka masimba mutina.
8: Eh.
13: A gore ke re Park West mole, ke re mme manga ka tswe. Le ke mathelo ko mo ke re mme makabele le yena tswe. Le ke tsena qoqo mo ke re mamsa le kekela ha tswe. Thank you for tomorrow ngwane.
8: Tsatsile mo late ka tolaka.
13: Thank you bena fela.
8: Le seri. Khotso. Yalla tola. Pongo Muffin, Maria Pepper, Mposibina Kurun, Barmaji. Yara bebe metusuki mashume jena metusuki lesupileng. Akamra hora yabune. Retewa dikala nenga hamon nati labune baking.

0: bina o tsama le krone ba re tjolo majikile ka fa bongo ba fen ba re mari ya pepper ya ba metsinga ma shobedi la metsetsela tseng ra re bile o reng ya botlhano ba me dikina kwa re jole ke tlo ikopanya jole le nga kamima go tswa bana ba imina ju re tlo utlo rena jole ka ha stroke se hlasetse bontate tjena imina ju e thusa jwang o lwantsha stroke lo thusa batho nga kamima re kwamela tselo tsela tsedi monga ka dithapoketseng
1: Dati ke o dumedisitse ebile ke o tlhomphile le bamamedi ba botlhe ba le Sedi FM. Ke rata ke re dumelatlhe batswadi ba ka ba rategileng bomme jwalo bontate jwalo le bana ba rona ba dikolo ntse ke ba dumedisa jwalo. Mantaba ya rona ya stroke e tsenanang ke batla gore bontate ba tse gore ba ka thusa jwang and stroke re se bona jwang go etsagalang ka taba ya stroke. Di-stroke tsena ka ba tse pedi a ba tse tharo. Mare ke ditlhaloso ya ka mokgwa ke di tsebang ka teng go na le ntho re bitsang gore ke mild stroke. Mild stroke o ra gore sile sa o mathela sa o tlogela jale ke ntho re bitsang gore ke mild stroke o ra gore seo re a kgona gore mina ju e kgone go thusa gobane ke ntho ele gore ne e sa o gatelela gagolo le gona bontate why rona bontate re ntse re otlwa ke stroke ke taba ya go se kgotlhelele tseo re kopanang le tsona tse di re bakelang gore madi a magolo a ye godimo jalo tse bore stroke se bakiwa ko he madi a magolo a ka nna melao ya godimo ka kopanana high blood pressure ga e ka ba godimodimodimodimodimo wa etsagala gore le bophelo bbo se bo ya nyamela ka baka la gore high blood e tlabe setse e le godimo gagolo go feta ka mo e tlamehile e be ka teng so the swara ka gore batho ba tse bone imina du re bone thusa batho ba bangata ba teilweng ke mild stroke. Stroke se sa foleng ke stroke se keneletseng gagolo se etsang gore sometimes ga o ya ngakeng mane ba o scanner ba futele gore madi ana ga o na le ma a rotetseng teng go na le kwala e rotetseng mo bokong ke mo o tatelang ba re motho o tswilwe ke stroke ebile a sa tseba le lebitso la gae a sa tseba le o bua gantle seo ke sona stroke se loreng ga se alafee but the mild stroke imina ju ya kgona go thusa gobane malatsika ena ke ileng ya tshoswa fela ke ga ene o thatha ke taba ya stroke o fumantse lo maoto a gantle e ne wa matsogo mola le mola o bonagala gore marambo motho o ile a mathelwa ke stroke jale ke mo e le gore imina ju e ka kena teng ya kgona gore thusa bontate mara fela ga taba ya rona kore ga re amogeleng tse o re kopanang le tsona gobane ga re sa di amogele di re bakela gore bane le bo ditswekeri nako o qetela o bana le yona madi a magolo le yona high blood pressure or hypertension ke dilo tse di etsang gore stroke o se be teng jale imina du o tlo nka capsule tse pedi o seng ga o tswa o soka o ja a bo nka e le nngwe after dijo tsa motshegare a bo nka e le nngwe maitsibo a ka hora ya bone ke ka more nkanka te ke kopa se ka nka imina du after 5 o'clock e kwetse mane gore o e nka pele ga hora ya botlhano gobane e na le matlha a le mantsi e le gore etsena re etsetsa le batho ba e le goreng ga ba kula ga ba kgone go ka ja gantle jale ge motho a kula gagolo wa tsoba o tshabela ke takatso ya dijo jale ge ke mo imina ju e kenang teng e mo thusa gore motho ona a bate dijo a batlasa batho ke o qetelela motho a ja gobane e mo fa matlha a le mantsi ebile mo etsa gore a bane le takatso ya dijo ga e ba o tlhoka takatso ya dijo jale o ka leba go disclaime ba ntse ba re wa gopola imina ju ntse e etsa bo 140 or 150 whatever yaanong ga o reka botlo tse pedi ba re o di fitlhelela ka 250 rand and then o rare discount ke 50 rand o rare e tshipile gagolo go ya ka nna jale mara
0: pepi ngaka moima re mabeletshebelo tswa lesedi ke le ke go mo fumana a tla phethele ngaka moima re tsebo o kwa kwala puisano ya ka le yena ka jeno pepi ka go gaoa mogaleng e ka re mogala wa gae o bile le mathata

0: dimo umpoloke go bane ke tshabela go wena ke itse go Jehova ke wena morena wa ka ka ntle go wena ha ke na le ruo le fitisang ka boholo le ke le newe mo haule kgotso ke ntate ya matla wotle le ke morwa wa hae morena wa rona Jesu Kriste mo mamedi o dumediswa ke ngwaneno mo rapedi di utlwileng tlong a re khutleleng bukeng ya dipesalema re bala go seng ga letsatsi la ka jeno pesalema ya 140 temana ya bone Jehova ntshireletse letsogong la emobi o mpoloke go batho ba bohale ba rerang go kgothometsa maoto a ka lena ke lona lentswe la morena re boka le go tumisa morena ka lona baena le dikgaitsedi ba ratega moreneng ha se ka metlha mo bophelo bo bonagalang e ka bo boiketlong mme bo dutse ka kgotso ka nako e nngwe bophelong re tobana le dikotsi tsa bophelo tse sa bonagaleng ka matlho a nama dikotsi tse tsometsang o fumane di ipatile dikgopolong le maikemisetsong a batho mantsweng le dipolelong tseo ba di buang ka wena sephiring tse ding dikotsi mo mamedi leetong la bophelo ke go tšhegelwa leraba kapa sefi o sa elellwe mopesalometafita mora Jesse o na le kutlwisiso e feleletseng ya seo ke ka baka leo a hweletsang go modimo e seng go batho ba lefatshe ka kakaretso go batla thuso o batla thuso le tshireletso go bao ba batlang go mo tlhokofatsa dintlha ditharo tseo re ka itshwarelelang ka tsona go seng ga letsatsi la kajeno ka nako tse ding satane o tloga a na le maikemisetso le morero ka seo a se etsang Tafita o bua ka maqheka o bua ka mano a etseditsweng go mo tšhega batho ba bang bophelong ba rona ba etsa dintho ka mogono ka go kgena le ka bopelompe boemong ba gore re phele ka tshabo le go tshoga re eletswa go tlisa tsotlhe go modimo ka thapelo sa bobedi modimo ngwaneso ke mosireletsi wa rona tafita ha lwantshe bobe ka matla a gae utlwa gore tafita reng a re mpoloke Jehova ntshireletse Jehova sena ke boinehelo bo phethahetseng go bolelang gore modimo o bona seo re sa se boneng se e leng kotsi go rona sa boraro le sa o qetela ngwaneso modimo o sireletsa tsela ya rona mopesalome o bua ka go kgotswa ga maoto a gae satane o tlo tsebe o na le gona go batla gore diegisa leetong la bophelo gore nyagamisa gore kgelosa tseleng ya rona a re pheleng ka thapelo pele ga o tswa ka dikgoro tsa ntlo ya gago ka jeno ngwaneso kopa tshireletso go modimo modimo a o boloke megopolo le kelello ya gago modimo a o boloke pelo ya gago modimo a o tlhwekise a tlhwekise le tsela ya gago ka Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona mogau wa morena wa rona Jesu Kriste le lerato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang di be le rona botlhe jwale le ka go sa eng kae amen
1: pele o tswa jareteng ya gago kopa modimo wa o sireletsa gantle o dimatlhogo go rra ke ya botlhano mantsiwa mo Mafokeng le mo Ifo dithapo ke tseo.

0: Kripetela ka o lekola tsa boemo ba lehodimo bakeng sa hoseng ha kajeno re qala ka profensi ya Gauteng le Tlhakwela ho Pole Mpumalanga o tla ba le melatsitsi ka bohantle le mo le Tlhakwela ho Pole ho fihlella ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a Diaduma Northwest le Tlhakwela ka ho kgetha dibaka ho Pole ka mafafatsane a itjadileng a Diaduma ka bophirima Free State le Tlhakwela ka ho kgetha dibaka ho Phate ka mafafatsane a itjadileng a Diaduma dikarolong tse ka borwa bophirima Northern Cape le Tlhakwela ka lesa ka mafafatsane le bopong le ka bophirima Western Cape o tla ba le dipula tse seng maatla le Tlhakwela le ka bophirima ntle le bo le Tlhakwela ho batla dikarolong tse ka borwa bophirima Eastern Cape le Tlhakwela ka ho kgetha dibaka ho futhumale empa ho tla batla ka leboya KwaZulu-Natal o tla ba le mohodi dibakeng tse bohareng ntle le moo le kwele ka ho kgetha dibaka o futhumale ka mafafatsane a pula leboya botjhabela ditaba tsena tsa rre ya botshelela mmoho le tsa bolepi di felela mona o ka boela atamela imamelela tse ding gape horeng ya botshelela mantsheuwa Mofokeng le moifo wa Makumane.
1: Makumane ka mantsheuwa Mofokeng harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng ho Lesedi FM fela.
2: Ke lebohile haholo Rabosana Madiehe ka ho raballa ditaba tseo tsa hora ya bohlano jwalo ka boletse o tla kgutla ka tsa hora e latelang ya botshelela netefatsa hore ha o fetwe ke ditaba tsa rona tsa hora le hora mona lapeng ho Lesedi FM. Motlhophisi wa Makumane ke Lerato Sarabele, batlhagisi ba lona ke Mokete Monyobo le Ntsane Rantwa, Moloko Mothapo ke ena ya re laolelang kgaso ho netefatsa hore Makumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Mantsheuwa ke lebitso la ka hopola hore lena la Makumane o le tlisetswa ke SABC News, re ikemetse ha re kgetheng kukapere. Ho tseka sehlong tse melomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba tseo ke tlong ka maikutlo gao ka tsona ka jeno motsamaisi wa dipuisano palamenteng yana Hathoko Didiza o hanne ha mokga wa ATM o fetisa mohato wa ho hloka tshepo ho moporesidente Cyril Ramaphosa. Qeto ena ya Didiza e tla ka mora hore yona ATM le MK Party di batla hore karolwana ya bolegolo le metso e mmedi ya molao wa motheo e hlakolwe ka mora hore lekgotla la molao wa motheo le dihe katlholo e reng tsela eo palamente e sebetsaneng le tlaleo e fupereng sephetho sa diphuputso boshodung bo etsaetseng polaseng ya moporesidente ya Phalaphala e leng Popo ha e molaong la ba la fana ka taelo ya hore taba eo e lekodisiswe botjha. Athotse di moitseki wa ditlolo tsa molao ebile e lengaka ya setso Northwest Thato Molosankwe o bolauwe ka o thunngwa a lelapeng ha hae motseng wa Lomanyaneng Mahikeng Northwest. Sepolesa se re setopo sa hae se fumanwe se na le maqeba.

0: Mamedi tlhokomela gore ga re khutla mabenkeleng ga taba eo re tloetse pamisetsa maikutlo ke lefapha la kopanelo ya puso ditaba tsa marena le phumantsa bodulo Free State ke karolo ya ba mengweng ho ba le seabo sebokeng sa bo leshome le metso e meraro sa lefatshe sa ditaba tsa bodulo World Urban Forum se tshwaretseng toropong ya Baku, Azerbaijan. Moko taba seboka sena ke Housing the World Safe and Resilient Cities and Communities. Re tla buisana le emong wa bo majoro ba hona Baku, Azerbaijan. E bang ona ipotsa ka taba tsa bodulo mona lapeng Afrika Borwa, re tla fa monyetla wa gore o ntshe maikutlo kapa o botse dipotso e re ketse tjena.
1: Samente ya ane cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bona hala. Pele mafelo a beke a feta, ba re ha ho tse fumanwang ditunusitse, mme ba ne pele. Ka Afrisem, o atle ha di sa tloha ha o aha. Hobane ntho tse cheapy ha di tshwarelle. Hape, mafelo a beke ke a di-braai, e seng ho lokisa meaho botjha. Atle ha di sa tloha ka Afrisem, e etseditswe maemo a Afrika Borwa hore e tshwarelle. Kopa Afrisem, the A1 choice.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mekaniki, ho blacklistwa lebitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Clientele Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke boletse hore lefapha la kopanelo ya puso ditaba tsa marena le phumantsho ya bodulo Free State ke karolo ya ba mengweng ho ba le seabo sebokeng sa bo leshome le metso e meraro sa lefatshe sa ditaba tsa bodulo World Urban Forum se tshwaretsweng toropong ya Baku, Azerbaijan. Moko taba seboka sena ke Housing the World Safe and Resilient Cities and Communities. Lefapha la tsamaile le ba bang ba boramotse ho tswa bommasepaleng ba fapaneng ho ba le seabo le ho lekola ka moo tse ding tsa dinaha di sebetsang ka teng lehlakoreng la bodulo ba baahi e leng phepetso e kgolo nang ena Afrika Borwa. Seboka se boetse se tsepamisa maikutlo ntlheng tse amanang le ho matlafatsa maqhama le tshebedisano mmoho boemong ba matjhaba mabapi le ntshetsopele ya dibaka tsa ditoropo le ho tla ka tharollo tabeng tsa phumantsho bodulo. Ke buisana le ramotse wa masepala wa tswelopele Free State, ke na le Manga Phokuntsi eo e leng karolo ya moifo o sebokeng seo. Ramotse, kgotso o amohetswe ho Makumane tshebeletsong ya lesedi.
3: Kgotso mme Mantu wa lebamamedi ba lesedi.
0: Ke a leboha mme.
3: Ke a leboha.
0: E bang o na le dipotso kapa maikutlo ka taba tsena tsa bodulo, ha se bothata mona fela lapeng Afrika Borwa kapa profenseng ya Freistata, ke bothata ba lefatshe ka kakaretso re letsetse. Nomoro ya mohala ke 086-000-3084, 086-000-3084 kapa o re romelle voice note 071-846-0740. Majoro, ke ntlha difeng tseo le fumanang seboka sena sa lefatshe se bapala karolo bohlokwa ho tsona lehlakoreng la tharollo ya bodulo e leng phepetso e kgolo kwanonang ya Afrika Borwa jwalo ka se ke boletse?
3: A ke leboge mme Mantshiwa, ke ananele le nako le mphang yone. Ditaba tse ka sehlohong sebokeng sena sa leshome le metso e meraro haholoholo ke ditaba tsena tseo seng di boletse tsa hore re ahe baahi ba kgonang ho ikemela ba bang le matla kgahlano le phepetso ena ya bodulo e kopantshitseng le taba tsena tsa phethoho ya moruo ya maemo a lehodimo. Mme taba e ka sehlohong e re shebaneng le yona mona ke taba ena ya boipei haholo, hobane ha o sena bodulo re thola batho ba ipeya hohle moo ba fumanang sebaka teng. Mme ntho e nngwe ka ha o tlo ba le declaration e tlo hlahang ka hara declaration ke taba ena ya hore na batho bana ba ipeileng ho etsahalang qetellong ka bona, hobane re a tseba hore ka hara naha ya Afrika Borwa ke dimasepala tsena tse bitswang di-metro fela tse nang le matla a hore ba ka aha matlo ka hara dimasepala tsa bona. Empa dimasepala tse tshwana le bo tswelopele le tse ding tse nyanyana ha di a fuwa matla ao, mme ho be le phepetso ya hore baahi ba ipehe le ditulong tseo tse seng ditulo tseo o tlamehileng ho dule batho. Ebe ha o ba le mathata ke mane moo seng ho supuwa lekgotla la motse ka molao hore le beile batho moo maemo a seng hantle, mme re tlamehile re dumelane hore na ho ya pele re etsa jwang, hobane ka hara Afrika Borwa ka hara molaotheo ho na le ditokelo tseo di kenyeletsa maemo a moruo, maemo le akinyeletsa environment safety ya batho le yona ntwana ya matso mme ke dikarolo tse teng ka mo fela mafatsheng a mang o shebana fela le taba ya bodulo mme ga nka bodulo o bontsha ka tlasa ditokelo tsena tse ding o etsa ntho e tla reng qetellong batho bana ba ithole ba le ka gara matlakabetsi a maemo a batlabeng ba ipeile ka gara ona mme phepetso re ba lena ke ya gore ga o sa tlosa motho ka nako e itseng e ba mane mo e tla reng ga o se o kgutlela he e be bana ba lwanelang ditokelo tsa botho ba nka lekgotla la motse ba le itsa mane lekgotleng la dinyeo e be lekgotla la motse le solwa ke dinyeo teng mme tho engwe ka setlhong eng ka e bue fa le re fitlhile mona kore re fitlhile mona ka motlhobelo ya ba sonta ga obane ga nka tera tseba gore maemo a legodimo a fetoo ke mona mo rileng ra bona pula e neng ena e ne fane ka matlhopotlhopo e ne e na e le pula fela empa ya ba go tletse metsi gotlhe mona ga go tsamayeng seo se bolela gore ntho ya maemo a o fetoa ga legodimo e na le kamano le bodulo bo o retsanang ka bona mme he ga se rona fela aforika borwa re ntseng re na le phepetso le mafatsheng a mangatanyana a teng kwatso go na le phepetso tse ngata ka ntlha ena ya go fana ga bodulo maane kenya ba itse ba se ba gatetse pele ba ipitsa gore ke bona ba ithomeng ka policy ba re ke bona di-ambassador tsa phano ya matho empa ga o ka check-a gantle ga re a salela morago gagolo re le aforika borwa ntho re tlamehileng re etse bana ona jaletse go na le molao o ne o bitswang pie o ntseng o le mane le National Assembly le NCOP o ntseng o shebiwa ga botšhwa gore na ke eng e re ka e etsang go thusana le gore re nkelele tlhogong baagi re nkelele tlhogong magotla a metso bane matho a aua ka gara magotla a metso
0: yo ramotse moagi o tlo tseba jwang gore bodulo boo a batlang go tlhoma mokhukhu bona ga bo molaong kapa ga bo a bolokega
3: go na le ntho tsena tse bitsang gore ke di-public participation go be le basebeletsi ba dimasepala ba bitswang di-human officers human settlement officers go be le di-word committee ke bona ba tsamaileng ba be le kopano le boga lekgotla bana di-word councillors ba bolelele baai gore mo na ga re bee bana re tlameile re ba tlose jwaka ga ke le mo go na le matlhakabetsi a tshwanang le onaona mane ka ratswelopele ntho nka e bolelang ke ka ratswelopele go na le ntho ena o theng water table godimo mme ntholo gore batho ba dutse moo ka nako ngwe e etsiwa phoso ke ga o sena di-town planners bone go tlameile gore ka o fela re ebetse kgokanyana phiri re sebetse moo se ka ba go lefapha le itseng la itshebeletsa mane lane la itshebeletsa wase e tlo ba rona ka gara lekgotla la motse re tlabe re qeteletse re entse diphoso ka go beya batho moo maemo a seng gantle teng jale ke maikarabelo a lekgotla la motho o be le dikopano le baagi o ba tlhalosetsa go sebaka sena se ka le se bona re sa beye batho ga se gore ga re batle batho ba dula mo kapo ga se gore re beetse ba bangwe ba tlotla ba tlotse tela re se tloetse ka lebaka la gore maemo a legodimo ga ka fetoa kapa pula yana gagolo ga re a tlameya o dula mo ke mone mo go tlo tholang se le kgangwa ke metsi ke dibaka tse kareng tsena tse bitswang ka sekgote ke di-wetland mme mofokeng
0: sure bommasepala banka nako e telele ramotse pele ba tlosa baagi mo go sa bolokegang gobaneng ba emela gore ba bangwe ba bona ba age matlo a majabajaba e be ba heletsa re bona megaufela
3: ke phepeso e kgolo ke ka go molao o na go ntse ke bua ka one kereng ke pie act ona o shosebua ga boja o na le dihora tse masome a mana metse robedi gore bo o thusitse motho ga o sa mo thusa go bolela gore o tlameile o mofe bodulo bo bongwe ga o tle o mo thusa moo o tlameile o montle o mo ise bodulong bo bongwe jale ga re a tlameyamasepala di etsa dintho ka monyele re tlameile hang ga re bona gore go na le baiteimane ebe rona re a tseba gore tlameile re tseba gorena maemo le lefatshe le re na le lona ka gaga lekgotla la motse ke a seng re ye re le o buisana le batho kwa se ntho ya golo ke gore re bona dibomasepala ba tshaba go ya setšhabeng go tshaba go bua le setšhaba ka dintho tse ba amang re tlameile re bue re sa tshabe letho re bue phatalatsa gore mona le ga o ka ba wa re o ipeile tseba gore o maemong a kekeng a o phedisa nako etelele ga o ka a teng e tlo ba mathata a feteletseng wa ga o wela kapa go ba le metsi a tlala ka ntlha go tlo tsiwa lekgotla la motse tho lekgotla la motse ke le ona le entseng taba tseo jale re tlameile re be ba buele ba setšhaba se ka ra ikilela fela male dikantorong re be le dipuisano le setšhaba ba utlwisise bane ga re sa ba jetse ga ba tlo tseba ebile ba keke ba utlwisisa mme mantseo
0: a ko tshware mogala ganyane fela ke fetise mabenkele gobane ga ke gutla ke batla re utlwe gore go tsena tseo re seng re buile ka tsona seboka se fumane tharollo ya mofuta ofeng pele re kana le tabentsa ntlafatso tsa ditoropo jwalo jwalo ntshwarele mohalanya ne fela ke fitise mabenkele mamedi hopola hore ke ntse ke buisana le ramotsi wa masipala wa tsolo pele Free State ke mekena le mampukunsi o sebokeng sa lefatshe se shabaneng le taba tsa bodulo ke World Urban Forum se tshwaretse mane toropong ya Baku Azerbaijan le yena o hona moo re bua le ena ka kotlhologo a le hona moo ke tlo o fa monyetla wa gore o mmotse dipotso ka taba tsena tsa botlhokwa tsa bodulo ke itse nomoro ya mohala ke 086 000 3084 kapa nthumelele voice note 0716 1 846 0740.
4: Bohloko ba ho lahlehelwa ke morati wa ha se papahet clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Boxa, thatohatsi ya hao le bengkele e o tlisetsa ditheko tse tlase ka mehla. Ha o reka Best Cook Instant Noodles, Multipack 5 tse hlano ka 95 randa. Golden Ray Baked Beans, 410 grams tse tsiletseng ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
0: Majoro e re ke boele ko amohele seboka se fumane tharollo efeng phepetsong tsena ka o qolleha tsa baipehi.
3: Eh are le bo hemme eh hona le tshebetso di declaration e tlatlang e etsuwa ho sane tekwa ho sane ka ra yona mo hona le ntwe nentse ke bua ka yona ya hore ine ire eh ho ska ha tswa ba ite empa rona ho tswa ho rona mona re eh ntwe re batlang ho etsa ska ra ba ska ba tloso ba bulelwe ka nako ne ha o batlusa ho o latelwe di molao e ska ba ntwa hore ke o seng ke thola memantse wa ipile ha ke a tsa ke tlo mo tsalotsa ona motho a bulena se ke motho sa ke mo latela ke sa se boya ka yo ba re re le batho ba na ba tswang ma plastic ke ka ha go na ka mane ka South Africa ona le batho ba plastic re etse miralo e tlang ka ra emela ba a hiba ipe ho be le miralo e tlang e sentseng e le teng e le tsetseng gore ha o etsa hala gore go be le megwa ena ntse re batho ba tla ipea bana bana matho ba bang ha ba ipea bana ba sina matho ke batho ba tswang ka hara matho ba batla go a hirisa ba etse tshelete le re tle re tlamehile re sebedisane mmoho re ithute dinahentse dingwe re na ba etsa jwang e se ka ba ntho re latela mo ba a hiba yang teng ba a hiba latele diplane tsa rona tsa lekgotla la motse le tsa mmuso ka kakaretso gore e se ka ba a hiba re fetelang agenda empe e be rona gobane ke e kopanela taba ya bodulo ba matlo ga e tsamaye e le ngwe mantsheuo e tsamaye le taba ena ya climate change o keke wa entsa wa re shelter e tla ba mane e be environment e mane re tlamehile re tlhokomele environment gobane molaotlhoa wa aforika borwa o tlamehile o dule ka tlasa environment e hantle le shelter ya gao mo e leng teng e be hantle mme ke maikarabelo wa rona gore re etse ntho ena e go dumelaneng ka yona mane african union gore re batla go aga aforika eo rona ka ofela re tla ba mothoso ka yona mme re a gopola o ne o na le taba tsena tse ne di bitswa di-SDGs tsena tsene di felela ka 2025 ka ra di-SDGs SDG e nngwe le nngwe ya bua ka gore go tlameile ga o fa motho bodulo go be le metsi go be le dikgwerekgwetso go be le ditshebeletso ka ofela jalo ga o beile mepayman go sena metsi go sena lese go bolela gore ga o a tlhokomela ditokelo tsa motho yo o motloela le jalo empa re tlameile re tshwarane ka matsoa gobane enana ga gona motho ya le mong a tla go ntla gona o etsa ke ka gore bona e ka re ka ara gore itata o saletse morago ga o a salelwa morago go na le dikarolo tse dintsi tsa lefatshe tseo maemong a teng go fetang ana a rona re santsane re na le nto ya gore go na le batho ba fitlhileng ka 1994 ka ara makeišene a rona ba bangwe ba bona ga ba na matho empa ga se gore mmuso ga wa ba shela lebaka ke la gore ba bangwe ba bona gobane ntho e motho a tlamehileng a itse gore ga o le memantsheuo wa nyalwa ke ntate Phukuntsi o bo o tswa o lo nyalwa ke ntate Mofokeng go bolela gore o na le ntlo le ntate Phukuntsi jale ditokelo tsa gore o fuwe ntho ke mmuso gape ga di sa le teng e tlamehile e be ditaba tsena tse di buang ka ofela ga tsona go tsedise baagi memantsheuo
0: a kore ke ba fe monyetla ba batla go botsa dipotso kapa ba ntsha maikutlo re na le ntate Choma o re letsetsa a le Okny re a leboga ga o bile le mamelelo ya tshwara ntate
6: e ga mo hontsi ke phela phoka
0: ntate
6: e ne ke kopa go tsama majoro mo gore na le maso ala a huwa mona a dias bestos ke challenge because ke mo ngwa batho ba dilang ka tlase a ntse jwalo jaano teng le fa pa le re mono ba ne bo phela ba rena boka kotsi and then engwa ha pe go re ba
0: ka ke ntle o dula tlasa
6: e ntse ya asbestos
0: asbestos
6: e ya marulelo a asbestos
0: e mara ke go tsa ba asbestos ke hona ntse e fuputswa ke hona ile mmagotleng a dinyebe ke tla re majoro a rabe bang ka gona a raba engwe ka pelenyana
6: engwe ke a taba makheku le batho ba phelang ka bohele kana na mona ho ntlelengwe eh ba dula ka dikhuku makheku a rona usa ka ke me ho fela ho ntlelengwe ha tsotsana ho matsa 25 jale ke challenge ke ne kopa ho botsa ona le fa pa ile mo di dia ka ntse ba thwa ba ho re tsa lanja
0: a re le bohe re potlakele botshabelo ho ndata maphakisa go tsonda
7: madume thoka o phetse
0: ka mo ho ndata ke a lebo
7: a go mpotetse ho lutona mo botshabelo mo ona le di informal settlement tse more than 20 batho bana ba pedetse an 80 fela ha ba pedela di informal settlement tsena tse ding ana ba batla ho lwane pele jwa ka batho ba ne an 80 ba dentse ba lwana pele di tsebeletso di tla batho ke a le boapoka
0: a re le bo he re le ba versus brone ntate sabata thedisi go tsonda
8: a tsuba ntse wa ke pitso pitso
0: ke le kanda
8: a bana di potse a ke re mo le di mo go tla ke mo le me go le wa ke go be ke be teng ho ntse ke di tshuwa ba go potsa ho se mola ho tsho ho be ntse ya go batho ba ba tshwanetse ba dingwe fela mo go potsa ja ho khathala ke ho tla ba ba se ba go le ngantle le yeng mo tsere ya hore o fumane hore ba ipiba ba teng Baspala ntse re tshe ke mane mo ileng go tshwantse baspala ka biena a ela tre di loss by loss ta ho re fitse go le mo ba ba itang infrastructure ha fela ha ke ta ba hona ile go go a wa mathu ka pa ho tsa thungwe le mo ileng go tsaba fitse bo ha ba sugule eng ka pa e nna ntse ke di se di la go ke di se di bete na ke le bo
0: o o ipe ile mo ka pa bo we ke maspala mo go potsang
8: a ke ipe ke go tsa ipe le ke hantle bo le mara mo di tegile ke hantle mo di di bo ke le hantle ha ko potsa ke le ka ba di metsi a tsena a tlo tswa fa conditioning
0: a re le bo he re nke maikutlo a re metsong ka voice note
9: go tso mo ifo ke pholo ka mona ka talently mo ifo nna ne kopa o botsa mme mono hore ka mona ke dula ka mona ka talently hore e sa le re modisa di tsa empa di sotswe le ba ba housing bana ba le teng so ba re fa di reference number e se di le mo jole re metse bodulo mare re sa bothole so e kopa o mme ga ka hlalosetse ka mona ka ntla ka mona go na wa itse ba taba e una ya o ke e sa le ba a iba ntha mo ba ngodisa bodulo empa ha ona ngotswa le ding ha go so ku next ka taba e yo ya le bo mo ifo ke pholo ka mona ka talently ke tla mamela radio
10: Osman Sewa khotso khotsi yak. Osman Sewa tabe ya budulo ipusa bohloko. Ha holo jwang ka mo ka rona ka ka clearance masipaleng wa dihlabeng. Rena le botata ngwane iso ne re kopa thuso. Re le ba a iba community. Majoro le lefapha la LED ha mole mo councilara wa 20 ka mo ka clearance. Ba hlekifetsa ba sebedisi ba community ka o thetsa setšhaba gore ba tlo nka mobu wa community ba etse ditsha go ona ha ba teta ba re tebela ka magagapa ga ba re bue le rona ga ba etse letho ga ba re tsebise empa ga ba bua le baagi ba phepetsa baagi ka ditsha ba re rona re gana go tloa sebakeng sa rona re kopa thuso mabapi le majoro a ditlhabeng ga mmogo le masepala wa 20 ke mathata ka tebena ditšha Osman Sewa ka nako e ne dikgetho ba iteta ka mobu wa rona go fapana le gore ba fa setšhaba nnete ga ba se otle go rona next fela se ba re tebela
0: okay majoro dintlha tsena tsentseng di tlhaisa ke bamamedi ke tse ding tsa tseo le buang ka tsona sebokeng seo kapa tse ke tse ka thoko
3: ya asbestos se ha rena yona empa ke kopa fela o bue le wena ka hanyanyana bane ntate o itse o tswa porofenseng ya bokone bophirima ke tswa Foreisetata masepaleng wa tswelopele re na le ona matlo a di asbestos ka hara lejoleputswa streaking ka sa lejoleputswa ke matšhabeng le tswelopele ke masepaleng tse tlhano tse tsa lejoleputswa tswelopele ho na le matlo a ka bang 70 something a buletsweng ka di asbestos ke ka mane ka motseng wa Parliament Bellefontein e bebe ke ya matšhabeng mmuso wa rona wa kago ya matlo le o na o oteletseng pele ke letona ntate Sakinkwen o na le tsela e o sebetsang ka ona gona jwaletse ka baka la ditšhelete ga ke re go na le kabotekanyetso kabotekanyetso ke ya re anela ka ofela go na le mo tlatlhouwang gore ka mona re tla e tsamakana ka mona re tsamakana selemong sena se godimisa ditšhelete Jalo pele ba ai ba teng ba lo ahelo a mashume a mabedi. E be be bona tsa bua ka mang ka machabeng. La o tsitsa o matabeng ke masipalo mo. Empa ke ka ho sobole tsore taba di a se se se le khotleng la dinye. Ha ra tsane ya ho ikena ho. Empa ho na le nitsa e latelwang. E tsa hore di ntse na di khone ho tsuwa ba ne. Ga se ba hore matlo di a se se le ke di thuru. Ke mafu a ne ga neng a ha ka nako ya mmuso wa hlekefetse. Ntho ke batla mo hlalosa me mantho mantho. Ke go bua ka tsadi community le tsene ke batla ho hlalosa fela ba ntse o na le pie egg ena e
0: tsenyeng. Ka bokhutshwenyane fela re tabotse nako re tlo mema hape ka mora seboka ya go di akaretse ka bokhutshwenyane fela.
3: Eh ke ba ke batla ho bua ka molao wa one o no tsa batho ba dilong a bona wa 1913 Land Act ya 1913 ke yone e re feditse mathata a na re be le ona. Empa taba di community yona ha re a tlameha hore ha re le di community be se re ahile o bewa nakwana ya hore o hudise mohlati o ntse o ye mang. Ke bile ka taba ya hore ho na le di flat area ke hlola ho itsa mane o tlang etse tsena ka sesotho se hantle le mantu ha o itse ile di flat area ke yona ke hlalosa gore ka meile re sebedisane le ba hang hang aba a hebe ipe o tseba hore ke mo ho seng hantle mo le gotla wa o tieno le di court committee CCW ke bona ba tsamaile ba bolela batho ke tlameile ka mantso ma go dula re le malala la o ho sebetsana le taba tsena. Se ding tsa dintlha tse buang mona tsa maqheku batho ba sa itekanelang ke dintho se ntseng di hatlwa go sane o tla ba le ntho e ne bitswang declaration eo ke nanang ha se le mpitsa ka moga seboka ke tlata ke tlo kgotsa ka gore ka ga declaration itse gobane go na le ya Africa e ne tshwego mane ka Kenya go na le declaration ya teng ke a leboga gagolo mme mantshe wa
0: Mofokeng re lebohe re a ba tshepisa gore o tla gutlela kwano moyeng re tlo araba le ntate sabata thedisi ka mo wa dulang wa kopotsa fela o beiwe ke mmasepala. Hona le mong a itseng dibakeng tsena tsa baipehi, hona le ba tloswang, hona le ba tloeletsweng fela. Re lebohile haholo Ramotse, re tla o mema hape ke Ramotse wa Mmasepala wa Tswelopele Free State, ke na le Mampukuntsi Mamedi ho tswa ho Moifo. Re a leboha ha o mametse makumane ka jeno. Ha re jaana o sane re kwa lebeke le wena bona ho makumane o tswa legato segabele mokete monye o bontshane rantwa moloko mothapo le nna Mantshiwa Mofokeng. Re ke suthele Ramosana Madiehe a re balele taba tsa hore a botshelela.

0: ماشوما مرارو فلا بتصير صغف على صورة قبل سنة لدى بيكا سوال الدرايب لوانا وكاين سجلو الرميل لما نايتون هوبات لغبابا لجولو فويس نوتو يهو فاتموتو بنولو توي يتساقو الرميل لما نايتون 079-758-5066 ke ditoboro tse o romelela molaetsa wa gago tsona tseno voice note ya gago bone ka kwano ka City of Joburg e ka re tla ba le mathata ka nnete City of Joburg ka motlakase ka ba tla ba le motlala le bothata ba motlakase bana ba ba fepelang jalo motlakase tlhile ba re ba ba kolota tšhelete ngata golo mme ba tlhalositse gore ba ba file nako itseng fela go fitlhelela nenneng kgweding e tlang mme ga ba sa phetise jalo sekoloto seno sa bona ka nnete tla ba mathata City of Joburg ke dibakeng sa bona jalo metrong ona wa City of Joburg jalo ke mathata bona mmamedi batho ba ntse ba na le mathata motlakase ala jwale mme Eskom ba bane ba tlile ba tlhalosa bane ba tlile ba tlhalosa ditaba tsa gore ba kolotwa tšhelete e ngata haholo ke dimasepala tse ngata tse fapaneng ka nnete ba re ba kolotwa tšhelete e ngata haholo mme ka bane ka Soweto ke a tseba go na le dibaka le ga re lela jalo ka bo load shedding re lela ka bo load reduction go na le dibaka tse e leng gore le gana jwale ntse ba sena motlakase ke mathata fela ke a tseba ka mane ka Pimville setšhaba ba ile ba ba ba ema ka maoto ba lwana ka mono go na le dibaka tsena le bokgodi tse tsheletseng bo selemo ba sena motlakase ke a tseba ka mane ka Ndofire Middlelands go na le dibaka tse e leng gore ba nkile bo selemo ba sena bo motlakase ba bantse ba sena motlakase le ka sena sebaka ke a tseba le ka mane ka Diepkloof e ne ntse e le mathata jalo dibakeng tse dingwe jalo bana ba Eskom ba lela ka gore batho ga ba patale motlakase mme ba lela le ka bothata ba batho ba ikeketsang motlakase o seng molaong ba sa pataleng go gang ba ne ba lela ba re dibaka tsena tse e leng gore o fumana gore ke tsa baipei so fumana go so na le metlakase mathamono go sa fungwane gore ba fumana phepelo ya motlakase jwang jwale ke tse ding tsa dintho tse e leng gore di tlhile di beya dimasepala tse ngata tsietsing jwale ntate data morero a na tlhalosa o na tlhalosa gore ba tla lwantsha tabena ba tlatle ba bone gore ga o be le fifi masepaleng wa bona ebile a bua tabeno ya gore ba kgotlheletsa le setšhaba gore a re patale ditshebeletso tsa rona gore re qobe mathata a tshwanang le yana hei ke mathata kgaitsedi yaka mme dimasepala tse ngata nke ke utlwe ga o bua jalo ka sekoloto sa bona sa bo motlakase bo metsi hei go bua ka ditšhelete tse tshosang
1: kgaitsadi yaka di a tshosa ke e nngwe ya dintlha tse e leng gore e sale ba ditabeng go tloa maobane o sa ntsane o bua ka tabeno ya motlakase go na le nyewe yane ya Rosemary Ndlovu e ne se e kae ka re thotse momamedi a se ka a nagana e kae ka re ne thotse wa opola ausiane a neng a qoswa ka go rera le go bolaya batho molemong wa gore a tla fumane tšhelete ya dipolici ka nnete a jwale he molao o sebeditse ka nnete ke eno o tobane le kgalefo ya molao jwale le dikotlo tsa teng ka morago gore yena le moqosiwa mmogo le yena ba rere go bolaya mogatsa modau tla opola gore molai e la ba ga o le jena o phamisa letsogo wa ipolela gore ka nnete o hiretse gore a tlo mo bolaya ke yona ntho e fela e bolokileng bophelo ba gae mme ka nnete ga ke tsebe nne re a ke mosheba le ena Rosemary e ne kae kare ke motho ga ke tsebe ne ke bona motho e e leng gore tlhoo ya gae mo fa eng ka gore go
0: etsagalangfela
1: ka nako eo kgaitsedi aka
0: ke bona a sa le gantle nne bajale ba ile ba mo fa dilemo
1: jankaneng kgaitsedi aka o tla tlhapoelwa la e ka bona le ntho e leng gore e laka ya o tsikitsikinya o tla tlhapoelwa mme gape ke a gola tabe e botlhokwa ke yona eno ya gore mmamedi re tlhokomedise gore ga nyewe e thotse ga go bolele gore e fedile mme ga nyewe e thotse ga go bolele gore molao ga o a sebetsa gobane ebile go na le phatlhalatso jalo ka ne re bua le ntate Zola Majavu maoba mona go na le tabe eno ya gore NPA e tlhile e ikemiseditse go boela e ritela nyewe yane e sa tswa tloswa lenaneng la dinyewe e ne ntse re bua ka yona ka manta NPA e ikemisetsa go ritela nyewe jalo gape dikoso tseno di boele gape di ke dilo mamelwa gotla kgaitsedi yaka jwale go botlhokwa re elelela gore letsola molao le letelele mme molao ona o a sebetsa le maponisa a sebetsa wa tsaya kgata ntho e re yang re e tshokwane gore batho ba ratang gore maponisa a sebetse o ko utlwe ga a le o lata gore na ga sebetse nao
0: fitlhela batla wena khona o tla bona o re hle ba sebetse ena ya bontate Josi Banyoni ke batla go e bona nna gaitse diaka ke tonetse mahlo ke ngwe ya dingwe tseleng gore ke batla go bona di tla fella kae o tla tsala ke utlwile statement sena sa NPA ba salosa jolo ka ntate Majavu ana salosa radio antle jolo ka ana salosa ke batla go bona nna ka nnete ke batla go bona fela he nna ke a ba tshepa ba tla etsa mosebetsi wa bona mashoba mabedi ba sebetsa fela ba tsotsa ke bile tsholo re ka busupa the biggest money drive ziakala Zikala kabane ka San City, zikala more ko San City. Kali 27, di 27 etsa yona kgwedi ena, etsa jwalo. Go tlile otho diteketedi ya batha, diteketedi ya matha, diteketedi ya tsamaya. Fumana tekete ya hao. Go jotsisa ka 350 gate man ya okena, 300 rand ya okena, 1750. Ha batla ho ya VIP, o be le bothwasa le bokhalas, o be monati. Dibini diteka mono, station se seng le se seng, sabe se metswe ke sibini. Sasona merona le metso jalo ke sanne we we atla ga tseba hantle ka di 27 tsa June ka mane ka San City le maroko go jwetsitse lukisa taba tsa hao le mafelo a beke go be monati ka mono le skela itatisa ka mane ka San City gona ga tlabo ge betse we se tlaba monati ntate mashuma mabedi a betso bene fela betso pele ora ya bo super chefa
2: Papa, Lisseria Fair, Atho wana mono Angola ila shashara jalo Central African Republic and tlatse tseletse ngwe lengwe ka mane ka group D Senegal ya otla Algeria ka ntlatse pedi ho elengwe me papa dingwe ida ba mo South Africa ene ba pala le Ghana me Ghana ya otla South Africa ka ntlatse tharo ho elengwe sena se bolela hore he South Africa itswile dipapading tsena tsa Afcon e ka tsana le hore e be le monyetla o ya mane ho World Cup le teng ho hamfela ntho tsa yona di nyamelletse me ba tla me ba khokela ha e ba shimane bana ba machimbos ha le kola hona mo no he fumana hore ka sonta o tla bo bapala jwa le di quarter final tsa Total Energies under 17 Afcon me ke mo fumana hore Morocco e bapala jwa le Cameroon Senegal e nkane le Mali Ivory Coast e tla nkana jwa le nahayane ya Egypt hona mo na ho ke me mo na he ho ke fa tsha di papadi tsana tsa o phunyeletsa ho ya ho keva pamoja 2027 ke fumana ho group A ke Morocco, Gabon, Niger le Lesotho. Group B e je rejoalo Egypt, Angola, Malawi le South Sudan. Group D, group C yona e je rejoalo Cote d'Ivoire, Ghana, The Gambia, mohole Somalia. Group D e je re South Africa, Guinea, Kenya le Eritrea. Ke tsona tseno he mamedi tsa dikrupu mme tla ne ko neletse tsona ha ntse re ya le tsona ntse re nyoloa jwa le ntse re ya le methati re bona hore na enkeng manke mang ra hopola he hore le tlhopha sana sa Mamelodi Sundowns ho ya ka mogontho ile tsa tsama ka teng ba fihlile ka mane ka Morocco Rabat o bana ho no itse ba tla fihla maobane ka bohora ya le shumele na le motso le mong ka bohora le shumele metso mme di busiu mme ra tshepa le ona o dumela he ba fihlile masanda wana ba santsa ba ile le phume sa boroko ba ka ba phumole ba tlere ha batho ba bona gona ba tla e hlana ka jwang ga tloela ga furalla tseno re di fa mokokotlo re phamola tsa papa di ya rugby ya cricket ho tsena tsa machaba ele Indian Premier League papa di ene ba pala maobane ene le abo mashume a tseletseng ana le metse mehlano ho tse mashume a supileng ana le metse mine Kolkata Knight Riders ene kana jwale le Mumbai Indians Kolkata Knight Riders ile ha palo tho yang ka qete go batla kena ba hle ba chikiletse ba fela ba jwala ba chikiletsa bana ba Mumbai Indians ya ba Mumbai tsireletsa jwalo ka wetsa le kholo mashume a mane ana le metso e supileng ho ile wikete tse robedi ba bapetse overa tse mashume a mabedi ile re ha ba kena he batho ba ile ba tla ba hapa lotho ya ba bona ba hle ba chiki ba etsa jwalo mokolokotwane wa le kholo mashume a mane ana le metso e robedi me ba lahletswe ke di wikete tse tsheletseng over rentse le shumene na le metso e meru e robedi fela ne hlano ka mantswe a mang he sena re tshaba dipalo palo Kolkata Knight Riders e hapile papadi ka di wikete tse nne ho setse dibolo tse supileng ya leng a hla itshupa he ka makgabane ha bana ba moneletsa bete ila ba Manish Pandey ke wa Kolkata Knight Riders. Pandi uletsa jwalo mashumi a manana le metse mehlano ama adigane me adietsa jwalo le go ula tshikiletswa bolotse mashumi a mararo ana le metse mararo ka nkano ra bo supa atamela go tlobua le bana ba marumo galanse ke go tlo gona wetsa la jwang ka ditikete ha jwale o ke park
3: dumela santi taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntsha jwale he etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain wheat bix tsela ya ho qala letsatsi la hao
4: e bang nana o ruke ka wa kgona ho lefella leqwetha nana hape client legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlang ho 745,000 rand ka selemo di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona client legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
5: Mme, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card.
6: Che, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Hobaneng?
5: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
6: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
5: Che, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
6: Hlokang.
5: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
6: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
5: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetuhela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
1: Mamela tsebeletso ya lesedi a re tla re wela o tsona jolo ka metsotso e dula tjena ho ye le shumele metso e robedi pele hora ya bosupa ka o kopana le exine ya rutlo re maemalo hodimo re ka ra lebellang ka jeno ke a jwang re tsebao kena di masipalentse tharo Mangaung Johannesburg le ka mana ka ikurulene rutlo re sephalla jwang sephetephete wena ntseng a itukisa ntho tsa o di tsamaye hantle e mongwe a tshwa ra thwa sa nna ke tshwere dilainyana tsa ka tse 4 e mongwe a re ke tshwere tse 6 a ikona ke tsebe mmamedi tsa 6 di kena jwa nna ke motho wa lights tse pedi a tshoba ga e a o etse bipina ba taetsa male jeme na di tsamaya monate jwa fela he mabela tshebeletso ya lesedi ho hotle ka nnete re bana ba fumane ho ja pele a kena ka classing ka mane boko botle botsebe hore bo kgone hore a tsepamise me hopolo ya hae e yo ba netlala le yona ka nnete ba ka moferefere mamedi butla o le tsena he re hle re kopane le exinia rutlo hore re ka lebella maemo a jwang a le hodimo ka jeno exinia dumela ona ngwane so ra o amela o thakgwa breakfast show tshepa o tswile hantle wena ke tshepa o so iphukile tee ho thotla ba jwang ka jeno
7: ere ke dine di set ha sa lena ba tsikada mo ho le ba mamedi ba le se di sent se ke iphukile tee ngwane so ha re se ba ka jeno tsa bolider kala ka monata province ya Gauteng ya teng ho podile ne ho hlakile Pretoria le Johannesburg di ka dila mane ho mashume a mabedi ka mona ka Mpumalanga le teng ho khodile le ho tla ho hlakile ka jeno Mbombela le Malahleni di ka dila mane ho mashume a mabedi le motomo profensi ya le boya bophirima le teng ho khodile le ho hlakile Klerksdorp le Potchefstroom di ka dila mane ho mashume a mabedi le motomo ne masipatsana e tedileng a dietu ma a ka lebellwa di bakeng tse ka bophirima mantsiri ya ka jeno jalo ka bo Freyberg ha re tla ka mona ka profensing ya Freystatal teng ho khodile mme ho hlakile ka jeno Bloemfontein le Welkom di ka dula mane ho mashimo a bedi le motsomong ka mona ka profensing ya KwaZulu-Natal le teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno re bona ka mona ka Durban le Zwickau Bay di ka dula mane ho mashimo a mabedi le metse mehlano me mantsebe ya re ka lebella mafatsane a mmalwa a itsedileng a dia duma haholo mo lebopong ha re tla ka mona ka province eng ya Kapa le Boyalteng ho hlakile mme ho tla futhumala ka tseno empa re tla lebella mafatsane a ikedileng a jadi mahotlo profenseng mme le meya e matla ka mono se bala e kang ho tla ba le cold front e fetang empa ha eno baka ditshenyehelo tse ngata haholo a Pinkton le Kimberley di tla dula mane ho mashima a mabedi tse metse tsheletseng ke se sa dule pemamedi ha ke leboe tshwasa le bathukadi
0: a re leboya go lotlega itsedi yaka exinia leshome le metsemetlhano fela metsotso a re lebile jalo reka bosupa tsoa fa re wakey mme ke nako gore o dirae boso wa ka o so diraile ka nako e a o so diraile le bana a ntho sedile gantle jwale o so ba lokoseditse go leba sekolong ai batswadi ba rona mona ba tseba batswadi ba rona ba sebetsa manda gagolo bomme ba rona bonkgono ba rona jalo ka ga ba bangisile bana le bonkgono ba rona ba bona hei batho bano ba etsa bonnete ba gore

0: a etse bonnete ba gore re jele kaofela dintho ke ka oketshong ke re ei batswadi ba rona ke batho ba bohlokwa golo ba a re ba tlhokomeleng ga o kgona mogotsi wa ka etsa bonnete ba gore o dula bososela letsatsi le letsatsi batho bana ke batho ba bohlokwa golo ke ka goo ga ba utlwisa botlhoko kae kapa kae ke bona ba pele ba utlwang botlhoko mme ba utlwa botlhoko o feta mang kapa mang ba utlwa botlhoko o feta mang kapa mang jalo go botlhokwa mogotsi wa ka gore hei ga re ntse re di etsa re phela fatshe mona o gopole gore tsotlhe tse re di etsang di ba utlwisa botlhoko ebile di kgutlela go bona ke ka go ba le ga o tswela pele ke bona ba thabang go feta mang kapa mang jalo ka batswadi ba rona a re ba etse motlotlo a re ba etse motlotlo a re ba etse motlotlo ke lesome la motsemene fela betsetso re rebile jalo re ka bosupa re utlwa go sepedipete seme jwang ka jeno e letsa pele for the biggest morning drive e thakgowa breakfast show se re bala fela matsatsi a semakae fela di tlabe dithakgowa tsa mogopa lefatshe ka manene ka dithakgowa ka kae banna ka mane ka Mexico, United States of America le Canada re shebile jalo mogopa wa lefatshe 2026 e brazil ne ba thabile hampe banna itse ga ba bitsa lebitso la Neymar le ena o ne a thabile Neymar ke a bone jwale World Cup a yang go yona Neymar ke a bone a yang go yona segemetse sa rona setlhopha
1: Ronaldo ya go ya bokae
0: Ronaldo Ronaldo sa hutse kgaitsedi yaka o e bapetse a le monyane le o feta Neymar sa hutse Neymar ke sa re a ya pele o na le lemo tse mashome a mabedi a metso mmedi a ke sa fose Ronaldo o e bapetse a le monyane a gona ya no le a bone thwasa ga o so ya go ya bone o hutse man
1: dingata jwale Mbappe yena o latlha hapa ya hae ya pele
0: ei
1: a tla hapa mogope wa lefatshe o kena mogopeng o na lefatshe e kila ka ba mampudi
0: Afrika Borwa
1: bo mang antlentle
0: Afrika Borwa o etsa jwang
1: mogope wa lefatshe o naheng efe yona jwale
0: ke Spain se nkile ne kapa keng o ko shebe mo
1: ke tla ke
0: Messi ha na eng kae ne le neng Oko shebe mo.
1: Eh, ase ke sa ke mao ba nyana.
0: Oko shebe mo ka pele jana mo. Oko shebe fela heta ba tsamana tike tsona tsedi beking e tlanga tlatla go tlotlwa ka sa rona sana ha se hlopa. Tlatla go tlotlwa ka sa rona hore ke bo mang masoleano a tla tsama ya lo re emela ke sa re la boraro ho ya ka mo ditaba dipetsang ka teng beking e tlanga la boraro a go di dumohlala matsatsi a mashoma mabedi a metsi supileng di 27. Monga Digo Bros o tla ba re fa ba mashoma mabedi a metsi tsheletseng ba lo re emela mo hopeng wa lefatshe. Marikhang so ka teng ke tsa pele tsa sepedipete tso jolo manga u metro. Aus Marikhang re kuri be di se khaitsedi ya ka ke tsa pele tsa sepedipete manga u metro municipality di eme jwang ka jeno.
2: Ke le jume di sale ba mama ke ba tsa go abile ka show tsa sepedipete manga u sepedipete sa go tsala ha ke sa ntse re no tsena di desktop. O pani taba go botsa le pele ne tso singa nga tsa re kopela fela go bagani ba rona mo meng o di ba tsentse ke pila ke ba ne mikoti menga ke go patsana ba elo hloko mo no ba le tsebisano mo di diskwala patrolo le di tsatso tsa rona mo ditselang teng o tlwa mo ngwaniso e tabe ke flama ke tsala ha ntse o tlala e kopana mo gatelong wa bobedi ke a le bo
0: pela ntho mane o se madi gampelo betseya pela Central Park mane hey guna le go bale Central Park le taxi rank ene sa le yema e sa sebetseng ena e dina lo petetsana ha holo mo ho seng ho ba jwang ka mo ke na le di bona motsheya re kwa
2: ya sepedipedi se tla se phalla ka matla ka mo ngwane so ba ni ke mo ho kenwang teng di taxi ka ofela ha tsona ma ra leka ka mo go tsaba tsang ka teng
0: a re le buile o se ba di gang
2: ya le bu
0: a ke le bkhile ma final tswa City of Joburg a re fetse ona rutlwe di mejwang o se ke le bkhile tla go dira di se khaitse di aka ke tsapeletsa sepedipedi City of Joburg di mejwang
3: ke le bohaba tukhara le tshasa ke re medise ho lona le ho ba mamedi ba le Steady FM di tsela di a lukisa mane Golden Highway ho Zakaria Park Eldorado Park le Devlin re kopa ba khani ba hlokomela dibakeng tsena mane so etse se pedipedi se matla ho Klipspruit Valley Road le N17 Circle ho N1 le N12 split ka Devlin le ka Chris Hani Road hara UJ so etse campus le Nicola Street se pedisane le ho R559 le Impala Road ka Poutia Glen ya road report se petetsane mane LF Motsoaledi Road northbound le main Ridge Road go jwala le mane Malebongo Drive le President Foshia Drive ka Sharon Lee se petetsane se matla ho M1 North hara Crown Interchange ho ya ho Double Decker Bridge le Empire Road off Kampa Parktown se petetsane le mane M2 West ho ya ho Heidelberg Road ka City Deep Midrand se petetsane se matla ho M1 North hara New Road le Olifantsfontein Road atuma bona la olang se pete pete tsile taolong ho Oxford Road le Pompas Road ka Dunkeld. Na ne tsher santeng matiano a Clip Revere Drive le Rifle Range Road. Sa Marlboro ma bona tsile taolong hara Marlboro Drive westbound le N3 South on ramp and off ramp. Jo be CBD ma bona a robehile matiano a Elof Street le Pritchard Street. Go kopa ba khanni ba se bidi sibi tsela tsena jalo ka matshwao a ho ema ka ba banke molao wa di points man. Ke ha ga le tsa tsipi theoring ena ba se khare le tswasa re le ho JRA le JMPD ka tlhale ho ena.
0: A re le boya go lo gaitse di ya ka robo fela ba tsotsa ke le bile tsholo ranga bo supa. E ya no ke Argentina ke Argentina e na go etsa maka pele mana go. Ke a hopola ke yana di tlhatse ngata ba ne ba bapala le France Messi batho ba bangata ne ba thabetse Messi ka nnete. Wa hopola e hlile batho ba le ba hlile batho ba ra o bana Messi ha ka o di fumane ka ofela ka fumana ena mo hopola lefatshe.
1: Ke hopola hantle gaitse di ya ka ka ba ka ipotsa hore Ronaldo na le yona World Cup. Fela di rekoto tsa di robang di a o ruta gore bophelong o ikale go na le ntho tse e leng gore di a o finyana o kgona go di bokeletsa ga e kgona di bokeletse
0: e fela wa soka ena mopo wa lefatsheoa
1: e batla fela ke kgetlho la go qetela
0: ya no jwang kapa jwang kobedi bogese ko teng e kuruleni re utlwe di eme jwang tata bogese ke tsa pele tsa sepetepete e kuruleni di eme jwang ka jeno
4: re a leboga lekgola ka lego bana metsoki dumedise moifo wa lona le bamamedi tlalego ena ya sephethephethe le tlisetswa ka go tloa go tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e kuruleni bogolo ba ditsela tse potapotileng golo ya setšhaba mane sebakeng sa Leon Dale di tlo ameha jwale ka o lebeleletse gore o tloa ka gora borobedi baagi le badudi ba sebaka seo ba kopanele moo e le ga ba tlabe ba isa lengolo la ditletlebo meagong e phaameng ya mmasepala mane sebakeng sa Germiston. Re sebetsa mmogo le sepolesa se fang ditshebeletso Aforika Borwa re tla beya maemo leitlho moo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa
0: mabediso o rekile tekete
5: siakala mo samping e gotlile e tshesa go feta pele gona ga se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Aforika Borwa tlo keteke mmogo le dibini tse e latelang Shandesh Mafikizo Fuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembuka Mike Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso bautisetsa mollo go Sunfest tsena tsohle di tlabe di etsagala moqebelo wa lemashome a mabedi a na le metsosupi le mpukutšane Sun City Super Bowl lenyako e tla bulwa ka gora ya bobedi motsheare ditekete tsona di fumaneha go suncity.co.za le ticket pro go kala ka 350 rand sesolo sefete ke seakala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag seakala mo Sun City.

0: Black Uhuru, Black Uhuru anthem, better.
1: Dumelang Zanti. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
2: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
3: Mametse Thwasa le batho.

0: monate pineng ga yaka ya tumaya ka mone ke nagane gore e tla ratwa ka teng e kotsi pineng radio north dj lemonka se le nakonyana e tsile se le dilemonyana tatu lefoko a proverb a tux speedy a ba repa bafana bana ba northwest bafana ba tshepe ba nna ntse le repa banna ee wa tseba o na le ntshwene re kala mono banna ba nna ntse le repa banna ka ya bolong jwale le lona yaka le ya boxing ntse le repa bafana ba ka ba tshepe banna ee o na le ntshwene qalwe mono fela he nna ga ke e sheba tjena ke utlwa ke thaba ga o bona dibini tse ngata tse se di iketsetsa tšhelete a ka leleme lena la sono ee o na le ntho ene re tlale mono bafeto ta ngolwa dibukeng tsa histori ke lesoma le batse batlhano fela batsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsets
1: mera tsebele tso ya le sedi hlokomela hle hore kgwediena ya motsiano nge tlhola matsatsi a mashuma mabedi a nang le motsolomong ke ne ke thabetse o skido gaitse dia ka hana hlomphuwa ke president Cyril Ramaphosa ke ratile ka nnete hore a fumane gao yeno e bontshang kabelo ya bileng le yona ka hong ya mmino le ho theweng a mesebetsi a tlile a thusa bana ba bangata ba nang le talente hore be ba phela ka jeno re na le bo DJs ntle re na le dihlopha tse ngata tsa kala wa Jazmi le ba bang ka nnete ke thabetse haholo taba ena ya hore e be o la fuwa gao yeo.
0: Kgaitsedi ya ka ke ntho e ntle haholo fela he ha o ka sheba gore o skido o fetotse maphelo a batho ba bangata jwang ke maobane ka baka bona tweet ya stone motswakwa mmona stonito a tshware ba bang ba rona re na le malapa tjena re a phela ka lebaka la motho wa tshwanang le o skido a ileng a bona talente tsa rona gale kwana ka bona tweet ya Thebe le ena a bua yona nthwena ke bone le ya zonke maobane ha o skido
1: bo shimza
0: ka o fela bo black coffee gaitsedi ya ka o skido bo tira
1: ha ne ba tshwanetse gaitsedi ya ka o bana ha re bua nnete wa tsiba ka nako engwa re elellwe o nahana katleo ya hao ke a hao fela ka nthi ho atleha ha hao ho bula le mati le thusang setšhaba mme o skido ha ka ba ikgantsha ha ka ba ipokeletsa le mong tsela yeo a ahileng alawa Jazmi ka yona gaitsedi ya ka le ka jeno batho be ka reng bo speaker ba ntse ba mopaka ba ntse ba paka ba thei ba kalawa Jazmi hore hey he re a phela bo bongo mafine re ba tseba ka kalawa Jazmi maybe le kalawa Jazmi ke bona fela ba ntse be le gore sa le ba iqala hwane ba ntse ba le teng e se fela e le company empa ba ntse ba etsa ntho e ba keneng ka yona e leng ya mmino le ka jeno skido ha pala ma stage ga itsedi aka le tshwelentse le kopana di hlopo
0: o hlokometse gore mahuta jolo ka setho sa trompisi o se ana le dilemo tse ngata e le DJ mahuta ho fetana kwa bileng ho trompisi ka yona
1: o bua nnete
0: sala le dilemo tse ngata ke ne ke shebile hore nthwena ya DJ mahuta le Fed Cook e qadile 2001 ga itsedi aka
1: ai ke khale gaitsedi aka mme batho be ka rembo fat cook ke mongwa batho ba sabatle le thoka mahuta re hey e motho la ola tsho wa wa phenta dele nna ka rene
0: tsantsotswa o tshware thwasa ke ka ho ke dulang ke jwetsa bafana bana hore di thotsetsa di beefi tsa hore o lwana le bomang bo social media eng o etsa batho ba o shebile mme batho ba tla o balela ba tshabe o sebetsa le wena hobane ba bona hore motho wa mofuta o jwang hore yo ha dithodisa tsamaya hantle ke bana ba rwakanang ba tlo re rwaka ba re jwetse gore re bantshetse tšhelete re ntse tjena ho na le batho ba dutseng ka ditalente wona thwasa batho ba tshaba le o ba atamela
1: e jwalo gaitsedi aka mme nkutlwisa bohloko bane ka nako nngwe le batho ba nang le talente ha ba itseka ga ke bone ba ikemela ka morao re ba hape ntwa eo
0: hei jwale ke tla tsena ya Fed Cook gore Fed Cook ba bang ba ile ba bua ba re ae mahuta ga tsebo DJ ya ho tseba o DJ ya wena Fed Cook a re o rege a sa tsebo DJ o rege
1: dutse hana mo
0: ke dula hona mona jwale ba bang ba le qabanya jwalo gore ho kene yena ba o ntsha gore o kene yena gore he ba thukara tjena he thwasa o dula o mosetse ka morao o batla wena o tswebe yena a salang thwasa ka morao. Tshebe ntho tsena je mo vakarvor. Shuma mabedi fela betso tsoka bara ra super rutwa spedipedi.
2: Na kontsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
3: Discram half di hloka di fly half. Feinberg Mgomezulu o hloka Willemse. Mme se hloka sa mabokoboko se hloka Siya. Mme se tini se seng le se seng se hloka Afrisem Cement. Di dubile mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahludi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya Afrisem Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok. Mmoho di dikete tsa di voucher tsa ho aha Afrisem. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
0: Ba shoma ba bere ba se ba fela betsa tsa fela tsa ra ya bo super ba khatlwa go bo bedi wa the biggest value drive Dr. Lucas Moloi ah ho tsena tsa kgwebo ke moeti wa rona e tlo bua ka ntho e galentse ke batla re bua ka yona ka nnete e ke bona ngo re hlile ka re ke kgwebo e kgolo ka kwano ka Afrika borwa fela o tlatla utlwa hore re bua ka eng le Dr. Lucas Moloi re kutlwa ba di gang se ho ka manga o metro di emetjwang Route City of Joburg ke thwa sa mathela ka mane ka ikuruleni pele ke tlatla ho Dr. Lucas Moloi. O sma di khang ho renye ditsama jwang manga o metro.
4: Ke le jume ke tsaha pele ba mame di botsa go fetsa.
0: E tsa jwang na? Re tsama re sa utlwe hantle o sma di khang ge go leke hape a ke tsebe bothata boka. Ya, wa utlwa hala jwale o no ka di pet house.
4: Ke ka tla ke tla le jume di sa hatle ba mamedi ba tsa go break a show tsa se pete pete manga bo ba tsara di pena di re tsa so pa ni ka ba ntse ba ba ba le nitso se nga nga se palla hanke ha o tsitso ya letso re go pela fela go ba gani ba bona go ela soko mo mikoti e le ntseng e ba tlile ke di puda tse matla tse ne di le ka mo o tla mo no ba le tshebedisano mo le di skola patrolo le di tsa tsa rona tse tshelang medila go tswa mo se parla hantle ngwane se di tsa rona di budeile ke la go kopana go tsane ke a lebo
0: a re lebo ga itse ya ka ke le bogile ma fa City of Joburg route ya me jwang a se ke le bogile ho renge di tsama jwang City of Joburg
5: a ke le ba ho lona hape ba tsukhale le tswa mo ho le ba mamedi ba le City FM di tsela di a lokiswa mane Golden Highway go tloga ho Zakaria Park Eldorado Park ho fihlela Devland re kopa bagani ba hlokomele dibakeng tsena Mani Soweto sepetipeti se matla ho Clipspruit Valley Road le N17 Circle, ho N1 le N12 Split ka Devland, sepetutsan le Mani Chris Honey Road, hara UJ Soweto Campus le Nicola Street, ka Protea Glen sepetutsan ho R559 le Impala Road, hati ka Road Report sepetutsan ho Elias Motsoaledi Road Northbound le Main Reef Road, ho jala le Mani Malbongo Drive le President Foshier Drive ka Sharon Lee. Mani Houghton rena le kotsi dikoloi ho First Avenue pele ha Houghton Drive re kopa bagani ba hlokomele hle rena le kotsi engwe hape ho N1 Northbound pele ha Winnie Mandela Drive athe ho M1 North sepetepete se matla ho Crown Interchange ho ya ho Double Decker Bridge le Empire Road exit ka Parktown le ho M2 West ho ya ho Heidelberg Road ka City Deep Midrand sepetetsane ho N1 North mahareng a New Road le Olifantsfontein Road Atima bona ala lang se pete pete tsi le taolong mane Joburg CBD matiano nga Elof Street le Pritchard Street Elof Street le M2 West on ramp mane Malboro tsi le taolong ho Malboro Drive westbound le N3 South on ramp ka Terfontein ma bona a robehile matiano a Clip River Drive le Rifle Range Road o tsana le mane Dunkeld ka Oxford ho Oxford Road pele ha Bompas Road re kopa ba khane ka se be di sebetse la tsena jalo ka matshwao a ho ema ka ba banke mo la wa di points men ya ka le tsa tshepete ho reng ena ba tsukara le tswasa re le bahatse RA le JMPD ka tla le ho e
1: re le buile hle wena ngwane so mamela tsebeletso ya le sedi putla le tsena re la teko be re mogeseng ka bona ka ikurule ene rutle re ho reng ena se phalla jwang se pete pete ko be re khaitse di aka ho etsa halang ho reng e
6: ke le bua khaitse di aka mothati wa le phallo ya se pete pete e batla ile matamane se bakeng sa Bedford View mona ke tseleng ya lebelo le phaming and 3 o lebile borwa fa ke ntsa ke dilo se leng George Bezos Interchange le mmila o kgelwelang Van Buren e leng Thabo Mbeki le baka ke ntlafatso ya mmila ebile o sebetsa molao le mong fela peo ka monwana beya pelo sekotolo mokganni o tla fitlha dikolo di thulane mane sebakeng sa Boksburg mona ke mateanong a 3 le first tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sephetephete se den taolong e ba letshwalwa o ema ebile a re fanen sebakaka a re buisanang ka moso re leboga EMPG ka tlalego ena.

0: karolo ya dikgwebo le tsamaiso ya tsona se shohong sa business chart ke molelo
1: ba batla ba sephethe slo sena ye ba bangata mpe bo ntate ngwana ba bangata
2: ona le monjena a rata go tla Facebook mona a pere phahlo tse motenyang tsena jwale bo go bona e ka ga bo motenya ka fatshe a ke tsebe ka o dimo ka bona o boetsa hala
1: Dr. Lucas le kae bo saka Dr. Lucas, ke la bona ka
3: jeno. Ba tsana re hole re sa le ba ya wena khada. Ba le re a re tshepe re e bile re re re ke be ra khutela bunyaneng ha se re tlo ba tla la ra hole re sa le ba nyane.
1: Go bohlokwa wena Dr. Lucas, go bohlokwa ha holo. Hey, ene re buang ka ona ka jeno wena Dr. Lucas, ba tla le tsheya re ka ofela letsatsi ka ofela. Ntse ke tswetsa bo mamedi ke re bua ka taba bohlokwa. Ke tse o dithututu.
3: Tutu tsena di tletse khada le tsile mona ha o ganna kolo ikile o le pelunyana inyane nyana ka tswa fumana isho so tlo le le kitse mo
2: ebe Dr. Lucas rona ha re morao wa tsiba ha ke le Indonesia Bali dilengwane tsa o feta ke fumane hantle ntle ntwe palangwang o feta dintho ka o fela ile dithututu rona re le Africa borwa ha re batle re le morao tabenya tshebediso ya dithututu
3: wena tsasa ire kiri tsena wena gaitsedi aka o tlo go pole hore go holeng ha rona re le ra hola se thututu sila sa ba wa hantle ke pale ya nya nta ke vela se mutungi tsane ke ile ha o pala ma se thututu ile re re shebe ka mogwanyane o monke ke bone ka re ke hana jwale na go nya hona jwale ka mara o rufumane batho bana ba eta nyikile se thututu ka re ke ntho ya fashion a ile ya khutsetsa se rutinyana sa se thututu empa o ka utlwisisa gore ga re le nakong tse tshwanang le ka gona jwale mo ehile theko ya mafura ya gagologolo wena gaitsedi ya motho ke gona mo motho a utlwisisang gore e ka re go tsamaya ka sethuthui ga se ntho e tlase ehile e ka re ke ntho e batlang e lokile gagologolo Aforika Borwa mona ke bona re e sebedisa tabeng tsa kgwebo go feta tabeng tsa ka nnete tsa batho
2: tsa sepalangwang
3: ke bona e ke bona hantle le nthonya ya kgwebo go batla go le bonolo o sebetsa
1: e fela hona mono yona nthone o buang ka yona gore Africa Borwa ne se ntho e tlwaeleile mo batho ba bangata thwasa wa bua re mafatsheng a mang o bona e le ntho e leng gore ao ke ntho e tlwaetsweng e tlwaeleileng ya dithututse ya modimo le tlase ga re shebetsena tsa kgwebo Africa Borwa ga ke tsebe nna mo ke bonang hangata 95% o fumana e le batho ba ka ntle nna motlhomong ke yona ntho eno ba kgalelang dithututu tsena tse e leng gore o fumana gore di tsamaisa bo dijo di tsamaisa bo diphasela tsa batho jwalo jwalo e bakwa ke yona ntho eno ya gore re gola ntho ya dithututu se ntho ya rona ke ka gore fumanang e le batho ba bangata ba ka ntle ba kgalelang dithututu tse kapa re di tshaba fela motlhomong le bona ba di kgalelang tse ba sena le mangolo
3: kada ke ona ntho e batlang e tshosa haholo inyarosa mmele haholo ntho ya gore bongata ba bona o tla fumana e le batho ba senang mangolo bana ba kgannang dithuthutu ga bana mangolo haholoholo ke ntho e tswang ebile ke melata ka baka la goba le nageng tse ba tswang go tsona mahabo bona o fumana tsamaiso ya dithuthutu e le jalo ka yona dipalangwa e le ntho e golo mme le ga motho a tala a reka sepalangwa o tla reka sona sethuthutu pele mme e nngwe ya dintho ke taba gape ya tšhelete gore ka lebaka la gobaneng ga ngata ga o ka fumana batho ba tsamaisang dithuthutu tsena ga se batho ba hiruweng kada re utlwisitse ntho eno ga se ga ngata batho ba hiruweng ke batho ba e leng gore o itsamaisetsa kgwebo ya gae mme santsane re tshosa rona ganyane taba ya go tsamaisa kgwebo motho mo o tla re tšhelete e nngwe le e nngwe e ke tla e fumana kgwebong eo ke tšhelete e ke tla be ke e le kgwebong ke entse jalo ka kgwebo ke se mogolo ke engwe ya ditho tse re di fumanang ke ka gona ke fumanang menyetla e mengata e lefapheng lena la dithuthuti e nkuwa ka nnete ke melata and-e menyetla e mengata gagologolo lefapheng lena la dithuthuti re ka sheba ntho tse tshwanang le gore e be dithuthuti tsena di lokiswa ke bo mang go na le monyetla mono bakeng sa batho ba lokisang dithuthuti ntho e nngwe kgologolo ya bobedi ke gore dithuthuti tsena monyetla o mogologolo gape ke wa go di hirisa dithuthuti tsena gobane gore motho a reke sethuthuti ntse o tlameya a emane bakeng a le go fumana tšhelete jalo ka koloi mme e batla e ba bonolo ga e hiriswang mme go na le monyetla mono eo batho ba rona ba ka ikalela kgwebo ya gore dithuthuti tsena etlhile ba di rentise tse batho ba sebetsang ka tsona etlhile mengatlanyana menyetla e batlang e ba teng lefapheng lena la dithuthuti
2: nka thabela haholo ke re tlotswela pele ka taba tsena ke dumela hore na le nthotse ngata ke hopola ha o bua tsena ke hopola Freddy Mahumane yane a qadileng kgwebo e bitswang ka CD ho fihlela ha kana sa kwetlise batjha ba fetang sekete ba ma Afrika Borwa ke a uthia thembisa ba ma Afrika Borwa ho parliament dithuthuthu le hore ba be le di license tsa tsona ke lakatse ke re tlo bua ka mahlakore a mang a menyetla ya kgwebo ntle le ana a o seng o a hlalositse fela o santsaneng o le hona atabeng eo sebaka sa dithuthuthu tsena tse leng hore di tshebetsa ka motlakase se ho kae o bane ke bone kae ka le ka motse ka paka mona ho sona le batjha ba ikopantseng ba etsang kgwebo jwalo
3: ga itse ke ka ke bona ele monyetla o moholo ono ha holo kulo pakeng sa batjha ba kenang gona sebakeng sena sa economy e batla e le ntho e kgolo gobane go batla go le bonolonyana go tsamaisa ka motlakase ka lebaka la five ya four but ke moo menyetla e batlang e ba teng thekenoloji mono gore re tsene mono re tle re sile re etse jalo kgwebo ya nngwe le nngwe yona gaitso jaaka e nkang dipalangwa e dikenya ka motlakase go feta mafura e tlo ba kgwebo e tswelang pele ka morantwa e ne e re e bonang e re tlhokomedisang gore ka nnete gore ga re boemong bo botle gore e be kao fela mahe a rona a ka garang kgwana ena e le nngwe ya mafura a tsamaisang dipalangwa
1: Dr. Lucas a re di bemole re tlo tswela pele ka yona gape yona taba ena ya mofuta ona wa transporoto kgwebong mona fela he ka jeno a re di bemona boss wa ka re lebule aholo Dr. Lucas Moloi mamedi a re lokisetse chapati
4: dumelang zanti taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha jwale he etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain wheat bix fela ya ho qala letsatsi la hao
5: bohloko ba ho lahlehelwa ke morati wa ha se papa head clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ho reka ka 650 ka pa ho feta. O kenyella tsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 4kg Spa IQF Chicken Mixed Portions ka R169.99. O boloka 30 randa. Ka pa 500 grams Spa Red ka pa Smoked Vienna. Ntle le chili le cheese and chicken ka R46.99. O boloka 13 randa. Ditheko tsena di fumana ho fihlela ka la 24 May. Spa fela ho na le dipehelo.
1: Chapat
7: Dipapa le seria fe la dicia patcha
8: Mambri wa tsabela tsola seria fe ma ke boela ke re ho ena morong go le boe ka mono Cardman go le boe DJ le wena comrade my comrade comrade Jonito Mambri ke mathola beke a dipapa di tsa qetela ke papa di se bui maholo me ke le ka tlokomela ka mona ka ho marumo ka lansore Jola ga ile ka bua ka rbana le monyetanyana hore ba ka bale ya mona ka mogoki bona ntho di le ka teng ha ke dipopola ke di shebela pele me re batla utlwa gona e beta ba tsa bona ditsama jwang me sentse ke na le mohlanga le ho kela ka mono ile mong ha di sellondona fika la motho ya go tsola ka ngwana mme
9: Chipatel,
8: Kamola, Blue Gambush.
9: Ah, can I say my two wife packets and I can think that I don't take a quarrel and something.
8: Figure I'm talking about someone at one man dreads a ha little far but to the ticket is a mahala. Maybe the chocolate is a thing and I did the amor like our but why can a mahala by. Tshumetsa ba tlala o feta tikano mme o ka nna ba le mathata a gore batho be le tshuhlelana go batho ba hatane o dimo lona le tlo ntsha tikete tsa mala le hopotso go letlahle le tsamaise taba e ka tselefe
9: ke ba lantla e re ke tlhalose gore re le sopa sa ba tlaba di bantwa marumo ga lantse se dira se e le ka ntla ya go leboga ke menokeng ya barati ba latedi ba sopa ba agi ka kakaretso ba province ya Foreisetata e sale re tla ka fa ba bontshile lerato so se tle go diragala ka sa tota ga re tsameka le sopa sa Stellenbosch go tsameka go na bofelo wa setla ka fa Dr. Molemela ka ura ya boraro go tloga ka 12 o'clock go tlabe gate mo lengwe e e tsenang ka Dr. Molemela go tlabe go na le bao ba emeng o fa o fitlha ba go fa tikete wa tsena re a e gagola jaaka fa re tlwaetse go dira ka tselentseng jalo e le go ka bona palo ya batho ba tlileng go ka tsena ka foo fa ditikete di felela ga re tla tlhola re ntsha gonne di tlabe di fedile ga gona go batho ba ka tsena jang.
8: O ka mantswe a mange lo etsa fela line mono re ema re nka ditikete jalo ka tlwaelo ntse re kena ka gage phapang fela kore ba tlabe go na le batho ba re fang tsona re fitlha mong
9: go ntse fela jalo ebile go simolola fela ka 12 o'clock fa wa ntlha a fitlha o fitlhang fela o fua tikete wa tsena wa bobedi wa tsena mongwe le mongwe ga go tle go nna le pela ebelete
8: na wa kgonala motlhomong ke nke tikete ka be ke ga a ke tlatla ka bo 2 o'clock
9: nya ga gona ga le chepa tsone le bakale golo e bile tsa go ritire gore re ska ba ga di ntsha gompieno go tsa mabane sa ntla re tila khanya gore batho ba ka tloa ba ditsaya ba be ba tla go ya go direkitsa ke tsa mahala sa bobedi e ka nna go motho wa etsaya a ba sa ikwa le baleng re batla go netefatsa gore ba o ikela tsela tloo o tle o ite ka paretse mebala ya sopa sa marumo galantse o ikele o ike paretse ka tsela o e ratang go pa tikete o tsena mahala e le go leboga ke monokeng.
8: Fikela motheo ko utlwile ngwana me ke yona ntho ene tlile e ngongoreisa gona e be ga ntse re lela ka tshubutlhelelano e ngata jena ditediamo lona le tlo sebetsa taba ena ditekete tsa mahala ka jwang
9: go ntse fela yalo ke ka gore batlang go dintsha ka 12 o'clock batho ba tle ka nako re kgone go nna le nako re batle mme ke batla go ba tlhaloganye gore e tlile go nna ka first come first serve motho a se ka batla ka half past 2 o nne a ka fitlhela ditedile
8: ha di fedile di fedile ha o sala batho ba kenang ka lebaleng
9: fa di fedile go fedile security tla bene gone fo ga gona batho re tla butsetsa batho kwa gae ga ba itlele phakela ba ipone ditikete tsa mahala
8: fika la motho go lakaletsa ka tlao le mahlonono le magumo galanse se ka le ka bale ya mono empa he nna mona me ke dutseng teng ke bona le nna le monyetla go le ka bale ya gore le iphumana le tswile le kinyegolo
9: tshe pa ke a leboga mme ke go ntse pa letsa ka mosupulo go etla fa ke bua le wena ke tla bua le wena e le gore ga ke sa le fo tla ke ntse ke le mo gateway mo tlhagisetsa
8: fika la motheo
9: ke a leboga
8: mamele ke yena selondona monneno di ntho dingata o ka mofumana ka mona ka lefapheng la thuto o tla mofumana ka mona ka motsweding FM o tla mofumana ka mona ka marumo galangs la lo jola re a feta mookamedi wa stadium sa ka mana ka mbombela Rolf Kotse Kotse o ntse boipiletso go balatedi ba gore ba fitlhe ka nako lebaleng go qoba tshubutlhelelano e ne e ntse tlile ja setsi matsatsingana.
10: For a good event is people coming earlier. If you normally come an hour before, come 2 hours before, or three even. I always say it's much better sitting in the stadium with a cold beer, watching the teams warm up, than sitting in the traffic outside because you left your home too late. So our plea to people is the gates are opening at 11 o'clock already. The game is at 3 o'clock in the afternoon. We're opening at 11 o'clock. So there's nothing that stops people to come early. Talk to your boss and say you want to leave early on, you know, if those people that are working, really try and make a plan to be at the stadium. We want the event, we want spectators to enjoy the full event. We don't want them to sit outside or stand in queues because of bad planning. We want them to be in the stadium enjoying when the kickoff takes place and they can see the teams warming up, getting into the vibe of the whole event. And that really starts with planning. Come early. We've got a full park and ride system operating. So we also encourage the fans to use those park and rides.
8: Taba kholo mona mamedi fela gore lona ba lo shebella papadi ya Orlando Pirates le hlopha sa Obi College. Fihlang kanako le ba le heta ba ya tshuhlellano ena e kholo. ka jwala mamedi ke ya batla go kitle go tlhela di popsentse gaso Auckland Park me tla ra re gotla he ke re tlo sheba tsena hore na di hlopa tsa Africa Cup of Nations tse wela ho group E F G le H ke di feng metseno ke tla o neletsa tsona ka nka hone hora ya probedi ha jwale ke ya putha putha ke ya tlasalagalla Auckland Park
1: ke a gola ke a tsama le nna la bohlano wena chepato ya ka mane ka Mbombela
8: o tsama la bohlano
1: la bohlano moqibelo re tswe re le ka mono re tla gutla sonta
8: le fihle ka nako he chairman
1: dia inonosa ditsotsi jwale dia inonosa ditsotsi itse samonate ntate
8: ke bona go ya mo o fihle kana
1: o tsama ka kalpez se kwala ntate tsama ka tsama kalpez
8: dia ka ba se o khalemela yona mo yo lo etsa mbombe
1: a ya inonosa tsotsi jwa ke tsama le bakgotsi ba ka ba bararo ba mabakania
8: a
1: ya ke mabakania maholo bo Brian Park ke lo inonosa
8: le bona se ka le faka ma commandela obi
1: se ka bankenya mono nna ke motho wa bolo ke lo shebella fela etsa magwa
8: ka tsela o bale yang ka yona
1: ye ke lo inonosa ka kwa ai
8: ka di kalpens
1: abut ba tshojwa lo kaskot ka le ba ka tsama ka kalpens e picking ini chapa di tlo go botsa ka peleng yana fela e ya di tikete tsa mahala ona na tla ba sebeletsa marumo ga lantse ka pa e ke tlokometse di papa di dina lo sebele ba le tsietso le bala tedi ho ya ka mo motho lebeletseng ka teng nne Bloemfontein moma
8: ke nana e tla ba sebeletsa ngwana mme gobaneng gobane ga o sheba maemo tlase mane batho ba batla batla go bona gona e a tswa kapo e ya dula ka lansena kele ke nana le ntho eno ya gore ke papadi ya go qetela go bona ka mona ka Bloemfontein ba tlameya ba phalele ba lo ja monate le bona ba inonose
1: ai a kalpen sepa thank you chepat

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: You in my system, ka the system. Mafikizolo, khwela khwela pele ho mono. Antle le mahlo ra ke robedi tsa ra robedi taba di balwa ke ra bosana madie.

0: bonolo jwale. Bula FNB Aspire Premier kapa Prime Life account. Ebe o deposita 500 rand. O iphumelele Samsung Galaxy A06 ya 2000 rand mahala. Swipe karte ya hao makgetlo a 10 ka kgwedi, dikgweding tse 12 ka tatellano. O kgutlisetse 500 rand. O wina bonolo ka nnete.
1: Kena game le FNB. Bula FNB Aspire Premier kapa Prime Life account o le kalele ha o fika jeno. Sesolo se fela ka la 30 June 2026. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
2: Batho kaofela ba lla ka mariha. Letlalo le ommeng, matsoho a pudufetseng le letlalo le gagapheileng. Isinna, naki tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion. Ena le 100% pure hyaluron le almond oil. Ho etsa letlalo le be mongobo, e le bolokele le bonojana, hape le fepeile letsatsi kaofela. Jwale ha Maria a kena, ke dula ke sireletsehile kgahlano le mathata a letlalo. Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
3: Khaitsela ka e bohloko tabena ya gore dipolao e se kae ka re ke mthwe bonolo di bakentse re phelang ho tsona
4: e bohloko e wa tseba ke bona hape ka re tla tshosa le batho ba leng gore ba batla ho lwanela ditokelo tse itseng tsa setšhaba se ba phelang ho tsona ho sona bona ntho ya warase khaitsela ya ka ka taba tsena tsa meao ena e fumanwang nkuwa ka mahahapa abola wa fela jwalo ba thoge tlalla letsatsi matsatsi a mabedi fela e fedile jwale motho na lui ipotsa hore na wena thwasa go lwanela dinthotse ho na le molemo ofeng ho bane ho sane ha ke tsebe gore motho ipotsa o le mong fela hore thato ke shebile di video tsa hae o na lwanela setšhaba sa bona ka moda etsang na ba teng ba ne ba ema le yena dintwentse na ntwana na lwanela ba ifumani na hona le molemo lwanela dinthotse ka pa fela khobe ya bophelo ba otsietsi gore ke a ipotsa ke le mong fela ntwa warasela nkutlisa bohloko le a utlwahala le baka le warase ana lwanela fela nthotse ding na ke na lo bona ka re digolo ho wena o le motho ha holo a dihlola le bo mmuso nneng ke bona ka nnete le o kenya bophelo ba otsietsi nna ke le mong fela batho ba bang ba be khale ba lwana dintwa tsena ba re nka mpakashwa ha fela ke tseba hore ke lwanela nthwene paitseng
3: ke a kgola ke yona ntho eno kgaitsedi ya ka ya gore re lokoloile jena ka baka la bahlabane ba ileng ba tela bophelo ba bona rona ba ban re rapela Jesu a ileng a re swela sefapano jwale re a utlwisisa gore nnete toka go loka ka nako e nngwe e tlile di ka tlisa lefu ke nnete re keken ra e balela mme ke ka go le ka jeno re ntseng re tlotla batho be ka reng bontate o R Tambo rentseng re tlotla bo Mewini Mandela ho bana ke batho ba ile ngore ba ile ba sotlega hore be nna le wena ka jeno re phela bophelo bona bo lukululeng bo monate jwa le bothato o tla hlotlhokomela hore ke batho ba ile ngore ba ile ba ithuta batho ba jwalo mme motho a itjwetsa hore nnete ke tla yemela gaitsedi aka ha batho ba ka batshaba o tsebe le yona madlanga commission ne ke ke ya bateng e bang batho be ka rembo ntlantla mkhonase ala tshwanela hore a ina hane bo yena pele meta ba yane ya hore re ba sotho motho ke motho ka batho ha wena wa tle le nna ke atle ha wena o tswa kotse le nna ke tswile kotse moya wo o re etsa hore re behele ka thoko taba ya boitshireletso re shebe molemo wa rona ge le bangata hore le ha e ka ba ke tshwanela ho eshwela nnete ha fela e tla tswela setšhaba seso molemo seng kampa ya ba he ke nna peo bona ba tlahle ba gole molemo peong ena e ke leng ho yona
5: wa tseba ka nako tsa bo ntate o wa re thabo ho no lwanelwa ntho e le nngwe mme motho a utlwisisa gore ka o fela re ya nthong ena gana jwale kgaitsedi ya ka e bohloko gore o tla ema o le mong sona setšhaba seo se lwanelang sena seo shebelele fela tšena e bohloko gore o tla ema o le mong o re ke lwanela se itseng ke etsa eng sona setšhaba sena seo rengwa se lwanela go sane ke bona ba tlabe ba o rwaka o ne o re o lwanela bona jwale ga ke tsebe kore ke maikutlo a ka fela enkutlwisise botlhoko ntho eno ya gae yang hopotsa ya warase gore re a utlwisisa fela na e kgaitsedi yaka tse ding di botlhoko ba bangwe ba sia bana ba etsa eng na re le naga re bona molemo wa batho ba be e leng gore ba emela dintho tse tse mme gape o bua nnete ga re sa eme na batho ba nkapantwa e re lwanang e kana-kana na jwale moruo o ntse o se matsong a rona makeišeneng a rona ke nnete ke mona le di-tackshopo tsena tsene re etsa dithugantanyana ka tsona ga di sa le matsong a rona na ntho e ga ba re tshose gore re tshabe go botsa dipotso tsena tse e leng gore bathong ba bangwe ga di monate re tshabe go bua dintho tsena tsa gore di-building tsena di tletse batho be re sa tsebeng gore ba kene jwang aforika borwa ba dula jwang ga ba na ditokomane mohlomong ntho ena e etsa gore re tshabe go botsa go ya pele
3: kgaitsadi yaka re tlo bua le bona batšha ba June 16 e se le batho ba bagolo gona jwale wa tlhokomela gore motho ya a na le boipelaetsong ba June 16 a na le dilemo tse 12 se le lemo tse 50 o sa le lemo tse 62 batho ba jwalo ka nako yeo ba neng ba nkela mebileng batswadi ba bona ne ba sa batle bona hona mo ba holetseng teng go na le batho ba neng ba ba pimpa go maponesa ba ba tlaleya go maponesa maburu a tshwanela gore a ba late masiu ka nako yeo empa ga e ka ba ya thiba sebete sa bana-bana goja ba seke ba ema ga re bue nnete dinaga tse ngata nkebe di sa kenya dikotloqobelelo tse e leng tsa di kenya nageng ena aforika borwa mme ke dumela gore re le setšhaba re tshwanela re fitlhe mo e leng gore re kgona go ikemisetsa go swela nnete go na le go nyakalla ka gaga leshano le dithetefatsi tsena tse tletseng le bobodu re be batho be e leng gore ka nnete re ikemiseditse go emela nnete go sa kgathalle gore re tlisetsa ditlamorago tse jwang
5: shobela botsorobo fela betsotso re fokaletse ora ya borobedi e se re tsho jwalo gore matshidiso go ba ha bothato mo ke bone di-video tsa hae e ne se motho ke motse bang ka nnete ke gona ke ntse ke sheba ditaba tsa hae wa bona gore a-e ne hlile le motho a dumelang gore ai wa bona dintho tsa rona lekeišeneng mona mo a phelang teng o tshwanetse re eme ka maoto semono ka nnete re tla bona mathata jwale ke mole ba mo bolaile ke mole ba mo bolaile
3: matshidiso lapeng la bo ka nnete matshidiso
5: ke dintho tsa botlhoko ke dintho tse botlhoko di-video tsa e tsentse di matha mona o tla bona e ne le motho a dumelang thong a dumelang ho yona empa neng neng e bohloko re o tla fumana o so emo le mong bona bana ba o rongwa ba thusa o sane ke bona ba o tshwelang ka madi bona bana ba batho ba ba kae begale ba lwanela setšhaba sona sena o sane o utlwe se ba mo bua hampe se ba morwaka ba etsang moya wa ya o phomole ka kgotso mashoma mabedi fela betshwantse go fala tsora borobedi a re kgutla go na le moetse re tlo buisana le ene
6: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mongwe godisega diplane tsa lepato tsa tlantele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moadu wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
5: The biggest money drive. Tahua breakfast show. Police CD FM. Hona le moeti wa rona e re tlo buisana le yena mme ke a tshepa o santse a le teng re tlo utlwa ka for all time sake ke Mantswaki Audrey Ntsala aus Mantswaki le kae gaitsedi yaka re teng re thabela go buisana le wena ka kwano ka go thagoa breakfast lenano lena le legolo gaitsedi yaka
7: le nna ke itumetse after bathesana ke itumetse bua le rona ke le dumedise ke dumedise ba mamedi ba lese DFM
3: aus Mantswaki ke a bona o motho wa di-ballroom dance o tsebe ballroom e le a thusa gore thwasa ba be teng batswadi ba ka bala nna ba kopana gana moo hei e ntse e phela ballroom dance
7: e ntse e phela ebile re ga iphedisa re e fa maatla gona jale wena o thwasa wena o ka nna tla wa tlo ba part of bona mona re a tantsha re bapale gona jale
3: ke a e rata taba ya ballroom gobane ke mo e meng ya mekgwa e metle gagolo ya gore motho o kwetlise mmele motho o ka enkaganyane fela ka nnete ga motho a etsa motseko ona wa ballroom o sebetsa ka thata ebile go lokisa ntho e ka nthusa go nkobolola bo magetleng mona ke kopa re tle re kene go yona le go kae le na le tlapo le na le ditho le tantsha neng jwang
7: Outcasa, ere ke hlalose pele mohlomong ha o ntumelane gore for all time sake wa re for all time sake e kenyeleditse tsona tseo tsa di-ballroom dance Outcasa. This program e reretswe to take a trip back in time nakong tsa le tsa rona ke re tsa bo Kwaito tsa bo yona ballroom dance tsa bo Sarafina nakong tsa le tsene re ya di-showng re sa thoa next yona Outcasa. So this program is seven haholo le nthotseo be le o re tsofa nthotseo le re ranga pride go tsona ha re ntse re hola back then e leng ke leng hore ballroom dance is one of those in pahare e se ballroom dance fela e ke ntse le tsona le bobby beauty contest tsa bona batho ba ba holo the youth in gala e se di tsoma 1k hona jwale so re tsofeletsa ke se go bana go utlwisisa gore gona jalo e seng dala a ke ka tseba o tsosa ba tsaka re ha o bua le se ka se gona jalo e yiti le marketing a rona jalo ga re e hona le tshupi ena the middle age e seng tare e le di e re ba tla mo go thaletsa re e bontsha gore e re ntse re le teng e bile re ntse re phela o ya capable re ka nna ga di etsa ntse tsa le tsena re di thaletsa di re thadisa na go ntse ke ka nna tsa re thadisa le gona jalo re ntse re ka nna ra di etsa jalo ke hona mona mo re le le morebe fo o tsantse ke se yele di tsentse go he ka o fela rena le group ya bo Sarafina rena le group ya ba tswa mae mang ba tsama yang se di ni teng dala o ena o ba tika ba le le e tsasa e bile ha re se le mo rena le bana ba re ba kentse hana di ballroom dance studio jalo ka nna ke na le di ballroom studio mo na group start le di group on tape ke tsona program ena ya rona ya for all time sake ebilere na le bana ba metsimo kgaka be re tsamayang le bona ka tlasa tsamaiso ya ausi Lerato Mogolo jale ke dikgo tsena tse re di etsang ka tlasa for all time sake mare gagologolo re sedile o feletsa boitshepo ba group ya UCM e ndala ena botsada le Outcasa
5: hona mo khaitsedi ya ka o bua ka gore e bile ka re letla ke ka re le mengwe kae kae o gore fedita
7: ya ba tsukada programming ena ya rona he rena le jalo ka ke bua Renale OC Ntombi Matwaki e leng hore ke face of our for all time sake go tsena tsa bommabotle a Trapang stage tena jalo also na ona ntse a tloemela South Africa ko Philippines ka August jalo ha ba bona di ntsa hae mona on social media ke ha bana le kgahle gore program ena o ne kenetse eng kae jwang ya ba ke mona he mo e leng gore semamo sa tla gore re rata ntho e re le etsang ebile re ka thabela go le mema gore le re to share the best practices kona tsa nako Philippines mo e leng gore ba shebile gore mohlomong in future ba ka tla le rona ra ba di host of the international event mona South Africa jale ke motlotlo gore he ka August nna le team ya ka e ke ntseng bomme Lerato mogolo bo Osmogotso Shopping bo Osimi Lebaya le bo Osmandi Kaofela ha Hlole Morake ke team ya ka e ntsheditseng haholo jwale re memue gore re tle ka kwanana ka Philippines e leng gore ke ntse le bona bana bana ba metse mothaka ba tla lo emelang South Africa le bona kwana Philippines le Osi Ntombi le di-princess tsa hae re tla ya kona kaofela ka August e re le emela South Africa wena o tsosa le batlhokata
3: le etsa majwana taba ya tshetso ditefelo kaofela se di fihlile lena le tshetso ho etsa hala jwa
7: tshetso yona ke ona re mona le Fedi FM gore re kope tshetso re kopa di sponsorship wena o tsosa gore re kgone ho finyella ka kwanana ka hobane tena le bana be leng hore re ka thabela hore ba gone ho ya jalo ka semomo se fihlile ho ya kwa na Philippines re tsamae ka ofela jalo re re kopa di sponsorship ka hohle ka mogore ka ditholang ka teng re ka thabela anything e re ka isiwang to assist hore supporta wena o tswasa yona re kopa ntaba yo ya sponsorship ka hohle hohle ka tsela e se kapa e se re ka ithola
5: le tsama neng khaitsedi ya ka le tsama le bana ba bakae ba le thusa jwang
7: ka mona ka ho mokhaka rena le bana ba ba robedi hona jwale e jeng ya 15 to 25 e be ba re hona le timi e be the royal court ya for all time sake ya ne re kopa hore mal le mang a e bang o na le kgahleho a ka pa ka gona hore thusa ang founele antsare ho di number tsena ha ke tsebe ke tlhoka ho di bua
3: tsada
5: o sa tswa fe kgaitsedi ya ka hey o tsebe ba bang banka di chance o ba hlokomele ba freya ba bang wena kgaitsedi ya ka o hlokomele hlokomele
7: ke tsebe thata okay nomoro tsa ka ke 083 379 5474
5: o ka dipeta hape
7: ba ka nthola mo ho re disane ho ipana le hona hore ba ka re thusa empa we will appreciate that so much
5: jale batho ba le memem ba e bone ka ntho e ya dintho tsa rona tsa nako e fitileng ha Afrika borwa mo ha ke tsebo e joan thaselwa ho lo re sheba dintho tsene re di etsa nako e fitileng Afrika borwa jalo ka tsetse o buileng ka tsona
7: Akiba tukada, mtena na is a unique initiative. Haiso, kina hanakiku na batu wapili baho yeza, mage taselo iteng, impa fela batu batla mile ba utusise the concept. Impa rena le batu vese mbele unhore, lekono batu sa hukutisa bitepo babona ka these activities. Like isho rena lebo, le group ena le ya bo Sarafina rena le batho ba tsamang stage ka age tsena tsa rona ma 80s ma 70s ba le ba sana hane hore ba ka tsama stage hape body plus size o Ntombi Matwaki ke buang ka yena ke plus size batho ba ne le emeholo ba ne ba na ba sana hana hore re ka tsama re ka ba hlagahlapa ra se wa para ba bathe wena a di batho ka da magentse re ke bona batho ba ba le thaselo e golo go bane a se concept ya khale kona batho ba ntse ba itse ba empa ha kana ina le support batho ka da empa ga ka thabela mo support lor ba tsa UTC se re tloe re ha fela di stress ga tlo ya maikutlo e ngata e dile re o feletse di tlhoka re can still do it re ntse re tlhela ya le ya this little age group le at that time
5: arba o potsa pedi nomoro tsa ha o khaitsiri ya ka
7: dinomoro ke 083
5: yeah
7: 379 5474.
5: Osman tswa ke re lebuile a holo khaitsedi yaka a re tshepe ditho di tla tsama hantle bana le tla tsama hantle le bana le ton le ola lona re lebuile a holo
7: ho lebuile nna e fatika da lo tsasa ke lebuile a holo lo re tsedi FM le mfamenyetso ona ke a leboha
5: thank you khaitsedi yaka.

0: Wall is yours, aka para guest WV. A ka tsatsa selo sa lo ka tsheno na le mfana ka itumeleng boleke a le yena wa keteka ka tsheno itumeleng. Yes. Tsatsa selo sa lo ka tsheno. Bola uthi ka mana bo le tsedi tsenga ta mahlono lo ke ya mahlono lo mahlono lo be le chalete boss. A o sena chalete o tla tellwa le ke di ba. Africa Borwa o tswa ho nna tsena ga ba thusa ke mkaka ka da boy. Sebe di tseke betse. Twere.
1: Mamela sebeletso ya lesedi o bile monnate ho ba le wena ka jeno ya ngwa dipina tse misi ya dipalamang ha monnate hip hop e palama ha monnate pina ena ya Sisters with Voices na ke monono le nna sentse ke tshujwa lo ke re ha o keteka ka jeno keteke ha monnate ha re kopane sealemoyeng hosane goodbye.
2: Yeah.

SWV radio hey ne ke shebile akamoka Denmark mane ka mkhoba hlompang sibusiso zuma ka teng ri o tswana Lucas Radebe ka mane ka Leeds hangata motho mo tswang teng ke temo ba sa hlompeng ri zuma le Denmark ka mane mana ba palateng le Lucas Radebe mana ba palateng England man ba batle next ka batho ba la pemmo ri tebatsa bona ntse ba le teng antle di mahlo ho ra ke borobontsa ra borobondi tabadi ba lwa ke ra basana madie.

0: Pharmacy jambo mpumi mtsweni e galile sebele so ke ha o ya lesedi a tipe jana homono kile ka oneletsa joyous celebration ke bone wena mo mamedi motle bantse ba haula le naha ena ya rona ya Africa Borwa di province tse fapaneng ba ke tika dilemo tse mashume a mararo joyous celebration e sale entse e gagatha ba ne ba o fapina ba reng dinzeli unqeto ke mesoso e mashuma mabedi le meso e seletseng ka mora hora ena ya borobong ire wena mo mamedi motle mesoso ngena hopola hle e mashume a mararo ka mora hora ya borobong re tla fumana senwelo sa tumelo ka ntate Moruti ngaka Moshwadiba mme ka jeno he mo mamedi motle ntate Moruti Moshwadiba o bala lengolo la Isaiah kgaolo ke mashume a mahlano le meso e mehlano o bala temana ya boraro fela me hanka mora mo no he mesoso le shume le mesume hlano pele ho ra ya le shume o tloske wa suta metswalle ya ka ya tsohang ba teng ka jeno ba bua ka notsi e kgolo re tla ke re tlo utlwa ke a tseba le mesebetsi mona ke lentswe le sebediswang hangata ha batho ba bua ka bemba bona e tla utlwa ba re notsi e kgolo tjena le tjena le tjena jale re tla utlwa hore na bona notsi e kgolo ba e lebisitse kae ire he re itukisetse o kena senwelong sa tumelo ka minister spokes basotho emang ka maoto ke le bone emang ka maoto ke le bone re thiba ka jesu
1: jena ba ke rata

Mamedi kemisoso e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong ha re fete re ya senelong sa tumelo se tlang ka ntate moruti ngaka moshwadi ba hopola hle ke itse ka jeno lengwalo ke la Isaiah kgaolo ke ya mashume a mahlano le metse mehlano temana ke ya boraro ntate moruti sebaka ke sa ha

mo mamedi a ke o dumedise ke mo rutinga ka mo shwadi ba ya o dumedisa arbale uka ke a mo profeta Esaya haolo ke a mashume a mahlano le metswe mihlano re ba letemana ya bora se ke helang ditsebe le ke ho nna mamelang me ya luna e ke iphile me ke tla le sitsa ka selekane sa ka mehla sa me hau helo ye tileng e baletsweng Davida o mamedi re kopana o seng hona ka morao ba modimo a biletse setšhaba kaofela polokong re utlwa temaneng ya pele mantswe a reng helang lona kaofela ba nyorilweng tlong metsing le lona bao le senang tšhelete tlong ithekeleng meleje le sena tšhelete le sena go rekwa ke o seng gona mo mamedi mo re reng go wena lefu la moya le fodiswa ke lentswe e seng ke maatla re kopana le mohau wa modimo o tla ka moraga le melo re kopana le selekane se setšha se tla ka moraga le melo sebe se fellwa ke ha se fihlile mo se galengwelwang teng lenyora le fediswa ka moraga le melo utlwa seo lentswe la modimo le re bolelelang sona o seng gona baratuwa bophelo bo tlameletswe kutlong ya lentswe la modimo lerato le tlameletswe kutlong ya lentswe la modimo selekane se setšha se tlameletswe kutlong ya lentswe la modimo me nna le wena o seng gona re memelwa go fa modimo sebaka re memelwa go atamela go modimo eo Davida ha a bua ka ena a reng empa ha e le nna go ba gaufi le modimo ke molemo go nna ke beile setshabelo sa ka go morena Jehova ke tle ke be le tshepo go belela mosebetsi ya hae kaofela re memelwa go fa modimo sebaka re memelwa go atamela go modimo eo Davida ha a bua ka yena a reng Jehova o haufi le bohle ba mo rapelang le bohle ba mo rapelang ka nnete o fa ba mo tshabang go ratwang o utlwa mehoo ya bona mme wa ba lopolla seng gona mo mamedi re memelwa go fa modimo sebaka dinthong tsotlhe tseo re ka fetang ka gare o tsona bophelong bona re memela go atamela go modimo gore modimo a tla nke seatla sa gae a re ame utlwa Jakobo ha re memela go modimo atamela modimo mme o tla le atamela baratuwa ka matsatsi a mangata bophelong re sitwa go fihlelela ditoro ka matsatsi a mangata merero ya rona e sitwa wa tlega ka matsatsi a mangata re a thatafallwa bophelong ka lebaka la gobane re kene bophelong re seile monga bophelo mme ke ka lebaka leo go seng gona molaetsa wa moprofeta Esaya o re memelang go modimo re memelwa go atamela modimo ga re memelwa go atamela modimo re utlwa lentswe le reng tlong go nna lona botlhe ba kgathetseng ba imetsweng mme ke tla le imolola e nkeleng joko ya ka gobane joko ya ka yone e bobebe a re yeng ka pela sefatlhego sa modimo o tla re fa seo re se tlhokang ka Kreste morena wa rona.

0: Re le bohle ntate Moruti ngaka Moshwadi ba o re bea mesosong e mashume a mabedi le metso mehlano pele ho hora ena ya leshume o ntso mametse le Sedi FM le nana o ke la haola e tlabolle.
1: Tshebeletso e ratwa le Sedi FM.
0: Mabedi akontetsetse ke na le taba e o ke lakatsang ho e sohla le wena wa tseba kana kwengwe bophelong. O hlaelwa ke ditsietsi o hlaelwa ke mathata empa ha o tswa o ya makankane o bue mantsi ya ring mohau wa modimo ke kwetsa emong o kile wa bakotsinya koloi empa wa tswa o ntse o le jwalo wa hlokomela hore mohau wa modimo ke kwetsa emong o ile wa kula mathata ao aparela wa kula ba o latola bohle dingaka tsa o latola empa mohlolo modimo etsa mohlolo ka ra bophelo ba hao wa yema wa re mohau wa modimo ke kwetsa kontetsetse mohlomong momamedi motlhe o ile wa feta boemong bo ileng ha bo feta boqeta o feta wa re o mohau wa modimo ke kwetsa mohau wa modimo ke kwetsa maybe le mohau wa modimo o re lekane bohle hona le motho ereng ha sheba bophelo ba hae a sheba mo a tswang teng a bua wona mantsi yana a ka a reng mohau wa modimo ke kwetsa ke fihlile jwang mo hona le potso o ipotsang yona bophelong hore ke fihlile jwang mo le Sedi FM mo mamedi dumela
2: mme Thuli
0: dumela mme le kae
2: re teng le kae mme wa ka o bua mantsi a mang a bohlokwa kore bophelong ba ka ke la ka etsa operation ka 2007 ke la ka qeta etsa operation mme wa ka ka phaphama ke se ke bewe ka ga ditopotho ha ke sa phela ha ke phaphama ke le ka mono okay ba nka ba nyetsa he 2019 ka etsa another operation mme wa ka e la tloa yang ka 8 hours e ne tlamehile nke 3 hours yang ka 8 hours o tloa hoseng ka 7 ho fihla mantsiboya ka bo 8 ha ke phaphama moo le teng ho ne se o tlo ha ke sa phela di-doctor tsa mbolelela tsa re go gaotse methapo maybe o ka nna wa ba crepo le wa seke wa hlotse o tsamaya wa dula hodima wheelchair ka baka la mohau wa modimo ka baka la gobane modimo o na le sepheo ka motho lefatsheng a ke phetse go mo boka ka mehla yotlhe mme ke eme ke a tsamaya ke nna o nana ke a phela ke fresh a ke tshwane le batho ba bangwe ebile a ke ra ke tshwana le batho ba bangwe ba phelang ba tsamayang gae ka mokgatlho wa mabedi ke etsa operation mme wa ka o ntse o tho ga ke sa phela
0: hei mme wa ka ke a leboa wa tseba ka nako nngwe go bua ka dipale motho a kene a be sebete sa o bua ka pale ya gago o ntse o ya o ntse o fola ganyane go tse o fetileng go tsone ke leboile mme wa ka
2: thank you mme bye
0: a semoge le Sedi FM mo mamedi dumela ke tengwe ka mme
3: ga monate ke re le nna ke la ka shoka ga mogau wa modimo o re lekane kao fela le nna nkile ka admitiwa kgwedi kao fela sepetlele kore ke tsamaile mona na Brandfort ke ya sepetlele e le go hai ke a bona ga hai ga ke sa kgona jwa empane ke batla go jetsa ke nna o nana ke tsamaya jalo ka bohle ke tsile ka lebaka fela la mogau wa modimo e bosoko go tsona kao fela ke aothe go na le ntho e tlhaileng ka ga so yaka kore ga o kgone go e bona ntle le go o ise diskio ya teng computeng ke gona e tsa o bona kore ga o kala o e sheba o itsenya computeng o e shebelela mamantshi kore wa bona gore ga motho o ne a mannete taba gobe ba nontse a phela ke ka mogau fela ka lebaka la mogau o re lekane ntse ke phela ke nna ona ke tlhile bathong ya ona ke kwetsa
0: ngwaneso ke leboile
3: thank you mamantshi
0: le Sedi dumela
2: morning Thuli
0: morning ngwaneso
2: amatle ka shiki
0: e phela hantle
2: a ke kala ke tsama mahau wa modimo ka di 24 ka June 2022 bana ke bone mahau ka tsatsi le yo mahatsa ka a le kotini ya kodi mo sebetsile tsholana ke gore ke le spekile ma khotla mahlano sna mkhampantha ka tsena o ke tsena re tshela ngwana re ke jwa ka botho ka mane re bulele ba se emo sa ha isa le go tsona
0: mm
2: ke a ho tshe ha a sa ka tlhola a gona go tsamaya go ya ka ditimalo tsa le go tsona tsholana ba tsindo ke la ka ithuta o ke ka khona ke gapela
0: mm
2: ke bua le ntate modimo ke re ho tsona ka ofela ke la ka bula go tsika ngaka ke a di bona ka ofela batho mara ntlo ya ka ha ina space sa wheelchair ke tlo tsama ka wheelchair eo o tlo tshwe ke mangka wheelchair bona ke bone mohau mo hlane ba mfunya la speaker sa ka ICU o le second day ka ICU
0: mm
2: ha tsoka ma dilaka o tinga kwa 2 months mo hlane a tswa ka mo a iketsa bathroom ma nesa ke tsebe ba dinga ke ba tshele go tshimanela ke tlo ka motho ha tlo inehela ku bona ka jela tshwana wa itsama isa ga a tsama ka dikai ka dikhatshe ba go itsisa ma batla go ya teng
0: mm
2: wa itsisa ka bathroom wa itsisa ba batla go ya teng ke bone mo hauka tsatsileng go ne ntse ha tsaka tsona a gona go tsamaya go hana go feletse gore ke bone ka nna tsa dintho modimo ka o tsama tsona ka o fela ba itsona ke le bitse
0: mm ke le bile hle ngwane se tsatsile mona tsho club
2: thank you baby
0: thank you me Mamedi ei ha ke sheba taba ena e hlile e batla ile sekolo se haholo jole ke bona mehala ka panyapanya empa ke bona ka nqena ha ke sheba bana le bona bana le taba tsengata ka jeno hopola hlekitse pali ya bona e o ba itshohlang ka jeno ba bua ka notsi e kholo hopola hle di taba tsena di hlophisitswe ke Ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwana ho le Sedi FM Enriching Minds Enriching Lives ire ke hleke ba fe sebaka mo mamedi o tlontshwarele ha ibo gona o nthumela voice note ka taba tsena a go nthumele voice note nomorong ena ya 079 758 5066 079 758 5066 me ke tabona ka mane ka nkane ho di tabatsa hora ya leshume ke tle ke la hleletse pedi tse tharo tse o nthumeletseng tsona metsole ya rona ya tsohang ke bana

0: Itabatsina tsa hora ya le shome di fella mona ka boela tamela yo mmela tseding hape hana ko tlabele hora ya le shome le motsomong tseo tsona o tla modiballwa ke mosiu wa tsweu mogatlhele kwa bobedi wa itlabolle le thule baby
1: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rohana bana ba tswe taolong ho o tla bona ba tletse tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi bophelo ba baahi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theo ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baahi ke molelo
2: ha ne tefeteng eno mo mamedi ke molelwa e mehala ene e le mengata ka taba eo re neng re bua ka yona hore ka nako nngwe bophelong o hlahelwa ke dintho tseo ha di qeta o feta o ema ka nkane ho tsona o bo re o mohau wa modimo ke kwetsa ke le ka etsa mahlala hore batho ba phethwa ka dikoloi koloi fele empa wena o tswe o ntse o le jwalo batho ba ya dingakeng a kula dingaka di molatole empa modimo a etse mohlolo ka hara bophelo ba hao jale kare ha ke nka ke nkile mehala e mmalwa ke be ke re a ko ntumelele voice note ke tle ke bone nka se lahleletse pedi tse tharo ka mora ditaba tsena tsa hora ya leshome mme ke a bona ka nnete di kene ka bongata di-voice note kwano kore ke nke tse pedi tse tharo fela ke utlwe rena o mamedi o reng kwano re bapale voice note ena ya hae re utlwe rena yena o reng
3: Dumela nna Thuli, diphetho-phetho nna Thuli, o bua le nna ke Tsikwalepe. Ka selemo sa 2022,

0: Fortuna Mantene.
1: Mamedi aye mona ayandantanzi upheyile man upheyile hey upheyile man hlomanani izikhali ke lebiso lapina ile shume lemetse mehlanu meso sukamara hora ina ya le shume me rikena tabenya bohlokwa e o kilakatsang wetso hla le wena me tabaki ena hore di kereketsa rona moetlo e o isaleng re hola ka yona ke hore kereke e kena ka sunta ha kereke mohlomong e kena ka hora ya le shume kapa ka hora ya le shume le motsomong moholo ba tsona ke hora ya le shume le motsomong jalo jalo empa he ha di nako di ntse di tsamaya ha bona hala ho fetoha ha di kereke tse ding di ntse di hlaha di sebetsa ka tsela tse fapaneng ho na le dikereke tse ding mo o fumanang hore di hora tsa ho kena kerekeng di a fapana hona le tla kena o seng ya batho ba ratang ho tswella o seng ka bo 7 hona le ba tla kena ka 10 hona le ba tla kena mane ka bo 2 o'clock bo 4 o'clock jalo jalo ho ya ka dikereke o fapana na wena o dumela hore mo mamedi motle tsela yeo e saleng dikereke di etsa ka teng hore kereke ka sonta ka hora ya le shume fela ebe o fumana batho ba bangata hona jwale ba sebetsa mesebetsi eo e leng hore ba bang ba bona ka nnete ba sebetsa ka dihora tse itseng ke di-shift mesebetsi mona ho a ntshanwa jwale o qetella wena di-shift tsa hao di sa o dumelle hore o iphumane o le kerekeng ka sonta sefeng kapa sefeng o ka tshwaela o ka tshwana o ile ha nngwe ka mora nako ka lebaka la mosebetsi o o sebetsang jwale re ke re shebisane gore na ebe o nagana ntse le mogopolo motle wa gore kereke e be le nako e le nngwe fela ya o kena re shebile gore batho kao fela ba batlang go ya kerekeng ba fumane monyetla wa gore le bona ba ke ba ye dikerekeng gona jwale re fumana gape ebile dikereke tse ding di sebedisa marangrang bakeng sa go fana ka ditshebeletso tsa kereke bo lentswe la sonta ga o fumana gore batho ba kena fela difounung tsa bona ba kena marangrang mona ba kena ka kerekeng o nagana mohlhomong re ka e sebesebetsa jwang taba e sebetsa jwang kerekeng ya gago a kontetsetse 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro reka ya mohala re ke re utlwe fela gore na ebe wena o nagana gore e ntse e le mogopolo motle wa gore kereke fela ka sonta e kena o seng ka 10 kapa e kena ka 11 go felela moo ga o saya ga o aya ga o tlotswe ga o tlotswe go latela mabaka ao ke seng ke a beile a etsang gore ka nako nngwe nako tsena tsa dikereke e be tshitiso go ba bang ba ntseng ba labalabela go fitlha dikerekeng empa ba setisiwa ke taba ya gore nako ga e re dumelele mametse lesedi dumela
2: re teng le kae thule
1: ke a phela mme o phela gantle
2: ka mo ga o thule
1: eeme
2: ke nkgono scout za tsone mona thule ya thule wa tseba nna ke bona e le ntle ntho eno ya gore batho ba accommodateiwe ka ofela ga bona gobane mesebetsi e teng gona jalo go a sebetsa le ka disontaga and-e kore ke di-chief ka di-chief so motho a balabalabetse a galetso ya kerekeng empa ka lebaka la mosebetsi a se ka gona jale ga o na le nako e nono nna ke e chaela monwana gore batho ba accommodateiwe gobane ka nnete lefatshe la bo rona le ya kula le itlhokela fela lentswe la modimo
1: mme wa ka ke thabetse o bua le wena o letsa o le kae
2: ke letsa ke le Vascon Matlakeng
1: ke a leboa moratiwa
2: Thank you,
1: mme. Lesedi FM mo mamedi dumela. Hello.
3: Dumela tulwana.
1: Dumela ntate.
3: Le kae?
1: Ke a phela o phela hantle ntate.
3: Jesu ke mogena.
1: Ntate.
3: Tulwana nna ke na le 42 kapa 43 se ke tsamaisa kereke ne. Jale taba eo yo o e buang eo ha e re sebeletse ngwaneso ya gore re ka tšhentšha dinako. Le ka nako e o ipeileng tse ba sa fitlhe ka nako nna ebile ba ka ke ba botsitse ba mpoleletse gore ga ke kgaoane le batho ke tshware kereke ka nako e ke tshwarang ka yona eo seke ka e tšhentšha gobaneng ga ntse ba tsa lata o bo wa e fetola ga e
1: dumelelanaseotšhentšhantate a se o tšhentšha nako ga e be lena le kereke ya sonta e kenang ka 10 ga le kgone gore le ka ba le kereke e kenang mantsiboya gore ya sa kgonang go tla o seng atle tshebeletsong ya afternoon ke yona tabe e seng o tšhentšhana kwa kereke
3: tulie kana go gongwe ba etsetsa ba afternoon o lo ba mo mono o tla ba bagago eh ha o a tsinga o ba isa kwa na wa ntate ai wait o
1: kila ile ka ntate moruti ka pa o so a ba fela le
3: pele na ye ile ke ile ke ke ile ke ile ke tla yo
1: ke le buile mabenkele ke a
0: Hala, ke yone monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng. Go kenela, bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
4: Lesedi FM, a ke molelo.
1: Zero eight six zero zero zero three zero eight four. Lesedi FM, mo mamedi e dumela. Hello?
5: Hello,
1: mme. Dumela mme.
5: Le ka mme.
1: Ke teng mme, okay?
5: Ke ne re fona mabapi le transport ya bana re mola
1: tlhapa. Eh hanyane fela mme hanyane fela ka transport ya bana. Le sedi dumela.
6: Hello mme.
1: Dumelang?
6: Hello mme.
1: Phamisa lentse ntate wa kae? Le kae?
6: Re teng ha mo la tlhapa ka.
1: Le sedi dumela. Hello. Hello.
7: Hello Tuli.
1: Hello le kae?
7: I'm not. Hey. I'm not. Ba sa khona go fumana mo nyetla ga le bakala mo sebetse. Ha nke ke rate re re bapisa dikereke ka ka manane. Go re utlwe ba bangata. O ka ipotsa ona ba bangata ke ba bakae ba dikinyana ke ba bakae. Go ba lentse ba modimo lona mo hopola lona go re le sebedise go batho ba tla ba tlile kereke ka nako eo. Ke nagana mohlomo ha ne kereke ya rona le rona ya the Church of Southern Africa e ka le ka mokgwa oo. E ka etsa gore re be le maloko a wa reng ga sa kgona go tla kerekeng seo ka lebaka la mosebetsi le mabaka a mang. Ile o tla kena tshebeletso ya mantsiwa ke mmotlo o tlanke mmotlo
1: ke le bile ntate le sedi dumela
8: hello
1: me
8: ah le ga tlo ke go tsa ntho ile dilo ke lo nyibitse a ke ke go fetse o theke ya ke kena ka
1: le sedi ka sonta ka le vene
8: ha le le go tsinta me e di ti ha go na ka ba ga rata go ga ha go kgona go tsoa empa he ne ntse le bo tlhoko ba go go kopolelo le ba tlhatlhang ke re ke nka nnete o seng bana ga re finyelele ka o tshenya ke go tsaya re finyelele ka tsela o seng ga o noka ga go polelwa le bana ba tota le itubana ba rata ka nnete a se bi kgethelo ba bona gore ga ba kgone go kena kereke empa o ka mphediseng kelelelo yo o godisileng ka yone e dutse
1: e dutse mogotsi ke le boile o tla babae a se bohe babae le sedi mo mamedi dumela hello
9: Othuli
1: hallo ntate
9: rona mona maobane ne re yentse re le madodana re yentse yona ba ibisa video wa twatse ne re yentse ama nete ya re sebeletsa rona hobane ha re fitla kerekeng ha re na nna kwa rona e banyane so re ne re ke tsa mmitsini wa rona ka thoko ba le bontate re buisana tse re batla go buisana ka tsone
1: ka marangrang
9: ka marangrang
1: e sebeletse le ka dikena mono ka marangrang
9: ka marangrang
1: tjale o na hana mo shamo ndi kereke di bele mo hopolono o sebedisa marandrang o fitlella maputhe o ka ofela
9: e jwalo tsho e jwalo ya sebedisa
1: ai ntate wa ka ke le buile
9: ya lebo
1: ha se mo he mama di dumela
10: antle ga mantle
1: ke teng o ka engwe nes
10: ha mo na ke go ona ya ona 11 ha ke bone ta khirti tshintshi ha sale ntse ke na ka 11 le ona jwa ntse ke na ka 11 nna ke nana go motho a ske ikopisa so a kalo ha e tshwere o e tshwere mohlanga e tshwere mantu ha sa e tshwara le teng o tla ba thoetse le bakala e tabe lo thoe e bile taba bo golo go ja e sa taba na go e tshwere ka pa wa e tshwara ha sa le o isa tshelte ke reke a le se ire
1: o ba ske ikopisa so
10: ba se ba ikopisa sone hanya
1: yo mogotsi we be jona ba se ka ikopisa sone sa o le teng o teng a o le siyo a huyo ha fela o ntsha
10: ka tsane ka ka la o sebetse mantu
1: impa 11 o'clock le ba tla idule mono
10: eh ya mantu ke ba ke nna
1: Bye bye bye bye. Listen, the FM, Mama Mji Jimel.
11: Hi, Jules.
1: Hi, look I.
11: Uta na kai Jules.
1: Amu na chuma des.
11: Baga loka tsa chale tete lo nosa.
1: Eh, loka tsa chale tete lo nosa. Tu re.
11: Eh, ah, Jules, wa tsa yona ki ki tabe mona to ba no bua nnete. Me tsitse le tsebe tsang ka jeno. Na go mo ala ka to otholo mo yeng ono ke le tlo go ne le mo yeng go batla kereke ma go sa ngone jwale bo be tiro ba bona go ena ya 11 o'clock e ka ba be tiro ka kamaganga ka covid ya o plant ne re tsoga kamaganga ene ne le monate o no utlwa ka go o ka hage e ka go ka haga kereke otholo le monate so ke nana ga ha ka tsoga ka kamaganga e ka ba ga iteng then ho tsena tseding di kereke ya gona hala te ya ke di kereke ha di tswane ona le tsene tse go nngwe tsa di service tsengata ka tsa tsile iwane ona le tsene tse sa go nngwe tsa service tsengata ba neng service ba notho lo e mengata kerekeng tsone eno ya ne service e mengata ke ona e ka etsa gore bo mantsi ya e ka tswaga maganga bona ke re ha modimo o go tshilile ba di le ba gago le kopanetse mo rena go monate fela wa e bona la be di le ba gago le a tswaga fela bo monate fela
1: a ga itse le ka o ibe le hantle ke le buile ngwane so tsa
11: Thank you, George.
1: Thank you. Lesedi, welcome to the Fela Kekola. Dumela.
12: Dumela, Mama Nituli.
1: Dumela, Melekai.
12: I'm not Melekai, darling. Ima di tshwane lo ka she mama Nituli nna ke holetse kirekeng ya Katoliki mama Nituli ke ho tswetsa di service tse pedi ho nona le misa wa ho se wa ho ga ya busuka ho na le wa bo 11 nani ke bona ka nnete e le kereke e hantle
1: mohala wa hao ntse o nyamela o hla o nyamela mogotsi e mahantle
12: wa kgola ke network
1: eh bua he ke a utlwa jwale
12: ke re nna ke holetse kerekeng ya Catholic go nona le misa e mmedi go nona le o kenang ho seng ka 7 go na le wa bo 11 nani ke bona e le hantle baneng go na le batho ba sa kgoneng ho ya bo motsiari ba khonang ho ya bo seng ka tabatsona tsa bo mosebetsi eh nna ne ke bona la dikireketse ding dikaetsa jalo ne ke bona ile ntwe hantle ba ne mesebetsi ya batho e fapane mingata
1: ke le buile ho lona neso
12: ke le buile le nna ga tolaka
1: sa tsile monate he
12: bye bye my sweetie pie
1: Mabidi kibetsa so e ba shaba ba betile metse sipileng kamora hora ena ya le shume ihlakile ka nete hore ba bang ba bona ile taba e ba fahlollotseng hore mohlomong ka nete ha dikereke di ne di ka chaela monwana ya hore ho be le ditshebeletso tse ka bampedi bunyane hore batho ba bang le bona ba sa khoneng mohlomong ho seng ka mabaka a ba seng ba hlalositse haholo ba hlalosa mabaka mosebetsi ebe wa tseba hore o ka kgona ho ya thapama ona le ba sa batleng ho ya thapama a batla ho qala letsatsi ka kereke e gone hore e molemong a gone ho fuwa monyetla wa hore a finyelle kerekeng ke taba bohloko ke le shebeng hle ba itapile dikereke mono hore na e ka se le sebeletse na hobane batho ba bangata ka nnete ba tena ba iphumana ba sa dikerekeng ke yona taba ya hore ai ya ntlhola nna 10 ya bona ya ntlhola 11 o'clock ya bona jali ki o qetellang ke lena kwetelele le samone kerekeng mhlomo le ke le ipopole le shebe le dule fatshe le jema sapahlo le sikasike rena na e ka sebeletsa kereke na taba ya mofuta ono molemong wa badumedi bana ba kereke ya lona ke metsotso e mashoma mapedi le metso e robong ka mora hora ena ya le shimeng tso mametse le sedi fm le nana o ke la haula e tlabolle

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Le seria fan. Aquí molé.

0: Amiti kena ko yo kena merapelong ya rona me rekite ko he se harkena merapelong ya rona nomoro ya mohala ke 086 000 3084 kite ki meme moya o halalelang kite ki meme mo mamedi ya seng adutsi are thuli re kitle ki bule mo sebetsi ona ka thapelo me ke a bona mo mamedi o santsale teng kwano le Sedi FM mo mamedi di mail
1: thuli be le kwa
0: ke a phela ntate
1: are ke ke ne thapelo nya letsatsi modimo re o mema le o seng ga letsatsi modimo bula bana ba hao ba to kenang ka ro mo rapelo nana le ntsula ha ke le dule di thapelo ntsa bona mamela tata tsheka bo hlale ba rona re tlo meme ka pa ka matla rona ke ka bo hlale ba hao Jerusalem ila re ha re bi ha re bi tsa modimo o la arabela re a kopa le o seng ha letsatsi dula malemeng a bana ba gago ba tlo tsenang ka rome rapelo modimo re thuse mo re tsamayang teng ditseleng ka mehla le matsatsi re thuse bana ba gago ba dikeneng ka re dipetlele manese ditronkong modimo a matla gotlhe bana ba bo rona ba dutseng ka gare go maponesa o ba thuse mesebetsing ya bona le diofisi modimo a matla gotlhe o tlo thuse bana ba bo rona le o seng ha letsatsi diranme ke tsenang tata matla gotlhe o thuse bana ba rona ba phelang ka re diterata modimo o bantshe ka re o metlhole modimo wa matla gotlhe ba le bona ditsentsie matlhomola re o mema wana letsika le lego lola ditšhaba konyana modimo a galalelang ntate o itse ga re o heletsa go wena konyana metshia re ta rabelela ntate wa matla gotlhe le o seng ga letsatsi re kopa maatla o re fileng ona ntate wa matla gotlhe ka lebaka la gobane modimo wa matla gotlhe re bitsa go wena ditsietsi le matlhomola re arabelele ntate wa matla gotlhe bana ba borona ba tshina ditseleng tata matla gotlhe ba gannang dilori wa go tsena ka gare o bona go tlo tsennetse lefatshe ba etelele pele modimo a matla gotlhe modimo ke o memile le o seng a letsatsi ke kopile modimo a matla gotlhe gore ga ompitsa o kenya ka gare o lesedi modimo a matla gotlhe ke tla ke arabelele ditlhapelo tsa bana ba gago le nna ke leboga modimo a matla gotlhe matang o mphang ona o seng a letsatsi ga se ka botlhale baka modimo matla gotlhe le ka matla ka gonyana letsholo ka setsa sa lodimo modimo ke a leboga ka se o nketsetsang tsona modimo a matla gotlhe a go kena ka gare malafo a bo rona modimo a matla gotlhe le ka gare o lesedi e se motlo kene ka gare go lona o seng ga letsatsi ke lebile modimo wa matla gotlhe yana bua etsa tlhatlhole go seng ga letsatsi konyana metsholo ka ke pitso ga motlhomo o tswa ka re motsho wa monyakeng empa gona jale ke le ka re o thorothore modimo wa matla gotlhe ke a leboa modimo ka senketsetsang sona mabitsong a bokang ka o sa sone le bitso le ntate le lamorang lamo e galelang re a leboa thudubeng
0: ntate ke a leboa

0: Komiti ho seng hona ha re fumane palo ya lentswe ho ba kolose gaolo ya boraro. Temana ya mashima mabedi le metso meraro. Ho ya temaneng ya mashima mabedi le metso emene. Kgwedi ke ya basebetsi mme re rapella basebetsi ba malapeng. Meso le sietsang le ha e ka ba eng le eng. Le sietse ka pelo e ratang. Jalo ka hoja le etsetsa morena e seng batho. Letswe le tseba hobane le tla fuwa ke morena moputso wa lefa. Le sebeletsa Kriste morena. Palo ya rona ya lentswe e fella hakana mo mamedi motle re tlo mema batho ba tla re tsamaisetsa molaetsa ona wa letsatsi. Ke re fela re fete mona re ya kgutla.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molemo.

0: Amadi ha re nke sebaka sena re amohele mme Matshila ka mana ka Kroonstad. Mme Matshila a sebaka ke sa mme.
1: Ha ke dumedise bomme le bontate. Letsatsi la ka sheko le nna ke a dumedisa. Ya dumedisang ke mme Moefantledi Matshila o tswa lefatsheng la Kroonstad. Tlase ho kereke ya Emmanuel Blue Heaven. Le nna ke kopurungweng teng. Ebile ke rata go leboa ba Lesedi FM ba re file monyetla onana letsatsing la kasheko gore re tlo tsamaisa lentswe la gae le go kgothatsa batho ba sebetsang malapeng. Amen. Lengwelo la rona re le utlwile batswadi go tswa bukeng ya Bakolosi. Ga ke tala ke bua ka lentswe ke tla tlala ka gore Bakolosi ke buka e ngotsweng ke Paulosi ka thuso ya Timotea ga ba le kgolego koroba empa ditsebi tsa bebele tsona ga di phedisana ka taba ena ya buka eno gore e ngotswe ke mang ga ya ngwelwa ke mang e re ke ko lentsweng ke gotlhe lentswe la rona letsatsing la kasheko le re ditseng go lwana ke le reng mme seo le se etsang eng kapa eng e le o etsang le etseng ka thapelo ebile le etseng jalo ka e ka letso tsa Moreno a ke re letsatsing la kasheko re bua ka bonne ba sebetsang malapeng tsatsing la kasheko re bua ka batho ba dulang ba nyatsega bosilo motshegare empa botlhoko le taba ke gore mme thulana modimo o re kgethela mesebetsi e re sebetsang gobane o tseba sepheo sa mesebetsi e re sebetsang ka go letsatsing la kasheko le nna ke rata gore go batho ba sebetsang mesebetsing ya malapeng ke sepheo sa ntate modimo ebile ke go rata ga gae ka go ha o kena ka hare ho mosebetsi wa gago wa matsogo e tsa mosebetsi wa gago ka lerato e tsa mosebetsi wa gago ka tlantlello o rate mosebetsi o etsang a ke re mo re sebetsang teng batho ba re ba sebeletsang ba tla o isa godimo ba o ise fatshe fela e nngwe le e nngwe e o theng o etse e etse ka pelo ya gago ebile o bo o e rate e ka o etsetsa Moreno bomme le bontate ke tsena ditaba tsa letsatsi la kasheko ga re beya bomme ba sebetsang malapeng hantle a ke re ka mesebetsi ya rona ya malapeng re kgona go beya dijo ka gare go tafole a ke re ka mesebetsi ya rona ya malapeng re kgona go dula ka gare ga matlo matlo ao re dulang ka gare go ona ga o fitlha sebakeng seo e ka re go dula a kgentle bomme ba malapeng le botlhokwa ka metshebetsi ya lona e le etsang e tshepeng le ithate mo etseng ka maatla mo etseng ka natla le nna ke a leboa ke metlatsa ka maatla bana beso letsatsing la kasheko gore le seke le inyatsa le seke le igelela fatshe le botlhokwa le go modimo le botlhokwa ke ka gona Bakolosi letsatsing la kasheko a ditseng lentseng le reng e tsang mosebetsi wa lona eng kapa eng e le etsang e etseng ka lerato ebile le etse e ka letsetsa Morena ke a leboa a leboang ke mme Matshila Kroonstad amen.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahete. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Amedi ke metsotso e robong pele ho ra ya le shumele motsomong re kopana le Metwani ke mesana Thwani ka mana ka Paris mme wa ka sebaka ke saha.
1: Ha ke dumedise Metulwana ke le bohele sebaka se ke sifuang letsatsi la ka jeno. Mo re tlo bua ka kgothatso ya basebetsi ba malapeng. Ne tuli ya buang ke Metwani ho tswa lefatsheng la mane tumaho le Paresi tlasa kereke ya African Presbyterian. Mookamedi wa ka e leng ntate Motloung lefatsheng la Everton. Kajeno lena palo ya rona ya lentswe e kgothatsa basebetsi hobane kgwedi ena ke kgwedi ya rona basebetsi haholoholo bo mme ba ka malapeng ha e kala e bua le rona re paumofi e ne e le morutiwa wa morena Jeso ka nako eo ga dibeke tsa go feta moya o halanelang o ne o tsetsa go nka Jeso a nnyologela legodimong bona mme Thomana ga Jeso a re siela kgotso lefatsheng lena le ka kwano O siya bomme, papa nani mipokoto e separa. Bomme, papa sebe tanka malapeng. Bomme, papa tseba bulima. Uri, seo, nisi etani. O siye etse, ikika mwaketela. O siye etse, o sebe tuwa hao, ika msebe leta morena. Eta o sebe eti, o ubi sebe tuwa, ha ubi mwalo bomme,
2: Re hloka boikokobetso, re hloka tiisetso.
1: tatsohe di kopana di yetsa mme wa sibili o mme a sa gahlwe le a mabitso re a fuwa ha o le mme o sena molekane o sebetsa dikitchening a teng mabitso a o salang ka morago diteng lebitso la gago le le na le sefane le be nne le be le seboko ka godimo gobane o sebetsa ke mme sana yaanwa dikitcheneng ke fane ya gago ya dikitcheneng o be mosa mosebetsing wa gago o be lerato o be le mogau o kgone go gaugela ka gonne tholwana e ba bonolo ga go bonolo le go sebetsa go isa godimo le tlase tsatsing lena o gantle mosane ga o gantle kaka mesebetsi ya rona e re fapa-fapakaneng empa gagologolo wa ba dikitcheneng mme tholwana sebetsa jalo ka gaka e ka re o sebeletsa morena gobane moputso wa ga ona oatla moputso wa ga ona oatla ya etsang bobonkgopo a fetise ka go etsa bogopo ba gae ka matsatsi a mang ga o robale ga o utlwile tse e tsagalang lapeng empa wena o tswile o le mosebetsing o tlo jarela bana ba gago kapo o tlo lokisa bophelo bo teng bo mme ga o fela o ka ikemisetsa gore mosebetsi ona ke tlo phetsa bophelo bona boteng ke bua tsena ka sebete mme tholwana ke eme mme tholwana ke na le lehaka ke na le motse ke na le ntlo ke na le driving license ke na le ke tsoga go roka ka lebaka fela la mosebetsi wa dikitcheneng ka lebaka fela la gore ke ile ka manela ka gotlelela tsotlhe ka manela tsotlhe ka ba le mogau go tsotlhe ke a leboga mme tholwana ka motsotsonyana e ko fuweng ke lesedi FM ke a leboga ke leboga wena ga mmogo le basebetsi mmogo le wena ke iteboela mme tholwana ke mme sana kaka lefatsheng la latuma go leparese empa ka mosebetsi a le gauteng ke iteboela mme tholwana ke iteboela ke eketse go etsa gantle mo ke ntseng gantle teng ke eketse mogau ona o nkatamele mogau ona o nkgoranele pelo e bonolo e nkgoranele go tsotlhe tseo ke di etsang gobane ke tshepile mmupi wa ka ke tshepile ena o lare o beile dinaledi lefatsheng a etsa tsotlhe ke a leboa mme tholwana mabitsong a mararo ke leboa le lesedi FM mabitsong a mararo a bokang ka o tla felong amen.

0: Mamedi e mehlane mesoso ka mara hora ena ya le shumele motsumong ntate Bishop Sotetsi ka mana ka Cornelia ntate sebaka ke sa ha relevo.
1: Re ba le boha mme Tsholwana ke ke di medise mme Matholwana mo le ba sebetse mmoho. Re lebohe le sebedi ka hore fa monyetla ona. Ya le dumedisa Bishop Sotetsi tswa motseko wa Ntswana tsatsi Cornelia. Ka sa kereke ya the Holy Apostle Church of Africa. Re kgweding ya basebetsi, mo re tlotla re kgothatsa basebetsi ba ka malapeng. Tlohella, tlohella ho etsetsa batho. Etsang tsohle e ka le sireletsa Morena. Bomme ba sebetsang matlong, le seke la kgella mosebetsi wa lona fatshe. Le tseba hore ke Morena ya le neileng hore le tle le sebetse mosebetsi o. Hona jwale re na le di-doctor, re na le di-nurse, re na le matitjhere ka baka la mosebetsi o a lona. Nna le ntate wena ya sebetsang di-gardening mapolasing, seke wa go nyatsa mosebetsi o wa hao. Le wena ya sebetsang seterateng o ntse o thonaka dipampiri, seke wa nyatsa mosebetsi o wa hao. Sa bole

0: la senata hanka sala bali tadinide e tanto se sa e tanto se l'intelletiva ore morena o tale fa li ruo li mupuso waleona e monna jesa e monna jesa aluki satafune apura ore eliabe ke nin sole lantwa atrava abilada je ke nin sole lantwa atrava rishama yena ke nin sole lantwa ayeka tsena tsohle atrava re thato ha ke aye ke ona yen lokelwa ke maemo ana tuhelang ko etsa batho etsang tsohle e ka ne etsa morena ha phasang ngwana a le nna ga thote a galesitse motlapi wa gae ee le wena o seng ka sebetsang ka romalapa e le wena o seng ya sebetsang ka deneng e tsa tsotlhe e ka o etsetsa morena amen.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Ke tla ntlha utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke ona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City go o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe Mino, come on, let's get it. Fumana ticket to your house, spa, let ticket pro. Yak, yak, yak, yak, Mosan City.

0: Amiti harinke yaketekan le sasila hai la zolo kajeno inelipina ya Sipho Makabane atamale Israel Mosehla mopulusi waka waphila irehe rinke yaketekan sasila hai la zolo 0860003084 kapau karmela WhatsApp 079 758 5066 impapil homono harfitele hudima katso folosi ho tla hore na ke re fentse hore ka dilebellang ho imatlafatse ka jeno di makgo di mela ngwanes ke petso petse
1: ke pesanta ngwanes wa ke tsebu wena ke lebuile ho luthuli mmamedi wa tshebeletso wa Lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno ho imatlafatse re fumana hore le gotlala dinyewe la magistrate wa Pretoria le gotlisetsa morao nyewe gahlano le Sergeant Fani Nkosi ho sala jalo tse di ntse ditaba ke tse bontshang ha moqusiwa wa polao Matipandile Sotheni a hlahella ka pele ho lekgotlala dinyewe la Brakpan ka jeno re tla boela gape re lekole dintlhatse a manang le kgwedi ya bana ya tshireletso mo e leng gore mokgatlo o amanang le disebeletso tsa tshireletso ya bana mmogo le go thusa mahlatsipa a diketso tsa ditlolo sa molao ba lekolang taba tse amanang le go rekiswa kapa go hweba ka bana mmogo le polokego ya bona go marandrang a dipuisano tsa setšhaba se nang le tseding go imatlafatse gang ka morago ditaba tsa go raya lesomele metsommedi ke lebuile gagolo thule
0: ke lebatlhe dimaxo ga se mohem Mamadi Harutu hai ki maa nyaki tikang le tzatzi la hai la zolo kajeno. Numara kamahala ki 086-000-3084. Rumela mula isa 079-758-5066. Huna liku zi empi eza iting milen wa R39 kantlenyana ho standartin kajeno. Kimo besi itulaning sadipeleu li tekesi. Me kotsinyo ha hlokahala batho ba le shume ka ofela ba bang ke batsuleng dikotsi e bohloko mo mamedi motle ka nnete e bohloko batho ba hlokahala jolo fela ba le shume ka ofela ba hlokahalletse kotsing eo ya koloi e etsaitseng ka jeno ka bana ka mmileng wa R39 ka ntanyana ho standardin ka bana ka Mpumalanga ere ke utlwa rona ke mang ya ketikang a meya ya bona hle e phumule ka khotso Ramaswabi ka nnete re fitisa le matshidiso malapeng a bona bao e leng hore ba hlokahalletswe ke beng ka bona kotsing eo ya koloi ke nthwempe re re phephihle mamedi dumele
2: molo le baby
0: le sedi dumela
3: le ka tuli halo tuli
0: halo me
3: le ka tuli
0: Ha mona tsi magatiwa.
3: A mona tle ga tolata. Australian shares ma ke kopela. Se go hulwana sa malomo wa ka. Ke umphiletse sna madi. Yena o nomoronyana ya 29751 Khailisha mona Bloemfontein. Ke go umphile ho la holelo hono. Ke magadiwa o simangaka le ntate Lucas. Ba o kopelwa ke madi e petsana ga senya ka mone ka Bloemfontein ke go hola manana bona le botsengata ya le batuli
0: Hello Dumel
4: Baby
0: Hi me
4: Okay my darling
0: Ke teng o kae my darling
4: My darling, ke a hola Sunday ke ntshele ntlale mona ba sonya ha ke kitting kwa na lesotho.
0: Eh.
4: Ene ba wona ho hola school sa mamhakara maisa e leng thabang ra maisa. E be di fetse ho hola mamhakara maisa. Ho ikopela masoho no no tuli baby. Ka re re tsa tsile le monate le di mo tsenga tangata.
0: Ke le buile hle mogatiwa tsa tsile monate.
4: Hello, my darling.
0: Bye-bye.
4: Bye.
0: Khoso.
5: Dumela ne ka tshule.
0: Ke phetse mme o phetse hantle.
5: Ke phetse hantle hle mogatiwa.
0: Eh.
5: Ke kopela zanele mjandani ka mona ka le gatong melodi mona bilineng.
0: Eh.
5: O qeta dilemo tse 17 ke re zani o hole ngwanana o hole. O kopela ke mamalume wa hai Maria mjandani ke le bo wa tshule.
0: Ke le bile hle mogati wa tsatsi le monate utlwa.
5: Le ho wana fela jwa lotuli.
0: Thank you, me. Bye-bye.
5: Bye-bye, ma'am.
0: Bye. Listen, EFM, Mumamedi, hello.
2: Hello.
0: Ndete.
2: Okay.
0: Kite ungo kai?
2: Ya, kri, ba,
0: Eh, ndete.
2: Eh, ya, lena ka jo mwena kere dito kupe, mwane suka mwena ware ki, mmoho masati wa hula, saka tenga tanga tegera hula, mnati mani kwa kwa masali.
0: Ke le bohle ngwane so ke le buile ha holo.
2: Ke nna yo ha le di di ba tshili.
0: Thank you ntate. Le sedi dumela.
6: Tsuli le kae?
0: Ke teng o kae me?
6: Ke teng tsuli wa le Mariam kwena ka kinzo e ka dinoni tsuli.
0: Eh aus Maria.
6: Eh a tsuli ke go pala sekolo sa ka yana ke inawe dingela. O mo le sekolo sa Albertina se sudu primary school o tsa le mo tsa 10. Ke re hola ngwanana, hola ngwanang kgono, o bone dilemo tse ngatangatang, kgono a e ba mo rata tshuli.
0: Ke lebile mogotsi, bye bye.
6: Thank you.
0: Bye bye. Le sedi FM dumela.
7: Motse le le kae?
0: Ke teng o kae mme?
7: A monate se.
0: Ei.
7: Ee, re bola mogotsi magatse ka jeko, o kopelwa ke Sotsi Maritsi le Botshela Maritsi ka Thabong Welkom.
0: Ke lebile hle ba ha Maritsi.
7: Ya
0: Thank you Murati. Bye bye. Asibohe. Le sedi dumela.
8: Hi hi Thuli, hamna tele kae?
0: Hamna tele kae me?
8: Hamna di Thuli. Ka man ka Wesdin mona Bloemfontein ke kopela Mathelo Mosipili ke mamuguti. Ke re Mathelo Mosipili hola hola o bone dilemo tse ngata. Mguti solo mona go hola o bone dilemo tse ngata. Be ke ka man ka Welkom, ka man ka Western Holdings. O hula ana nene zoni ke go hola hola o bone dilemo tsengata nkgono mamola ba leng nkgono mamudi ba go hole o hole bone dilemo tsengata ka moka Welkom ke ya lebo athili ke Paulina ntshikele ka mona ka Bloemfontein Hospital pa ka ngwana na go le le athinga ke ya lebo athili
0: ke lebile a us Paulina tsa sile mona tshwanetse
8: lwana sela jwa lo thuli
0: ha se mo he
9: hello thuli baby hello o bua le Tshepiso Khesa ka mona ka Kroonstad Maokeng. Ke kopela mmangwane wa ka e leng Malwase phosi ya Motshweneng o ka male ka Krugersdorp wa hula ke a hula a bone dilemo tse di ntse ngata. Ke kopela le mme Mamopalami ka male ka Krugersdorp ka Roodepoort ke a hula a bone dilemo tse di ntse ngata. Ba kopela ke Tshepiso ba letsetsi le monate Thuli.
10: Hey, Thuli dumela le kae? Ke kopela setolo sa ka e leng Lerato Mphanya wa hola ka sheno ke re a bone le motse dintse ngatangata o kopela ke nkgono wa hae Daisy Mphanya ka Francis Zamdela.
0: Mamedi ke tshwere molaetsa kwano molaetsa ona o ko tshwereng ho thwe dumela hle tools dumela hle. Ke le bohle ho kena lenaneong lena la itlhabolle ho hola tsidiso Ruben Sehlogo. Me o hola le tshokolo Michael Sehlogo ka mana ka hlohlolwane ba kopelwa ke Steven Teboho Sejane yena ka mana ka Lady Brand o re tsatsi le monate la tsolo hle ke hudisa me mamukwena ka mana ka S section botshabelo mohole itumeleng boleke ka mana ka botshabelo le yena ba kopelwa ke Mama Winnie Tipe ka mana ka Brandford ke Majwe Masweu o re happy birthday ho bona hle ba ketike ha monate nati nati ke kopela ngwana wa ngwaneso lebitso la hae ke Sizwe Papiki Mukwena ka mana ka Piritona Heilbron o kitika tsa tsile haila tswalo me ke rohena ntate modimo a moekele sa dilemo tse ding sengatangata mme o kopelwa ke mamogolo wa hai Nana Mokwena ya reng abe le letsatsi le monate nati nati ke sore molaetsa kwano wena mo mamedi motle hona le motho ya ketikang letsatsi la hai la tswalo a re thulihle gapu ya mahlonolo ya tele mofumahadi wa ka o ketika tsatsi la hai la tswalo ka jeno lebitso la hae ke Maletsema Mabunda hothe happy happy birthday ho yena hle ke bana ka ofela le ntate Mabunda are ahole a bona dilemo tse ding tsengatangata Tuli dumela hle ke kopela mo aisan wa ka wa hola ka jeno dine o mofokeng ha hola hle a bona etile motseding tsengatangata nna ke pulane monehi ka mana ka Bloemfontein face 6 na Lady Square kere gapu gapu ya mahlonolo e mo atele hle a bona dilimo tseding tsengatangata ke le bohle mo mamedi motle ke le buile ha holo wena ya ketikang house ka wa finyella ngwaneso ka jeno tseba hore le hosane entse ile letsatsi o tla ba le monyetla o tshwanang le ona le hosane hona mona ho le CD FM
11: o a ratwa o a le le CD FM
0: ka jeno ke letsatsi le ro bapalang dipina tsepedi di a tshwana dipina tsena empa di fapane ka dibini jwale wena o tla ntetsetsa he o bua hore na pina ha ke qeta ho e bapala o e utlwile o e rata ha e binwa ke mang jwale ke tlo nka dipina tsepedi tse qalang kwano mo mamedi motle ya pele ke ya Winnie Mashaba Dr. Winnie Mashaba ruri le nkgapile pelo ibe ibinwa hape pina ena ke lebo se kgobela dumelang ke ya tsamaya wena o tla ntetsetsa o ntjwetse hore na ke mang e utlwang a binne pina ena ha monate ho feta emong lebo se kgobela dumelang ke ya tsamaya

ke lebuile ha holo mosi wa tshweu ka ditaba tseno sa gora ya le shume le meso e medi se latelang e tla ba sa gora ya pili Mohamedi le ke nang ha jwale le nane o ke la ditaba ke la imatafatse re a go hana le wena ha meso tswe le mashume a mararo ka mora gona ya le shume le meso e medi ka jeno ke la bone le la mashume a mabedi a nan le motso o le mong kgwedi ke ya bohlano ke ya motsiano nga selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi a nan le metso e tsheletseng la ka jeno mohlophisi wa lona e santsane e le dimakatso motshweneng ka mohelo mbele ke yena ya re laolelang gaso nna le biso la ka ke dimakatso wa gafolotsi hopola hore le nane o lena le imatafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere dumela mo mamedi.

awu le tswetse meetlo le tswetse meetlo ya basotho la tlhola le puo ya sesotho le kene segwenga ba tshojwalo bana bana taba yena ya mmino wa sesotho a se taba ya hona jwale ha isale tshebeletso ena e sale radio sesotho e le radio bantu ha isale e lwana taba ya puo

esale lwana taba ya sesotho ka ba le bo bontate Daniel Tebogo Kwekwe robalang ka khotso bontate Slaisilepe robalang ka khotso bontate motho fela makgetha robalang ka khotso ha esale ba lwana ntwaena ha esale ba lwana ntwaena ya sesotho dumela motho motle re ya metsotsong e mashomo mabedi le metso mmedi hantle pele go gora ya pele ke tlaba le wena o fitlhela goreng ya boraro ke tsamaya le Thabanga Morobane o seke wa fetwa sello se seng se segolo mo na Gauteng ba re mekhukhu e ba mengata gagolo ba re jwale Gauteng Gauteng mona e futuhetswe ke baipehi ba re mekhukhu e mengata Bulala le majoro are mekhukhu e mengata haholo futuetswe haholo ke baipehi mekana kwena Maria e ba mathata ana a go tlampelo kana kwena ya Maria taba ya pele mekhukhu e acha ya bobedi ha hona motlakase mono ha hona metsi mono ha hona matlwa na mono batho ba sebedisa paola ba sebedisa le sebediswa tse ding tse itseng tse kotsi sebediswa tse itseng tse kotsi me ka jeno motshemotse ke tlo bua lwena Afrika borwa ina ka ofela mane motsekapa Cape Town nomzamo ke sono ka batho ke sono ka batho mani City of Cape Town ke sono ka batho hona le sebaka se bitswang nomzamo ho bimo ho be bana ba kula kulanyane ya maobale maobane ba dula mekhukhumo pula ena e nang ya Maria e nang Western Cape e ba fihletse Haiba pali. Haba khone ho robala bosiu. Haba khone. Mo ba dulang ha hona matlaka, ha hona motlakase, ha hona matlwana. Metsi jwalo jwalo nomzamo Western Cape. Ibile ba kopa mmuso bo hareng hore o mpotle, o potlake o tlo thusa. Bara pula ini le jwalo kha ini le bona jwale metsi mono a tla oma ka mora kgweditse nne ka pa ka mora kgweditse hlano ka mora kgweditse nne gore ba tla dula metsi ho tloa bona jwale ho fihlela ka kgwedi ya September ho le metsi fela jwale ke kopa o bua le wena he mo mamedi o ke mo ratang mo mamedi wa le Sedi FM ke la bone bekenga ha re ke re bue ka rona baipehi ha re ke re bue ka rona baipehi re ka etsa joang mariengana gore re bolokehe ke di feeding thotse gore ka dietsang rona baipehi mo re ipeileng teng gore re bolokehe ke di feeding thotse re ka dietsang nthweng hape e kholo ke di feeding thotse re sa tlamehang ho dietsa ke kopa bua le wena nomoro mohala ke nomoro ya 086-000-3084. Ha re ipeile mono re dula mono dibakeng tsena tsa mekhukhu. Maria tsena ho hobe, hape ho na le pula e nang ka baka la maemo ana a le hodimo. Ka baka la maemo ana a le nteng hona jwale a le hodimo. Ke di feeding tho tseo re tlamehileng ho di etsa. Ke di feeding tho tseo re sa tlamehang ho di etsa. Ke di feeding tho tseo re tlamehileng ho di etsa. Ke di fe tseo re sa tlamehang ho di etsa. Ke bua le wena ya phelang mekhukhung. Ke bua le wena ya phelang dibakeng tsa baipehi. Mme ke a kopa hona jwale o tlo ntetsetse momamedi nomora mohala ke 086-000-3084. Kgotso.

0: I need that peace in the middle of the night. Ore tseditse ditshepiso wena Kurenhof. Wa ra o sa tla re gathatsa, ha re sa tla tsoswa masiu, re botswe dintho di hana o fela, le re batle di lochas, le re batle di eng, le batle di thotse ngata ngata. Go baneng o etsa jwalo. Hape ka jeno rona jolo ka batho ba batho re tseba o le Mr. Promises. Empa nthwe bohloko, you don't keep those promises. In a binaka kuren hof. God some mamedi. Kuri mahlona kwa ke hora ya pele. O mametsele se di FM ditaba tsa hora pele. O tla di balwa ke mosiwa tswi mpa pele. O tla o balla di hlotsa tsona.
1: Lefapha la ditaba tsa lehae le qadile ka o netefatsa melata e setseng sa diakonia. Mohato wa busetswa morao ha ba itseke ba matshaba bana heng ya Israele. O lebelletswe go qala ka jeno mamedi tsena go kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di ratela.

0: le ka province ya Gauteng mo teng lo di mo le kwa etseng me o podile a thimpumalanga ho kwa etse o futhumetse ka mafafatsana a tjadileng a diaduma le pula ka le boya botshabela re le bejwa lo province ya no first mo teng lo di mo le kwa etseng ka ho kgetha dibaka o podile ka mafafatsana a tjadileng a diaduma ka bo phirima free state teng lo di mo le kwa etse ka ho kgetha dibaka ho abata ka mafafatsana a tjadileng a diaduma di ka ho longetse ka bo ho bo phirima re le betjwa lo province ya Northern Cape mo teng lo di mo le kwa etseng ka ho kgetha dibaka a ka le bopong le ka bophirima ntle le mona le kwa etse ka ho kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsana a tjadileng a diaduma Western Cape o kwa etse ho abata dikarolong tse ka borwa bophirima ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape le dimo le kwa etse ka go kgetha dibaka o futhumetse fela wa bata ka le boya ka phethela jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng le dimo le kwa etse ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a tjadileng a diaduma ka le boya botshabela mamedi di fela mona ditabatsena tsa hora ya pele ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bobedi ke khutlela wena tao
1: ke le bo wana me hona jole metso tse robon le sekoto ka mora hora ya pele ya le sedi f e ma ndate mutaung jwale ka utlwisisa pine na ya banjo in the middle of the night re le bo tao re le bo sbata ke utlwile hantle
2: a mo pete mmule mongwa hao e seng fela ho shoka halletse ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla ha eba o setho sa Avbob mme o tlhoka tshehetso ya tjhelete o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand etsa kopo ho avbob.co.za Avbob personal loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto Avbob financial services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng ncrcp 19411 ho na le dipehelo
3: ana khobo ya hao ito ba le di phepetso ha o mong the business turnaround and recovery program etsa maiswang ke productivity sa eteng ho thusa di company tse thata fallwang ho boela tsebetsong ho tswa dikeletso tsa ditsebi ho ya ditharollo tse sebetsang re tsheetsa leheto la hao la ho iphumana le kgolo etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011 848 5318 o nke mohato wa pele ho aha kgwebo e matlafetseng
1: e ke o taba jwale re tlokena metseng le metsaneng ya lona ka jeno jwalo ka ke bua le wena ba sepolesa ba kopane le ba home affairs mmoho le melata bothata bo boholo ka mona ka Natala bothata bo boholo kore Natala di ba province tse ding ha ho so be le mathata a lekanang le amane KwaZulu-Natal mo bo le mbo holo ateng hona jwa le gore ba tswe ba tsamae ke ka mona kana tala me gana e se itse ho ba a iba yona tong gana khutlelang gana ka pare le late ka difofane gana ho ba neng e tshojwa lo mo mamedi ka 1969 au di tshere jwa le wetsang ka 1969 Ghana ile ya leleka batho ba ne ile melata Ghana ya leleka batho ba 200,000 1969 yaro ha ba sna mangolo ba sa batswe Ghana ya ba fama tsatsi ya le shume le metswe mine 14 days kana kwenu prime minister ya Ghana ka opola bitsola ine ile Kofi ana bana ine le kofi mambana kofi abrifa kofi abrifa ona tswa gana mane yeah ona le gana ke yena ne le prime minister tona kholo ya gana kana ku yeo 1969 me bongata ba batho ba ile mbalele kwa mo gana ba itswa me di mba bewa me di mo re ba tsamae ba ne ba tswa nigeria hai ya tsama teacher ai tabang ntloele hle mona akotlise choko yaka o betla pangwe lo mona o tlise T-square hle mona o se ka mpa dastara man ha ke batle dastara thabantwa le ka batla wetsa motsebetsi na go ntsa rona ndi rengwala di notes ntate ka choko re di bitsa mane tla pangwe lo mbana ba dinke hona temmo tlo potla ka o tlise choko yaka ke sekele mobi nna ngwana mmatao sekele mobi nna ngwana stai ha so le tsena ho sana motho a tlang thiba o ka mpa bitsa khaitsedi yaka no totu ra tlong thiba bo madimo a be o sa robetse robetse boroko ba e ba o qetela ha na phela ke ne ka ropotla ke mo latatlo nthiba pele ke tswa ka pa.

0: ngiyakhathwa ngitsamaye. We! Ntsha e kholo jwa lo wetsang. Ka utloela hona timohe mo mamedi jwa le Ghana hona jwa le iri. Mae re romela difofane mono lona le palame lona ba Ghana le palame khutlela hae mona Ghana le tle hae Ghana. Ghana itse ba hantlo rona ile etsang ka 1969. Kofi a briefa. Aba fama tsatsi a le shomele metso mina re be le tswile mona. Ere ko tloele jwa le ke theuwe. Re metsotsonge le shomele metso mina hantle mo mamedi ka morao go ra ya pele. Ba hloka itse batho. How feel standard one. Kampumalanga. Ba hloka la jwalo ba ya mosebetsing. Na hana hore bana ba bone bo ntate ha ba tswa ba ya mosebetsing. Ba hloka itse ona jwalo. Ba sa tla hlola ba ba bona ho fedile. Ba sa tla hlola ba ba bona. Dikotsi tsa rona mo Afrika Borwa. Motho ba bang sepetlele mane ho apolwa ho apetswa. Ba le shome ba ile. Nana batho bano ba le shome o monke ka lelapa ka lelapa ka lelapa hore motho ona o fepa batho ba bakae. Ba ne ba ya stationeng sa matla a motlakase. Ke o taba. Ke o taba. Ya. Ke le tshaba lefu. Ke le tshaba lefu. Tswa bo sengwe phela qoqa o tshela le bana ba hao. Ka mora metsotso le shume bana ba utlwa hore ha o saleyo. Bana ba utlwa hore ha o saleyo. Bana ba utlwa hore ntate o ile. Mme o ile.
1: Yakala Mosambiki e gotlile e tshisa ho feta pele. Bona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Corbett Mukwevo, Nzuza, Nekali Zepoyosa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau Tisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tlabe di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supileng Phupjane, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za. Le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesolo. Sefete ke Siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag Siyakhala mo Sun City.

0: Ya ba pina ya kafa seminga le letambuli pina mandata ulu ndipendule era ketswa pininge na hekinke mabenkele
1: na kontsa tahlelwe bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.

0: metsotso ma shoma ba bedile metso me hlano hantle kamera ora ya pele o mametsele se di FM mo ma media ere ke ko feditsela tse kore ke di be jwa manna tse sebetsang ha holo kwano Africa Borwa tsela tsena re di sebedisa ha holo Africa Borwa ke tsela tse ja rantse pete pete ke batla o di tsebetsela tsena N1 ke bua ka tsela tsena ka baka la kotsi ena e tsa itseng ka bona ka Standerton ke R39 yeo N12 N4 tsela ena ya Polokwane ya N1 Pretoria Johannesburg Polokwane sebetsa haholo N2 sebetsa haholo N17 ya bo Emelo N4 Mbombela ketsela e ja rants pitipiti setsingata N3 ho ya Durban Leona ho jwalo fela N1 ho feta Bloemfontein N6 ho ya East London N2 tsamang ho ya ka mona ka bo Mthatha ha o tsama ka Mthatha ka mane N2 imathal wena ilo feta ka bo East London e fete Port Elizabeth e thewe e bile o kena motsekapa Leona ikutsi batho ba shwa mo tsela engwe hape e ke kopang gore le hlokomele ke tsela N7 ha o ya ka bo Springbok le yona ba re tshwantse e hlokomele N14 le yona e kotsi tsama ka mona ka bo Appington ke o file ditsela mothemotle tsela engwe hape eo ba reng tshwantse e hlokomele R61 e re nna ke tlatselletse he le N8 e ne ya botshabelo nna ke tlatseletsa le ka N8. N8 le yona e kotsi. Ke tlatseletsa le ka N8. Ke o file ditsela tseo ke kopang gore ka nako tsohle o di hlokomele dikotsi. Bona o tlokaetse batho ba bakae. Ho sengwena ka mona ka Standerton le Magason. Ba ile ba hlokaetse. Ba le shome. Ba ya mosebetsing hoseng ha ba satla kgutla ha ba satla ya mosebetsing hape fela mosebetsi yona o tla dula o le teng o tla tswela pele o tla hirwa batho ba bang ke ntho e bohloko haholo ke ntho e bohloko haholo dinaheng tse ding a o hlokaetse batho ba leshome na kaofela ya ema mona Afrika Borwa o hlokaetse ba leshome ba mashome a mabedi le metso meraro e ka re ba palapinane e reng the show goes on. Ka re ba palapine ya Bruce Hornsby and the Range. The show goes on. Na bao ba besi. Ba tla ya malapeng a. Na bo ratipa. Ba tla ya malapeng a le shume ba ilo ba bona. Le ka mora le motse pedi kapa ka mora le motse tharo. Ba ba no ya. O fedile ba hlokaetse. Dumela ntate Motaung, ke na le bothata ba ngwana. Ngwana ka o bitswa slow learner. O ntshitswe sekolong. O na le motse leshome le metso e tsheletseng. Ke kopa thuso ya hao. Wena ausi Pulane, jwalo ka o re ngolletse. Ngwana enwa he, a ko mo shebe ngwana a gore na o rata eng. Na ke motho wa matsoho. Na o abina na ke motho a batlang o bapala bolo ha ile ngwana na o shebe rona ke motho a ratang o sebedisa matso a hae ka pa jwang ska mo qobella ke a utlwa mona wena o batla hore a itswe sekolong se itseng mohlomong ngwana na o tlamela hore a ye TVET a ile rutwa mosebetsi wa matso ngwana na mohlomong o tlamela hore o muise o ile ba bolella TVET maro ngwana na o tswile sekolong o na etsa grade mamang o se wa kwata o se utlwa bohloko o se wa mtenehela bana ha batshwane bana ha batshwane bana ha batshwane kgaitsedi yaka ba utlwa o Sipulane ha batshwane mohlomong mono mo o leng teng o bana a wa mpolela rona o kae ho na le TVET mo o sale le montse hantle tsa hore a ka ithuta mosebetsi wa matsoho ha ile mushimano ka itsala la le ngwanana ka itsala rotse ba lukisa koloi wa muisa mono ba muruta u lukisa makoloi u tema koloi yana wa muisa mono ba muruta u penta makoloi wa muisa mono a ituta u lukisa di battery jolo jolo ka utla wena mo matlala sekolo e tlamile mo a ka ituta nte a wa mpolela rona o kae wena auspulane ke bone le dinomoro tsa gago mo nageng ke a leboa auspulane ke a feta go na le mo o ke yang teng gona jwale ge mme ga ke feta ke tla ka Roodepoort auspulane a re botshabelo a gantle auspulane wena botshabelo go na le bo motheo TVET college o kene taxing o ya TVET mane o re kopa o bona principala ya TVET college o tlile o tla mmona o bue le ena kapa o kopa go bona matitšhere mono o bue le bona se ke wa tshaba ngwana mme jalo ngwane eno ga wa re bolelela gore na ke ausinyana kapa ke aubuti e re ke fete di-permit Roodepoort ndate motaung ga re na di-permit tsa go rekisa ka mona ka Roodepoort ha e sa le re tsa dikopo tsa di-permiti tsena le montse e shweleng mme maponesa a re nkela thepa ya rona a nka thepa ya stock thabang ke mang gana yane ke MMC feng e sebetsang ka di-permiti City of Joburg a ko shebe City of Joburg gore ke mang ya sebetsang ka di-permiti re mmotse maobane majoro ona ale ona le kae banna ona fana ka puo maobane ona fana ka puo maobane bula perfumulo wa banna ntate morero maobane ara ha kena ka 2019 o fumane khauti mona ele masipala o senang tšhelete mme ba lekile ba leka kabela ka kopana le momamedi mong hape ka labone ntate thuso dumela ke kopa o nthuse ka SRD e sale e re approved go tloa 2022 o fitlhela lena leodimo ke nna Matshidiso Mokwena ke leboa Matshidiso e re re te re ifetise he e re re ifetise okay semo he e tsa jwang e tsa ke o he re ifetisa austidi e tsa maile ke file kgaitsedi ya ka mono ausi a ke a shebe gore na a ke su thuse na ka SRD eno ya gao eno 370 eo monna mahlwana mmogo le wena ausi mona go leitlho la setšhaba re a leboa thabang ka la bobedi leitlho la setšhaba le ne le etetse sebosiso ntsele mane Everton bana ba di 350-370 ba seng ba buletswe Baker e ne le televisioneng ba inkile mona go le CD FM re bo pula madibuo thabang re bo pula madibuo o na bile a hlaile le go 405 ba utlwile le CD FM o na le dikoranteng ba ne ba mmitsitse dikoranteng ba re ba utlwile go le CD FM thabang a re bapalelwe naneole re batla naneole na ntate rona re batla go tšhentšha maphelo a batho naneole na le kotsi ya golo e re ke kopane le ausi nkele o na le mane monna ebile e le mahlwana a buang ee o na le gona teng mono go leitlho la setšhaba leitlho la setšhaba le sebetsa mmogo le lesedi FM o na le moo re a leboa Re ke fetele mona ke kene mona ke tsebe kopana. Ake? Semo he?
1: Matsoho a sebeletsa metso. Mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng. Re rolela basebetsi gae bana. Ka boikitletso ba bona le go ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelo.
0: Le CD FM ke mollelwa ke nnete le CD FM ke mollelwa ere ke fete he mono ere ke fete ke ne ke butsitse potso me ke metse karabo tsa lona gore na jalo ka re dula dibakeng tse tsa baipei re itulela mekhukhung ke di feeding to tse re sa tlamea ngo dietsa ke tseleng tetsetse ke tseleng tetsetse ramolutsi feldjun skroon khotso dumelang tate thuso ere ke bone etsa jwanna ke nna itumeleng ramolutsi feldjun skroon 2024 o fihlela lena le odimo ntate fe ha ke fumane 350 hey ha ke no lenka le bangata lona ba di 350 di 370 ye ba kena ba le bangata ba re hle ntate thuso tswa roma metsi a o tsebeka mo roma melang ka teng ba kena ba le bangata ka itse di aka a go etse mosebetsi wa mo Akoba thuse hle ngwanana. Akoba thuse ena yena o ka mona ka Ramolutsi Feldjun Skroon nomoro ya haikeo. Yena half money 350. Eo moshana yena wa hantsele a ileng anahana abakopanya. Bana ba hlaile television ba bua televisioning ka borotho ba bona. Borotho ba rona botle bo bokalo go totharo ya lekwa le ka emisa Afrika borwa ka maoto ha le ka tshehetsa ka ema ka maoto Afrika borwa botle bo bokalo lenano lena la jwale ke nako ke le nane o le reng toro ya hao ke fe ke le nane o le reng toro ya hao sebetsa ka ditoro tsa batho mo re batla bona batho ba phela hantle re batla bona batho ba na le dikgwebo tseo e leng tsa bona ba iketsetsa dikgwebo bona ka bo bona re batla bona batho ba jala dijarteng bana ba tsebe ho ja re batla bona batho ba jala dijarteng tsa bona bana ba tsebe ho ja ere ke fete ke a feta mo mamedi ke kopa ho nka he o bua le wena hore na ke di fitse re tlamea ngo dietsa le tseo sa tlamea ngo dietsa rona mekhukhung ya rona ntate thuso makoloskopo wa ntate kuna hai sale harufumane karabo ibe ke o kae ke tsiamiso kulukile ngwane so ri ke fitise ke kopane le ntate shale re tsebe o araba ke kopane le ntate shale ar arabe ke fitise ngwana mme ke latletse ntate shale ntate shale o tla sheba re bolelle rona ibe ntate o tla me o ra fumane ho itseng kapa a itse kopo shale motswalle wa ka ke tla ho wena go bapaletse le pine monate shale ke tswa o rata le tambulo a holo ke a tseba hape ibile o rata le ndate kaifa semenya ha holo bo mami di ukai bana le se di FM o moyeng khotso
2: bana de tsol ka ndetwa
0: re a phela ndate
2: Ndetwa.
0: A watswa rapena botata ke ra watswa rapena ke ne ke tla o fa email mo tlamile ngore o tlo o ngolle teng o ba fedi tabatsena tse o buang ka tsone fela ke kopa tsa maya o dule fatse ke o fa tsona tsa ma dula fatse
3: o ga ba le hlasipa la botata ba molao ho tshoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlohlo ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ditheolelo tsa di-bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A-grade di tloha ho 6990 square meter-a. Bina jolo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Ho bona dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka la tharo Motsheanong. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Mumamedi mohlomong lo wena ho na le ntate mholo motsebang wile a sebetsa maplasing kana ko etelele ka dilimo a sebetsa jwalo walla o bona o le jwang a gore ke lefe email address ke lefa email address kena email address ena o ngola nomthandazo obore.moyo obore at dlrrd.gov.za ube ditaba tsa hao he mhlomong wa lele kwa plasimono le ya lele kwa plasimono bona le mathata le ngola hape ka pa o ka ngolla boninkosi ka ipeta boninkosi Zulu at D L R R D dot gov dot Z A. Get a lefire on a happy. In a shabana ha hulu batu bama plasing mole matata abona. Kia paling me palia hao kemunyaka. Ntabise ngotsa le teng ka manyaka

0: wa tsaba ha ke tsebe na ke manyema mo hali ha ke tsebe na ke manyena ya o tloditse nna hore be o tla fihla o itahlela fela tshe ka tlhunya ka o sa ntlisa le ho ntirisa mahali e nna le wena ha re metswalle ibile ha re na hlola re ba yona
1: o tsaba mongwe na gore ha ke tsebe ke manyena ya ntsentseng le bitso ha kana wena mosadi moholo mba wa tsiba hore nna ke o rata ka pelo ya ka kaofela
0: le shano
1: he
0: o tloe pela ka mona ka lechana ha ke nana nako ya ba ikaketse o tsiba hantle ha o mpatle ba nthatang ke ba tsiba mme wena ha o ye mongwe bo
1: a bo mme mamgwe ba thumbana kaofela ba hore mba o rata ke manyakileng ya re a le toropong a ntse a tsamaya toropong a ba gopola gore a o tlele diphasiphasa tsena tsa maria o tlo kwaela maoto ke nna fela malume baby ya o naganama nka o ite kae
0: batho ba morena o ye ka se ka tlhamagolo kampa ka tshela fatshe gobaneng ga o bue empa wa phoa o reketse nna dieta
1: ke o rata o fitlha moo e mme waka o di bona jwa bona di tshwanetse jwa
0: ha tsona dintle mpa o se ka ba nagana gore nkwala molomo nkwala kelelo nkwala le matlho ka dimponyana tsena tse o reng wa nthata go fitlha o di latlhela go nna mona jalo ka batho bana ba bangwe ba e reng ga o batla go ba laela o bo ba rekela dimpo
1: gore nna wa mmakatsa a ko utlwe fela ntho tse o di buang ga o tlameile o re fela ke a leboga mogale
0: mogale we ke mang a neng a re ithuta wee ke go tseba mogale ko tseba gantle ka kotlologo ga o na motho a ka ba nthuta wena o ha wa tseba le puleng ke mmoleletse ke sa pote kwana ka pokwana gore kolo e nyana-nyana ena ena yo rongwe mofile yona ke le rrapo lo reng a iphasetlhalonkona
1: mankwena o ka seetse ntho tse jalo
0: manna o bua le
1: mangwe o tsaga ke a lebelela wena ga re batho kao fela o ka tsamaya o ntse o bua ntho tse tsego bopuleng wena ko tshepile je
0: e le eng mogae e ka nthibang gore ke bue nnete
1: mme bona ke a kopa ke kopa le re fe monyetla nna le puleng re lokise diphapang tsa rona o tlhola o re ntw a ke ya madula mmogo a ke re mme ebile o tlhola o re motse go aga wa morapedi jale nna ke ya jwang
0: mogale tseo tsotlhe kapa poene o buang ka yona ona jela maele ana kao fela a bue ke nne empa mogale ka nako eo dinthone di se ka tsela ena e di leng ka yona gona jale gona jaletse wa sebedisa botlhaswa maele ao ke ne ke sa bue ke lebisitse taba tsena nthong tsena tse o seng o di etsa puleng gona
1: jwaletseba
0: o beile puleng wa modimo tsietsi ka nako e telele
1: re go jetse go bua nnete fela nna le puleng re etseditswe go phela mmogo go ya go ile wa utlwa le ga re arogana jwang kapa jwang re dula re fumana monyetla wa o boela re gutlelana ga mme mamkwena iketle ke a tseba ke diphosophoso ke le tjenang ke na le go gaptwa pelo ka nako tse ding ntho tse ke di etsang le tla nana gore ga ke rate puleng ke motlhoile empa pelo yaka e tseba gantle mo e fumanang kgotso mme ke kopuleng ke kopuleng waka mmetle seka ke alataba tsa batho ba babedi tjena
0: mmemaonnamogale mogale ka ba o etsetsang sono ka ngwene wa bathong o tseba ga o tla o lebile puleng helang o ipite ka fatshe jalo ka phokojwe o bona ga e ba puleng ga mmamela o mametse tshomonyana tse tsontsong mo etsetsa tsona tse tsa gale tse ileng tsa re godisa rona re le bo mamokwena re le tse tšhabe e le gore ke moiketsi ya salleleng ke rata go jetsa
1: mankwe nna a ke sore go tlo ba bonolo empa le wena wa bona wa bona ke a leka go lokisa lenyalo la ka lepuleng ke batla mosadi wa ka bophelong baka mmetle ke a mo tlhoka ebile e seng ke a mo batla ke mo tlhoka bophelong baka
0: jo nna basadi jonna mogalewen o tseba ga ke tutubana ga ke sheba ga ke nagana ko utlwagan ntho yeo e habileng wa tseba o leshano se ore o batla puile ngwanake
1: batla puleng
0: o sa gopola ona puleng o itseng gore le gaane o batla eng o batla eng o batla eng o sa gopola
1: ke tseba gantle tsenoeke
0: ke yona ntho eo kao fela e etsang gore o ne ore o rata puleng o sireletsa tsona ntho tseo tsa
1: mamkwena mamkwena o motho wa mogolo fela jale ebile ke tla tloa ko tlhotha diselepakanyana tseno tsa tšhelete yaka dikenya sekere gona
0: jaletapei
1: ko wenake tla tloa ke dikenya sekere gona
0: jaleeaeeaoaoaeona
1: gona jale o ne o le ntho e kgolo sekolong kwana empa gona jale o emetse pei ya maqheko ya
0: government
1: ga o re tankiotletse diselepaaoompolelamefoto
0: mogale ko wena o tla sebetsa boe lebitleng obane wena tse e leng tsa gao ke tsa
1: bolotsamabone ebile se ke buile nako telele lwena ke re tswa tabeng tsa ka le puleng ga ebe go santsaneng o batla go hema tswa tabeng tsa ka le puleng
0: matswatabeng
1: tsa ka le puleng ma
0: ee gwale towe o alamang mahe a sa bewang ke wena
1: tswaamanke a tsamayale jale salae banna
0: basadi ngwana eo go nna ngwaneno a fela wena mošhanyana e o nkutlwa ba o nkutlwisise nna ga ke emela ei ya maqheko ke itshebeleditse nna diki ee ke le ka kenya gantle mohuma temeng gore tle re ga gole tsena ke be ke ja mofuputso wa phatlha yaka ba tla ikutlwa ba pula mantsa ba matlha ka moraga mmola itoe
2: gao sipate mosadi nka e tsama lebaleba a makanakana gore re kopane e be o ntse o jekajeka keng o ntse kwa te sentho a ne a rona a maoba kwa aa ga ke re fete mo mosadi re batho ba bagolo ga re le jeng
3: a sa lerato a se taba eo ke na le ntho sengata tse e tsanang bophelong baka nkile wa bona jale e se ka batho ba bangwe banka leo ka e ka motlhomong e o ferekane bophelong baka mara he
2: okay empa wa seba gore ga ke re ga o tlhoka thuso go nna sa go fela ko go mpotsa fela onke founu o re nanka o thusa
3: jo nna ga ke bone gabedi osiwaka nka se tlotse ke o tshepile ka makunutu a bophelo ba ka ko o bolele le ya lelapa laka wena
2: bathosepatiw wa bona go sa tsebo o tshwarela bophelong o ka se age lelapa ko jetse
3: ga ke na maikemisetso o aga lelapa le wena lerato ke kgotsofetse ka lena leo ke nang le lone o tlompolelela o aga lelapa o batla o aga lelapa le nna
2: sepat ga o kgona go tshwarela ga bofano ka ntho e kanakana ya o latlheletseng yona o tlholwa ke eng go ntshwarela nna ga ke le ka phonyegelwa ka qoqa taba tsaka le wena le monna wa ka se ka itisa pelo tsena sepati ka fela re sediphoso re batho gao
3: lerato a ona monkileng kare wena nna le gabofanwe e kapa nna ke tshwaretse gabofanwe
2: ntshwarele he
3: se ka leka oang kenya mantswe ka leganong
2: sheba a ke rena ke buisa kore ke bona o santse o dutse ka ga lenyalo le legao le gabofane o thabile ausi
3: e bathong he o ditaba wa tseba lerato o tletse ditaba go wena ebile ga o tsebe le gore na ntho e ntudisitse moo ke eng ga fane ebile o ka seka ba wa tlhotse o tsebile jalo ko tloele o bua taba tsa lelapa
2: lakaaretsegoyona ngwana he o mokisanene e sale ke lokisa ka more wa tseba kere ngwana o atla
3: bathong taba ya ngwana le yone o kena ka gaga yona o ka seka tlontatisa ka ngwana ka lerato
2: sele
3: jonne mosadi o galilotse o kenakena taba tsa bophelo ba kae
2: ke wena sepisitseng moeketsi gore o tlo lokolola ngwana e segale ga
3: kereoannete ke dumelelane le moeketsi e seng wena lerato ke kope se ka leka wa kena tabeng tsa ka le moeketsi keng ka wena e mosadi o
2: wena sepadi o ema mo sena o ntse ore
3: ke ikutlwa gantle
2: o bua le nna gore ke seka kena taba tsa gago le monna waka
3: e ntse ke ikutlwa gorena kerato le ka ba monna gago ga ke ya phonyogela ntse ke ikutlwa gorena kereng e bathong batsa ga moeketsi a nkutlwile ebile a sena bothata ga ke a lebelela mang kapa mang a tlo tlotisana ditlhokwa le nna mona
2: he sepadi o etsa phose golo
3: ka eng
2: ga e ba o tlo fa nna a tišhiteng o mphang yona
3: oo
2: o ka setlofa mosadi a tlo dula le ngwana wa gago a tišhiteng ganye bodileng jalo ka yone ene o mphang yonaa
3: yona wa tseba ke o fa yona ene bona mo na lerato ke ne ke sa lokolela moeketsi ngwana gobane a sena mo wa dulang teng ngwana ka o na gantle le mo a dulang teng ko o bolelele ke ya pele eo ebile ke ya botlhokwa ko o jetsa ga ebene ga o tsebe o ka seka wa leka wa nagana gore ke etsetsa moeketsi favor ga ke moetsetse favor mona e ebile bona e ka go tla senya monyetla o ne ke batlang go fa moeketsi a ke tsebana o kena ga ditabeng tsa bophelo ba ka le ba lapa la ka ko e bile o kene le ngwaneng wa ka o ko tswa ho Paulo
2: a o sinyana
3: he
2: ke batla ho fa picture ena hantle e betle we
3: bo e a kompena ke bona
2: hore na o na le ngwana le moeketse ha kae ha le tlhogolo ha kae moeketse ke monna wa ka
3: hela
2: se nna mo se yo ke se buang ene ngwana no wa hao o lo dula le mate re la palaka le monna wa ka so at should you not like kitcho ke ga o mpha yona o se ibile ha ke ke eng
3: o tle na tsitse nga ke bua le wena ga kala
2: ka ne ke nna ke go fa
3: bona tsitse ngwana eno wa ka ngwana ye wa ka ngwana ye wa ka o ntsana le madulang teng
2: ngwana ye ka
3: mo pole o tloetse ka ngwana ka hana madulang
2: teng tsama madulang teng a ya ha
3: ke ntata ye
2: ha
3: ka ho ntata ye ha ntata ye
2: ke bona ka tsena ha o se bona hantle impatlo go si o tla sala o e bona
3: ha o lutile tsa mahla le gato impa o tsebe ngwana wa ka o ye ho moetsi ha ye wena moetsi e leng ntata ye ene ye o wiki ne ga mana ka hlong e thopotele e dule o tswaka
2: ke bona go o na le bofulishinyana bo itseng
3: eh bona o na le clever bo itseng
2: ne ke nana hore mo hlomong ho dilela ha bo fana ho tshwaeditse ka something empa he o tla ithuta ha tsela ntse ya
3: oh eh kuba eh all right you see bye bye bye le gato marotse be ngwana ka hatla mo hatle wena o tla ho ntata e moeketse sharp kuba eh

0: ana John tswaleteng kalana ke sa me banzili yena jwale he mono motho a bina mono ke ndate maphaka ine ile teacher monna yo ine ile teacher monna yo mora maphaka heila ho ya jwa nna motswalle waka heila o go ntetsetse hle monna teacher maphaka o go ntshware re bue ka ntsweleno le monna teleno CJB, your love is power. Hona jwale ke ya mabenkeleng. Ha ke khutla mabenkeleng, hona le mo riyanga.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau, e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha o tlhatlhobo tsa bophelo, ha o tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nka karolo ho The Beautiful Game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 400ml Vaseline Body Lotion kapa Cream, o kenyelletsa le Argan Oil ka 49.99, o boloka 20 randa kapa 175 gram Protex Hygiene Soap. Reka le highly defensive pedi ka 28 randa, o boloka 12 randa. Ditheko tsena di fumaneha ho fihlela ka la 24 May. Spa fela, ho na le dipehelo.
0: Asomo he motemotle ke na le ntate mama bolo kwa no mona ha ke tlo buisana le yena ke yena he le tona le shebaneng le khokta mona Gauteng. Ntate mama bolo o moyeng o le CD FM dumela ntate.
3: Ke rata o tsi swa ka se ke dumedise wena ntate to some town ke boya gape ke dumedise le ba theletsi ba le sedi ke le boga mo tsotso le file ngona. Le boga le swaka.
0: Ke le bona ntate. Ntate ka di 29 bana ba rendota ba tlabe ba lukisa mme o tla ba le bothata ba metsi di masipaleng tse itseng o eme jwang mono di masipala tsa gago di eme jwang ka bona bothata bo ba tla etsa jwang
3: mo Gauteng province e sale mathata a metsi a thoma ntate Mtaung ka kgwedi ya November 2024 o tla gopola ba re supply ya metsi e tlo emisho ya fela ya ka mantswe a mangwe ya collapse ka yona nako ela ra dira committee ya rena ya province rent water dimasipala ka mokaka tsona department ya health and sanitation ka mantswe a mangwe re šoma re le ngata ete la boraro le lengwe le lengwe ka nako ya 7 o'clock mantšiboa re a kopana ra boledišana ka yona tabe o e bolelang gore na tshepidišo ya metsi sepela bja mo Gauteng bjanong ke rata gore go wena le batheeletše ke re e sale re ithuta ka nako ela ya 2024 November ba re go na le day zero goba go fitlha gona bjalo le mathata a re bileng le ona mo ngwageng bjanong ke rata gore foramo ya rena e re bitsang intergovernmental relations ka lefapha le lengwe tšhomišano ya mafapha a mmušo ke yona e re thušang gore re kgone go lebalelana le mathata a
0: jwale ha re tlege dilori tsa metsi ke tsa lona bo di-jojo tanke batho ba ithekele di-jojo tanke ha ba na le mathata ana jwalo ka o tlabe go lokiswa ke babo Rainwater.
3: Ee nako e nngwe a kere bjalong re le setšhaba ka moka re tsebe gore dilo tša metsi ebile tše dintsi tša tsona di ka mo tša Rainwater di dutse ka mo bontši bja tsona eng tša mathomothomo di ka mo Emfuleni mo Vaal River mo Yanong, di pipe tsa metsi, mafelo a go tlhekisiwa metsi ka mokaka tsone.

0: na kwa engwe le engwe di nyaka gore maintenance o be gona di tlhekishwe ba long ka le bakaleo ke gona mo ile ngore o tla bona na kwa engwe di masipala ba e fa batho metsi ka di traka ga botse botse molao wa gona eno ba gore mo go bileng le nkare yona disruption ya metsi masipala o kgona go thusa batho di mafelo a mmušo le ona ga botse botse a swantse a phela a na le tsona ditanka bjanong ka baka le o bonang re rile go dimasipala mo Gauteng la re lena dimasipala dirang lebaka la gore ditanka tse tsa motse wa Oswere ge go senyegile go na le bothata go lokisiwa a dibe matsogong a masipala di be matsogong a mmušo gore le kgone go fa batho metsi ka nako tse ka moka ka gore go patelwa ditšhelete tse dintšhi ntate Motau nako e nngwe o kry-a ba re masipala ka mo masheleng wa go tlhola ga o a patela batho ba ba swereng ditraka tse batho ga ba kry-e metsi ba le ka lebaka le o re reng ge ka gore o ka sebe wa fedisa gore go se ka ba le bothata bja di maintenance nako e nngwe electricity nako e nngwe di tlano di phela di le gona empa ge di diragetse ka motsotso o diragetseng ka gona masipala ga o be le maatla le bokgoni bja go fa batho metsi nako yona eo ba sa lokiša bjalong re bona go le kaone ge di dutse mo matsogong a mmušo di se ka swara ke sele sela nako e nngwe motho wa company a gona le mathata a gage bjanong ka lebaka le gore a di duleng ka matsogo a mmušo di kaone ge di dutse moo
1: ore dilori tsena go molemo ntate ore go molemo ga dile matsong a mmuso di tshwerwe ke mmuso ntate mamogolo ke a leboa
0: ke rata go tsebiša le batheeletse le wena ntate thuso Motau gore ka sontaga ye mo mesong re tla ba re fa re otlolela badudi ba Gauteng gore na re tla kae ka lenaneo le mošomo wa rena wa go lokiša mathata a dimasepala metsi electricity tse ka moka ga tsona tse di tshwenyang batho re tla ba re bolela ka tsona ka yona sontaga ye re na le bona dimasepala ba tla ba ba le gona le bona ba ikarabela re bolela gore na re tswela pele bjang bjalo be ke no re wena ke re polelo ya rena ga ya fela ge le re file sebaka re ta fela re boya re le tsebiša gore puledišano ya rena ka sontaga e tla ba e sepetse bjang leamemi wa boradikuranta di-radio ba di-television batho ba ditaba ka moka ga bona le wena e kgonne o kano re founela ra go fa gore na re ta kae re tla ba re bolela ka gorena re ta kae mo dimasepaleng bo city of jobe ka moka ga tsona ke be ke no re ke di etsebišo ke sa go tseele nako
1: ke a leboa ntate jwale ditaba tsena kao fela le tlabe le di buela kae le tlabe le le kae
0: Re tla ba re di swaretse gona ka mo go la Gauteng Jobeke mo e leng gore re tla ba re biditse boraditaba ka mo Johannesburgo ka mo re re go bona re re ditaba šetse re tla mo le bona ba re botsiša gore na re ta kae ka mošomo ona sontaga ye go thoma ka 9 o'clock go fitlha ka 12 re tla ba re fa batho karabo le nnete gore re ta kae mo re kgonang re ya kgona mo re palelwang go na le bothata re tla tlhalosa
1: ke leboa ditaba tseno ke leboa golo ka sontaga le nna ke tla etsa bonnete ba gore ke a o gwatha ke a o tshwara mono ke utlwa gore na kopano e ntse e tsamaya jwang mme ke rata mantswe a reng le tlabe le ba fa nnete mo le tlholegang teng le tla ba jwetsa nnete gore mona re a tlholeya re keke ra kgona empa mona re a kgona re le jwetsa nnete ya mannete ga re etse ditshepiso tsa lefela la mafela ke a leboa ntate thobela
0: re a go lebogeša re re mathatse le matlhogonolo go wena le batheeletse re leboga motsotso thank you very much
1: ke a feta momamedi ke ntate mamabolo a bua ditaba he tsa bohlokwa o tse o tla mutlwae ka sontaga mane ga a bua ditaba tseno re jwale ke nako gore ba beye ditaba tsa bona momamedi a fumane nnete moo ba tlholeyang wetsa go itseng teng ba tla bua gore e mona re a tlholega go gotle gona jwale setšhaba sena ga se sa batla ditaba tsa lešano ga se sa batla ditaba tsa eng batho ba batla nnete le o mang kapa mang ya reng ke tlo sebeletsa setšhaba jwetsa setšhaba nnete ga se o botsa se re ke mona motseng mona batho ga ba sebetse o tloetsa eng wena ntate nyeo ka pa wena mema nyeo ha o bua le rona ha re sebetse ba cha ba kitetse le shume mona motsongo na ba sebetse na ba cha bana o tla itswa ba fumane mosebetsi ske ba tshepisa batho ndo tseba ngore tla o hlola ske ba tshepisa batho ndo tseba ngore o keke wa yetsa bona jwa le batho ba rona ke o jwetsa ntwe kgolo wena ngwana mme bona jwa le batho ba rona mo na Afrika Borwa ba se ba ipatlela nnete ha ba sa batla rona ba jwetse dintho tsengata tse yang kwana le kwana o ne o bine pina ya tshwene ha ba sa batla utlwa letho ka pina ya tshwene ha ba batla
2: Moratua, akotlise ngwana o kwano.
3: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
2: Dumela hle dipunka-punka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
3: Yo, kelelonyana ya hae dula le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke ne pia pele kwa no Afrika Borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako e dilai o meneng ka paneng Huggies we got you baby
1: hona jwale ka mane ka Diaconia Center at Durban ba sepolisa ba teng mono ba Home Affairs ba mono moho le melata ba bua o wa buisana me ke a opola Home Affairs itse e tlatla e lekola hore na bana le dipampiri na bana le ditokomane tse nepaetseng tsa ho ba Afrika Borwa ke rata ho le kopa lona ba borona melata bathong le ya bona hore maemona a ba jwang ka boikokobetso bo boholo hlomphang melao ya Afrika Borwa ha o tswile o ile naheng e itseng o tlamehile hore o hlomphe melao ya naha eo rona re le tsamaile lefatshe lena ho na le naheng tse ding ha o kena mane le America ha o kena mane airport ya bona o rola dieta ba tla o searcha ba etseng nakong ba be ba re le dikautsu tsena ha ditswe lebanta ha o apere jase mohlomong ba jase ena fatshe jeresi ena ka thoko dinaheng tse ding ho thata hampe ha o tshwane le mona lapeng Afrika Borwa ke dula ke le bolelela ka naha e ke e ratang haholo moo kileng ka tsamaya teng mane ha ka mane ka bo Mandarin Street Singapore ha ba o tshwara o dula le molata ba o dipota le yena motho o dulang le yena wa utlwa thabang ha ba o tshwara e le gore o dula le motho ya tswang ka ntle o Afrika Borwa wa tswa ba o tsamaisa le yena ba ya o nka ntate ba o tsamaise le yena ba re o tla bona pele rona o etsa jwang gobane wena mona ha bo rona mona mona Singapore o dula le motho ya sa tlamehang gore a be mona ba o tshwara le yena ba le dipote le babedi ba yentse magetlo a mararo nthweno ya ba batho ba Singapore ba tshaba go dula le batho ba seng molaong ba tle ba o fumane ka ID ya botsotsi ba o fumane fela ka ID ya botsotsi ba o fumane ka ID ya botsotsi yentse botsotsi ka ID ha ba o jonna ha o bapalwe dinaheng tse ding ba o fumane hape o rekisa di ID o rekisa di passport o sebetsa bo Home Affairs o rekisa di passport o rekisa di ID ba tle ba o thole fela ba itshwanela le bo China China re bina la ho national anyway ha ba o fumana o etsa ntho jwalo hape ba o fumana hore o kene mono ka botsotsi o kene mono ka bokeleme ha wa kena hantle hape ba o tshwara o sa hlomphe melao hona le mushane mong thabang ntshebe mahlo itsa fitla china ke batla mmamela kha se ile motho a reng o rekisa diaparo mo china o satsa mare ka kre di empe china na ko ngwe ke bo 10 cent bo 25 cent o tswa mona south africa se ile motho ba pala mahutla mra ba re khutlela hape Afrika borwa mo tswante ba re khutlela ke a bolella ke a ujoetsa nka letsetsa ra dikontsana ka o bolella ntate ra dikontsana ka o bolella ha ke buile shano ko ujoetsa nnete ya nnete ba o khutlisa gore na hentse ding ha bana nako ya hore ba nne ba bue lwana ha bana nako ya hore o rekise ID ha bana nako ya hore o kadimane ka ID ha bana nako ya hore o fane ka passport gore ha bana nako ya hao ha o letho o bona gore ha o letho go jwetse ka nna mo ke tswang teng Singapore strata sa ka ke Mandarin address ya ka ke 444-888-999 plus 29 ha o batla ha ka o fitla o ba botse batla o jwetse ba o deporta le motho o tlileng le yena yena yo na dulang ha ha yo o mo feeling se ba ka tswara dula ha o a sa tlameha ho ba ka re ho na ha yeo ka molao ba o nka le yena betsa ka hana bo ile le babedi ba lo lahlela ka nqano mo edi o mo tswang ha ba ba yentse ka magetlo mararo nkutlo ye ntswe ka makgetlo a mararo le ka jenu le na la mmakajeno ha ona motho la le mong ya na hana ng hudula le motho ya senang dipampiri ya tswang ka ntle Singapore ayo ha o fitla fela ba o bona ba o belaela ba mathela maponiseng re bone motho a itseng lapeng le itseng re a belaela gore motho ona o ka etsala gore be gona le ntho a tlileng ka yona ba na le molao mong o matlampi wa know your neighbor. Know your neighbor. Tseba mo aitsane wa hao. Ke tla mne ha ke tla ke go fele buka o kileng ka ireka ya bona ha ke le kwana o tlo bona. Ba na le buka engwe mo ba na le molao mo mmono ba na le yona tseba motho na aitsane le wena mo tsebe. Motho motle ke a feta mo ke buisa sena ke taba e tsalang ka mane ka Thekong Durban. Mo hona jwale ho tshwereng kopano mme bothata bo boholo melata jwale e robala strateng ba bang ba robala haufi le police station mono ba bang ba Diakonia Center mane ba bangkile mme ba obane a gift of the givers e ne ba thusa ka dijo fa batho dijo tse futhumetseng ha o monate ha o hotle ho bona bana ba lapile ha o hotle hape ho bona bana ba robetse strateng ke a feta mme ho batho ba ha borona ke a kopa ape tshaba sesetso ha le ya dina hentseding o kaya Lesotho o kaya Botswana o kaya Namibia hlompha melao ya Lesotho hlompha melao ya Namibia hlompha melao ya Botswana

0: ke o tsaba ke pina mona tena ke a Harare masike mahapi mona bina mona o sa tshoka itso na tsaba o pala masfofane motho no a senyolo a sere jo jo jo na tsaba holo ere ke fete ntate motaung ho na le senta batho ba sa itikanelang fela o tshwana fela ha re thusi ho baneng e ka re ntate o ka tla ka mona ka Bellfontein o go tlo bona mathata a rona le di kliniking re ema mela e melelele ntate motaula ka Bellfontein di kliniking tshwantse re tshware le ntate mahlatsi go na le bana ba bang hape ba buileng kwano mona le ka sekolo se reng se ruta bana bonese se rutang empa ga se ya ngodiswa batho bano ga ba ngodiswa ga ba ngodiswa mme bana mono ba patala ditšhelete tse tshosang patala ditšhelete tse tshosang Aforika Borwa ya tlameya go di dumelela ntho tse ka rentse ke tse dingwe tsa dintho tse tenang setšhaba kwano lapeng mona Aforika Borwa motho o a tla mona o tswa kwana mo a tswang teng o bula sekolo a re o a ruta o ruta bana le ka go sebetsa sepoleseng o ba ruta ka o etsa eng o ba ruta le ka bonese o ba ruta le ka dintho tsena tse itseng a fumane gore sekolo seno a se yang oditsho batho ba patala di-20 di-30,000 ga o a tlameya gore go be jalo ga o a tlameya gore go be jalo go gang thotse ka reng tse o tshwantse bana ba le mmusong ba tsamay ba di thibele ka potlako ga setšhaba se tsamaya se ba bolelela gore maane go na le ntho itse o tswe ka kantorong ya gago o tswe ka kantorong o ile go thusa setšhaba seo se eteletseng pele
1: ga motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong go o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le seyang ka maleng ba be ba qetelele e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theoga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
0: ke nnete lesedi FM ke molelwa mošhaneso wena tladi go na le molaetsa ko o romeleletseng ona mono o ko o shebe ga e sa le motho a raporota swiritšhe kgwedi tse pedi tse shweleng ka mona ka Orden Ndala a ko o ile o sheba mono ko o romeleletse molaetsa ke batla go kopana gape le mme ke na le mang Phukuntsi o ka mona ka Bellfontein fela ke utlwile gore ba mane mose ba mose mane ba ne ba tsamaya le bontate Saki ee ke utlwile gore ba tsamaya le bontate Saki a kore ke ke bone mme ka mono ka ke utlwe rona motho ba Baku sebaka seo ba lengwe sona ke Baku mosemane fela o itse ba tlo etela ga a gotla o etela kgotso mme hello mme we oh ke ne ke re ke ena jale o ne ke re ke mofumane ka bomadimabe yalla e tswa batho ba ba le mose yalla o tlwa mono e be ithulela e iketsetsa ditaba tsa yona e re ke moleke mona e ka re o tla etela mapolasing ga a khutla fela ka mona a gona o bolela gore di a gana kwana ke o lekile kgaitsedi ya katlhe fela ke utlwile gore mafelong a na beke ga o fitlha fela o tlo etela mapolasing go na le polasi engwe a buileng ka yona mona a tlang go etela ke tla lefa o itse ba etela polasi fe mona o buile ka polasi mona ke tla lefa polasi eno a itseng o tla e etela ga a khutla ga a khutla o tla ka tlae polasi mona a ile o bua le basebeletsi ba mapolasing a ile o bua le baagi ba mapolasing a rona le ditaba tsa botlhokwa tse ba lokelang gore a di bue le bona ke leboa mme ere ke fete Bellefontaine ke bona molaetsa wa hao ka mona ka Bellefontaine ha di taba tsaka di luka ke tla etela Bellefontaine botsabelo botsabelo o etsala jwa botsabelo mo mamedi o moyenga ho le CD FM khotso
2: khotso le kae
0: re a phela le kae mme
2: ke e ntate
0: e ya
2: mme ke le mo tshe mathabe mona
0: mamela he hobane o buletse seale moya ka mo ntate thuso hano utlwa ka mona mme ke tlo o kwala ha o sa kwale seale moya
2: Okay,
0: ke skwetse ntate. Ke le bo mo smudi ke nna fela. Ke le bo. Ha
2: ke le mo. Ke ma thate ntate twa ka. Ke skwetse.
0: E ya mme.
2: Ntate ntisho, ke kopa thuso ho ntate twa ka ke ibile tshwere ke le hlaba, ne ke kopa mona mona ke lula mona o 17 machabe. Ho ntate ntisho.
0: Ko mametse mme 417 machabe.
2: Ntate pipe e tshwatlile mona ene pipe ene metsi a kele ka jarateng ya ke nkgone ke dula ke le moo ebile ke thoka ke letlhabantsatse ke kopa o nthusetle nomoro yaka ke 888
0: nomoro ke 888
2: durenpane ke nne Berenice ke a kopa tlhe ntate thusotlhe ebile ke thoka ke letlhaba pipe ena metsi ena ke ebile a kene ngwana ka oketseditse ntho mona sense ka pele ka mona ka ke thuso ya wa ke metsi ya ke kopa thuso otlhe ntate wa ka ke kopa thuso
0: ya wa ke 888 Duorenpan ka Welkom
2: what 17
0: what 17
2: ntate ke a kopa ka mikoko leso metsi ana a ke bokone tse di feta mane tse di thuso ke tseleng mo metsi a ka ke le tamo mone metsi ana a ke ka sensing ya ngwana ka o ketsedise se se ene ke nkgono ke a kutlwa ke thuso pipe e tshwatele ke beke se tharo ga ne motho a tlhole di thusa ke a kopa metsi ana a ke le sense a kena mona sensing ya ka mone ene ke dula ke le moo
0: o skatso o yeno skai bua e tholanyane ere mo ba re ke tsetse na o ka mogotsi ya ka ha o dule o le mo modimo teng o ka ere ke
2: tsane bo
0: ke tsitsoba ke le bo ngkhono
2: ka tla ka ka mo pipe e tle e tsile ka mo me ke na ke na se a ke le sensing ya ka bona na o mo sentse se tsang kwa la mona o tlo go nna le ke a kuri ha ona motho a tlhoetsa mo ibile sentse le botaleng ke a kopa ntate thuso
0: thank you nkgono ka mo ka Duorenpane hona le monne ke tla mo letsetsa hona jwale me ke mo kopa re batle ke a utla wa kula nkgono askis ke tlo lwana le bona bana ba machabeng ke tlo lwana le bona hore ba le thuse ka bona bothata bona ke a leboga ke tla ba letsetsa hona jwale ke ba kopa re batle ho wena mo Duorenpane a utla nkgono wa ka
2: ke a leboga moreng
0: bye bye ere ke tsetse na ke tla bua le tladi mona ke tla bua le tladi botladi ba potlake ke tla hle ke bua le ena ne ke re ke letsetsa khalipa ntate tladi o moyeng dumela ntate
3: ntate mtaone ka ntate wa ka
0: ke le bua ntate tladi ke tlo fa nomoro hona phone nya ha mo cellphone nya ha o ka sheba whatsapp ha o ka sheba whatsapp ya ha ko romela ditaba tsa o di ndale number 6220 ksar ke k6 o tla bona o tla bona address mono ha isale ke kgweditse pedi ba lla ka suriti ba kopa mono e bile ba mabanyana mona ba tswaisa ngwana nga keng
3: e
0: ga ba ka ba fumana thuso o ishebe mo wa utla buthe
3: e ke e bula hona jwa ntle tsa batla ke shebile mtao
0: ke le boa ngwana mme
3: thank you ke ne ke bona bila
0: o e bona hona jwa le koromela ya bobedi hape mme ke kopa tsena tse o koromelletseng tsona ke a kopa nkgono ibile o na le hlaba lena yena o ka Duorenpane number 3885 go romela address eno ke botlhata ba metsi le potlake ka jeno hle ba nna mana ka jeno hle ngwane so hle le e mono lilo thusa
3: Yes, but no, ke ya tena tata mto.
0: Wa tswa rona jwa le batho ba ba se ba wa bona he mathata a Welkom. Wa bona he mathata masipala wa Welkom wa bona. Ha ke rate di nthotse jwalo hle banna. A ke letse hore ha batho ba lahle moshane so ke a kopa teacher ya ka hore ho mathwe ba sebeletse ba masipala ba mathe ba sebeletse tshaba ba mathe ba ilo thusa tshaba. Ko romela address e dure mpane.
3: Ke ne dira mtong no re tama thandira mtong ke tla bua le bona ba lefapha la rona la siwa le nna ke tla khutla go fe feedback o dumela nna mtong
0: ke a o kopa hle mona Surichi e ka mona ka Odendal me metsi yana a o buang ka ona a Welkom what 17 ona a ka Welkom what 17
3: no ke tla tsa jolo nna mtong
0: pele o tswa o tsamahe ke kwale ditaba tsaka ke rata go bua ka ntate yani a ileng a tla ho wena ka moromela ho wena e o ntlo a irixitsweng ka magetlo a mararo ke a kgola ntse le sebetsana le yona taba yeo
3: ne ntse ke bua le yena hona maobane sebata ke ntate Mhlaphudi ne ntse ke bua le yena hona maobane ne ke kopile o sane a tle hape re tlo kopana le di-official tsa rona kaofela be nne re ngolle province re sa le mogota ba teng yena o tlile ke buile le yena ka e sebetsa ntate Mhlaphudi
0: ntlo ya hae rekisitswe ka 10 randa bankeng a kere?
3: Ke 1 randa zbata.
0: Oh, ke ntlo ya rekisitsweng ka randa?
3: Ke randa zbata, rekisitsweng ka randa zbata. Mme ntate jwale wa ntshuwa lapeng la hae. La dutseng ho lona for more than 35 years.
0: Ntate o dutse mono more than 35 years. Banka e rekisa ntlo ka randa ba re atswe.
3: Ba re atswe zbata. Empa o la thuswa ke ba ahi ba phetseng le bona ba zone ya hae ne ba re re ka dumelle ho etsa le tsena ka ntate re mtse ba phetseng ona nako etelle ntlong yona enana ke taba tse bohloka ho lo zwata
0: mamela mona monna ke a o leboa ke a o leboa a ko jwetse ntate mono o mo bitsa pe ka le bitswa bana a ji mba di mabe a ke a le ngola mona hore ke a leboa ha ile a tshepala a tla ho wena mme le a mothusa hona jwale
3: e ntate mtaung ke ntate Mhlaphudi ke bulela na mabane le ho tsane tla bentse ke na lena hape zwata re tlo fa feedback ya rona ka batateng tsa mele tswang zwata
0: mamela mona tla di hle mona jwalo ka masipala Mhlaphudi a skatswa ntlung yenu ya ha yenu ya 35 years ho hanga skatswa ke rata o le bua ba ai ba ile mba muthusa ho ra skatswa mono ka ntwe re tshitsweng ka randa ke ba
3: randa
0: mintwe na bile hona le motho a irekile mono ha ditlaleo dire le motho a rekile ntlo yenu mono a se wa lape mona Afrika Borwa
3: a se wa lape zwata a se wa lape zwata a sola teng ke ka ho ibileng ho sina le kutlo bohloko ntata ntshuang fela ha fitla thotlotsa 730 tso ka ntle empa se tshaba sa ema lena sa re ha re to dumela hore taba e tsena e tsala ho ntata tso mona lapeng
0: mamela ho tshonna le nna mona se a le mo yensa le sedi FM ho di milioni tsena Mhlaphudi a skatswa ha hae mono tladi nka bana bana ba ha ba balona ba masipala ba housing ba thuse ntate a skatswa ha hae mono mo a dutse 35 years mono Mintwai se rekiswa fela ka ranta ke ntwe mo tshoko ampino ha tswe mono le khale se tshaba se ne se eme le yena se mothuse a tswe a ye kae a ile phela le mang
3: a lo phela mama
0: monna mohulu wa mokalo ba se ile motho a mohulu ke a o leboa monna ka hore o no sebetse le yena thank you boy
3: thank you zwata
0: ke a feta mo ke a feta mo una le mona ntateno a theola me go alla ntlo ha ke mo rekisitswe ka randa nna ke le ka bone ka ke 10 randa a thu ngotse randa ntlo e rekisitswe ka randa ke mathata ke kopanang le ona ona mona a motho wa lwanang le bosiu wa lwane le neng ha no tswa ha ha mo jwale ke fetela tabeng ya nkgono jwale ke mo romela nkgono ke ne ke utlwile bohloko ntate o ne a pere jase ho tshisa a re ntate ke a hatsela ho tshisa re ke a hatsela ho thuketswe ntlo yone ha irekilwe ke molata ka randa mme ka re mothino o sa irekitsa ona jwale ka 24000 ka pa ka 35000 ntlo ya randa re botateng fela ke ba tsusitse bana ba masipala ka mona ka machabeng ka mona ke ba tsusitse ke ba boleletse ke ba boleletse ka re letle fela gore a tla atswe fela ha hae mono a tla atswe fela a tswe mono ha hae ke buile le bona ke buile bile ha ke kwana le kwana ke bua phatlalatsa mo ke buile le bona ka salanta bena ya ntate morao ha bona hore ntate a dutse mo 35 years akatswa ha ha ka ntlo iri iri kswe ka rand ba re banka iri kswe ntlo o ka rand ke a hana jwale ya o tlamo ya waka lepelo ka re iri kwe ke motho wa kwa a ireka le sabile a iri ntlo eno le kswe makgetlo a mararo ya makgetlong a mane na kongwa ke na ka tlung o fumana ona le batho ba ntse ba ba ba ya strate a thutswe ke tshaba ka se lebo wa tshaba seng thank you ke ba meta e bile mbam bam ba nema ons ka nisi o an khanne ha ona re tla dula ntse re ya jwalo ho hang ka batho ba baholo motho a tlo la bohloko jwalo ke mshebile ntate mholo a le mo a bohloko jwalo na go go bitswa ke robale go bona se ke tswa fela ke lora ma motho a re jo ke me u di ma beta re we tsang jwa ke re ke a lora man ke u kwa motho a moholo wa lla man ke re no he ho ba mathata na kopana lona letsatsi le letsatsi kopana le batho bana ba lla letsatsi le letsatsi ba bang ke bana ba banana ba neng ba le mona bana ba o ke sono ka bona ba babedi jwale jwale ntho engwe jwale bohloko ba bile bana le bana ha bana letho bana letho bana ha ona le mo ba dulang teng ke ba tshaba bashimane ba ba file bana ke ba tshaba bashimane jo modimo jo modimo ai ai ai ai ai ai kore ke ba tshaba ke ba tshaba ke le tshaba le banta ke le tshaba le banta banta le ha ha ha le bantale ke stimela sa zola ke a bolela gore batho ba bana taba o ya mmona ngwane ona o hlophile ngwane ona ona mo a dulang ngwane ona ona le mathata ngwane ona ona le ingane mushimane ke mpa ka ngwana ne mpa ngwana tshotle we mo fela ke le ka ba fa advocate hore ampa ba thuse le bana bana ke ba kupile ke buile le bona ke buile le bona ka re ha ieme besi ba lekane ke ba kupile bana bana ka re ba lekane jwale ba shwana ba fika ba ba thetsa ke re ha ke tla wetsetsa tjena ke etse tjena wena a ko mpapalle diketo da uri diketo mpapalle diketo da mushimano sabile a lokolla le banta ke a le tshaba le banta ke a letshaba le banta le mathata jwalo ka treni ya zola ke le eo le tshukutsha le matha fela lena re a le tseba le ya zola simela sa se zola mbokeninkema nkaa.

motho mo tla re fella mona ke tsabana ko ka nnete ke tsabana ko mehlano metsotso pele ho rwa ya boraro ke a kopa e wena tla di ka mono e ya mono banna e ya mono le lo thusa tshaba gore a ke batle utlwa letho gore joang ke rata lo kopa lona ka ofela ma councilora le bo majoro ha le tlile moye mona re jwetse nnete ha le tlile moye mona ha le tlile moye mona re bolelle nnete as a belief re ya kopa re boleleng nnete re feng nnete gore mona ho etsala tjena le skela bua le moyeng le re go bana ha re fitla re bona nthotse ka rentse na re ya swaba re boleleng nnete hona jwa le mo mamedi hona le base seng e fihlile me ba march and march ba temono le bona ba bona matswantle a palamitswa base fela rere ha se re bua re melata o tsore rona ba sotho melata ba ba tsamaisa ke bona bo ra di koranta ba temono maponisa le bona sa fihlile go tla thusa ba ne maemo ha a matle hantle ke Durban maemo a mantle ha matle ha matle maemo jwale ba lwanela gore batho bana ba tsamaya ka base tsa mahala ke ba sa ipatalle transport ya bona ntho e mole Natala mole mo mamedi ntho e kwa Zulumane maemo ha matle majoro ke wa fihla le majoro ke o le ka o thiba majoro ke o na fihla wa Durban majoro a fihla ema ka pela setšhaba sena se ipelaetsang a phamisa letsoo majoro a re ba sute wa bona go betere wa majoro o a ba tseba ko a gona moo Durban o a ba tseba jwale o bua le bona jwale o a ba thiba o bua le bona ke eno a hetla bua le mong ba tlo thusa gore batho bana ba palame bese gantle ka kgotso bona bo redi korante ntate ntho e ba batlang fela ke setshwantsho monna ba mathela ditshwantsho maemo ana na sa tlameya gore a fitlhe mona re fitlhile jwang mo god knows e mmedi metsotso pele gore ya boraro Thabo Mokone o tla ba teng lebo o tla kena e ke ena hle maponisa mokopa gore a kene ba mokopa wa bona go gobe ausi ke ena hle ngwaneso gobe maemo ona a matle moo lebo le ena o tla ba teng mmogo le moratšhabalala Natala Durban ke shebile televisioneng ya rona SABC 404 mme ntho e ke e ratang mo mamedi ke gore majoro o teng mono mme ke bao ba suthile majoro o buile le bona ba ipelaetsang gore ba tle ba suthe batho bana ba thutswe ba palame bese o a e utlwa taba ya bona gore batho bana ba palama bese mahala ga ba patale keng ai oh motlhemotlhe mo mamedi a tswa ke rata go kopa go batho ba rona ba mametseng le sedi fm ba utlwang le sedi fm ba le mametseng gona jwale ke kopa ka boikokobetso ke kgumame ga o fitlha nageng e itseng tlhompha melao ya naga eo ke a o kopa ga o weta o tsamaya tlhompha melao ya naga eo le wena ya tlileng aforika borwa ga e re o utlwa puo ena ya sesotho tlhompha melao ya Aforika Borwa ga bona sena se e tsalang provinceng ya Natala motlhomong a seso fitlhe provinceng ya gago ee tsa gore o lokise dipampiri tsa gaotlhe lokisa dipampiri tsa gaotlhe ke a o kopa lokisang dipampiri tsa lona Ghana se e ba kopile gore ba Ghana ba gutlele hae Ghana ba tla ba lata Nigeria le yona itse ba palame ba gutlele hae e tla ba fa difofane ba ye hae
hobane le yona Nigeria ya itse ba tabena ikile ya yitsa ya ba isa bo ya mafofane hore ba tswang ka ntle Nigeria ba lo palama difofane ba ya ha bo bona nako ke ora boraro ena ke na kwa robalo ditaba moratswe.

0: O pheta koloi o re o baya pia o re wa fasa
1: fasa
0: kibana batho bana kibana.

Give up.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botšhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o ro be monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
2: kadime tsabe go sebele pinyane
3: le sedi fm ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo ho beng
4: Zegs between here to clap your hands. Pijana motle jalo 2.1 but some ali butana ba batho bana ke ba.
5: Ke bona batho ba.
4: Bana mere teng he. Pero ene hore nyane e botsela ke thabo le lebo ka ga fela TLB thabo lebo bongane. Mme go tlo bonolo jang?
5: Amanati.
4: Bona.
5: Amanati ga ka pele bo re ge ka mora.
4: Amanati.
5: Ha hore mo ga itiba ntse. Ma shoma ma berile metse mere fela metse tso ka mara hore ya boraro ma bidire ke ne he ke na kwa hore. Ro thusa lo ntse sepelepete. A ke na kwa di bumper to bumper. Go di highways. Lady byways. Give us a romance if you want to get a little bit of a drive time. Tukang Malaka. Be what's up, Kalabun and Anu Larna Larachal afternoon a drive show. Ripua Kadi Chele Tesnoko Noko Zaka.
4: Ho jalo fela mo medi me what's about kena jalo ho mani management tsunya le tshwele metsi tlhare pele re fitla o reng ya bone re ka tsebela ho lu hutlo tso ho wena ho 0860003084 kapa 0797585066
5: re bua ka chalete mo mamedi ska bale bala le baka baka re bua ka chalete ibile wa tseba he le dibanka tse kholo di a le rata tsa tsilena la la bone ke ka ho ka mora hora ya bohlano re tsa manjalo le capitec ke ka hashtag slim the scam re qala happy le re fitla ho slam the scammer ke re bue ka bo ya mo ba di chalete re ke re bue re shebile bo ya mo ba economy kwa Africa borwa re shebile ka mogo theko ya petrol e leng hudimo ka teng re shebile ka mogo di jo di turang di jo di a bitsa haholo me hanga ta ha ho bua ka hore tsone ka ha di ntho di tura je ke ntho di fitse o di hafolang ke ntho di fi tse o di o song o phela ka ntlo tsona tse o di tloheletseng re ka tsena re ke reng ke ntho na mamedi re ke re flip the script re ke re tintse hanyane re shebise kwa re ra ha o le jwalo e ho buima ke nnete ha re wa bona le wena ra khona ha isa le ka grocery ono yetsa isa le kana ntho tsono di yetsa o gola ha o sa gona o di yetsa fela ke ntho di fe le ha o le jwalo tse o reng a ba fetsela tsona ke ka ditlwele a ke gone ho ditlwella tse
4: hona le motho reng nna ke rata boithabiso
5: yela
4: e ho thatha bathong ho thatha fela go kampano ho thatha fala empa nna ke khotso fetsa ho le jwang ka tlo tsa boithabiso motho o ya mogodi Monday manina Tuesday ni what woman crush Wednesday wa utlo o di tsama ka ofela di le jwalo ho fitla e bere tsatsi la bo 7 ha na phomolo ene ha fela a ile mo ore tshelte ha iyo ke o tlisisa empa wa bona sebaka sa boithabiso sona ha ona go nkekeng ka sefihlini nna ka itima boithabiso
5: hona le dintho tsengata mo mameditseng sa khoneng hore la ha o hafola ka nnete o fokotsa dintho ho na le dintho tseo sa kgoneng o di fokotsa motho mongwe a re ha nna ntho ke yone ke tloetseng ke yeo he wena ha o kgone nna ke a tseba ntho ya o se kgone o shebelela bolo wa rabeke aikho akere batho ba bangata ba qala moo batho ba bangata ba qala moo ore a ena nka phela ka ntle o yone a ena ae nna ke kgone go dula ke sa shebelele bolo wa rabeke a ke kgone
4: o e shebelela fela
5: a rabeke a ke kgone le ga ke sena tšhelete tshwantse ke tla etsa
4: o bona gore na o etsa
5: ga ke kgone
4: ande le ga ka re wampong
5: ga ke kgone go dula sa
4: shebelela
5: ga ke kgone ke ntho dife tse wena o sa kgoneng go dula o sa di etse
4: nna le motho wa reng batho ba modimo nna manala wa bona maintenance day ga ke no gona ke motho wa manala ke motho wa leshe ke motho wa moriri gore na le re le ja papa ka metsi ga ke na taba ga fela nna ga ke tswa ke bonagala bothata bo
5: le banana bana ke kgone go ba tlwelela
4: Konkosi.
5: Ha ke khone.
4: O tsalong ga mnae.
5: Le ha ho le jwang?
4: Konkosi.
5: Ha ke khone.
4: Na motho a tshwenya la reng a se bona beso. Ene a utlwa ha o ye fela. Ha. Ha. Ba tla Ntho tsa bang a ntlo ha o etsetse o tsa maile o tsholi ka nqano.
5: O salamaga.
4: Ha tsha go fitile.
5: O salamaga.
4: Ona ho.
5: O tla re tsa romela bla tsa gatiso ke ntho di fetse o sa goneng hangata ha o bua ka hore e ho bua mabopelong bo mo ba di chalete ha bo mona re bua ka king e o itlwelletseng ka jeno re tsere ke re tinse ntshona re kere ke ntho di fetse o sa goneng ho ditlwella le ha ho le buima le ha theko ya di ntho e se le u dimo akale fela hona le ntho tso sa goneng ho ditlwella ke dife
4: nna tsa ke ithajela
5: ke tle ke bua e re thole mo ithatela
4: the wings
5: o mutama bio
4: ai ka na re
5: mutama bio
4: la ai
5: la o sna letho
4: ai
5: yo fela o tlamela go bo fufa mantsi fufa
4: mosi ya wa tsa go re fela
5: bo ya mantsi bo ya mosi
4: ha ona ntho fela
5: he
4: ai ke ke di je fela ke ri ya
5: ntho fela
4: ya
5: Alright, mamiri tsa romela bala tsa khatiso 0797585066. Re tabela reng ke mohala he 0860863084 metse tsungela shumela metse mohlano pele re ya bona go tla nsa money manager ke ntho difetse o sa goneng le ha o le thata. O tloelile setseding tsena tsona a khona. Ha o khone o ditloela.
4: Fela bona no hona jwa le wa bana ke se ke khutletse ho ba nyana.
5: Yeah. Ya ungu ya. Ke
4: mo tshwari maintenance.
5: Ma bani ku buni ha ma
4: bani. Maintenance no ma ke
5: mo tshwari. Ke o pili mo na stileto.
4: Ma mbona.
5: Ma bani.
4: Jo ke se ke le ntjo.
5: Jo. Worldwide web at listenerfamily.co.za. Bana ba se ke qala ho baya batho ba radio status sa ka sa WhatsApp. Guys, re hooked. We are so addictive. We are so addicted to your show. Ah, relebuwa. Ha ingola le bitso ke mang?
4: Ka lebuwa
5: hlela. Mo re beile o, mo re beile TLB.
4: Oh.
5: Ar ke qala o be ya batho ba radio status ensa.
4: Oh,
5: thanks. You guys are addictive.
4: Ke
5: romela ke pa sena sa le sedise ke sa pere. Mo romela.

0: ke tsa ding tsa dintho tse ke di tlhokang. Gangster loving, gangster loving ke mothareng le ga re ke ra ba jwang, re ka bana jwang, a ke kebe ke tlo e lwanela relationship ena le ga o ka thweng ke tlo e lwanela e phele. Ke Eva motho album nge bitswang ka Evolution. Alicia Keys, gangster loving, all the city FM. You hope that guy bongs. Give me the show.
1: I'm not doing that.
0: I know, yeah, cheese.
1: Let me tell you,
0: keep
1: it at the nut.
0: Yeah, bouncy, bumpy.
1: Oh, it's like it.
0: Yeah,
1: okay, it's really fair. I love it. Really
0: fair. Come back, rueful, lasso. Ba tsama mabedi le metsero ba di fara metsotso pele ra ya bona ke re tsela afternoon drive le TLB rla te B ya TLB
2: a tadi papadi hore ya tella le bongane chabalala
1: ke le bile a hono bana beso mamadi wa tsebeletso ya lesedi ere kone le setsa pele tsa dipapadi na no la re ya tella re tsale ka tsa o sesa sesesi sa kwano Afrika Borwa. Katie Horn o hapile di metale tsenne dipapadi nga tsa African Swimming Championship mane na henya Algeria o sebeditse ka thata ka nnete morotsana yena me ke morotsana di limotse le shume le metsurubedi ho tswa ka monaka Nelson Mandela University me na o hapile metale wa bronze ho 400 meter freestyle ya ba feta mo re bona a hapa di metale tsa silvera ho 400 meter individual medley le ho 800 meter freestyle le ho 4 by 200 meter relay. Horn o hlalositse hore metale wa bronze o wa hapileng ho 400 meter freestyle ke ona o wa ikotlang sefuba ka ona o feta emeng jalo ka ha a netefale jalo ka ebile metale ona o mo netefale ditse hore ditle ke sesesi se hlwahlwa haholo se ka kgonang ho hlodisana le disesi tse ding boemong bo phahameng. Tshebetso yone ha e ntle mamedi e mo buletse le mati ho kena hlopheng sa naha se le o ba le kabelo ho Pan Pacific le ho World Junior Open Water Championships ha mamaraonyana selemong sena e leng phitlhelo e kgolo ka nnete ya ho sheba ho sesesi sena se ntseng se sebetsa hantle ho fihlela kana ha e sale se qala ho ba le kabelo ho Junior Worlds ka selemo sa 2022. Hotsa papadi ya hockey ditikiti di sedintse di qadile ho rekiswa bakeng sa Afrika Borwa a ratang hockey a ka batlang ho ya tlhodisanong ya FIH Men's Nations Cup e tlabeng e le ka mona ka Hartley Vale Stadium Motse Kapa. Tlhodisano ena he mamedi e tlo bapalwa ho tloha ka la 11 ho ya ka la 20 kgweding e tlanga ya Phupjane mme hlopha sa Afrika Borwa se tlo qutisana le hlopha tse kang sa New Zealand, sa Malaysia, sa Korea, sa Japan, sa Scotland, sa France, sa Ireland e ka sana le sa USA. Mpudi mona he o tla phunyeletsa bakeng sa ho ya ho Hockey Pro League. Papadi ya pele ya hlopha sa Afrika Borwa ba tlo e bapala kgahlano le hlopha sa France ka la 11 Phupjane horeng ya bosupa pama pele ba thulana le hlopha sa USA ka stana le sa Ireland. Ho tla ba le dipapadi tsa di playoff ho ella mafelong a tlhodisano ibe he ka moramono ho bapala papadi ya makgaolakgang ka la 20 hona kgweding e tlang ya Phupjane. Ho tsa bolo Afrika Borwa ho se ho se kae countdown e qadile me SABC 3 ke le haela hao la FIFA World Cup 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 ana le metsumine ho SABC 3 ka podi streamer ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho patlalla le naha di le moyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona, rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mollo o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. A tshwereng mamadi a se gadi kwala Mohamed Salah o kenyeleditswe setlhopheng sa egepeta se le ba le kabelo ho 2026 FIFA World Cup me yana he o ile a tsebahatswa jalo e le karolo ya setlhopha seo seng sa mosholelela sa mokwetlisi Hossam Hassan. Sebapadi sena se dilemo tse 30 na le metsume raro se bapalang pele mane seo re tsebang hore mafolong a setlha sena le kenyamanyesemane se a tloa hlopheng sa Liverpool ka maga lemo tse 9 se se se bapaleletse setlhopha sa naga makgetlo a legolo le 15 kaofela mme sa tlhaba dintlha tse 60 a nang le metso e supileng. Mohamed Salah o tlo o beela bapala mmoho hlopheng sa naga mono le sebapadi se bapalang ka lephiong hlopheng sa Manchester City e leng Omar Mamouche eo le ena a kenyeleditsweng setlhopheng ka setsena jalo le sebapadi sele dilemo tse le shumela msurubedi fela eleng Hamza Abdel Karim ya bapalang so tlopa sa Barcelona sa bakata si ho dilemo tse le shume le metso e rebong me o sheba hona le sebapadi mona se o ba bangata ba neng ba shebile gore setle se bitso hlopeng sa naha se bapalang mane naheng ya France hlopeng se bitswang Nate eleng Mustafa Mohamed yena ho wang fela ha kenyelletswa se hlopeng sena la lo jwalo re belletse hore se hlopa sa moshwelella sa di bapadi tse mashume a mabedi ana le metso seletseng sa naha ya Egypta se phatlalatswe hang ha ba qeta go bapala papadi ya setswalle kgahlano lo hlopa sa naha ya Russia ka la mashume a mabedi ana le metso robedi hona kgweding ena ya motsiano pele tlhodisano e thago ya mopo lefatshe Sopa sa Egypta sopa pala papadi yengwe hape ya setswalle kgahlano le sa naha ya Brazil mane Cleveland ka la tshelela kgweding e tlang ya Phupjane. Sehlopha sena sa Egypta se ho Group G mme ka la 15 kgweding e tlang se tla bapala papadi ya pele tlhodisano ya moapo wa lefatshe kgahlano le sa naha ya Belgium e be ka la 22 gona kgweding e tlang ya Phupjane se bapala kgahlano le sa New Zealand e be papadi ya ho qetela ho tsa mekgahlelo se tla e bapala jwalo le hlopha sa Iran ka la 20 a nang le metso e supileng gona kgweding e tlang ya Phupjane e le lo re tlhodisano ya selemong sena ya mabedi ke e kgolo feta pele ya moapo wa lefatshe jwalo ka e le gore e na le dihlopha tse 40 a nang le metso robedi lekgetlo la pele dibile akalo tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa pele tsa dipapadi tse ding gape ga di seke tsa go feta e tlabeletsa bobedi metsotsong ye 30 ka mora hora ya bone le bonete bose ba tswela pele ka le monate la re ya thelela bana beso
3: lebelang go lefela bongzito
1: ke ota
3: go na le ntho e bitswang le bongzito e bitswang ka Hutchinson Gilford Progeria Syndrome HGPS Hutchinson Gilford Progeria Syndrome ke lefuletsang gore o tsofa le ha ka potlako meleng fela dilemo tsona di beleng tse di eme di tsa mahantle ka tloelo
4: o bua ka letseng o tswa 10 years
3: batho ba bangata ba bua di nthontho ka o bana o entseng fela ha o sheba dipatlisiso di re hona le lifule jwalo hona le batho ke a hopola ke qalo e bona ntwe ya motho ya tsofalang ka pele meleng o fumane mele se fatlhe se ka re ke ngone wa mogolo kana ko fumana hore o dile modima shoma mararo le motselomong Hutchinson Gilford Progeria Syndrome ya itsala hohle
1: uthi ke engwa tsiba le kwa Africa bona le ka le mosesing ka le mosesing ona le ngwane mong ya ileng a tshwa ke lona a hlalela ditabeng a holo ba bua ka yena
3: bona mona Africa
1: ibile ine ka pali ya haene le makatsang jolo ka ile hore dingaka di sa lebella hore o tla phela ho hlalela dilemong tse o tsaneng a diphetse
4: a hlaileng a le jwalo o etsang o hlaile a le jwalo akere mona mme e tsa hetse ha fitla dilemong tseo mme ya ba ho kenya ntho ya hore e ka nna ya ba o ile a etsa se itseng le batho ba itseng a ke se tla ngwana jwale ditabeng jwale e batle ba tshopodi mo ho bane ha o thohlaile ka
3: ntho re sa itsebeng ke hore batho ba mhlomong batho ba re fapa mhlomong motho mongwe mokala ka mora dilemo tsa 20 e mongwe mokala ntsa le monyane e mongwe mokala le 31 utlwa mona ho thwe an ultra rare fatal genetic condition that causes children to age 8 to 10 times faster than normal. To age 8 to 10 times faster than normal. Kuru tsofala makhatlo harobedi ho isa le shume ka potlako feta ka tloelo.
4: Ya ba kisela mola ho children. Momo to 31 meaning gen adult. It's a children. So ka mantsa ma tsana lebe re le ga hlaga o bona o le ka 9 months re le ga hlaga o bone ka go 3 years
1: o ho yena hlaile ya sa le mo
4: ke ntwana ke reng hona jwale how bala ka au siena ho hla ha so na le menyenyetsi ditlaleo tse supang hore bo ile etsa eng ho ga iphumana le beemo mbona go re se le mabare bare wa ba jwale ha re no tseba hore ke ntwa hlaileng ka yona ka pa ke ho etsa etse
1: jwa ya gona ho ipata
4: wa ba
3: ho mo ka tsela ya gona ho ipata. Ke ba tsaka ba tla ba le ntho eo ya hobane a ile a
4: nna ke nka ntho e ke ba le mo ke nka ditlaleo di supa ha e le hore ho thwe mabare bare
3: bongane
5: fumana ngaka bana ba se
4: allegedly supposedly
3: children with progeria typically appear healthy at birth but begin showing signs of accelerated aging within their first 2 years.
4: Ah, what's that? 2 years. What do you did?
3: You
4: know,
3: you know,
4: How 2 years ago, when I got 10 years? Well, hey,
3: what are you doing? I don't know. Jole ke ena ka jeno ga e bona.
4: Manka batla go e santso fatseng.
5: E fela ene e tsala ngwana jole ntse. Shebile taba tsa yona ona jole. Ha ya tloele.
3: Ha ya tloele.
4: Ke sona, ke sona.
3: Ga le bo bonga.
5: Bana ba se ka kopana ka half past.
4: Eh. O bo ka go 90.
3: Yo.
4: 5.
6: Re tla ka se pitipi.
4: Mwemili haku ulebo holo, timla moholo wana bongzito, rikena mibilenge kamuna ka Johannesburg. Fela he mwemili, ntuza ka diyeza vangare diya tima kwa ano, kine senze ki lukise M3 Southbound kamani ka Ellen's Interchange, mele medi kwezu kamuika le pio lele tse hadi, khanna ka kilo shoko tle hona le ku, tsirafita kamura ka N1 Northbound kamani ka Muroka Bypass, le pio lele tuna la mila lo kwezu kamu, khanna ka kilo shoko mwemili tle hona le vene e minka hare humi, lakina kutuwa kwa tsunata na tsepe di hore ngena, ebo analzo di bonanga sa di bonanga, tuwa reke tibos underscore mkone at lima wela 1x, hashtag ratella traffic.
6: Tebeletso e ratwa, le sedi FM.

0: when no one gets into the Horoya Master KG, as a major lenom the Bazugote by Jerusalem, Mizuzi Kelishmel, Mizupilenga, Rahorena, Yabona, Sensor, Kena Hantler Fellas, Kotelan, Sawanasa, Tutel, and Si, Coco Telo, Cajeno, Rebua, Cabo Shoko, Bakitico, Yelizazil, Africa. Mehe Mohamed Hopola go nna no lena o litsetsa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa le City FM bo tlhahiseng ba tshidiso ramatsi dina hatse neng di balwa ho mashwa mara ra metso 32 di letsa ikopanya ho ala mogato wa dina hatse kopaneng tsa Africa leng OAU Meseboka sine se tshwaretswe Addis Ababa na henge ya Ethiopia mo o selekane se ileng sa tikinelwa teng Mohamedi Musisi wana kweo ya nenga abizwa Haile Selassie wana haya Ethiopia kena ya ileng adula situlo hadilemo dinze diloyana OAU kapa OUA ke OAU Mohamedi ile ya fetolwa lebitso mme ya bitso African Union mme selekane se secha se ile sa tikinelwa Afrika Borwa ka la robonga phupu ya phupu selemong sa 2002 toropong ya Durban provinceng ya KwaZulu Natal selemong sa 2002 ile hwa hlwa mo presidente wa nako eo wa Afrika Borwa e leng Monghadi Thabo Mbeki ho ka ba moetapele wa AU selemong sa 2026 setulo sa boetapele ba AU se dutse jwalo ke mo presidente wa naha ya Mauritania mehe Mohamedi re tlo ba puisano jwalo le professor Sithulego Matebesi me yena ke motlhopholi wa ditaba tsa dipolitiki bile ke morupelli me re santse re leka Mohamedi ho re mofumane ha sa le re ntse re moleka ka nnete prof empa ha re mofumane empa tla re ha di ntho di sedi lokile he Mohamedi e be re tswela pele ka puisano ena ya rona ho ya ka mogo e leng hore e ne e tlhophilwe ka teng fela re ka lakatsa logo lwana Mohamedi o romelle melaetsa ho 0797585066 hore re ke re bue ka ho ba mo Afrika ho bolelang ho wena ho ba mo Afrika mme ana o bona sena se re sebeletsa ho le jang ka shebile ditaba tse leng hore di ntse di etsahala hona jwale ka rona hena Afrika Borwa mme tse amang continent ya Afrika ho bolelang ho wena ho ba mo Afrika re a khutla re a mabengeleng
1: Hala la ke ona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le leng Ho kenela bula account e fika pa se e tshwanela hang ho app ka balekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Lesedi FM ke molelwa Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke Ha dikgogo di theoha dikalaneng Ho fihlela re isa masapo ho beng

0: tshwenngwe ka mara ka Indo Fire Mirrorlands. Mamela lenano lena haholo. Ke lucky. I like you all. Ara bona ba fetse ka Thursday. Are la bone. Are hi. Ka matsa man lucky ke motho ratang TBT.
1: Throwback.
0: Ke motho ratang throwback. Yo. Beneath the surface, Kilbiso la albumena Incognito out of the storm. Na pele mo re tlhola Clinton Harris. Are poor people. Tse se re lebuile ka ditshaba tseno tsa hora bohlano re ke re mogatlhelong wa go ketela wa drive time to Kamalakabe ke TLB Thabo Lebu Bones re ho renge botshelela mme re se re ka katile o tla hore ke braro re se re fitlile jwa le mo re yanteng ho se ho le haufi haholo.
1: Ho se ho le haufi haholo mo medi me ho pole he hore ho renge ga tsa majalo le ba ha Capitec Bank re sentse re kena hantle fela paleng ya rona ya ka jeno hashtag
2: slam the scam.
0: Se standi
3: dumela hle batho beso. Lena ke lena no mo re lwantshang bokebeko ba sa di chalete teng. Slam the scam le na sistandi. Ka jono re shabana le bokebeko ba bo etsa la money di ATM-eng. Hore na dinokwane tsena di sebedisa eng? Yo ba ipatileng ho utswa dintlha tsa khadi ya hao. Kapa ho tshwasa khadi ya hao. Ba tle ba utswe chalete ya hao ka ofela e accounting ya hao. Re na le nomsa ya dula maniso wethu. Nomsa, na o ka re bulela hore wena o hlahetswe keng?
4: Yo, outstandi. Dumela hle. Beking e fitileng, ke ne ke ile ke lontsha tjhelete ya stokvel sa rona ya December. Mme ke dilemo ke sebedisa ATM ena. Ke ile ka eketsa limit ya ka hore ke tle ke kgone ho ntsha tjhelete e ngata ke skene ka tobetsa hangata hangata. Ka kenya khate ya ka hemo, ka tobetsa PIN, empa khate ke eo he ya mmakatsa ya hanella ka ga ATM. Le screen ke ya setima. Ke re le pele ke ka fihla mane bankeng, ke re ke lotlaleha bokebekwa bona, phone ya ka client sendela tsebiso tse ngata. Se bontshang hore tjhelete ya ka ntse ntshuwa ka ga account ya ka. Nakong eo ke lemo hambo ke be kwa bona bank account ya ka ine ile empty. Ke ha ho sena tjhelete.
3: Awo, phephi hle nomsa. Wa tsiba keng? O etse le rabeng la dinokwane la bokebe kwa ba di ATM. Kotsi ke yena he nnake. Dinokwane tsena di na le ntho eo ba e sebedisang. Yeo ba e patang ka hara di ATM hore ba utswe dintlha tsa card ya hao mo le PIN. Ha card e hanela ka hara ATM. Ba sebedisa data yeo ba yutsitseng ho ntsha tjhelete ka bolotsana akhaontong ya hao.
4: Ba tseba outstanding bothata kore, kgale ke tshepa ATM ena. Ke ne ke sa nahana ho nna, ke ka hlahelwa ke ntho empe hakanakana.
3: Ke ka moo ba jaletsang batho ka teng ngwaneso. Disebediswa tseo tsa bona di entse hore di sebetsane ntle le mathata ho utswa ditjhelete tsa batho. Empa temoso ke ena. Haeba ho ena le se bonahalang se belaetsa ka ATM, mohlomong moo o lokelang ho kenya khadi teng. Keypad ya yona e le tenya ho feta e tlwaelehileng, mme ATM e nka nako e telele ho kgutlisa khadi ya hao, o hlonno tsebe fela hore phoso e teng. Hape, o hlokomele batho ba o sa ba tsebeng ba reng fela thuso, ba re ba o thusa, kapa ba re o emele ka thoko ebe bona batho betsang ATM. Ba tla o otla ka mora tsebe ke a o jwetsa, mme ha se o se etsahala, tsamaya ka potlako kapa o bitse security.
4: Yo, outstanding. Ba tsaba na ho bohloko jwang hobane ntho ena ka ofela e rinkile selemo ka ofela ho bea tjhelete ena. Empa ka ho panya ha lihlo nna tjhelete ya ka kha ile ka ofela. Yo, batho ba tla ba nsenyetsa monyaka wa December he.
3: A o nna ke wa tsaba keng ke na le wena bohloko mbo bo butlileng. Ma Afrika ba rwa mangata a sebetsang ka thata. A lahlehelwa ke tjhelete eo ba e bolokileng ka mokgwa ona nakong ya sehla sa ho ketika. Taba ke hore ha o nyolla limit ya hao ya ho ntsha tjhelete, o nyolla hape le tjhelete eo dinokwane di tla e utswa. Itsireletse nako le nako o lekole ATM mme ha khate hanela ka hara ATM o ska suta ho hang mo o leng teng. Emisa sebetso ya khate ya hao ho banking app ebe o letsetsa banka ya hao hang hang. Hape sebedisa banking app o tobetse ho

0: Techno Spana, Police FM Drive 086000 3084 Rinka Baba Shanu. Hey, I put a bit to Kagas in it lapet. Hey, Claytaja. Hula Moya Fats, Jonas.
1: Thank you, Mommy.
0: Tawa Hula Moya Hule.
1: Ah, a hanging game, Mommy.
0: Kahula Hule.
1: Hang a howl like him, Mommy. Yapilika, Papa, ready, Mommy, do Hazo.
2: It's Lee, I corner. I got a journal to it. Jarena Kijaria is Lee.
1: Amen.
2: Jarena Kijaria, Yamawela. Good morning, Dr. Vicky Vicky and Anoki.
0: Thank you, Kuni.
2: It's a
1: man, Hotel.
2: Lee, Mawela, little blatta.
1: That's it.
2: Molemong wa khotso lo ka ma Africa ko mpore kireng fela pana.
1: All right, little CA.
2: Is ke ya ka banya.
0: All right, little CA. Hey, rawa.
2: Ra ga go tsiba ga tla batswa.
0: Wa tla ke rule that.
1: Yeah. Moeng khotso.
3: O ne na go.
1: How's mad?
3: Ah,
1: oh, all right, okay.
3: Okay,
1: hello. Hello, my brother.
4: The guy, I'm seeing.
1: Is the guy in the day?
4: Ah, today I'm the Tabo. Tabo.
1: Ooh, Daddy.
4: Hey, I'm your mood, Kamanis.
0: Thank you, Daddy, man.
4: Thank you.
0: I'm so happy about your Baba and the meeting.
1: Daddy, oh, mo. Thank you.
5: Yo, Sicily guy.
0: Yo,
1: guy, what is it?
5: Sharp with you.
0: Yo.
5: Sharp. I was at the Pana.
0: Thank you, Pinchy.
5: Hola, get up like Kimbali.
1: Hey, a tab, oh, hey, a tab, bye bye.
0: What's working? Took Nitty a kaya peta. Yo! Nitty.
1: There are a lot of men at here.
0: Nitty, Kajan Waka Wanyulu about one and Nitty. Baka Wanyulu, Kajin.
1: What's about Nitty Kajan Bosman to open the little sea? But one is about voter. So when I'm in Nitty Kajan, I make it a guy. When I get to him, Banibas, then
0: I'll make it a guy record vote.
1: Can I get a. Ba se bana le nnete ba keng yena. Bontateletsi. Bosmanto. Hm? All right. Okay. Ke tla
0: o kala hlohu.
1: All right.
0: Ska tsikela.
1: Okay.
0: Hlokwa go la katiwa.
1: Ai.
0: Ka go ntwe mystery DJ. Wala kati.
1: And no one had when I went in.
0: Subula lamba.
1: One had when I went in. We say, slam the scam. What's that now? Fit. Why a pin and yak away? Why howl a pin? Why howl a vinkele? Ya how a papa like our fail.
0: Say something like a minuan in the kin in to the minuan. My man. Come on, Aling and Antoine. How will you leave?
1: I'll share my way. What are they going at? What would I make your house?
0: Can I go for so who, Bewana? What's that? Can I go for so who?
1: All right.
0: Then take it to go to Gatla Petala and Lily Lamasa.
1: Okay. Risha went to go and I calicate. And I'll do
0: come on no soup and in 7 I sell on someone on only moves. Sky Copan and Lemino and me. How are you only moves? O re supa nga o tle go. A tla dinala le.
1: Wa se ba ke.
0: Tla isa le kakaya.
1: A o go lwa ba.
0: Tla isa le kakaya na. Phamisa nyane bo di. Phamisa bo hulanya. Tla isa fela pe di kakaya na nyane fe.
1: Mana na di clip tse nga tsa bolo. Utle.
0: Ke ke ke le momo ke se ke ka o se. Ah! Jalo se tsitsile se ke batla go hobela ka siwana masale a sa ikwele ya ke ka phete. bana ka hobela mo a wa masane ke o tlwele
1: o se ba ke shapone
0: wa bana ka hobela mo di nopse tsa khutlulo e ka ruwa le lentse
1: yo
0: ruwa le lentse
1: tsaba ke nako ya ya bongano tsa bae
0: okay re ke shape e wane
1: o sheba helwe le o etsang
0: batla we
1: all right
0: di eyelash ka pa we e leng o sa le leng tla panya ka e leng o fihla ha ise le mantsi o tla phetha je tsa batho ba be le tuka batho ba
1: tuka e fe ba se bana le tuka ba keng
0: ba be le tuka
1: ba se bana le tuka ba keng e
0: je tsa bokuni se se le mo sa eng wena kuni ko kwane le
1: Wait, see what you like, boy.
0: Honey, ring.
1: Yo. Hey.
0: You know, don't go if you check.
6: Ah ngwana ga le tonga thape o jwe le ba ke thapelo wa tsiba mama di haitsi ba ntse pina e matla tsiba
0: o re pelo ke na ke a ha o ye u lwe
7: a tsa di papadi ho ri a tella le bongane tshabalala
6: Ei ga mo gine ke tsepile go mmameli ba nna o tla tsamale o jwele ke ba empa ya o sana a lebu ka jono ka nnete ke tsamale wena sephadishana sa wa tla o le monggaitsiri yaka mmameli wa tsebeletsa le sedi re kone letse tsa o qetela hetsa dipapadi kwa no re ya thella ka jeno re qale ka tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa kena Afrika Borwa ho se o se o kae countdown e qadile me SABC 3 ke le haila haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela o le jwalo o tla bo ha dipapadi tse mashima mararo ana le mesumine ho SABC 3 kapo wa di streama ho SABC Plus ebile re tlisa mofuto wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha di ya le moyeng tsa SABC ho tloha ka la le shumele motsumong Phupjane ho ya ka la le shumele motsumong Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pulo ya Mariboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona Rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso wa molomong ho SABC fela mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsering hase bapadi se bapalambo a remba le bala shopping sa Mamelodi Sundowns Marcelo Ayende o ipile ditso di bapadi mmoho le yena ho lwana ntwe ya khumamela papadi nya o qetela ya sehla sena e o batlo e bapala kgahlano le AS FA ibile le ya loto la bobedi ho makgaolaganga CAF Champions League ka mona ka kgahlakana mane na henya Morocco ka Sontaha sena se o riang ho sona masandawana ba etela Prince Moulay Abdellah Stadium bakeng sa papadi ya bo mashume a mahlano sehleng sena seo e leng hore se ne se le puima sa dipapadi ka mohopolo wa hore ba tle ba gutle le mohope Ayende ore la o le jwalo se kgahla sa dipapadi tseo ba di bapetseng sehleng sena ke se neng se ntse se lebeleletswe jwalo ka ha ba bapalela sehlopha se seholo jwalo ka sena sa Mamelodi Sundowns ore ba tlo kena papading ena ya loto la bobedi ka moya o phahameng ka ha ba ile ba hapa ya loto la pele ka ntlha e leng ho noto mafelong a fetileng a beke ka mona ka Tshwane a re utlwa ore o di beile jwang mapala hare Marcelo Ayende
8: Home, I think it's so important, and yeah, we have all the week now for preparing in the best way the second leg. We're coming from a lot of games in this last part of the season, but we know we are in Mamelodi. We know we have a lot of game, a lot of competition, and we want to take everyone at home. So this is the price when you play in this type of club. You know, I think everyone is clear on this, and we have a good mentality, a good idea.
6: O tsatsipile ka hore bakeke ba tshoswa ke palo ya letshwele le tlabele le mane Prince Moulay Abdellah Stadium Sontaha sena papadi nyela ile ngore ke e matla holo mme ba tsiba hantle hore taba ya letshwele hangata ye CTC di hlopa tseding tsetelang ana henyeno tse bapala le di hlopa tsana ha eo empa hore bona ba tshoswa jolo ka masandawana
8: We know the second leg is away. It will be a different like here. We know they have the people, but we have our strength also, and I think we want to fight that side, and we deliver the cup to our fans, to our people.
6: A tshutse dinge mamedi se hlopa sa Afrika Borwa sa bakatlase ho dilemo tse le shume le metso e supileng a majimbos setswile tlhodisanong ya CAF Africa Cup of Nations sentseng e bapalelwa mane naheng ya Morocco. Mme ebile se fetiwe ke monyetla wa o phunyeletsa bakeng sa o lo bapala ho FIFA Under 17 World Cup mane Qatar ka kgwedi ya Pudungwana selemong sena. Tlhopha sena sa ba banyane se ne se le ho Group C mo se kgonneng fela ho hapa papadi le nngwe ya basehlolwa dipapading tse pedi. Maobane se ile sa gagatwa ke tlhopha sa naha ya Ghana ka dintlha tse tharo ho e le nngwe. Le ntle le hore se bontshe bagabane ka nnete le mmapalo o motle ho ile wa bonala ha se hlole ya ho sebedisa monyetla e leng se ileng sa etsa hore se hlole ya ho fetela mokgahlelong o latelang. Ha re kena ho tsa papadi ya rugby, se papadi sa Lions Rouen Fenter o netefaditse ha e le hore o ntsa ya a ikutlwa ba betere ka mora hore a etse operation ya lengwele. Se papadi sena se dilemo tse 20 a na le 13 se bapaletseng sehlopha sa naha sa the Springboks lekgetlo le leng fela o tlo dula ka thoko bakeng sa dikgwedi tse robong e le hooka temalo ena le hooka operation ena e wa sa tswa yetsa mona mo ileng gore ka nnete wang fela e mositisitse haholo bakeng sa merero ya hae na kunyena ileng gore sehlopha sa naha se se sentse se tla qala ka dipapadi tsa sona. O ile a ngola mane ho Instagram he hore o ikutlwa a ntse a ya ba betere empa o leboha taba ya hore o kgonne ho kena operationeng ka katleho empa re se tsa mohloko fela ke taba hore sehla sa hae se se se fitlhile pheletsong. Tlhopha sa naha sa the boke hopola he mamedi se tlo qala dipapadi tsa matšhaba haufinyana tjena ka la 20 kgweding e ye tlang ya Phupjane se tlo bapala papadi ya pele le sa Barbarians ka mona ka Qeberha. Monneno he o ile a tswa kotsi ya bone ba bapala le sehlopha sa Leinster sehlopheng sa habo sa Lions mo ba ileng ba hlolwa ka dintlha tse 30 a motsomong ho tse supileng papading ya United Rugby Championship. Ha re di kwala ka tsa papadi ya tennis, Novak Djokovic le mokwetlisi Viktor Troyanovski ba boetse ba se ba sebetsa mmoho hape mme e tlabe e le yena Viktor ya mokwetlisang tlhodisanong ya French Open. Mme bobedi bona ha bo qala ho sebetsa mmoho jwalo ka e le hore dipapading tsa Olympiki ka selemo sa 2024 ba ile banna ba sebetsa mmoho. Sebapadi sena se hapileng di-Grand Slam tse 20 a nang le metso e mene kaofela hosane se tlabe se tshwara dilemo tse 30 a na le motso o robong mme o sa bapetse makgetlo a 20 a na le metso e mene tlhodisanong ya French Open eo a shebileng hore a tle a sebetse hantle ho yona selemong sena ka morao rae hape nakong e fetileng makgetlo a mararo kaofela. Dibile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi ho re athella tse ding hape o sotla teana le tsona lenanong le feleletseng la dipapadi phirimaneng ena dipakeng tsa hore ya bosupa le hora ya borobedi ka kgaitsedi ya ka Sibiri Molefe e be ho sa noseng ka labohlano Malaxen o tla ba le wena nanong latha goa nna le wena se re tla teana kwano ho re athella sekgutlwaneng sa dipapadi. Bana beso ke tseo
9: lebile haholo fela mshengu.
1: Ha kule bo bongs mo ho le wena Tibla mo me re kena hantle fela ka mane ka N12 westbound dipakeng tsa Deep Kloof interchange mo ho jalo le Uncle Charlie interchange mela yo hle kwetswe lebela tiso e matla ka bakala tshuhlelano ya sepetepeti ke a feta ke ka N1 southbound ka mane ka Rivonia Road ne pele le tuna la mila le kwetswe ka mo kana ga ke lo hloko le teng hona le a kotsi a manjwalo makoloi a mabedi bile ke bona engwe ele lori mona mongwamedi lo go tsena tsa botho ke a feta he ka mano re ka mane ka N1 southbound ka morao fela ho Harsfontein Road le pele le tuna la mila le kwetswe ka mo kana ga ke lo hloko le teng hona le lori e emeng gegenene ka re ho mila ke re go tshwaretse ha kana ka jeno kwano ho ra thella traffic di fumana di felletse ho sane ha metsotso ele ma shwa ba le metsotso mehlano pele re fitla hore nyane ya bone # re a thella traffic
7: re a thella.
10: Just a little bit of a cut of melon, melon, kiss a little bit.
11: Melang ke a tshepa hore ntse le phela hantle nna ntse ke phela hantle ka lebitso ke nna Mofukeng ke keletso ke tswa Free State kwa Makwane Matshegeng ke mo ke ileng ka holela teng empa se ke le mona athe.
12: Hi, Skimsa Drive, le boele molebogeng tumeng ka tumo le Paris. Ke utlwe ka re sebanteo sena se lelaganyane se tsheisang lepsa a kanakana lepsa ga se selo nthone jale ke se tsheo. Ke kopa le nke le divoutu tsa rona tsa di-WhatsApp tleng le dinkeng dikgethong ke mo re tlamehileng re eteng Thibos ke tsamaya ile le wena ngwane so bye.
13: Au dimos jalo di ali di eyelashes agora le mokopa tshwarela le wena yo ke marilise ntiba le mafaka ka lori park blue fontaine o tla qabuile jwang le wena yo lebo
12: shapa shapa dibozo o mi hwaba di shapa shapa hobela dibozo hobela a ntse bua ke mo hobele chapita yo ai ke buhle jalo fela ditera ko mqenehele.
14: Hello Thabo Lebo. Ay ay ay Thibosi Thibosi. Thibosi Thibosi. Ay khona ay khona yok abuse umuqala hloho. Ay khona jwale ke amutlwela ene wena umuchitetsi. Umuchitetsi Thibosi. Pina hay uyikwetsi sofeti. Ay Thibosi arebekile neti bra yaka. A Thibosi. Ah awstebu. Mhm. Ubata lwena mo ohletse betsi. Ke tedi so ka di blessings a hapo. Thank
15: you. Hi, we. Hi. Ntate le tsiele yena la bo simantho. Mantho mwana ka lo yena ntate le tsiye. Wa tseba ne ke thotse ka bo mo ke salatle o bo utela Thabo. E Thabo wa shapa man. Hi khona man. We. Kore ne ke thotse ke salatle le holetsa. Yele le lona ke le a hlaha le se le re hai e hai Thabo hai le ngwana wa mothino a hle bana hai go re phadisa ngwana mothino sella ditlobelele we hai khona Thabo e o tla bola ngwana wa batho hle mona go ne leng go gale mmela phafa ngwana tuwe we hai nna ke sa tseba jwale bolet biri wa Stelfante
16: eh le bolitivos le bolitivos le bolitivos al jore betu le mapate jore be betu le mapate mo dubi jan torontoro se ke nalo lona mo ke le mamedi a lebo a skis in cha fanda a skis baby baby baby tamali tibos o today tamali tibos shapa tibos shapa shapa shapa shapa na go samu ntsa le top
12: wena tha ga ga ga wena tha wena u buti
17: ene go ne
12: ga ga ga ga ga sa cha se phadi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Evati Jove Ulala Gamnandi Oreganja Hari. Hello, she.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: na ke ratile shapileng bonga wa bona shapileng bonga ne e botlhoko feta tsena ka ofela ga nka bona mohula a raro bongane a se ka ba tlhola a tlalosa de riel monga pof
2: e leng ba tsonga o ba paluti go se e go bolofatsa lebo ho a a ke ba tseka lebo jwae
3: Jumela, a o lebo ngwana go la thogala go ka di vote. A o ngwana go na fanda ga o felletse. E ba hone ya o re ka tshagonyana. Tso kutlo se botloko go fela. Magata ba taba o thiki theko ngwana me o thogala o reka, a o bathong, go tla loka. Mabinda ma oke.
4: Ah, tibos, shapa ngwana ona go bata tsena fetu. Ke khodesa bo wa ka ke thabo fetu ke bitso ha, ke khodesa. Go mametse ka 88.9 mothokoza mo shapa ngwano
5: go jalo fela mo benemetso tso ke le shume pele re fitla goreng yane ya botshelela na reng ke le jalo Jobe London a tsama jalo le ka mo mphela ba re se sukendleleni Jobe
6: o dlala yana
5: e mo tsaka na kontsaka
6: kai
5: na kontsaka
6: kai
5: ntate
6: o sa tsane unthu
5: getse ba getse
6: fa lo ke la ba manati
5: jo sa le manati
6: a le manati kana go
5: he nna le se ba jo na ke no le bala
6: o sna responsibility ya di jelelo o ga se ja ba se ke
5: a re ke se tata Yo snele tjole lengwe go kilana ka lona.
6: Mamela go siwa.
5: Ntle le go gotsa fatse.
6: O vese latie le tenga palelwa.
5: Ah, staba.
6: U rwanjwa. U rwanjwa.
5: Jo bo pelo.
6: U rwanjwa.
5: Hey, bo pelo.
6: Bona mo le linte.
5: O na le eng ya? Bona o jwa.
7: Ha wadi robe refa mme tsupelo re ba tsela la kena ko ya
8: TNL take me home.

0: ke metsotso e robong ka morago hora ya botshelela go bolore lenano le ntseng le kene ha shwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM. Me haratela pele ka ditaba tsa rona tsa tsina ka jeno re fumana hore mekgatlo ya dithuso Gift of the Givers le Red Cross Society of South Africa inse e fana ka dithuso go melata e diakonia e Durban sena se latela mehwanto e bileng Durban kgahlanong le melata e kwano Afrika Borwa ka tsela e semolaong me e meng ya melata ya iphumana e lokela go fumana botshabelo setseng seo. Amang a Afrika Borwa a ntshitse maikutlo social media a kgahlanong le mehato ena ya mekgatlho ya dithuso. Go tlhakisa thomo ya mekgatlho ena le seo e se etsang go thusa baagi le melata, re buisana le motlhankae mogolo wa phethagatso wa Red Cross e leng Ntate Molefi Takalo. Ntate Takalo, kgotso wa metswe tshebeletsong ya lesedi FM.
1: Ke a dumedisa mmarona, ke dumedisa le bamamedi ba lesedi gotlhe mo ba leng teng, re leboela le monyetla.
0: Mohlomphehi, mohlomong re qale ka tlhakisetso ya thomo ya lona gore na le thusa bomang mme ga o e tsetse jwang.
1: Ke a leboa mmarona, rona re le mogato wa tshwapano se sefubedi re thusa batho kao fela o sa kgathaletse gore na motho ke mang. Ka mantswe a mang, ke na le seo re se bitsang ka gore ke di-principles tse e leng tsona tse tataisang tsamaiso ya mosebetsi wa rona. Ga ke etsa motlhala fela ka pelenyana, nka bontsha gore ka setlhotlholong sa di-principles tse re nang le tsona, re na le e bitswang ka gore ke humanity. Ka gola ka mantswe a kaileng re ka fela ke botho, re na le impartiality le neutrality le independence. Kao fela ga tsona ga o di akaretsa di bolela gore re thusa mang kapa mang ke sa kgetheng kukapere, re le mogato o ikemetseng o sa wele tlasa mmuso. Jalo ka gona jalo.

0: tseba ga se kgetlo la pele ge le mogato ge fumana ditlhatlhelo tsa mofuta o jalo seo re se tsebang fela kore ka nakong batho ba buisiwa ko se tsebe e le gore ga ba tsebe seo mosebetsi wa rona o leng sona e ba fela ka nako tse tsena mo e leng gore ga ka baka la gore ke dintwa pakeng tsa melata le baahi ba Aforika Borwa go no bolela gore ga re thusa batho bana ba tlhaetsweng ke koduwa eno e le melata batho ba bangata ba tla bone ka re mohlomong re batla re sekamela ka go bona batho bano bao e le melata seo re batlang go se toboketsa fela ke gore gona gareng ke letlhakore tshietso eno re thuso eno re fang batho bano bao re ba phaleletseng ga e bolele gore re nka letlhakore ebile le gore re ema le bona ge bone gona mo social mediang go boletse gore rona re mahlaba phio ko ba re re di sell out ka mantswe a tlwaeleileng jale re leka fela se go setsang ko le ka go fana ka tshedimosetso le tlhagiso leseding mo setšhaba gore ba tsebe go rona ga re thuse motho o latela gore na ke mang ga re kgethe motho a re mo thusa jale ntho boipiletso ba rona fela kore re tlo kopa setšhaba gore se re fe monyetla ga re fana ka thuso gobane seo se tlhaetseng batho bana bao e le melata ka jeno se ka tlhaela mang kapa mang jalo ka ga e le ntho e tlwaeleileng gona ka jeno le nama rona nka etsa motlhala fela ke qeta go fitlha mona Aforika Borwa ke tswana nyana ya Mozambique tse tsotlhe tse ntse di etsagala ga ditlhaga re le Mozambique mane jale ne re botsana gore ga batho ba re tlhasela ba re ge le mogatlho fapane se sefubedu re bonala re nka letlhakore go bolela gore ga e be re ne re ka ratlhaelwa ke tlhaselo ya mofuta ono re le gona Mozambique mola na ne re tla thaba ga e ba Red Cross ya mo Mozambique ga ya tshwanela go thusa bitsong la go tla tho re melata and ntho ya botlhokwa e nngwe ya go qetela ke gore re tsa boipiletso setšhaba go se tsebe gore bana ditlhatlhelo tsa mofuta ona di ka tlhaela mang kapa mang ka nako nngwe motho a leke o di shebisa ka wena gore ga e ka ba e mong wa seng ka wena le motho yo o mo ratang yo o phelang le ena ka tlhaelwa ke tsietsi ya mofuta o e le gore o ka thaba le o kgotsofalela go bona gore ga lokela go thusa motho eno bitsong la gore fela o tla ba le nageng e sele a se nageng ya gabo
1: o ka tlhalosa fela gore dithuso tse o lefanang ka tsona di akaretsa eng ka go qolleha na ke dijo diaparo kalafo kapa bodulo
0: ke thuso o tswa fela gore na batho bane ba tlhokang gona jale ga o ka tlhokomela bakeng tse ngata go na le mo re fanang ka dithuso tsa bodulo ba nakwana jalo ka ga batho bano ba ile ba baleya e le ga ba baleya ditlhaselo tseo ba di fumane jale re kgona go etsa ditlhophiso tsa gore ba fumane bodulo ba nakwana e le gore ba kgone go bolokega mo ba leng teng e be ga sa ba le mono hemme ga se re fumana gore polokego ya bona e batla e tsititse e be re fana ka tsona dijo re fana ka dikobo re fana ka diaparo re fana ka dijo tse jwang ke bana ba masea o gopole mo batho ba ba leng teng mme go kenyeletse le batho ba bo mme bana le bana ba masea jale go bolela gore batho bano ga ba tswile e le ga bane ba baleya tlhaselo tseno ba iphumana ba tswile ba matha le bana ba seile dintho morago gona go e leng bana ba iphumana ba bolawa ke tlala mo nomaleng teng malaria ya bana diaparo tsa bona di tlabe di setse gotlhe mo ba tla ba bane ba baleya ba tlowa teng so re fana ka dithuso tsa mofuta ona ka ofela re fana ka dijo tse theuweng gobane jala ke re ga bana letho la gore ba ka pheya mo maleng teng jala ga ba phela ge di bitsa ka gore ke di-hot meals e be re ba fa dikobo gore ba kgone go bala bakeng sa go futhumale ke a kgola go ba utlwa gona go bata jwang matsatsing a ona jwale so ka kakaretsong ka re fela re fana ka thuso ya mofuta ofeng kapa ofeng ga fela batho ba ne re kgonne go ba fumana ga ba isa dibakeng tseo tsa nakwana bakeng sa polokego ya bona maruna
1: go ya ka lona ke eng e lokelang go etswa e le go fokotsa tsitsipano pakeng tsa baahi ba legae mmogo le melata
0: ke thuto rona re le South African Red Cross Society re sebetsa haholo le setšhaba ga re emele ga o tlha tsena tsa mofuta ona fela re etse gore ka nako tse ding re fane ka monyetla wa gore re rute setšhaba gore ba lokela go etsang gore ba tle ba tsebe go phedisana mmogo ga o ka tlhokomela dintwa tsena ka nako nngwe di qalwa fela ke menyenyetsi e sa reng letho gona go ka nako nngwe batho ba iphumanang ba kene ka gara ditlhaselo tsa mofuta o jalo e le gore ka nako nngwe ga bana le ditaba tse phethaetseng tsa gore na gobaneng ba etsa jalo jale mosebetsi o mogolo go tshwanetseng go o etse ge le megatlo e na e seng ya mmuso e ikemetseng re sebetsa ka go tshwarisana le mmuso wa gona gobane rona re le South African Red Cross Society ge mogatlo o bitswang ka gore re auxiliary to government ka nako tsena tsa ga o na le merusu ya mofuta ona le ga o na le dikoduwa tse tlhaetseng batho ka mekgwa e fapaneng jale ntho e re re etse gagolo ke ya gore mo re fumane monyetla mo re kgonang go finyelela teng re fana ka thuto gagolo fela le go tlhagisa batho leseding le go ba fa tshedimosetso ya gore ba tlhokomele le go tseba gore motho ke motho ka batho ba bangwe ga o ka sheba principle ya rona e ka godimodimo e la humanity

0: we su ke leboa mo mamedi khotso re thagola machaba Botswana mo presidente wa Africa Borwa Cyril Ramaphosa ore o thabetse se boka sa kgwebo sa Botswana le Africa Borwa se tswelang pele letsatsing lena seboka sena se tshwarwa ka megahlelo e tsheletseng ya dipuisano tsa dinaga tsena tse pedi gaborone mo presidente Ramaphosa le mo presidente Duma Boko ke badula ditulo sebokeng sena Ramaphosa ore Africa Borwa e malala a laotswe ho sebetsa mmoho le Botswana ho sekaseka dintlha tsa ntshetso pele tse amanang le moruo wa dinaga tsena ka bobedi.
1: South Africa stands ready to partner with Botswana as you march towards the diversification of your economy.
0: Congo, hlogo ya mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO ka bokhutshwane e re kotsi ya ho ropoha ha tshwaetso ya Ebola DRC e phahame boemong ba sedika le hoja e se se ka ngongorehisang lefatshe hore lefu lena le ka nama ha jwale. Tedro Ghebreyesus o hlaloseditse mekgatlo ya ditaba hore ho ropoha ha tshwaetso ho dumelwa ho se ho bolaile batho ba lekgolo 39. Orali Bukamba ke morupelli ya tswang toropong ya Bunia o re batho ba ne ba iphapanya sesosa sa mafu a tswelang pele sebakeng sena sethathong.
2: The number of deaths, I think, has not yet diminished. We all believe it will get worse before getting any better.
0: Rikena ditabeng tsa nalane. Ke ka la 20 le motso motsheanong selemo ke 1994 ho thehwa mokgatlo wa lefatshe o laolang papadi ya bolo e leng FIFA ka bokgutshwane. Ntlokgolo ya FIFA e Zurich, Switzerland. Sethathong mokgatlo ona o thehilwe ka dinaha tse robedi e leng Belgium, Denmark, France, Germany, Netherlands, Spain, Sweden le Switzerland. Ha jwale ke dinaha tse 211 tseo e leng ditho tsa FIFA. Moporesidente wa pele wa FIFA ke Robert Gurin wa naha ya Foga. Makgaolakgang a pele a tlhodisano ya mohope wa lefatshe wa FIFA a bile ka selemo sa 1930 papading e dipakeng tsa sehlopha sa selehae e le naha ya Uruguay kgatlhanong le Argentina e neng e bapalla Estadio Centenario Montevideo Uruguay. Uruguay e hlola Argentina ka dintlha tse 4-2. Papadi ena e bapalletse ka pela letshwele la batho ba 68,346. Tlhodisano ena ya mohope wa lefatshe wa FIFA sepheo ke hore e bapale ka mora dilemo tse 4 le ha o le jwalo e ile ya sitiseha ka lebaka la ntwa ya bobedi ya lefatshe hobane tse ding tsa dibapadi di ile tsa lokela ho kenela bosole ba dinaha tsa bona ba ye bosoleng ho ya lwanela naha ya habo bona ha ba bang mabaka ebile a fapaneng a ntse a amana le ntwa ena. Ka nqe nngwe lebaka hape ne le hore bolokolohi bo ne bo se bokalo ba difofane tse bang di ka fofa kapa tsona dikepe tse bang dibapadi di ka tsamaya ka tsona tlasa mabaka a polokeho ntweng ena. Bahlophisi ba tlhodisano ena ba lekile ho hlophisa hape ka selemo sa 1938 empa ba hloleha ka lebaka la sekgahla sa ntwa ha e tswa ditlhophiswa hape ka selemo sa 1942 ho isa ho 1946 ntle le katleho. Ntwa e ntse e kupa ntle le katleho. Mohope wa bobedi wa lefatshe wa FIFA o boela wa tleha ho tswela pele ka selemo sa 1950 o bapalla toropong ya Rio de Janeiro, Brazil, sedidiamong sa Maracana, mo Uruguay e hlolang baamohedi ba baeti e leng Brazil ka dintlha tse pedi ho e le nngwe. Uruguay ena e leng hore e hapa mohope ona kgetlho la bobedi ka tatellano. Tlholo ena e bile tlontlollo e kgolo ho Brazil ka ho fetisisa tlhodisanong ya mohope wa lefatshe wa FIFA hobane Brazil e leng yona e neng e amohela baeti e ne e hloka fela ho bapala ka ho lekana le Uruguay e be hapa mohope wa lefatshe. Lebaka la sena ke hore mehleng eo FIFA e ne e sebedisa mokgwa ona o bitswang round robin tlhodisanong ena ha ho fihlwa boemong ba dihlopha e leng se bolelang hore dihlopha tsohle tse tlhodisanong ena di bapala ka ho potoloha mme dihlopha tse pedi tse itlhommeng pele ka dintlha ke tsona tse yang ho makgaolakgang. boemong bona ba Brazil le Uruguay dintlha tsa Brazil di ne di le ntle haholo e leng ka hoo le ha e ne e ka qeta papadi dintlha tse hlabilweng nakong ya papadi ya makgaolakgang di lekana kapa ho sena ntlha hohang Brazil e ne e tla ba mohlodi empa Uruguay e ne e ikemiseditse ka matla ebile e utlwisisa boemo bona ba papadi e leng ka hoo ba e lwanneng jwalo ka bompudi ba sireletsa mohope ona o sethathong ba neng ba o hlole Argentina mme kgetlong lena ba netefaditse gore ba hlaba dintlha papading ena le ho netefatsa gore Brazil ha e hlabe dintlha hakalo gobane e hlabile ntlha e le nngwe bona ba hlabile tse pedi e leng ka hoo e leng bahlodi ba mohope ona re phethelana lane dikgohola tse maatla tsa selemo sa 1993 nokeng ya Mississippi di bakwa ke monna ya neng a batla lebaka la ho qoba ho ya lapeng letsatsing leo a batla ho ya nyorolla a nwe jwala sebakeng seo ho rekiswang tahi ho sona. James Scott o ne a batla ho ya ithabisa phirimaneng eo mme a sa tsebe hore a ka etsa jwang hore a ye moo maileng ka bolokolohi. Hangata mohatsae o ne a netefatsa hore haeba a bona a di ya ho fihla lapeng mme a tseba moo a leng teng o ne a mo lata jwale kgetlong lena James Scott a re a sa netefatse hore ho hang mme a ke ba a se kgone ho finyella moo a leng teng moo a natefetsweng e le monyaka phirimaneng eo ho akga letsina le tse bang di ka tsamaellana le lona. Jwale ka le leng la matsatsi he ke mona Scott o loha leano mme leano lena la hae ba bang ba batho ha morao ha taba ena e hlahella ba le hlalosa e le leano la boatla ka ha o rera ho tlosa mekotla ya lehlabathe e behilweng haufi le mabopo a noka ho fokotsa sekgahla sa metsi a phallang le ho feta tlasa borokgo haufi le West Quincy, Missouri e le ho netefatsa hore metsi ana a phalle ka matla a kwahele borokgo tsela e seke ya tsamaya ha bonolo le mme kapa yena mofumahadi wa hae a hlolehe ho molata boithabisong boo a leng ho bona phirimaneng eo. Ho fetse hae ba ka moo a neng a batla ka teng le hoja sekgahla sa metsi se bakile dikgohola tse matla le tshenyo ho feta ka moo a neng a rerile ka teng. Hara tshenyo e bakuweng ho e nngwe ya dipolasi tse haufi ke dihektara tse 14 tsa mobu tse sentsweng ke dikgohola mme le borokgo bo ile ba heleha. Jwale bothata bona ha e sale ba mme fela jwale se bo kenyeletsa le batho ba bang jwale. Diphuputso tsa sepolesa di ile tsa tswela pele ho fihlela selongwa tsebe hore monga ketso ena e sehloho ke James Scott. Mme o ile a tshwarelwa ho baka tshenyo ena ya koduwa le ho ahlolelwa bophelo bohle ba hae tjhankaneng ka lebaka fela la hore o ne a batla hore a ke a phole le ha a le boithabisong mosadi a hlolehe ho nna a mosalasala ka morao. Matjhaba a fella mona mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
3: Ke metsotso e mashuma mabedi le metsomedi re re lebile horeng ya bosupa ho bolore lenaneo le ntse le kena ha jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo ho Lesedi FM. Re thakgola ntlhagolo ya letsatsi la rona tsatsing la kajeno mme re fumana hore lekala la ditšhelete tsa dipenšene tse fapaneng tsa mmuso tse kenyeletsang ya maqheku, bana le batho ba nang le boqhwala e leng SASSA ka bokgutshwane le gakotse semmuso mokgwa o motjha wa thekenoloji o bitswang biometric system bakeng sa batho ba qalang ho etsa dikopo tsa bona tsa ho amohela tšhelete ena ya dipenšene tsa mmuso. Mokgwa ona o motjha wa ho etsa dikopo tsena tse ntjha tsa ho amohela tšhelete ya dipenšene tsa mmuso o lebeletswe ho kengwa tshebetsong diprofenseng tsohle ho potoloha le naha ena. Ho ntshetsa pele taba ena re buisana le mmoli wa SASSA Paseka Letsatsi. Ntate Letsatsi o amohetswe lenaneong la matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM. A ko re hlalosetse ka botebo ka mokgwa ona o motjha wa ho etsa dikopo tsa ho amohelwa ha tšhelete ya dipenšene tsa mmuso e leng o bitswang biometric system.
4: Mokgwa ona re o kentse hore re o sebedise hobane re bone hore rona le batho ba ba mohlomong ba khona ngore ba qhekenyetse 15 ya rona jwale a kere wa tseba ha o etsa biometrics ke mohlomong re tlamehile re itse hore ke wena ka molwana mohlomong tlamehile re tsebe o hlahise le sefahleho sa hao re kgone hore ha o nkile menwana ya hao re na le tshebediso mmoho le lefapha la Home Affairs re kgone ho etsa bonnete ba hore motho o a etsang kopo ya grant ka nnetenete ditokomane tsa hae ko Home Affairs di lokile gape ba jwale re le batho ga o tla o tlo etsa application o ka se utswe monana wa motho ware monana a se wa gago o tlo tla ka monana wa gago monana wa motho ga o boditse motlhomong ke ntswa sa tlhokaetse ga o tla o tlo etsa application re batla monana o gare kgone gore di-fingerprint tsa gago di kgone go bontsha ka mole ko Home Affairs gore ke tsona
3: Na ibe ke batho bohle ba etsang dikopo tse ntsha tsa ho amohela tjhelete ena ya dipenshene tsa mmuso ba tlang ho sebedisa mokgwa ona o motjha kapa ke batho ba itseng fela ho tya mohlala ba dipenshene tsa maqheku bana kapa batho ba nang le boqhwala
4: ke batho ka ofela mme ba etsang dikopo tsa sasa haholoholo ba nang le di-fingerprint ko Home Affairs a ke re mohlomong ra tseba hore bana ba banyane ha ba soka ba etsa di-fingerprint empa bomme ba bona ba tlang le bona ba tlo etsa dikopo ba se ba entse di-fingerprint le Home Affairs ke bona batho ba re ha batla ba batjha ba tlo etsa dikopo re kgona gore re nke melemo ya bona empa ha re so ntho e re etsang ena re etsa le Afrika Borwa kaofela re batla etsa bonnete ba gore ha o thola tšhelete ya SASSA re tsebe gore motho o ha se motho a keng a utswitseng ditokomane ba ntse na le ntho ba reng batho ba utswe ditokomane tsa batho ba fitlha ba apply-a ka di-ID tse seng tsona jale ga o tla ka IDC ya o utlwisitse a kere tse tsa gale tse tsa di-green ID o kry-a motho a tlositse senepakeng se sepe sa motho o mo a apply-a ka lebitso leseng le gae empakeng tse senepe se leng sa gae so ga o tla ka dintho tseo re kgona re ee kenya molwana wa gago mona re bone ko wena bonnete motho a tlhang ka lebitso lena jale re kwetse gore batho ba seka kgona gore ba nne ba fete ba utlwa tšhelete
3: Mamedi Renka maikutlo a gago le diphiso tsa gago mabapi le ditaba tsena tse amanang le biometric system re letsetse nomoro tsa rona tsa mohala ke 086 000 3084 086 000 3084 empa pelo moo tlhokomediso ke ena
5: maikutlo a latelang ke a ba mamedi melesedi fm kapa sabc news ha ena kabelo
3: Ntate Letsatsi ha re hatela pele ho batho ba amohelang tšhelete ena ya dipenshene tsa mmuso nakong ya jwale na e be le bona diphetoho tsena di a ba ama
4: ga diso ba ama ke re ba lefapheng re nka etsa ntho tsena batho ba batjha ba fitlhang ba tlo apply empa ba bang go na le ba rereng batle ba tlo ntšhefatsa o kry-a motho nako ya hae mohlomong a tholang di-70 grant ya e se e lapsitse a tlamehile a tla go ntšhefatsa ke bona ba rentang kenana ya bone empa ra bua le bona re batla ba tlo itsebisa go na le ba bang o thola go motlhomong motho grant ya hae e se lapsitse kapa motlhomong motho o tlhoka setse go na le ba bang ba kgonang gore ba nne ba tswele pele ba nke ditšhelete so re na le nako gore re utlwitse e tla o tlo ipontshasa ka pele re ka nnete tšhelete ena o tlo e thola ke wena motho o tlamehileng a e thole
3: re le baka manka thabantsho re na le momamedi wa pele ke ntate Tshepo kgotsa mhlomphei
6: kgotsa ke di bone
3: mhlomphei
6: mme ke ba botsa ntate gona ke eng e ba le mo hileng go gona jwale ba sebedise mokgwa one wa biometrics ke a le bona
3: mhlomphei re fetela ho ntate Wiseman kgotsa mhlomphei
7: ga o swa me ntate Tsatsi mo
3: re teng le ka mhlomphei
7: ke nge ba ka ntate Tsatsi ha itse ba bitsa mo batho ba patalang batho ba sasa teng ba di 370 go na le batho ba bangata mo bronville monomo ga ba fumane tšhelete ya bone ba ile go kopa tšhelete ko sasa ba nkile menona ba nkile fatlhego mare every month ya ditlaena e tsa tse ngata tseo ba etsa dipatlisiso fela mo dikantorong tsa sasa gore tšhelete tseo tsa batho ba di ya kae lena yame ke na le 6 months tsa golo tswana ke sebetse ke a leboga ke tamamela sealemoya se segolo tsoka
3: ke lebola o le mhlomphei re ya ka mane ka qala botjha re na le mme mamakhobo kgotsa mme
8: kgotso ntate a o se
3: Eyame.
8: A o se le nna ho etsa hale hore khathe ya ka se la hlehile ha se ke lo yetsa khathe ntsha ditle wela system eo na.
3: Re le bula ho lome. Ntate le satsi o karabela dipotso le maikutlo a hlehileng a ba mamedi.
4: Ntshwentseng gore ke tla pele e ntseng gore tse ke ba matrix ke yone se ke boletse gore go na le ntho ya gore batho ba utswe di-ID tsa batho ba tla ba tlo apply ka tsona mohlomong ba bangwe ba tlosa dinepe ba re ke bona batho bao ba tlo applyelang le grant so le a renke menwana eo ga se ke bule gore re na le tshedisano mmogo le lefapha la Home Affairs re kgona go bona gore ka nnete motho a tshwere ID eo ke yena one nnete na ya bobedi mme ga ore o na le data itseng a thola tšhelete ke ne ke sa tsele tšhelete a reng ga e thola ke empa if mohlomong go na le tšhelete o sa e thola o tlamehile o batlisise ko kantorong ya mme ya SASSA ba tla o tlhalosetsa lebaka ya borabe ga karete e lahlile ga ke la tseba gona jaletse dikarete e sele dikarete tsa post bank motho o mo le mongwe a tlang a tlo apply-a ko dikantorong tsa rona o na le ditokelo tsa gore a kgethe go batla go gona ko kae so ba tlamehile ba etse bonnete gore ba di tšhentšha dikarete mohlomong ga e lahlile.
3: Mohlomphei le boetshape le tlhalosa ga mokgwa ona o motšha wa o etsa dikopo tsa go amogela tšhelete ya dipenšene tsa mmuso o tla thusa go thibela diketso tsa boqhekanyetsi le bobodi sena se tlo etsala ka mokgwa jwang
4: mme o thola motho a re o ya ko bankeng o nontsha tšhelete ya go difele motlhomongwe a ya ko dimabenkeleng jalo jalo a fitlha mo a thole gore tšhelete a e setsile ke yona ntho ba reng ke identity theft ya utswa di-ID tsa batho ga o fetsa utswa ID ya batho o tsamaye o le apply-a wa tseba gore ga tšhelete e kena mo o lo thola tšhelete eo leqheku la batho a le re le lo thola tšhelete e utswitswe jale ke batla go e katisa gantle gore re thibela ntho ena ya gore batho ba tle ko dikantoro tsa rona ba utswitse di-identity batla fela gore batho ba rena ba sedisana le rona mmogo gobane gantlente re thibela gore mogolo ga fitlha ko bankeng a gontsha tšhelete a dula mohlomongwe kwako o boto galantsitse tšhelete ko motho asagona soka di a lotlaya ko motho jale re a kopa re sedisane mmogo le batho gore batho ba utlwisise gore ntho e re etsang ena re thibela gore tšhelete tsa bona di utlhokwe.
3: Mhlomphe re leba ka mane ka lentle re na le ntate Sibofi kgotsa mhlomphe ntate Sibofi
9: ke le ntate le tsa tsiki a mpala
3: mhlomphe
9: ya le bo a ke ne ke kopa go botsa ntate le tsa tsiki gore na a hololo ke bana ba di 350 ya ka mogolo wa ba di 350 ntate le tsa tsiki ba sokola ka teng le bona ba kenyele ditse mona ba batho ba ya sokola ntate ha ba sa thutse ke ntate thutse ba thusiwa mane makumane ngoseng batho ba ya sokola ka di-350 ya go katela gore e kengeleditse le easy pay na easy pay le yone le SASSA ke ntho e lengwe na ke a leboa sasi lentate letsatsi le kedi ke a leboa
3: re lebola golo ntate Paseka letsatsi pele re o ka rabela dipotso tsena ke kopa fela re fetele mabenkeleng re tlabelape re tshola pele
10: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao o tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ke metsotso le shume le metse medi re ya re lebile gore nya bo supa o pala re lena no lentse le kena jwale ke la ditaba la matshohlo ho le CDFM ntate letsatsi o karabela fela potsong ya momamedi e hlaileng
4: ne go tshe potso easy pay ke ba tla fela go qaqisa ntore easy pay e tsana le banka e mo leng e khotsa batho ba di pension so go nna re le fa pala sa sa ha o tla gore o tloetsa kopo ya grant rufa authority ka mantswe a mangwe ko wena o tlamehileng o kgethe go batla go gola kae rona re le batho ba SASSA ga re tlameha go kgethela go gola kae jale ga ke batlo bua ka mabitso a dibanka mona le ona o tla dile fela batho ba tsebe ga batla ba go kopa SASSA ke ditukelo tsa bona re bagete go batla go gola tšhelete ya bona kae ga ona banki re sebedisanang le yone ntho e ke sa tholang gantle mme ke puso ya pele motlhomong ga o kamphitlhela yone.
3: Mo mametina batla go tseba gore batho ba fumanang dithuso tsena tsa ditšhelete tsa 370 na le bona ba kenyeleditswe
4: mme ntho ya 370 a kere ba tseba gore motlhomong e sa le tlala e sebetsa jalo e yona batho ba 370 ga batle ko diofising tsa SASSA e sale re tlala ka COVID ga o apply for 370 o applya o sa tle ko dikantorong tsa SASSA jale motlhomong ga o batla go change-a dikere le re dumelela batho ga ba batla go change-a di-account number tsa bona ba batla go change-a di-phone number tsa bona ba kgonetsetsa jone ra bona gore go na le ba bangwe ba shebileng ba nkang fela ba change-e di-account tsa ga wena go le gola tola tšhelete yago ya e sales ore bakeni ke kaofela le bona ga o batla go change-a di-account tsa gao o batla go change-a ditokomane tsa gago re kopa gore o eme re bone sefatlhego sa gago re ke sone sa mannete na
3: motlhomphei re le baka mane ka Allan Rich re na le ntate Khumalo kgotso ntate Khumalo
11: kgotso mme le kae
3: re teng le kae motlhomphei
11: ase ganke ke onte de letsatsi ete letsatsi ka mo buang ka teng nka leboa gagolo bane makeku a rona a tsokola bolo ona mona pele tsa bona tsa bonya ka lumo
3: ntate Khumalo
11: ee ke a le bona
3: bona tshenta re na le ntate Bontes o letsa ka mona ka Bloemfontein kgotsa mohlomphei
12: kgotsa ausi ke rata go phuletsa le anole la ntate le tsa se ba le kenya tshebetso go ba le nna jwale ke hona le tshumo le tshini ke teng a holo ba ne last time ya le ke sekola le dikala re ka toa ka ke be ke a huma se se be ke thola go ntse toa ka ha so tshwe ye di a go ka hetse ka mogana go tlile le jwale ntwe e le e ntsosa a holo gore ha e ba ne idea ha e ne ka tshela matsong a go saiti mothemong a na ka a etsa petisi le mothomong ya tšhele dithuso tsa mmuso ya SASSA ka idea gae gobane ga a so tsenyerwe a tlhokagetse ka go ke re leano lena bontate letsatsi ba le kenyang tshebetsong ke a le thobletsa le letle a golo ka tlhakoreng laka ke itebuelo sekebone le ntate ba fetansana
3: ke lebulagolo motlhomphei re leba ka mane ka Tromsberg re na le ntate Mafa kgotsa motlhomphei
13: tumalang men kae
3: re teng le kae
13: gomna ke ntate ntse
3: ntate letsatsi o karabela fela go maikutlo a seng a tlaile a bamamedi
4: re a leboa golo mme batho ga ba bona gore ntho re etsang ela ke o thusana le setšhaba gobane ga tseba ga ona ntho botlhoko bophelong gore ga o tliwa go tlen re thole tšhelete ya gago ga o fitlha bankeng gore o kenya cardi ebe re insufficient amount empa o tseba go na le tšhelete moo jone re kgonne gore re bone batho bana ba batlang go utlwisa maqheko wa rona botlhoko ba utlwe tšhelete ya bone gore jone etletsa bonnete ba goreng ga ba stopa ba bangwe ba bona re se re kgona gore re ba ise tšhankaneng ga re fetsa go fuputsa re o thola re sedisana gaolo le lefapha la maponisa go na le batho ba se re ba tshwere ba kwaletswe ba utlwang tšhelete ya batho ba golo go na le batho ba boostang ka motlhomong ba kgomang mone di-social media o ba tshola batho re dikarete tse bo ma 1000 tsa bongolo re bona ba kgona go ntsha tšhelete ba kgona gore ba rope lefapha la SASSA jone re leboagolo a setšhaba se bona gore nthone re etsang re etsa bonnete ba gore batho tšhelete ya rona ya bona ba e thole e mo e tlamileng e teng
3: motlhomphei re le baka mane ka Henneman re na le ntate Mkhwanazi kgotso motlhomphei ntate Mkhwanazi
14: nalame
3: mhlomphei
14: eyane nane tikopa botsa SASSA le easy pay yasi bank ya go botsa ya di ya sebeletsa
3: mhlomphei re le baka mane ka webinar re na le ntate Mojanji kgotso mhlomphei
15: inela
3: ntate
15: wa tseba mo ke teng ke mo matshoso go mme a se a le moeng ha ka jwale ga re sala le ho yena ga gona mo re tlabalela teng go ba ha o thola o sheba mme ya buang le nna hona jwa le motho sengwana jwa o eme ka maoto o thusa setšhaba sa South Africa mme iwa ke batle mo menšona ka le ditsona go tsa ikutlo ga ga ke keng ra ya go ena ga gona mo re ka ba ka thusa teng go ba ha o thola o sheba ga o fitlha gotlhe mo ga o a bua taba tsa o felela gona moo jale mme eo ke makatole wa gogo dikatue ke mo rata o fetsa bekeng e tlang ke a leboa batsadi ba ka
3: ke lebole agolo mtlhomphei ntate letsatsi o karabela fela di maikutlo le dipotso tse tlhaileng tsa bamamedi go o ka rabela fela dintlheng tseo
16: mme ke batla fela go ipheta ena tshwarelo ena ya easy pay motlhomong ke phete gape obane ke batla go bolelela mamedi ba rona gore rona re le sasa ga re na banka e re sebedisanang le yona e re nang le signature le yona gore ke ya rona motho o mongwe le o mongwe a tlang a tlo apply-a for sasa o na le boitukelo ba gae gore o batla go kgetha gore o batla go gola kae ga o batla go gola easy pay ko wena a batlang go gola moo ga o batla go gola ko bank b ko wena a batlang go gola moo ga gona motho o motlhomongwe a sebeletsang sasa a tlamehileng a o diretse go tlamehile go gole tšhelete ya gago ko wena o le motho a kopang gore o batla go gola kae so ke a gola setšhaba a semanetse se tla utlwosisa gore ga ona banka e re tlamehileng go kgethele yona ko wena o nkang diqeto tsa gore o batla go le gola tšhelete ya gago kae
3: mtlhomphei go na le momamedi a le a tlhalosa taba ya gore maqheku a ya sokola e bang a le ba dikantorong tsa sasa o ka tlhalosa polelo yo mtlhomphei
16: ga ke tsebe a sokola ka mokgwa o jwang mme empa motlhomong ga ke utlwisise potso ba sokola ga batla ko dikantorong tsa rona ga o na le mathata ko dikantorong tsa rona motlhomong o utlwa gore ga ba o thuse gantle wa gona gore o batle le manager wa office motho o mongwe le mongwe o na le ditokelo tsa gae gore ga fitlha ko officing ya sasa a thole gore a kgotsofala tlanne a batle manager kapa batle supervisor if a sa kgotsofala o na le ditokelo tsa gore a complaine gore a ba fitlhe a o complaina go minister ga ona motho tla o thibela ditokelo tsa gago ga o sa thaba ga o tlile di-officing tsa sasa
3: mtlhomphei nna mokgwa o ne o se o qadile diporofenseng tse ding mme le fumane karabelo efe go tswa setšhabeng
16: ntse re kona ntse re e tsamaisa country kao fela mme re na le bonnete ba gore e tlo etsala bonnete ba gore e tsala gotlhe ga batho ba tlo apolaya batho gore ka batlhamelo ya bona bana re batle gore motlhomong plekeng e nngwe thola gore batho ba etsa mona plekeng e ngwe ba etse mona re batla kao fela batho ba tlo kopantšhelete ya sasa batho le gore ba etsa ntho eiwane kao fela
3: nna mokgwa ona motšha o tla potlakisa tshebetso ya go amogela kapa go sebetsa dikopo tsa dipenšene
16: o tla o potlakisa mme ntho e botlhoka ka yona ena kore ga o tla ko dikantorong tsa sasa o fitlha o rotso tsa gore o wena bitso la o mang o tshwere id ga o se id eo e o itshwereng if a se yona ke gona gore re o bolelele gore jalo o tla ka footeng wa tla o utlwise id ya motho so ya thusa le gore motlhomong re tsibela ga o tla dikantorong tsa rona e re o thuse ka pele
3: molaetsa wa lona ke ofeng go maaforika borwa a ka tswang a tshwenyegile ka tshebetso ena e ntšha kgothaletso ya lona ke feng
16: re ba jotsa fela gore ba seka ba tshoga ba sebedisane le rona ntho re batlang go etla mona mme ke ntho tse pedi ya pele re batla go etla bonnete ba gore tšhelete e ya go motho e tlapele nngwe le go ena ya bobedi re batla go etla bonnete ba gore tšhelete ena ga e senyee motlhomong ke kgona go ye mafapheng a mangwe a mmuso gore dintho tse dingwe di kgone go tsamaya gantle jole tswana so re kgathetse mme kore batho ba utswe di-id tsa batho ba tseo etsa tšhelete re kgathetse kore mogolo ga o le gola tšhelete gae a thole otho o gotse tšhelete ya intike ko di-province tse dingwe mo a zang a tla beye le lotu la gae ganggang ga e tsebilo tse ba porofense eo jale ena e re etsang ena ka bonneteng ke tlhaetsa gore tšhelete e motho e tlamehileng yo
3: mtlhomphei re lebetse nako ya gagolo ntate letsatsi ka o buisana le rona tsatsing le ka jeno go fitlhelela nakong e tlang
16: courts.
3: Mamedi ene robisana le ena ke moeli wa sasa paseka letsatsi me pisano yena e re fihlisa ntle pheletsong ya lena no la rona la ditabatsatsing la ka jeno mo hlophisi wa lona ibile se gametse moilwa mo hlaitsi wa lona ya barape yo mokwena me ratetse ka tekhniki wa rona ya re loletseng khaso o tsa bonete ba hore tsena tso hledi fihla wena ntle letsitsiso ya lethoke ka mohelo ndele re balotsi ditabatsa ho rala hora ke tsietse mohaladi la ka lebitso ke kidibone matshela ho fihlella re kopana hape na go nyetlang khotso. Hantle o di mahlora ke ya bosupa ho le CD FM re balwa ditabatsa ho rena ke tsietse mohaladi.
17: Ke o lebohile ke di bone ba mamedi khotsong. Mo president Cyril Ramaphosa o kopile seo a tsibititseng matsapa a etswang ka kopanelo kontinenteng ena. Hore ararolle bothata ba bophaphathehi ho phatlalla kontinente ena ya Afrika. Polelo ena ya hae e tswetswe ke matsholo a moraong ona a boipelaetso naheng ena ka melata e hlokang ditokomane tsa ho ba naheng ena. Le ha o le jwalo, o se o lotse batho ba iketsetsang boithatelo. Moporesidente o buile sena sebokeng sa By National Commission Gaborone, Botswana.
18: We have experienced a high influx of undocumented immigrants, contributing to tensions between some local communities and foreign nationals. Recent events in South Africa have once more brought to the fore the fault lines that all of us on the African continent must address. While appreciating the hardship in some of our communities, we have strongly condemned those of our citizens who took the law into their own hands.
17: Ho sa le jwalo melata e neng e bokane setseng sa Diakonia Durban e tsamaisitswe ka dibese ho leba setseng sa baphaphathehi Moore Road ka mora hore ramotse wa eThekwini a phatlalatse hore ba tlile ho tloswa ka jeno. Ho tloswa ha melata ena ho etswa tlasa bolebedi ba mapolesa, mme mapolesa a eme dipakeng tsa baahi

0: Everybody's Mamadi Motla was with City FM. Love on a baking. Sansa what that you got to weekend, 10 to weekend. Mamadi Homona Tele Haladi Papa di Mona say. Everybody's Kaika Pakemo, Missamuleting, Busumbona, Alena Lekan, and Hazoleke Lata di Papa di. Love on a baking. Manta of Kalabasano here, Mamadi Gabana Kotena, Kiana Moyenwesu, Runele, Sosle, Se Bulling, Se Chisang, Se Fresh, Se Swanalanga, Zavetsa How. Leave it all like I can see video effect in Katana di Tapo Hazi, Mualadi. Le ba sebetse mo bo hlehle ba keneng ka morao yena tshipikere le sebetse bana beso re mathaletsona hemo ma medi hora e o re le bang ho yona bosumbona ke ya borobedi ke sa tsamae ke le monhle ke tsamae le mohlophisi wa lena latsa dipapadi e leng thabiso aizo motlong ke yana hemo mohlophisi wa ka tsatsile na genyolwa le yena o le ba mane ho reng ya borobedi ha o monate le gale sentse ke shebile ma medi ke sempheti ke o fite weso bo hle ba bone se tlhopa so mo kwetlisi go Bruce a se tsibisitseng ka nete se sansaneng chess tlo khutsufatswa nakong ena e hulukisetswang ho le ba papading tsa mohope wa lefatshe ke sentse ke go fetetle re ka hlatabela ho utlwa maikutlo a hao @lesedi fm facebook le x # rena le wena ntsha maikutlo re utlwa re na wena sena se tlopha o bona ihle setlahle se gona o phetha mosebetsi na ne ke shebile mamedi hle boholo ba dinaha hantse ditsebisa di bapadi tse tla le ba papading tsa mohope wa lefatshe go wa bona hore motsotsi ona nana hentse ding ha se papadi weso ibile ba etsa le dikgatiso ke buella ho nyane hlakoreng la Brazil wa opola maba mona Neymar la na ba dikotsi neneng yaka ile ha ona kutlwano pakeng tsa ha ile mokwetlisi batho ba bangata ne ba shebile ha holo seng hanyane hore na ebe getlong lena na Neymar o tla gona ho iphumana a kene le obitswa setlopheng se tla emela Brazil mme tsela yona thabile ka ona mamedi ana le mogatuwa wa ha e ka nnete ba letsa ho etsuwa di video call go go mmona ho yena e ka ga golo ha kholwe ke sena se etsalang sena se wa se shebileng ka nnete ke ile ka o rata holo motsotsi ono ka fumana hore ei ka nnete se ka o ka fana ka morolo ho ba bang dihlopheng tse ding e se se bolong fela mona wa tsaka nako tse ding la o ka ba tseba hore ha wena o kotsi holo kae ho ntse o hlokahala hore ka mehle o hlono no be le boikokobetso ha metsotso e ka nyenwe fihla o thabe o lebohe ka mogokileng ka bona ka nnete bone ima ba leboa ka teng dikgatisong tsena tse tletsetletse marangrang re shebile sehlopha sa Brazil ke ntwa ya na mamedi FIFA World Cup 26 ha ke shojo le sentse ke he ha go tlwa maikutlo ha o ntleng ya mokwetlisi Hugo Boss ka se sopha sena se wa setsibisitseng se santsaneng se tlo khutsufatsa gore na o khotsofetse lo kae hore na la tsadi papadi sumana mamedi se fetwe hle re tlo kena ka mona ka fezi le dabi mafelong a beke no nyana di dula batho di tlhodisano ke tse kgolo tsa dikolo papadi nya bolo re tlo tla re kena fezi le dabi ke la bone beke bo sumana mamedi go buisana le mo ka ubere re kete ka bahale le trompisi ke wa kamang ha se yena ka kapa Pollen Ndlanya @lesedi fm facebook le x # ntsama ikutlo gona le wena
1: Afrika borwa lentse la hao le bohlokwa komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026 local government elections ka kopanelo le SABC education mamela thatohatsi ya seyalemo ya sa hao sa SABC mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno kgetho ya hao ke lentswe la hao etsa bonnete ba hore wa e sebedisa ingodisetse dikgetho tsa selemong sena lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200

0: Ote kwana ka pokwana. Hore koloi nyana nyana yena.
1: Yetsa.
0: Yetsa. Yena yo rongwe mo file yona. Ke le rapolo re nga iphase ka lo.
1: Ai khona mangwena o ka setse nthotse jwalo.
0: Mana, o bua le mang na o tshola.
1: O tsaka ka lebella wena ha re batho ka ofela o ka tsama ntso bua nthotse tse ho bopule. Wena, ko tshepile je.
0: Eli inwe ha. E ka ntiba hore ke bue nnete.
1: Mme bona. Ke a kopa. Ke kopa le re fe monyetla nna le puleng re lokise diphapang tsa rona. O hlola o re ntwa ke ya madula mmogo a kere?
0: Eh.
1: A kere mme?
0: Eh.
1: Ebile o hlola o re motse ho ahwa wa morapedi.
0: Eh.
1: Jwale nna ke a jwang?
0: Mogale, tseo tsohle kapa puene o buang ka yona ona jwale maele ana ka ofela. A bue ke nne. Empa mogale ka nako eo dintho ne di se ka tsela ena di leng ka yona hona jwale. Ona jwale tje, wa sebedisa bohlaswa maele ao. Ke ne ke sa bui ke lebisitse taba tsena nthong tsena tseo seng o di etsa puleng gona
1: jwae
0: wa tseba o beile puleng wa modimo tsietsi ka nako e telele
1: re go jwetse go bua nnete fela nna le puleng re etseditswe go phela mmogo go ya go ile wa utlwa le ha re aroga jwang kapa jwang re dula re fumana monyetla wa o boela re gutlelana ga mmemankwena iketle ke a tseba ke diphosophoso ke le tjena ke na le go gaptwa pelo ka nako tse ding ntho tse ke di etsang letlangana gore ga ke rate puleng ke motlhoile empa pelo yaka e tseba gantle mo e fumanang kgotso mme ke kopuleng ke kopuleng waka mmetle se ka ke alataba tsa batho ba babedi tjena
0: mmemaonna mogale o nna mogale mogale ka ba o etsetsang sono ka ngwene wa bathong o tseba ga o tla o lebile puleng helang o ipete ka fatshe jalo ka phokojwe wa bona ga e ba puleng ga mmamela o mametse tshomonyana tse tsontsong mo etsetsa tsona tseetsa gale tse ileng tsa re godisa rona re le bo mamokwena re letse tšhebe e le gore ke moiketsi ya salleleng ke rata go etsa
1: mamankwe nna ke sore go tlo ba bonolo empa le wena wa bona ke a leka go lokisa lenyalo la ka lepuleng ke batla mosadi wa ka bophelong baka mmetle ke a mo tlhoka ebile e seng ke a mo batla ke mo tlhoka bophelong baka
0: jo nna basadi jonna mogale o tseba ga ke tutubana ga ke sheba ga ke nagana ko utlwa gantsi ntho eo e habileng
1: keo
0: o tseba o lešano a se gore o batla puileng ngwana
1: ke batla puileng o batla gore mme o batla gore
0: o sa gopola ona puileng o itseng gore le gaane o batla eng o batla eng o batla eng o sa gopola
1: ke tseba gantle tsenoeke
0: ke yona ntho eo ka o fela e etsang gore o ne ore o rata puleng o sireletsa tsona ntho tseo
1: tsamamkwena o motho wa mogolo fela jwale banna e ka re jwale o tloloya jwale
0: e ka re jwale o tloloya jwale
1: mamkwena ebile ke tlatlwa ke go tlhotha di-slipakanyana tse ntsha tšhelete yaka ke dikenya sekere gona jwale
0: tje o bua ka mekatapei
1: kwena mokatapei kwena
0: itshuke
1: tlatlwa ke dikenya sekere gona jwale tje
0: ga ona tšhelete ke mangana re ke a tlhoka
1: mokatapeiwenamogale bona gona jwale o ne o le ntho e kgolo sekolong kwana empa gona jwale o emetse pei ya maqheku ya government
0: o ne o batla ke e kae gobane ke godile
1: ga ore tankiseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee bon. Ebile se ke bule nako telele lwena ke re tswa tabeng tsa ka le puleng ga ebe go santsaneng o batla go ema tswa tabeng tsa ka le puleng
0: matswatabeng
1: tsa ka le puleng ma
0: ee gwale towe o alamang mahe a sa bewang ke wena tswaakamang
1: ke a tsamayale jale sala e banna
0: basadi ngwana eo go nna ngwaneno a hela wena mošanyana e o nkutlwa ba nkutlwisise nna ga ke emele pei ya maqheku ke itshebeleditse nna diki ee ke le ka kenya gantle mohuma temeng gore tle re ga go le tsena ke be ke ja mofuputso wa phatlha yaka ba tla ikutlwa ba pula mantsa ba matlha ka moraga mmola itoe
2: gao sepate mosadi nka e tsama lebaleba a makana-kana gore re kopane e be o ntse o jeka-jeka keng o ntse kwa te sentho a ne a rona ya maoba kwa aa ga ke re fete mo mosadi re batho ba bagolo ga re le tsena
3: a sala rato a se taba engwe ke na le ntho sengata tse e tsanang bophelong baka nkile wa bona jale e seka batho ba bangwe banka leo ka e ka motlho mongwe hei he o ferekane bophelong baka mara he
2: okay empa wa sebo gore ga ke re ga o tlhoka thuso go nna sa go fela ko go mpotsa fela o nke founu o re nang ka o thusa

0: gago nna ga ke bone gabedi o suaka nka se tlotse ke o tshepile ka makunutu a bophelo ba ka ko o bolele le ya lelapa laka wena
1: bathosepadiantokenseyoe
2: wa bona go sa tsebe o tshwarela bophelong o ka se age lelapa go jetse
0: ga ke na maikemisetso o aga lelapa le wena lerato ke kgotsofetse ka lena leo ke nang le lone o tlompolelela o aga lelapa o batla o aga lelapa le nna
1: sepadi
2: ga o kgona go tshwarelega bofano ka ntho e kanakana ya o latlheletseng yona o tlholwa ke eng go ntshwarela nna ga ke ile ka phonyegelwa ka qoqa taba tsaka le wena le monna wa ka se ka itisa pelo tsena sepadi ka fela re se diphoso re batho gao
0: lerato a ona monkileng kare go wena nna le gabofano e kapa nna ke tshwaretse gabofano
2: ntshwarele he
0: se ka leka oangkenya mantswe ka leganong
2: sheba a ke rena ke buisa kore ke bona o santse o dutse ka ga lenyalo le legao le gabofano o thabile ausi
0: e bathong he o ditaba wa tseba lerato o tletse ditaba go wena ebile ga o tsebe le gorena ntho e ntudisitseng moo ke eng ga fane ebile o ka seka ba wa tlhotse o tsebile jalo a ko tloele o bua taba tsa lelapa
2: lakaga re tswe go yona ngwana he o motlisanene e sale ke lokisa ka more wa tseba kere ngwana o atla
0: bathong taba ya ngwana le yone o kena ka gaga yona o ka seka tlontatisa ka ngwana ka lerato le jonna mosadi o gadilotse o kena-kena taba tsa bophelo ba kae
2: ke wena sepisitseng moeketsi gore o tlo lokolola ngwana e segale ga kerewa
0: nnete ke dumelelane le moeketsi e seng wena lerato ke kope se ka leka wa kena tabeng tsa ka le moeketsi keng ka wena
2: he
0: mosadi o
2: wena sepadi o ema mo sena o ntse o re
0: ke ikutlwa gantle
2: o bua le nna gore ke seka kena taba tsa gago le monna waka
0: he ntse ke ikutlwa gorena kerato le ka ba monna gago ga ke ya phonyogela ntse ke ikutlwa gorena kereng batsa ga moeketsi a nkutlwile ebile a sena bothata ga ke a lebelela mang kapa mang a tlo tlotlisana ditlhokwa le nna mona
2: he sepadi o etsa phose golo
0: ka eng
2: ga e ba o tlo fa nna a tišhiteng o mphang yona
0: ao
2: o ka setlofa mosadi a tlo dula le ngwana wa gago a tišhiteng ganye bodileng jalo ka yone e ne o mphang yonaa
0: yona wa tseba ke o fa yona ene bona mo na lerato ke ne ke sa lokolela moeketsi ngwana gobane a sena mo wa dulang teng ngwana ka o na gantle le mo a dulang teng ko o bolelele ke ya pele eo ebile ke ya botlhokwa ko o jetsa ga ebene ga o tsebe o ka seka wa leka wa nagana gore ke etsetsa moeketsi favor ga ke moetsetse favor mona he ebile bona e ka go tla senya monyetla o ne ke batlang go fa moeketsi a ke tsebana o kena ka ditabeng tsa bophelo ba ka le ba lelapa laka kore ebile o kene le ngwaneng waka o ko o tswe go poulo
2: ao senyana ke batla go fa picture ena gantle e betlile o e bone
0: a komphena ke
2: gore na o na le ngwana le moeketsi gakae ga legolo ga kae moeketsi ke monna waka se nna mosadi wa ke se buang and-e ngwaneno wa gago o lo dula le mating gare lelapa laka le monna waka so a shute ena lakeso kere ga o tlompha yona osi ebile ga ke tlo
0: tlena ke itseng ga ke bua le wena re
2: kalabona
0: ke itse ngwana eo waka o ntse a na le ma dulang
2: tengmantse dula teng
0: ontataye
2: gontataeeaeeaoo
0: lokile tsa matlha lerato empa o tsebe ngwane waka o ye go moeketsi ga e wena moeketsi e leng tataye and-e eo o e kenya ka mona ka tlhong e thopotele e dule
2: ke bona gore o na le bofološinyana bo itseng
0: wena o na le botlhleva bo itseng
2: ke ne ke nane gore motlho mongwe go dulela ga bofane go o tshwaeditse ka something empa he o tla ithuta ga tsela e ntse e ya
0: oe kuba e allright ose babye bye lerato maare o tsebe ngwana ka gatla mogatle wena o tla go ntatae moeketsi sharp kubae

Metsetse ke mashume a mabedi le motso le mong le sekoto re furaletse hora ya borobedi. Ho fela ho le jalo ena sebeleso ke ya lesedi make motswadi wa hao wa sebele. Ke thato ha se ya hao. Ke la bone bekeng. Mabedi mo tladimela hle ho tle mo mametseng le hona teng. Nna ke dikeledi magesene. Dikeledi yo rothileng ntseng tsa tlatla matsholo ha na betla. Etswe o betlile top ola. Namane tsetsa motengwa ha molete dumela weso ena go di ho di mo ya motsiano nge tla matsatsi a mashume a mabedi le motsolo mong selomo ke se ho di mo sa diketse pedi mashume a mabedi nang le metse tsheletseng o le tsileng o le mosebetsing o le lapeng nalo na re meswa le o fitela ho renya le shume le metso e medie.

Sebeletse ke rateng a lesedi Julio Iglesias o re now that love is on our side again. Ho se lo rona motho wa ka hore na re sebe sebetsa jwang na le wena o ya pele. Abedi sebe se se ke ba shume a mabete nanga le mesorobong pele re kena horeng ya borobong. E bang sa tsokena nna ke dikeledi magazine e ke motong wa hamolete. Ke motswelle wa ha o fitlele hore yane ya le shumele metso e medi. Ka la bone the gang. Mme ke a tshepa hore la ha o letsatsi e bile le monate. Ke a tshepa hore o hlotse hantle tsohle tsa gago di letsa ka tsatsamang go ya ka moo o labalabelang ka teng ka moo o thagasellang ka teng mme e bangwe se jwale go tlotsa bonete bang gore re kwala lena letsatsi ka noto e godimo ee e se ka nna qeaqea se ka nna ba le tikatiko ya letho mokgotsi gorenyana le shumele mesemmedi re tlo ya mono tlhathelele ke sa tsebe ebile le mesifa e otlologile ka nnete gobane ke batla go tloa mahetlhe mona ke those jalo ka ditshutshu kgethe ke mane ka dipoto mane go etsa monaneng wa leoto wa o qetela ke ne ko ketse feeberatias naso kgone tshebeletse ka lesedi le ena ga monatole mokalo wa malagatong bateng bo Kelikhumalo Modingcobo bateng bo Tweisons Toto Thulane Matsamanteng le Phuthuma ja lengwe dipina tsa bona ba reng dino hambo ke ngwe dipina tse tempo keletsong ya rona bosung bona fela gantle le mono re tlo lekola mathata a kelello tle a sitisang motho ka ithuta kapa go ba le kutlwisiso e batsi ha holo holo jwang re sebile baneng mo tla fumana hore bile ha ba le dikolong mona re batle ba lokela hore ba lebe dikolong tsa bana bana le ditlhoko tse ikgethang fela ho nka nako etelela ha holo hore ba mababa batswadi ba nke qeto ya hore atshe ke ana hana ngwana ka o sa lokela hore a kene sekolo se ikgethileng se tla tsepamisa maikutlo ho ditlhoko tsa hae ka kotloloho jole atamela bosung bona nanong la rona la thuto dithutong tsa rona tsa sele hae hantle ke mora hore e boropong re tlo tsepamisa maikutlo hana mono hore e kutlwisiso ya ngwana e monyebe o kapa mohlomong ho hloka kutlwisiso ka o phethahala ebe seno sireng le hore ke thuso efe o ka iphumanang o le motshwadi le hore o ka thusa jwang ngwana wa hao jole atamela hantle metsotseng e mehlano ka morang hore ya borobong kone sebeletsweng ya lesedi ho SABC Education o tlo ikutlwela dintlha tsena tse hlokolosi ka nako tse ding ga re hlokomele hore e be bana ba rona ba tlhoka ditlhoko ba na le ditlhoko tse batlang di ikgethile e be re ba isa dikolong tse tlwaeleileng a thi hee o hloka tlhokomelo e batlang e ikgethile mme ha ona letho ebile le phoso ebile ha wa tlameha go be le sekgobo sefe kapa sefe jela atamela metsotsong ene mehlano ka morago gore a ye borobong o tlo utlwa gore na ke eng ka nnete e lokelang gore o ka ela tlhoko ya pele o le motswadi le gore ngwana gao ke matshwao afe a ka o bontshang gore mohlomong o tlhoka tlhokomelo e batlang e ikgethile sena se bolela gore le sekolo se a se kenang ngwana ba le tsena se mo gotlisetsa morago gona le gore a tswele pele jale nanong la rona la sekotlwana sa rona sa thuto se ikgethileng dithuto tsa selegae re tabe re tshwere tabe e na le moeto wa rona bosung bona kwane tshebeletsong ya lesedi sebametsotse ke masome a mabedi le betse tsheletseng pele re kena gorenyane ya borobong fela he o tlotse jwang ya ho beke e bile tswang tsebile molaetsa wa hao X Facebook Instagram at Lesedi FM at Lady Soski tsebile molaetsa wa hao ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079 758 5066. O ka ntetsetsa nomoro ya mohala ke 086 3403084 086 3403084 ya ho beke e bile jwang la ho letsatsi lena la kajeno e bile le jwang ha re jele kuma mokgosi.

Male kapine monate arskelantsia metsotso ke robong re fogaletse gore ena ya robong ke o amohela ibile ke o dumedisa mamedi ke lena no la re moho lena ke la thuto la samahlale a ke ni the girl civic education thuto tsa le haye mo ileng gore ka jeno mamedi hle re tlo buisana le wena ka taba ya bohloko wa tseba ibile ge kena ka metseng ya rona re kena dikolong tsa rona re kena malapeng a rona ka jeno re tlo sheba hore na hantle ntle taba e etsang hore ho be thata bakeng sa hore bana ba nang leng ditlhoko tse ikgethileng ba ye dikolong tsenana ke bofeng gobane mame ntho ke e tlhokometseng gape ke ya gore baithuti kapa nka re barutwana ba nang le ditlhoko tsa boithuta go sa kgathalee gore na ke tsa mmele ke tsa maikutlo kapa ke tsa ntshetsopele e etsang gore go be thata go bona gore motho a atlee ka phaposing ya gae ya thupelo jolo ka bana ba bang jolo ge batla go bona gore na ka nnete batswadi matitšhere le setšhaba ba ka tsa qeto jwang gore bana bana ba ye sekolong se kgetheileng bakeng sa gore ngwana a tsebe go sebetsa mosebetsi o dumelanang le ena ka nako tse di motho tla tshwara ke nete gele ngwana ka ga re sheba dibuka e tlile ka re o tsamaya a wa bona empa ha ke mofatsa matsokini ngone no kgona go a itse nthwena ka pelenyana empa kae kae re fumana go makationing a rona batswadi ba bang ba tshaba bang dikolo tsena tse kgetheileng re ya dinyefola re ya dinyatsa re dibitse ka mabiso a itseng go bana ba kena dikolong tsena ke bana ba jwang ba jwang ba jwang empa go se jwalo mamedi a ke go polo go kolong tsena hona le matishere lengwe a tswa sekolong bakeng sa otlo ruta bana bana ba mofuta ona go bana kana go tsedingwe ka fumana go ngwana yenwa o na le bothata ba pono ka mantsoe mo sekolong seo le di chokbotong tsa ntsa bona tsane ke tsane tse golo ba sebedisa di sebediso tse lengwe ngwana o tlo gona go bona hantle ha le ka phaposing ya thupelo o fumane mong gore o na le bothata ba kutlo dikolong tse kgetheileng hona le disebediswa bakeng sa bana ba jwalo bana ba nang le bo autism spectrum disorder hona le matitšhere a kgonang go ba thusa hona le bana ba e leng gore ho hang mamedi ha kgone go utlwisisa empa tataiso yona e teng bakeng sa hae mohlomo ke ngwana e leng go tletse papadi haholo se re tswa mahlokong a kelello dingakeng tsa teng re fumana gore atšhe o tlhoka gore na re nne re mo tataise gore a tle hantle jwalo ka thuto tsa hae jwale ge batla utlwa wena motswadi gore mohlomong o na le ngwana jwalo lapeng o somositse sekolong sena sa bana ba kgetheileng ge batla utlwa gore na e le go wena kgatlo la pele ga o ne o bua le matitšhere ka taba

ena le le la bua ka yona jwang, ke ma a latla ka yona, ke wena kapa ke teachere wa hae, kapa wena o latlha monka fela wa mo isa sekolong sena. Go bona le mongwe e leng go kena kolo tse gantle tsa bana ba e leng gore di tlwaelegile. A ke re mamete o fumane mongwane o na bala grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 empa ha a tla ithutong tsa gae. Ke mane mo matitšhere a bonang gore o ngwane o tlhoka gore a ye sekolong sane sa bana ba kgetheileng. Jale ke mane mo e leng gore ga e fitlha mo boemong bo go na le batswadi ba hanang mamete. Go na le motswadi a hanang a reng nna ga ke batle ke ne the gelo gobane a utlwile mangmang a re dikolong tsa bana ba jalo go na le eng ae mamedi ga e sebetse ka jono ge batla o tlo go ruta go kolo tsena di tlo kgona go thusa ngwana gago. Re batla wena motlhomo motswadi a kileng a feta boemong bona o re tlhalosetse gona o ile wa qoqela ngwana gago gore na obaneng a change-a dikolo goba ke re fela opolo o change-a sekolo o change-a metswalle o change-a ntho engwe le ngwe le nngwe fele ge batla utlwa gona e le go wena tsela ya gago ya bophelo ebile efe. Lo rona re ka etsa jwang gore metseng ya rona re thibele nthwena ya o nyefola lo gesa dikolo tsa mofuta ona. 0797585066 0797585066 rutlo rona ebe wena o reng la ntso sina ngwana kwadile mamedi ka pantsana le bothata ha ona mothata nthumele voice note nomorong ena rutlo rona ebe wena o reng ka taba ena lena lenane o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ho le sedi FM kananelo motlo e ke yena mohlophisi nna ka lebiso ke neilwe Nkamani, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives. A ke nnete mamedi le sedi FM ke molelo ha metsotso ke le shomela metso e meraro re fogaletse gore ena ya borobong ke ne ke re fela bakeng sa ba ahi ba Bloemfontein province ya Free State dikolo tsa mohlalatsong ka etsang ka di bolela ke sekolo sena sa Phologo Special School gena le se seng hape sa tswellang Special School hona le tse ding tshetse ke di bona tsa private hona le tse ding hape tse ke di bona tsa bana ba nang le bo autism. Beretse bang hore bana bona mo mamedi ba lokela go ba kopane le matitšhere a tswang thupelong ya gore ba tlo gona ba tataisa bana bana wa e bona mamedi bona ha ngwana jwalo ka iphumana sekolong se itseng a ka tshwagisa matitšhere a tshwagisa batswadi le yena ba le bothata ha go le ho lebile re tseba go dikolong tsa rona hona le bana ba hlogisang ba bang o fumane mohlomong ka phapusing hona le mosebetsi o thweng ona kwa mpukanele ha go hetseng ka ofela ba tlo mogesa ba montsetse ka thoko ba tlo mogaba tlo batla wapa le yena ba bang e tlo ba nthotse ka ofela ngwana qetelle ana le gatello maikutlo ngwana aba nna ipolaye jole re le ka mona ho bua le wena motswadi e leng go mohlomong ka nna ba ha o utlwisise rona ho baneng ha ngwana a lokela tswa sekolong sena a iswa sekolong sane se kgetheileng fela he re kutlo rena mamedi hore nka mona ke a bona voice note ikene 0797585066 ha re kutlo rena even tata hore nka mona yena re shebile yona taba ena.

0: Ei, o mame di hle ka gona le bothata. Ka pa ke voice note ntate banna. O skani e sa hlaeng hantle. Ka pa ke voice note ntate sa hlaeng hantle fela here ke bone. Ske wa tshunya mame di wa ka. Here ke bone hore nata ba ditsa majwang ka mona.
1: Ho jo skini le ga. Ni nda di ma happy sa kwa. You beke. Ke ne ngwana. Ha ka bana mo. Kwa 2010 hiraga school sa hai ona tua le sotho wa thata mas ya ba le school mona na ke ga nti ba ho kgona ho bona thata mas hiraga ba bolela mwana ke mwana ho thata mas ka nti ba ba tla hente ke di ne le tsazi e ba ba re ba mo isa di classing tse bana ba kgethile man pisa ba ngetsa le mo ba ngetsa mo ho hloka di psychology me le ba mpolela di psychologist mo no ha ho la tela le mo tsa hae ha ba sa mo mo le be ho ke le mpise mo no na e beng ga e fete ba mo mo bua no ha sha se mo na pa ma le sekolo.
0: Ke a utlwa ntate wa ka, ke a utlwa hle ke thabile haholo, ke thabetse ho fumana molaetsa wa hao. Re kutlwa go mamedi monyana mamedi o reng ka taba ena.
2: Mela ho jwang ngwana ka ho shape. O bua le nkgono Maphoka ka mona ka Sharpeville. Nna setloro sa ka se teng se jwalo. Se seng hantle for sekolo tsena tse right tsena. Mohlangana qala ho ya sekolong. Ke ne ke tsamaya le mme wa hae ka re ngwanaka e re ko eme nokeng re ye le wena re fitlha moo ka nnete ga bua le matiša gore na sa tshwere lengolo le ne le hlaya sekolong sa na kenang sona pele mona ba yone ga o tshwanela ke sekolo seno o tshwanetswe ke sena ona mona fore nage ya ba re yaka lengolo le omo a re fitlha ee batswadi ga tlhola sa ntse a lebeleletso gore ngwana ke o tlotla a kena sekolo seno ka nnete ba kena e sa dilemo mo magae wa tseba ke re modimo ga o file ngwana jalo ga ona ntho o tla bo ese itse ga qeta mono bana ba sekolo seno ba mo chifte ba re o tshwanelwa ke go goka o a goka gona jalo ke o a goka sedicato samese theogang o a goka ebile ka soko motsherane ke bualela ke re ke batlang go kele sekete se setso fela se ke tlaya ka sona ke re ke tate modimo ga o file ngwana se o tshwanetse o amogele ke a leboa
0: ke lebuile gagolo mme wa katlhe ke lebuile gagolo wa tsa mamedi ke gotlela mane mo kileng ka tshoteng ka re ka nako tse ding morutwana eno o tla ba le teng ka mona ka phaposeng ya thupelo ga ana boqhwala ga ana letho o gantle empa ha tišhara ema ka pele dibuka e be tsena o fumana gore ka nnete ga utlwisise go sa kgathale gorena o tlhalosetswa ka mora makgetlo a makae empa yena ga a tlo utlwisisa mofe ntho tsa matsoo o tlo bone mone ntho tsa matsogo o mojetse go tshwara mona o tshware mona o tlo bone ga motho enwa a kgone etsa mosebetsi ona ka mantswe a mangwe o lokeo ya sekolong sa batho ba tlo kgona go mo thusa gore a etse mosebetsi ona a kgonang go etsa. Jale mamedi ke mane mo re batlang gore re buisane le wena teng mona ga re bui ka boqhwala ba bommeleng gore tšhe go na le karolo tse itseng kapa ae re batla fela go bua le bana be re tsebang gore ga ba fitlha ka phaposing ka nnete ga ba kgone go utlwisisa ke mane mo ba tlhokang ba ye dikolong tsena mo batlo kgone go rutwa se seng se batlo kgonang go se utlwisisa fela mamedi ha e re ke bone gona ke mang gape ke mo tshwereng ka mone.
3: Dumela ausikine ke nnampho motaong mona Harry Smith Ntabazwe. Ke na le ena ngwana jwalo wa autism ha tshware dibukeng le puena ha ya sotho ha kgone le ho itlwisisa fela ntho ya kgonang ke bonang o ya e kgona ke dipalo ke ngwana a ireng ga o mo fa mosebetsi wa matsoo ona o etsa ka bogabane o tseba mosebetsi wa matsoo o feta dithuto tsa gae gape o rata le bolo ke motho wa bolo ke motho wa
0: mosebetsi ke lebile gagolo osiwa ka ga nka o botsa diposo tse dingwe gore na batho mo phelang teng ba utlwisisa na go etsala eng ka dikolo tsa mofuto o jalo na ba ke ba o botse kapa go ko etsale e mo phelang teng jalo ke a bone go nthumeletse voice note empa ke kopa o nthumele ngwe gape o ntswetse gore na ebe mo phelang teng tshetso yona e jwang go bona ke go wa tseba ka nako tse dingwe batho ba re phelang le bona ba ka bua puo tse leng tlo utlwisa botlhoko ka ngwana wa gago jela ga ke re utlwa gona ebe wena o reng ka taba ena mo phelang teng fela mamedi metsotso e mpeile mona e re ke tle ka mabenkeleng ke ya gotla
4: botlhoko ba o latlhelwa ke morati wa ga sepapahet clientele e utlwisisa gore go boloko ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
5: lebitso la ka ke joseli ya ditlhare sejeng ke dilemo tse 39 e se e le dilemo ke na le bomadimabe go nna ka mora letsatsi le le lelele ga ke le ka o phomola ka mora mosebetsi o thata maoto a ka a opa motswalle wa ka o ile a ntsebisa ka thoba o thobe bosigo bo bong le bo bong ke thoba maoto a ka go seng ke hlwekisa ntlo ya ka ka yona e tswa pele ke a leboga thoba o thobe letsetsa 079-909-1909
0: ke nnete mamedi lesedi FM ke molelo wa metsotso ke mashoma mabedi le motso le mong ka morago gore ena ya borobong ke tlhalositse ka kakolotse kang bophologo a special school tswelelang special school ke sone se ka di fumana Bloemfontein bakeng sa bana bana ba o re buang ka bona gobake ke bone ka nako tse dimetseng ya ngwana mamedi o botaba ya gore bana ba mofuta ona ke bana ba e kareng ba jena ka mona ka tlhogong ga ke tlo e bitsa ka lebi ka lentswe ka molomo wa ka ke lentswe le lebe ke lentswe le lebe o ke wa ngwana motho jalo empa ga ngata re ke re utlwe gore le bana ba bana ba banyana ba ga ba ruta gore a dikoloso ke tsa batho ba tsena ga e gantle empe fela ga re batla go utlwa gorena e be wena mo phelang teng kapa ga e ba motlho mongwe motswadi ya na le ngwana tsena go la ga ba jwang leetong la gago o la utlwisisa kgetlo la pele ga ana ya sekolong gorena go etsagala jwang kapa motlhomo go bolelele ka tsa bophelo ba yore ena o kgona kae le kae ga a sa kgone ka moo ka dibukeng
2: ke ne e a go na le bothata mo ngwana sense a ya sekolong mola le dintlo a sekolong ga ba ga gape dintlo o ka ga sa batla sekolo ke a ke tsena ke etse jwang ka tla ka ga sa batla sekolo thutsa se le ntho fela e tlang bosigo hei e se le fempe ga sa motho ke motseba sekolo oa o sa le jangjang fela o sa tšhentšhen te molongwe ya gae kopa thuso tle
0: ausi wa ka ke a utlwa molaetsa wa gago ke a utlwa e re ketse fela gore nomoro tsa gago ke di bea ka thogo ka mona wa tseba ka nako tse ding batswadi ga se gore ngwana e se ba ntho fela ka nako tse dingwe e tlhoka mane mo o tlo kopana le dingaka tsa mahloko a kelello ka nako tse dingwe o fumana gore ngaka yo ke yone tlo kgona go tseba gore ee ga a le tjena o tlhoka tjena empa ga a le tjena o tshwanetse o etse tjena jale e ka re o ka leka go ikopanya wa ya sepetlele mo o dulang teng wa ya sepetlele mo o dulang teng wa ba tlhalosetsa bothata wa batla go kopana le dingaka tsa mahloko a kelello ba sheba gorena bothata ke eng gobane ka nako tse dingaka ba le kgatelelo ya maikutlo e be ga o bolelele o bone kare ke ngwana tswileng tseleng gante ga o jalo go na le ntho ka ga re sebetsanang le ena jalo ka nnete ne ke re pele go senya go feta mona pele go senyeya go feta mona e tsa bonnete ba gaushwa kwa mmatlela thuso o bone gona bothata ke bofe le ga e bokile a mo isa ngakeng e itseng mo tlose go ye o mo ise go ye nngwe o fumane ntho ne re reng ke second opinion wa bona
2: hi kene ke smakaleng shopping ka mo ka thinizele ke na le ngwana nna ke junior ka mona ka sekolong sa Bodiba le ena ke na le probleme ya hae mme o sa sekolong sa Orion kwana Telkom taba ya hae e sebetsana le di-social worker mme ke wa sokodisa motho wa tsuba wa tsuba ke mathata ga ke ne le di-class
0: mme wa ka ke a utlwisisa ke karabo ke e file mme a fetileng ke re ka nako tse dingwe e be le bothata bo itseng bo tlhokang dingaka tsa tlhogo ba ke batlo bona gore na bothata ke bofeng bo motlositseng ga ba qetelele fela sa tsuba fela le ntse le bona gore le mo thusa jwang motlhomong ba ka bona gore na eng ke eng ebile ka nako tse dingwe ko she bana ba kopana le batho ba bo dingaka jalo jalo ba kgona go bua gore na bothata ke bofeng o kile a bone ke fela se ke mo felela maatla motswadi wa ka bona gona mo fumanela thuso jwang ke a tseba sakala sa tsuba sa etsang a e sa etsang o sobile o ipotsa gona e le go na le ho ka tlong kapa lapeng go shebaneng le bana ba gago ga re se ke ra fitlha moo pele e yangakeng ya tlhogo o lo sheba gona bothata ke bofe
2: Nwa tswa mo me re dulang teng le ke tshene ngwanaka. Ei bana ba mogesa man ba mogesa kutlo moya ka o falla. Mara ke dule le yena fase ke ga ska wa ga ka batho go ene mo holo sana 22 na yo. Ke ga batho ba ntse le batho jalo ka wena ha ona a ge be nna ke jwang ba mpona ke le jwang ke ga ha ona niks wena o kgone wa o ratana gona ngwanaka ke a mo rata ene botlhoko. Monate kore ha mo mona lekeišeneng ba ba ngatenena ba tsamaya ka khumbi ya bona ba le bang le gona jale mo ba ba ileng ba ile gape ba le jalo ba roka yo kini ke kgone maphoka gape ngwane suka
0: shakbiletaalakgone maphoka ke lebogile gagolo wa tsebang kgone maphoka go tswa puong ena ya gago e nngwe ya botlhokwa o ntlhokomedisang yona ke ya gore batswadi le bona ba lokela gore ba tshietse bana ba bona. Batswadi le bona kana go tsene ba lokela go ba tshetsa bana ba bona. O fumane kana go tseding kgono. Ngwana ona o tetebetso le ke ntho ya gore ha fumane le gato ka patataiso yeo e hlokahalang. Mohlomong ba neng ba ha bo yena jena. O tlabe a bapiswa le ba bang. Bona gaitse ditsa ha o di apasa. Bona motswala wa ha ngwana malome o pasitse empa wena ha wa sebetse hantle. Tseding tsa dintho ke tsona tsetsa ngwana a ipone ka gase letho a qale a sukudisa ka lapeng. Engwe hape ke batlang le wale batswadi ka yena ke ya gore sekolo matitjhere ha qala a belela taba mofuta ona kapa ba o hlalosetsa gore mme ke ne we ngwana hao o sasa sebetse hantle ka magatlo a magago jwale re ne re re monke sekolong sena re mo ise sekolong sana sa bana ba kgetheileng bakeng sa go kgona go fumana tataiso ya ka yena ka tsela e a bopuweng ka yona. Ke tlabe ke se ke batla le kosa ntho tse ka thoko e ke nnete re basotho mamedi ha ke batlola go hanana le yona re basotho re phela nthong tsa sesotho empa ka nako tse ding ha re ke re le ke re shebe taba tjena re shebe e motla ba sa re mona lapeng re a re tjena bo malome ka ofela ha ba tjena ngone no kena fela o la nna a angkhellwa ke eng kapa ha hla eng ya fitla mo ha hlamela ke tla mo yetsa tjena mo batlele thuso mo tswadi wa ka mo batlele thuso ho bane ha ile go ka nete jwa le re tloetsa jwa ke mana mo ile ngwe o tla ba sa qalaetsa eng a etsa ntho tse seng hantle e wo fitla gore he ke bana ka nete jwa le ba ntshenyeditse ngwana taba tse botlhoko ka ofela jele mamedi ke a kopa tletswetswe ga re bua ka yona taba ena gantle fela nkgone maphoka ke a leboa nkgone ke mo ratang jwang ke o rata nkgone maphoka tle nkgone a na le tshegetso ga se batswadi ka bongata ba jwetsang bana wa bona gore o gantle wena ngwanaka ebile ke a o rata e mongwe o tla mo bontsha empa o jwetsa ngwana wa matlhong gore ke a o rata tšhe e etsa ko gong bophelong ba gae.
6: Saske dumela, dumela. Ke na le ena ngwana ngwanana o kena sona special school se mona o na le 18 years. Saske ha o ka re dibuka a ka ba o hloya ngwanaka ha hona niks ya ikwa niks ke kgola ke lwa ske selemo sae sa o qetela sene ke kgola ke selemo sae sa o qetela. O tla ba bitsa go wetsa wa tsheseletsa sekolo ga ke so bone le nne ke se a tsheseleditse o ke ba ba ha ke pele ha ntla sha ke pele ha ntla no mona ka ona ntwa tswe ka buto go wetsa o mo jetsa ntwa me tsene ka mo ga 2 minutes tshela e tsile 8 ha sa tsiba le gona no itse
7: ke ni de gel mo zimi lempe pa molong ha o file hene mane. Wata ba botlhokwa ngone so ga ha le batswadi ga tshwantse ga moele seo bana ba rona ba leng sona o skini ka ntate teng dingwa ka refa bohlale a refa le kutlo le kutlwisiso le go tseba gore bana kapa ngwana ke ka tsela yo modimo a ratileng ka yona gona ga re a rata ga tshwantse ga moele ha gona ga ka qala pele ka o amohela ka ntle ga gono ba le bothata jwale iqala tse dingwe di qala ka tlong jwale ga di ya ka ntle di be di ba ka tsela e mpe ke lebogile.
0: Ai e utlwagalang tate wa ka abuti ganye ka tiso a re hae ao skinny zero ke mametse lenano lena ke a leboa abuti wa ka tlhe ke a leboa ka nnete mamedi mongwe nthumeletse molaetsa mona a re hi ke nete girl sorry for typing phone ya ka ya sokodisa le nna ke ena le bana beso ba jwalo ha ba tsebe letho ngwaneso go bala le o ngola ba baholo ba dilemontsane tse le shome le metso supileng 17 years se bile go itse sekolong ba dule hae ne ba balla Clarence Combined School ene bona ntho ya bone bohloko matitjhere ana ba kenella sekolong jwale ha ile tsena e gutlela mane mamedi se chabeng le matitjhereng hore taba yane ya tlhogiso ntse le teng o tlhoko tlhogiswa ha ho loholo ile go batho ba o gesolla go wena o jwang o se mabi mona nna ke ibitsa antle ke moyeng empa bona mama di mantso ba jwang a bohloko o tsena o tsena o tsena o tsena mantso leng wa bohloko bakeng sa hore o ka jetsa mothimo jwena hana ha ile matitjhere jwale ntse bohloko go bona se ke buile le rona sekolo seo ke sefeng matitjhere ke kopa fela luke center ba yo ka mo le principal mosuwe hlolo ke santa ba yo ka mo ha se taba se hantle sa go sekolo sa lona se hlale moyeng kgatlola pele ka taba tse tjena fela he ha e bona le phoso re kopa tshwarelo ho bana bana le motswadi wa bona mo ntumeletse molaetsa mona ke a bona empa re keng ke enwa ntumeletse voice note
8: hello hello asking na e so mwana ntlahlamang wane so ntlahlamang o tsile grade 4 a itse grade 4 ha ke sa opala hantle gona ona pasitse ho ba cheke kgale ke ha tse bo bala ha tse bo ngola le di WhatsApp mo mona o tla mo etsa hore ka khota so nna ke ipotsa bana ba thata ene leng ho bona pass pele ke ipotsa bana o teng motho a ka fihlang grade 4 ebe ha tse bo bala ha tse bo ngola ka bo madima be batswadi ba rona ba ile ba hlokala hai akaba ile ya go dikolontse ntse tse kgethileng jalo no sna batho ba re thusang ke go yo hello hello askini na e so mwana ntlahlamang wane so ntlahlamang o tsile grade 4 a itse grade 4 ha ke sa opala hantle gona ona pasitse ho ba cheke kgale ke ha tse bo bala ha tse bo ngola le di WhatsApp mo mona o tla mo etsa hore ka khota so nna ke ipotsa bana ba thata ene leng ho bona pass pele ke ipotsa bana o teng motho a ka fihlang grade 4 ebe ha tse bo bala ha tse bo ngola ka bo madima be batswadi ba rona ba ile ba hlokala hai akaba ile ya go dikolontse ntse tse kgethileng jalo no sna batho ba re thusang ke go yo
9: nna ke opola ngwane so makoti e swa satse go ngola satse o bala monnae a se monnae sebetsa Gauteng kwana so ha a motho a tlile lengolo tlamehile re mo balele a be re mo ngolle mme tlileng wa lengolo ka be ke ngola gore ke yena e kareng ke ena ore ke monna o tsebatseba o ngola be ke ngola gore a ntle le dieta a dieta se di diteng jo o eya se ka ba ntwa ya botua ka lausiwa ka balwana ausiwa ka rena dieta ke tsamaya gare a ke go itseketse le mpho dieta yo a re nna ke ya ngola a ke re utlwe le mpho dieta fele le nna ka bodomo ga ke ya bua wa botua ka pate dieta tseo ke se ke tshwile jwale dieta tsa rekiswa makoti a di rekisa ka sala ke sena tsona
10: ke ne ke thaba maputla ka ngwana ka petsana ritse nna ngwana ka mantana ba ba mtebela ba bitsa mmoae ba ratle sekolong ba ngwana ba hlwae e thata and mistress na mtebela sekolong ke ipotsa bothata ke ke ipotsa bothata ke ntlamehile a hlalosetse rona hantle go etsalang kene ke dula ka ngwana ka petsana ritse kene ke thaba maputla thanke
0: ai ke le buile ha holo hlabuti wa ka ke le buile ha holo ba mamedi ba ka ba gonne ngwe kena le ba sa gonang ho kena ka nete ka jeno re ne re shebile yona taba ena e matla e weleng hore re thusa ba rutwana re thusa batjha re thusa le batswadi hore ba fumane thuso e felletseng le thuto e felletseng ho ya ka bothata bo bana le mbona re hlalositse gore ba bang bana le bothata ba kutlo ba pono ba ditshitiso tse matla tsa ho ithuta ke mane mo ke ne ke tshokere o ka mofa buka mamedi empa ke ya utlwisisa empa ha o mofa se itseng wa gona ho hlwisisa ke bana be re bana le body autism spectrum disorder le bona bantse ba le temba keng sa dikolo tsa ho ba thusa e mong wa tshware ke nete gele nna ke na le ditlhoko tse ding hapetse getheileng jole ge batla ho bona hore na ka nete SGB ya dikolo tsena ma teacher mesuwe hlo ba etsa joang ho nete fatsa ho bana bana ba fumana thupello ene pa hetseng moho le batswadi re ntse re fedisa le nataba ena ya tlhogiso dikolong ma teacher ga rona hle ha re sebetseng hantle ka nako tse di motho ma ka tshware ke nete gele ke be ke swa swa fela ke be ke swa swa ke re wena menwana ya hao e metelele ka pahlo ya hao e golo wa ikwa gore ka nete le nna eng putlisa botloko ke a tseba nna ke a tseba empa he ha re le ke mfela bona gona re lukisa joang lena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education Holistic FM ka nanelo motlo ikena mohlophisi.

0: mokwabo wa setso le puo ya Sesotho. Re mmoho ka labone go le sedi FM le dikeledi magazine. Ngwana ngwanana.
1: Mo re tloza poqo ka hlanaka.
0: Ke mo le. Re mmoho le dikeledi magazine. Ladies so

le sekarato nga ya lesedi alea patient serene gongela toto bare I'll be over you hey ntse ke bolela khaitsi de ka mona setse mohala da dikeledi e bila ha ile hantle o tla phatlalatsa tlhopa sa se moshelela ka laba go hona wa a beking e tlang ka manika union buildings pretoria Hugo Bruce tla phatlalatsa tlhopa sa ha he sa moshelela se tla hle semele Africa borwa di papadi tsena tsa FIFA se monsela tsa 2026 ka laba go ka manika pretoria union buildings ha di hantle ba se keng ho ra ke a le shume ena tsebeletso ke ratwa nga ya le sedi me di tabatsana tsa o qetela tsa le tsa di balwa ke tsi etsi mohaladi.

nga o tsho o bua ka ntho o e tsebang ka moo mono le teng o ska qoqela o iphumanele ya gao tikete gana bole tsena e bang o se o iphumanele yona tshimolotse ke ratang ke lesedi mabadiša ba metsotso ke sephirang le sekgotho re furaletse gora a ye lesome ke le buile gago le kgaetsedi yaka ke a leboga tsika ke le buile tsietse mogaladi ka taba tseno sa go qetelela tsa letsatsi mabadi bang o sa tswa ke ena nna ke dikeledi magasene ga metswalle o fitela goreng ya lesome le mesemedi hashtag re mmogo Kila bune beke Rike tile na nako tsa ho re tsa poqo ka hlanaka monakala de reja wa kebolela Dumela wese

0: the Bee Gees. How deep is your love? Deep is your love. Pala bona kamke la ku gore abo shake you down. Mme re tshebe metso se ke le shebele metso mehlano pe e re pireletse hora ya le shome. Onzo ditse lengwana ngwanana tsobele tsonge ga thongele sedi ke dikele di magesene. Ga mo tsalo fetela hore nyana le shumele meso e medi. How deep is your love? Mme ke tabile ha ho lo tsheka ne thae o khetlo mamela ena tsebele etso. Ebile re le metso le o fitlhela gore nyane ya go qetela ebile ke setso bapalela ena pina ya the Bee Gees ba re how deep is your love. O bone nakong ena re felang go yona mogopolo wa lerato le ka moo go fetisang ka teng ga o shebile gore na wena go ka ratwa jwang. E se batla le ntho e leng gore ke puo e molomong wa mang le mang gore ai nna ke rata motho o ka ka nthata tsena ke rata hanka ratwa tsena ke rata hanka mme le montsena tsa morang ona go tswa dikgokaganong dipuisanong tsa di-podcast tsa batho ba marato go tswa go batho ba seng ba nyalane di-therapy sessioneng. Bogolo ba batho bana ba rejena ba se ba sebedisa puo ya lerato go ka ntlafatsa kutlwisiso ya bona gore na ba fana jwang ka lona ebile ba le amogela jwang. Fela ga se kao fela ga rona ba e leng gore re boemong ba gore ka tlame gore di-therapy sessioneng gore o tlwise gona motho wa o tlhoka gore o mo rate jwang le gore le wena o batla o rate jwang. Jwale, la ho le jwalo. Hona ntse tsenga ta ho le tso hla tswa ndi bo hloko ha ho la ho le tswang ha ho bua ka puo ya lerato. Ho tho e tla ba mantswe o wa sebedi sang. E tla ba nako o e behelang ka thoko ba keng sa moratu wa hao. O tlo mong ha e bang o le motho wa dimpho ho bontsha hore na motho ona mo rata le ho mo ananela ho le ho kae. Le ho o ka bontsha hore na morata ho lokae ka diketso e bang o tseba hore jo wa tseba mohala wa hae ke lokela hore o tla bo chajuwe pele ho seng motho na ke motho a ratang dintho tse itseng ke dintho tse mo eketsetsang tsona mo re bua ka lerato la diketso e behe le mane la ho tshwara o mo tshwara ma ratang teng a ke re wa tsebentse re tshwara tshwara mo ratang mona re tshwara mo ratang tshwara mo a ratang teng. Hotho di tlhano ntho tsena ke mantswe a mo netefaletsang go fela o mo rata. Ke nako e o mo fang yona ke dimpho motlhomong e bang le motho a ratang wa bola dimpho kapa le wena e bang le motho a ratang o fana ka dimpho ke diketso o bang o tseba gore jo putle pele motho o rata ga ke etsa tsena le tsena le tsena go yena ke puo ya lerato ene ya bontsha gore ga ke tlo ko mo rekela dimpho fela ga ke mo etseditse sena go yena ke puo ya lerato. Ba bang he ba rata o tshwawa jalo jalo tla tswa fela mme ditsebi di a tsho dire o tlamehile o ithute gore na puo ya gago ya lerato ke efe e motho wa gago ya e thabelang le ena a ithute ya gago e wena o e thabelang. Ditsebi di re bogolo ba dikamano di ka ntlafalang gagolo ga o ka ba le puisano e phatlhalatseng puisano e pepeneneng ebile e le puoneng ya gore nna ke rata sena le sena ke rata ga o etsa sena le sena ke rata ga o ntshwara mo namenoneng ya maoto ke rata go ntshwara mo natsebeng ke rata ga o ntshwara monaneng wa ka wa o qetela ona wa letsogo go tswa fela ke go tla tswa fela gona ena o thabelang fela go tsho puisano yone e botlhokwa go fetisisa tsotlhe. Bale bo tsaka bo simbona mabedi motla wa tsebele tsa le sediki ya hore jolo ka ha re bua ka taba ya lerato ke ya hore wena na o go iphe nako ka utlwisisa go na puo ka papuisano ya motho wa ho ya lerato ke efe e bang o soka utlwisisa ka pa mohlomong so qale o gagile ho etsa eng 086-3003-084 ha ga tsohle tse ileng ka dihlalosa tse hlano dipuo tsa lerato tse ke ileng ka ka dikolla o nana ho wena ke efe e sebetsanga mme o e bua jwang le botho wa hao ha ga tsamaya ratla
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Odi bo tsotsi ke mashume a mabedi le metso o le mong re furaletse hora ya le shume ena tsameletse ke ratonga ya le sedi wana puo ya ha ya la gato ke fe na ke mantsoe a nete falletse ya hore o felwa o ratwa na ke ha o fuwa nako o na hana hore ho wena e bohlokwa ke ena ndi boleng ka ba ke ha o amohela dimpho ka ba mohlomong ke diketso ka ba mohlomong ke ho tshwawa fela Puo ya hao ya lerato ke efe 086-000-3084 ya hao puo ya lerato ke efe mantswe nako e o e fuwang mme mona ga ke kgethe nku ka pere ke bua ka mahlokore ka bobedi o le ntate o le mme o le ausi o le abuti puo ya hao ya lerato ke efe nna ke mantswe bolelelwa ka metlhogo joo wa tseba ke o kgathalela jwang motho wa ka wa tseba o botlhokwa ga ka kang bophelong ba ka wa tseba ke o rata jwang ko fetse le ga o le makgenefatse ka nako tse ding ka ba motlhomonge ke nako ya gore ee ga ke gane ke mosebetsing ke maphatephate fela he go na le motsotso botlhokwa bakeng sa motho wa ka ke gore ke mo romelele molaetsa a ka be ke mo letsetse kapa ke gore ke re re ke nke nako e itseng ke lo e qeta le ena kapa ke dimpho motlhomong kapa ke diketso gore motho wa ka ke a tseba gana baletse le diaparo tsena tse re sa di anegang ka tlong ka mona ga nka di anega ka ntlha tswa ke di anegile kore motho wa ka ga ka tswa ke pheile ha ka tswa ke ntse le ha ka ba ke ntse mo sidile mao ke mo sidile diphakats ena kore mona re bua ka diketso e be le yana ya o tswa gona batho ba ratang o tswa go a kere motho ga ba sana motho ka la hantsa go lontswa ga batho ba modimo na ke tsebe gona ke tlo bona ke ntse jwa ya o puo ya la gato ke efe 086-000-3084 086-000-3084 tsebeletse ke ratwang a ya le sedi Yes.

0: Lady, Suski, eish, o bua ka taba e monate, o bua ka taba e hlapollang. Suski, ngwaneso, nna ke rata motho a tshepahalang. Ke rata motho e leng hore ntho enngwe le enngwe ha e etsa, o e buisana le nna pele. Ke rata motho e leng hore, Suski, ngwaneso, ditaba di fella pakeng tsa ka le yena, ha hona ditaba tse tswang ka hare ho rona. Suski, ngwaneso, ke moketse Ramosebe ka mona ka Fixback ka Masaleng ka mona. Suski.
1: Hey, mo wa bo wa setso le puo ya Sesotho.

metsotso ke mashome a mabedi le metso robedi pele re kena goreng yane ya leshome le motsho le mong sebeletse ke ratiwang ya lesedi ke la bona bekeng mme mabedi ena nako ke ya gore na le ona re je lekomo ke re qoqe ke sele ngwanangwanana ke dikeledi magesene re metswalle go fitlhela goreng ya leshome le metso e medi mme ora ena e re leng go yona ke bo e leng gore re tshwere taba tsa lerato. Jwale re bua ka taba tsa puo ya lerato go wena gore na ke efe e e sebetsang go wena ke efe o utlwang gore a ena yona chekannete motho a ka kaetsa ke kutlwe a nkotlile botshekeng fela tlamehile o utlwisise gape gore ditsebi di a tlhalosa gore puo ya gago ya lerato ga o sa e tlhalose go motho wa gago ga no e tseba jalo o tla bo o lebeletse ntho o seneng go ka e fumana o tla bo o lebeletse ntho o kekebeng wa e fumana gobaene ga wa ka wa tloa o e tlhalositse ga o ne kopana le motho yona wa tsaba motho ka jerata ga o ntshwa ka jena ka mokgong wang ka teng tlogo mona ka mokgong borosolang ka teng tlogo mona ke kutlwile e kare le tsotlhe tse ke utlwang gore ke re ke dijere lefatshe mona ke re ka nnete a ke re ke nna Hercules ke dintho tse o tlamehile o di bue le motho wa gago ya ka ditsebi seno gobane motho wa gago ga se senoge a ka senoge gore na wena o rata ga o tshwarwa jwang o rata gore a reng go wena o rata a etse dintho ka tsela efeng ke ntho o tlamehile o e tlhalose go yena o mmontsha le ka diketso ke rata ga o etsa tsena ke rata ga o ke rata ga o jale dipuo ditlhano tsa lerato go ya ka helang se e seng sa dingodi e mongwe wa bangodi ke Gary Chapman o ile ngwela buka e bitswang The Five Love Languages go ya ka tsebo ya gae checka nnete bone mang le mang o na le tsebo ya gae fela he ka tsebo ya gae o ile ngwela buka ena e bitsang ka gore ke The Five Languages of Love Gary Chapman mme ga a tlhalosa mekgwa ena e metlhano o ne a bua ka tsela ya mantswe gona go rata ga motho wa bo a kareng go wena o utlwe o futhumetse o tletse lerato kore le tuka malakabe ka ba motlho mongwe le ga ka bua mantswana motho mongwe ga a le ka bua mantswana latlhe o bona ga qete nako le nna atšhe seno se bolelelang gore o go wena ntho ya botlhokwa ke ga qeta nako le wena go feta ga a bua mantswe a lerato ke bongwe ga a tse ba qeta nako le nna fela dimpho a dio go bolele go na le motho e mong ya tshong ga nne ke kgetha dimpho go na le nako ka ba mantswe a tlhalosang gona go nthata go le go kae go bele ena a fumanang dimpho he a re fela atšhe ga ntshware le o ntshwara wa tseba le dimpho tsona di teng fela ga ntshware le o ntshware sena se bolelang go na le motho e mong ya tshong ga le a dimpho di ka ba teng fela nna go nna puo ya ka lerato ke a ka ntshwara ee dimpho ke tsena check a di bona dikgolo ga di gakana fela go nna ntho e botlhokwa ke ga ana ka ntshwara checkannete le ga e ka baka letsoge o mongwe ra wa tseba go ntshwara ba ntshwara le dimpho ke a di bona le nako ke a e bona le mantswe ke a bona fela ga diketso tsa gae ga di bontse e kareketsa motho ya nthatang so ke motho ya tshong ra nna diketso go nna di botlhokwa go feta mantswe di botlhokwa go feta ga o ka dula mo na le nna go dutse le nna gobane atšhe ga o sa tse ntho ke ratang le ga o dutse le nna go bolela gore atšhe ga o fitlhelele sena seo ke se ratang jale ditsebe ditsho di re go botlhokwa go kakang gore baratani ba tlhalosetsa.

0: eslo fela ha kena ka tlung a o sheba mahlong a ba re ho wena motho wa ka wa tsaba ko rata jwang ha ona ntho e nthabisang jwalo ka eo kore ke utlwa ke e thabela ho feta ntho e nngwe le nngwe.
1: Hey, Lady Swiski, mashapong ana ngwanana, wa tseba nna ke ke motho wa jwang? Kore ha ke fitlha ka tlong wa bona motho ona ke motletse popo, kore teddy bear e nngwe e ntle e smart. Teddy bear eo ha o e bula ka gare ka moo e tsamaya le di-sweets, di-chocolate, kore ke ntho tsa di ratang tseo, mazimba. Yo, ke go tlo mna tere le ithu. Bye.
2: Oh, DK, DK. Nna ke rata motho a bala nako ya ka. Ke rata motho a nsunang. Ke rata motho ya mpapadisa ko ka nka mona ka papale. Ge pota pote le ntlo ho be monate re tshe. Oh, le ka tlo monate. O bua le Mokete Hlahla Sika mona ka ha Zulu Lesotho.

Jo le di seo ski ha hona ntho monate jwalo ka hore o utlwana le motho hore o tshwaretse dimpho kapa ha o tshwarela dimpho.

sebele se ke ga tsenga le sedi le ke semito a re ba bize bonke mesetsi medi re fureletse ho ga ya le sebele bo Solomon re ke ne ka go tlo ho magatse lengwa o qetela e bile e le wa bona wa re mo ho ka la bona beking antso le selengwa nanga nanga ke dikile di magesedi ke mo tengwa ha mo le te ke mo thoma di fela na kwena ya selangwe e beha makekeng e fole se re ba kone ba tle se peka mena na metshonyana o le seleng le lapeng le mo sebetsing ho tlo mo mo tseng ana tsabele tswale se re rona teng o dumela ho se hle re na le wena se me le tsale se di mo tswale wa hao

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Lesedi FM ke molemo

Abuti se tla se go leng ho sona ha se sane se leng ho re lokela ho utlwa hore ha o ntse ho hlola fela go utlwa re na no re mhlomong a nthongwe lengwe le ke le ho bana ya hwa bata e ya lo ithlola ha o ntse ho hlola mono ha ho lo jang ha o tla le botloko ka sefubeng ka mona le khogotho ya ha o le ona e hlile sa iketla hana le masomang a teleng ho re tla hle re a utlwe a etsang hore motho o tlo utlwa ga mona teng ha ka lokela hore ke tle ke mamelle ska iketla ha holo jwang re se rena le mafu mangata sa tsebisa haleng jole ska iketla mogotsi wa ka fela he se nka go thaletsa tsona ke hore o tlo wa pare ka mofuthu o tshe di tshotse mofuthu me le ha o tlo go rona le ntwe ka ng ha ya loka ska nna ga ai ka nna ba he ke mogotlane fela o ikhelang kwana a go le be se be ke nsa ha o sa bookelo ba ke ba lo sheba hore na ebe ke sefubanyana fela ka ba mohlomong hona le ho itseng thetse ding hana bo le tsena ga sa lokela hore re nke ntho engwe lengwe hanyane ha a ho hang ho tu jole le wena ke sentse ke o kgothaletsa mogotsi hore nakong ena selemo jole ka ha o so phodile ha kanakana re kene setlheng sa Maria ro se ka iketla ho feta tekano ora ke tla nka lengala dikeledi ke nke dikgokolonyana tsa pudu ke re ai ene di rate mogotsi ga e sa sebetsa na fele tsena go le jang se re kopana le mafu a fapaneng a lefuba e re sa tsebeng jele e yang a keng ga o se utlwa ore ebile o se o tsieleha jele ebile ke mono sefuba sa go se botlhoko o se kwaleha le dinkwa ke tsheno a sa kgona o hema ha lekgale bataung le bana hle go dena re leng ho yone ya motsianong hloetse hape hore ke re hlokomele bana le bana sefuba ha se le sefuba fela na fela tsena tlamelo tse bone te bang hore ha se sefuba se kotsi ha se sefuba se ka be hang bo phelo ba ngona ha o kotsi jole he ha re tse bone te bang hore ba hlokomela hle bo le ba futhumetse le tsela leng hore le ha ba futhumetse ka yona ke e bolokehileng

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente,

0: Taba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Plantel Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Like, I love you.
1: Michael Jackson a re speechless ke go di gene fetileng ya mesa ha re ne re bona ho ntshwa film ya ha e bontshang tsa bophelo ba hae mme ho fihlella ha kana di baesekopong film ena sa le dula bo emong ba pele mme ha se ho fela hona le engwe dipina tsa hae ene bitswang ka hore ke Apple Chain e di tsebo emong ba pele mme kgweding ena re leng ho yona Michael Jackson la sa ithobaletse boroko ba hae ba o qetela ke sepine sa pele se leng hore pina ya hae dula boemong ba pele mme pina ya gale Apple Chain le filimi ya hae selemong sena sa 2026 kgweding ena re leng ho yona a ke ya motsheanong e dula boemong ba pele di-charting. Kore le marobetseng teng ka nnete ke a nagana gore ha ebe o bona se etsagalang gana fo le tsena o motlotlo a golo ka mosebetsi wa gae wa kgotšhako mabodihule bonate agolo ba le yona sebeletseng e na le sedi ga re tena gape o sano hashtag party time go tla goreng ya borobedi fitlhela gorenyane ya lesome le metsemedi ke le kankelelo yiso a re is on me phila dlozi a re ikhandlela ha ke tsakwana teng ga itsedi aka ke tshelo le go ka go ka qhopisule le go tlhela go renyana bobedi nna ke dikele di magesene ke motho wa hamolete ke motho wa madipala na kwena o fane ke ona tifaletse hore lena lentswe le nkweng ke nteremane le tla be le phefa hape ba le busubo botle tlhela ga tsena hape ho sane go se ka pele mona tya heo tsa male Daniel Caesar but the best part le nna the best part ke o ba le wena busubo bo le bo bo.

0: lona le tshabela dimela le tshabela tsohle. Ya khola wa nkutla letsatsi ha le tshaba ha le tshabele lona. E le tshabela dimela le tshabela batho le tshabela tsohle o mamedi. Noka ha enwe metsi a yona empa metsi ao anuwa ke batho. Ya khola wa nkutla bophelo bojwalo. Bophelo bo botle bolokile bo nepahetse hore motho a dule a thabile empa bophelo bona bo ka ba monate ka ho fetisisa ha batho ba bang ba dula ba thabile ka lebaka la hao. Tho tsohle ha re di etsetse rona momamedi, re di etsetsa batho. Wa nkutlwa ke re noka ha enwe metsi a yona empa metsi ao anuwa ke rona. Sefate sa ditholwana ha se je ditholwana tsa sona, tholwana tseo di jewa ke rona. Letsatsi ha le tshaba ha le tshabele lona empa letsatsi leo le tshabela rona, le tshabela dimela jwalo jwalo. Ke a kgola o nkutlwile. E dula hantle mo mabedi metsotsong e leshome le metso robong bo sekeng ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Molaetsa o ko fetisa mona bo mabedi ke hore ha motho e mong le mong ke tlhonolofatso mothong e mong, ha motho e mong a ile a kgetshemela wa monyolla, wa mphahamisa ngwaneso. Ha re thusaneng bophelong, ha re jaralaneng mefokolo, re tshehetsaneng, re rataneng. Fela hona le batho ba sa e rate nthweno, re tla etsa jwang taba eo. Fela re tla bua gore bophelo bo batla gore bona bo tlameya gore botle bo tsamaye jwang mona mo re phelang teng, mo re tsamayang teng, mo re jang teng, mo re etsang tsohle. E ra olo tjena he nke ke pote ka mona ka mashilishili nka mona ko utlwa na ntho di eme jwang mashilishili.
1: Na o blacklistilwe kapo dikolotong, MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

0: Pina ki mona tia holo e bino ang kis ne temba abokang jeso kimurena mashuma bila msemsana mabede kimisosu kamara hora yale shumele mizumedi.
1: Lesteria ben, akimule.
0: Na kwa kio na retala hantle hudima yona he mumamedi wena tsebeletso e kgolo motho ke yona hle gore mongaphofo ke na le wena ka dikeletso tse ahang maikutlo tse matlafatsang kelello ke tsosa papi a thekiso mokete sompane le modisana le pitla ke metswalle yaka ke atina mojapelo ka Ventersburg Mama Habane ke re modimo ke eo ha re nyelwe he mabidi motle re ho tsona hape ke kopa ho tsosa mofumahadi Malerato Mokwena le Baradi ke Lerato Mokwena le Palesa Mokwena na ke Thabiso Mokwena wa Petsana Rights ha jwale ke ka N1 Mama Habane e ke libile City Deep Market ke ya leboha mshana wa lengweleng o tseba nna wena wena he o ntseba hantle wa nepa ye inep me ei ke kopa o tsosa ke ba dilena tsholo ke ba tlanjwale mo bula mona tase re ke bone mona o thena khotso nte tsholo hle re moho ka le qhubula 88.44 weise ke tsosa soli etakalo le sabata terisi le masabata malinga batsosa ke nanki hlomedi harle wehle ngwana morenaka ha ke nyolwe tsholo we otle ka 1226 ere re tle re ye ho yena re utlo rena ntho di teng ka tsapong ka mona ha re
2: tate tsholo dumela o bo le mo le bo hente meng ka timo le paraisi ke kopa ho tsosa mme estara mongalo ntate morena wa makweteng ka taung tate tisetso tekete ka maplasing a me ya 10 ke le bo ntate tsholo e ba le tsatsi le monate bye
0: mme ke le bile a ho loka nete motho ke yena
3: a ntate tsholo a ona le ga na ngwana mme
0: loki
3: a no re di ntate tsholo ke hlonona ka mo ka ra thanda ngwana mme ntate tsholo ntse ke theoetse ntse ke theoetse ngwana mme ngwana mo gore ke ba ken ntate tsholo ke ga mona ka palfo na le ausi ka mona ho tricky a swigile ke tle ka mo ka ra thanda ke tsose mme mantlapo ke petele ka mosebetsi mo le nna ke tornado nyati ntsa paqame ngwana mme ke lebuile na le tsholo tae
0: mhlomphe wa ka ke lebuile ho lohle ke kopa o tsosa bana he kwa busiu le bana ba latelang khone nompi Mokwena le ausi Athandiwe Mdakane e ka sitana le ausi Mamiki Mosia ya buang ditaba tsena ya mamele ke Mampopi Mokwena o ka mogele street ha re lebohle ngwana morenaka re kitle mona tsholo re kitle mona motho ke yona mona ngwanaka o ska mo bebella ka ntle mona rutle
4: khotso la tsholo ba khuba o se o le men thabise mare ka mana ka le pena qobing ke be ke re mme matokelo monyane mane U section botshabelo qetele ka mme malebitsa ka man ka Western area bona ba kwa busiwe ntate rampai John Tsimile kwa mafeteng hapa tsa Lesotho pela le dibolena la Van Rooi
0: mohlomphe ke lebile haholo hle ere ke bone mong ka kwano ka mona he o re o tsosa ausi Selwane le ausi ma monareng ba tsoswa ke mme malebitsa ke a leboa hle mme malebitsa e mong ke yona hetsholo o re o kopa ho tsosa makgabunyane a hae o aka bona ke katleho le bophelo molakeng ba ka friede o ba tsosa a le ka mona ka qwaqwa thaba dimahlwa ke ntata bona e leng justice molakeng ha re lebohe hle nte molakeng ha re lebohe nte molakeng re lebohile ka nnete wa tseba
5: ke kopa ho tsosa bana ba latelang le thuso se bona mmota ka maputswe ke cousine ya ka ke ntsofusi ke gaitse di ya ka ntse ba le ka maputswe le ena ena ba tsosang tse re se di tsofusi di thabaneng Lesotho tse go jile ka tsebe
0: ke kopa ho tsosa metswalle ya ka ke Belina Balada nka nkagiseng Seshuba le Maisi Thebe ba tsoswa ke Mama Willie Thibe o ka Brandfort majwe maswiu e ha re le boehle mme ha re le boe ka nete e re kutlo rena ho etsala jwa mona
6: a di tsholo dumela dumela mfumpi wa ka hle se ke kokobeditse matapelo wa ka nda di thejiswa ka mona ka ka le sotho ka mona ba ke sa mohlakwana mona nke ke tsose me mathagolo thekiso ka mana ka dipolasing tsa komane ka mane ke ga tso ya phatsime ke tsose Datele atonte balo mokante balo yini ke a tsewa go ke amerie mo ho lwa le serie FM mo ke ga tsoa mo hlakwana a ho ke go tsosa se buisa ka se se rata nga ho lo he ndate ma thegetsa ka mono a ho ke mo hopo tse ba nna ka to thegetsa mona thaga
0: motlompe wa ka ke le wile a holo
7: khotso tate tsholo
0: me wa ka
7: a go ke tsosa bana ba latela ke tsose novesi mme ya o dula Kronstata monana ke tsose ngwana heso ke Matlakalankosi o dula Okni ke qetelele ka dikeledi Makgathe mogotsi wa ka o dula Phomolong ene mane ba tsoswa ke Julia Matsididi ka mosebetsi ke Kronstata lapeng ke Phomolong ene mane tanke ntate tsholo
0: mme ke lebile a golotlhe ke kopa go tsosa mme mmamorena malokase nkgono mmamojalefa le mmapatata mmamaske mmamatlhatsi ikageng Potchefstroom ga re leboe mme wa ka ga re shebe mong kapelenyana ka kwano ka mona gore na yena o di bia ba jwang o kopa go tsosa balome Thembangalo nga nkgalo malome Mthunzi Nkgalo ke katelele ka mme wa ka ke Nomayeza Ntšhetšhe o ka Manyakeng hola versus Bron go teletsweng he bana ba mokanaka e re ke tle ka mona ke bona gore na taba di tsamajwanga ke kopa go tsosa bana ba latelang Madisebo Pinkwane Matube Pinkwane ke qetelele ka hori Gwele bona ba Kronstata ba tsoswa ke Mampi Molatudi o ka kutlwanong hola Ordinal Series le gara kamane ga di thapong ga mana ha ke bone ke kopa o tsosa o siwaka kana mahadi Frankfurt ke ma molekani waka ke mpikele di mqina oka Orangeville ba tsoswa ke nkuta oka Orangeville gara motho teng ga bona ka mali ngiri kutla dimela hle
8: o tsulo
0: ndade
8: yangi tere se ba ta tshidi tsikamana ka best groom ka mane ke khutle ke re khatebe ka mane ka nyaka lengwalang go itse ba kopela ke thaba ka mola ka mola ka nyaka lengwalang go itse ke ya le bonta
0: mrana ka ke le bile ha holo hle motho ke na hore o tsosa Palacios o Ishmael Palacios wa le Sandawana o tsosa ntate Mahlatsi le ntate Phala ka dinoheng uri baby ile jwalo re ke tle hape ka kwano ke bona ntho ditsa majwang ke kopa o tsosa buti hlongwane ka Harry Smith le ntate Blackberry Castle Fontaine ke katele ka ntate Malefetsane sello ka le sutu ba kopela ke mamloyi ka Medal Corp ke mme mamloyi ye yena o fuleng ditaba tsene hemo mamedi re re bona motho ke yona mona ka 31 seconds re utlwa rena yena o bea ditaba tsa hae jwa
9: Mela ndate tsulo.
0: Mme.
9: Ke kopa o tsosa bana ba latelang. Ke mme wa ka. Ke Mtswaki. Maphili ka mane ka Battle East. Le ngwane su Thabang Maphili le na ka mane ka Battle East. Le ho sua ka. Ke ntshidi seng Maphili le na ka mane ka Battle East. Ke a leboha ndate tsulo. Ke puseletso ka mane ka Gauteng ka Vlakfontein.
0: Re bile hlempuse re bile ha holo ka nete
10: tate tsholo dumela
0: yo
10: ka utlwa o bua mantswa bohlokwa a ho jarellana mefokolo ke a le bona tate tsholo ha re perfect re a leka ka nnete re a leka ke kopa o tse o santate tankiso moqwasho ka dinweng ke tsose mejinet tšhabatsane ka dinweng ke qetelele ka go tsosa ntate senkira matlape maraba state ba tsoswa ke morutelele kate maraba state moshate kuruo state
0: ntate bruti
11: yeira ntate tsholo kgotso anke ke kgoba bosiule ntate mogana ga ntho ba ka mono ka kimpa le motho ana jang breakfast le lunch sehle tsa bosiu gadi ke re le ntate nkae kae ka mono ka kusa sa le tokalton fili ke wae ke kgoba bosiule mme mama fupu matela ka mono ka bibi botabuti ba kgoba bosiule ntate le bese ka mona ka phamrije kule ne gauteng ba bone ke a leboa ntate
0: ntate le bese ntate le bese
12: ke re tsholo
0: mme
12: kopa o tsosa ausi Malefu Mashinini o Ritz ke tsose ausi Charlotte Matshangase ena o ka besa sebone ke be ke qetelela ka mmem mamogaena sefuthi o Ritz Park bana botlhe ba tsosa ke Maria Majwang ka Ritz Park ke a leboa ntate tsholo
0: mme ke lebile a golotlhe
13: ntate tsholo dumela
0: ntate we
13: ke kopa ke tsose ntate ga matlape mpiti ausimpoke mpiti ausinamotamae batsosa ke ntate mpiti oknetoopong ntate kealebo
0: go lebile nna ntate waka
14: kgotso ntate tsholo ke tsholofelo sedikelwa mona motshethabong belkomo leqhobong la 89.4 ke tsosa ntate stone o Potchefstroom ke re ntate sabata thekisi o versus brown ke letelele ka ntate ramogomane o kopisi ntate tsholo ke a leboa kgotso
0: ntate ke lebile a golotlhe morenaka
15: ee ntate tsholo ntate tsholo
0: ntate we
15: ke nna motsamaya marumo ka mona ka kutlwanong o rendals race e re ke kene le wena ke tsose mono Thabang Khumalo ka moo ka viene mapolasing a Orendala ke tsose moleleki yona mono vieneng mapolasing a Orendala ke tsose lehlonono marumo ka mona ka Orendala ka K9 tangu
0: ntate ke a leboatlhe
16: kgotso kgotso kgotso o motsholo ke le motlatsedišin madibu ka mona ka Brandfoto ka mona ke kopa go tsosa bana e leng famili ya ka e ntlammeng ke tsose Sophie Kgothatso Madibu ka mane ka gola Virginia ka mane le diboda bodas veleme gona ka moo ka Virginia ka moo ke fetele ka mane ka botshabelo ka mane ka section u line ke tsose Gordon Sekwai Sunny Boy gona ka moo ka botshabelo ka moo ba tsosa ke motlatseledišin Madibu ka mona ka Brandfoto ka mona tankoso motsholoko
0: ga ke o motsholo ntate ga ke o motsholo ga ke o motsholo gohang ga ke o motsholo nix ee ke tsholo le o ka go kampa re ntate e seng om e re ke tle ka mona
17: dumela se ntate tsholo
0: mme
17: o koo ke tsose bana ba latelang ke re Thato Ditshwane ena o ka mane ka Hope House ke re Mojalefa Ditshwane yena o ka mane ka Sosolbeke ke boetse ke kopele gape le Modie Kortmane yena o ka mane ka Thabantsho ba tsoswa ke Masebata Malinga ka ruo lepoto ke a lewa se ntate tsholo
0: ga re lebohe bata

ba utlwa ke yona taba, ke yona taba he momamedi ena e o ntseng o e mametse ka sena sebaka. Mabedi, re sheba ditaba tse amanang le moruo. Re fumana ha bana ba company ya Patco ya dibese ba hlalositse hore ba tla nyolla diperesente tsa bona, ba tla nyolla ditjeo tsa bona tsa ditikete tsa maeto ka diperesente tse 10 ho tloha ka la pele kgweding e tlang, ka mabaka a namabe a diesel e phahameng ha bohloko ya momamedi. Mme sena ba hlalosa hore se tla tlisa kgatello e itseng ho bapalami ba yona, empa ha bana boikgethelo. Ntho di batla di phahame, ntho jwale di batla di le manyoka. Moruo ke wa o bona momamedi o nyotobetse ha bohloko bona ba haesale. Ke ka hohe ba behang ditaba tsa bona jwalo. Bana ba Patco Bus Services. Ha re sheba taba tse amanang le thuto le setjhaba, re fumana hore mokgatlo o tsamaisang bana Yunibesithing ya Cape Town o hlokomedisitse hore moo bana ba dulang teng, mona ho bua ka di-accommodation cost, di tlotla di nyoloha. Mme mathata ke yana tobane le bona ka lebaka la hobane jwale NSFAS le yona e santsane e na le dikgaello tse ding tse itseng ha o futlwa tabeng tsa ditjhelete. E batla e sile ntho di salo ke hantle mono NSFAS ya momamedi e motle, fela he ba se ba beile hore ka nna etsala jwale moo bana bana ba dulang teng ho tlo ho nyollwe, ho tlo ho nyollwe. Ntho ya petrol e nyolwang le diesel ka tle kere mafura e ama dintho tsohle tse teng lefatsheng ka bophara. Engwe le engwe ya nyoloha ntate, ntho engwe le engwe ya nyoloha, wa rata kapa ha o rate ya nyoloha. Ke tsona taba tseo ke neng kere nke ke o tsipatsipele tsona he momamedi. Re shebile tsa thuto, re ile ra sheba tsa eng hape tsholo, re ile ra sheba le tse amanang le moruo. Re tsipatsipa fela re se re sa bue nako e telele. Ke ka mokgwa he go leng ka teng. Mabedi metsotso ke 10 botshekeng ka mora hora ya pele. O ntse o mametse a tshebeletso ya lesedi. Ntho ena ke tla tlameha jwale ke tle ke ge ka mokgwanyana o mongwe itseng wa jwale ha nka ka e tlohelela mona. E tla nketsetsa mpipetsi, e tla mpakela goshane. Wa utlwa he. Ha ke re shebe rona sehlo sa rona se eme jwang ka jeno.

0: eno ke Tamia, Stranger in My House, pele mo ne bile Shania Twain, You Are Still the One. Mabele metso suki le shome le metso robong botsekeng ka mora hora ya pele. Se hloho sa rona sire. A ko re tlokela hanyane ka mosebetsi wa pele, ho bile jwang hle, o ka nna re etsa le gona di tsiane ne di eme jwang. Ibango batla, tsheo sa batla o batle. Re ke kira o tsekisa. Mabele dume. Hai tsa jwa le ha u jile fatso ba leile. Ke iputsa na muthina. O tloha ga ba nthine ke iputse. Fela he. Ere re mutle. Cha sa bu yona ke amontsa.
1: Ati o bua le mme wa banana sana khoe ka majo masimo. Tate tsholane ke qala o sebetsa. Ka dilo o sebetsa skiring makwati di plasing ka 1996. Ke gola 300 ka kgwedi. Yo ne re kena bosibo. Teng Saturday le Sunday ka bo 4 se re kena re lo hama screen. Go ba lura le bese ne fitla furugu. Yo marono le monate. No le monate ntate tsholo ka nako eo. Ela he ka ke tloa he le go leng kuka leng ke sa kitchene ke a le bo ntate tsholo. Ke se tsa. Pensing.
0: Me o kaile screen makwate mona ka bo 96 mana o tla magolo a magago na ha mari khomo na ha mari khomo mmena o fela o nolo monate fela o nolo monate e ya re ha tlo a mono he ba ba nyollo ya la salo se betsa ga kitchene o tlo wa mona masageng a di khomo mona kwela o na ntso ka tla di khomo ha ma mona ba lo kene ga kitchene ngwana iso Kale kwa 1996. Haka la usebeza meno. Anna, unono muna.
2: Lesaidia fan. Akimu le.
0: Utakleseza, reserutle ditawaza meka mani, utakile skiri nguwana. Isa di pofolo, yukomu nguwana. Wana mosebetsi wa pele o bile o fihle go bile jwang ga o qala o fitla feme mona ke ana motho o tla 49 seconds bana go bane nwa lo etsa 49 mitse ga mba ba 35 seconds
3: nda di tsholo le gae
0: dadi
3: o bua le Michaele ka mona ka me ya thoni ane ke qala o sebetsa
2: ha ma di khomo
3: ja ne ke sebetsa mane he ke beke skirring ka 2005
0: wena o tswa skiri
3: ne ke hama di khomo
0: ye bana
3: ke gola 800 ka kgwedi
2: wa mona masadeng ya di khomo mona
3: he tswa ka 3 ka 3 ya meso sentse re le skiri mona re lo hama ke tla go tla pele lo hama ka 10 re go tla lo hama ka 2 e be re tla hama ka 3 re tlo qala hape ka 8 ya bosigo ha di kwela No le bi mandato no se mona. Ra la nna ga diseletsa fikela ka jene.
0: Mei, ma be di ha wetsa voice note hle go kwala se ya le moya ya le go kwa ntho tsengata ka ditsebeng ka bona. Dumela.
4: Dumela tsholo.
0: Eh Bindas.
4: Ka mona ke dikai.
0: Mona te neso.
4: Ka mona te mona neso na ke tla o se fitsa. Ni sentse le cross that tier se ke na go yiwa. If you claim that you 22 April 1991,
0: Ege?
4: To call at 385.
0: For now,
4: this is not stress and mix. Why are you to open a hair? What I want you to do, you know, I want my spala, open a woman's game, work on starter. At a hot hour, I hear a cop and I want to cast in specifications for the first start. Can I get 35 years to get me? O sebetsi mo ka wa pele ha ke tlhalo sebetsi ke ka jeno ke le mo go itse le monate mme ke go tsaka ga metsi ke re ha o be monate ke le mo ke ena ba no go pera matso ka ofela
0: ke tsho jwa
4: o tswa wa phetha hala ke ha se ba go tsholo mwana mo tswana le plan tsa le kwa nka we ha ntse no tla e tsedi tsa a ke tsena a itsa tsena na ba ke mo sebetsi ena mo sebetsi ke mo sebetsi ha se ha o mo ka ke tsholo
0: ke mabini ke tsiba hantle mono mo o sebetsang ke le ka fitlha ke ge
4: ke sho jona le ka tola re ka jolo ka nna batla
0: ko batla mono o kae
4: ke ke le matletwe se ke tlo kgolo
0: ha wena o reng jwale
4: bona ke KK ene khale ke le mo
0: yo nna
4: ke ke se be 5 years ngwane
0: o bua le yang ka ka fitla mo tla ntsha ga smart man
4: ke so jwa like
0: ma bindas
4: thank you papa
0: thank you neso
4: thank you ngoles
0: ke tso he ma binda sele sele ma tweet ke a tsiba mo no ma sibitsa mo ke tsiba o tsiba
5: e la ga di tsholo me a
0: dadi
5: mo tla ga ga bua mana ga binyo ne ke 88.4 na ha ji ga rao sebe tsa it was 2005 2005 ka me isa le go wa ka fuya uniform ka bontsha motšhini ka operate ka nnete ai ola ba mona te ka tsebana le bontate ba bang ba basuthu le ba mazulu ke sebetsa mo la jet park pela captain park mo la ya captain
0: re ke ke khamenta te se go kwile ke khamme mosebetsi wa ka pele ke qadile ke ke ithaopa ke sebetsa Standard Bank ke hlwekisa ya ba ke a tlwa mo he re ya thabazimbe kwana Limpopo mo ke fumaneng mosebetsi hore ke sebetse ka dinako tsohle ho fihlella hona jwale ke a upa ncheche ka mona ka thabazimbe Limpopo la penke mo yakeng vessels brown right ha rutwe ba bang he hona bona ba di bia jwa
6: tatutsolo ntane ngo suphilile molo right
0: ndate
6: Ndaqala usebenza ezikontrakini tata ngoma 1980 eParisi. Efal Parisi tata.
0: Yebo.
6: Besihola 45 rand ngeviki. Ah, utata iloaf e half a yesonka. Besithenga ngoma
0: 10 cent. Yebo.
6: 2 rand.
0: Eh?
6: 2 rand ane.
0: Oh. E bogotho mo no tsa mamono. Nna ne ke bogeka ka bo 5 cent. Ke gola ke mogha ke khalenyana. Go tse ke nthe thata tshe e re gutlela.
7: Aun, tata Zulu.
0: Wana.
7: E le ka le ngwana mme.
0: Ka bua.
7: E wa bua taba ntate Zulu. Ntate Zulu ke hlono no ka mo ka ratanda mo. Ntate Zulu o si sinyina ko ngwana mme. Ha ke qala o sebetsa. Ne le ka 94 ne re ntsha fa sa hotela ka mo ka santine ka mo ngwana mme ke kentse ke kentswe ke motswala wa ka mo hoteleng e ngwana mme ke se bitsi ka le bitso ngwana mme ngwana mme ka beke ne re gola 175 ha ke tsi ngwana mme hore na ke bitsa handle ngwana mme ne ke le taka boy ngwana mme ka mono ke sha pasiretse ngwana mme e ho lo ho bi ngwana e yo ale tate Zulu ka kena Maria ei u bata ntate Zulu mana ai ai ai ai lo ba ngwana mme ne se ke hlopa motswala ka ntse ke mo le mona wa le o tsebe hore letse ka hare ha diyo di se di le ngwana mara a ke tau ka nya mosebetsing e ya nka nya mo ngwana mme ai di bua ntate Zulu
0: Mranaka ke lebile a holo ka nnete ke lebile a holo motho ke re
8: ntate tsholo dumela nna ke hopola hantle hantle e le bo ma 95 ona ma 96 mo ke a hola ne la Carltonville ma kitchini yo watsa itse ke fihla mo ka fumana mosebetsi wa matsatsi ntate tsholo wa matsatsi ke a hola ke ne ke kena hararo beke ke gola 50 ranta ka letsatsi yo ntate tsholo wa tseba ka lucky ka lucky le gwalena le ke le sebeletsang hana joga le black note e ka nnete ampatla kwano ka gotlela bona ho phauso hape ka nnete
0: black note
8: yo Ash, a uno simona te mo Carltonville next. Mara re tla reng. Ne re batla tsona tsa tshebetso ntate tsholo, mme mamolo e ka mona ka medal cop.
0: Dumedise a black note. That's it.
9: Tsholo dumela mo ratu.
0: Mme.
9: nna mosebetsing wa ka wa pele
0: mm.
9: ke le ka sebetsa kritšhing
0: eke
9: jo go tloa 1982 ka sebetsa kritšhing mm. ka kgwedi ke gola 60 rand
0: That's it.
9: 60 rand ba shona tsheletseng rand empa bophelo o ne ntse bo ya pele ke a leboga mme masome a makaga mo lotsi tanke tate
0: nna a salari ya pele mo mabedi ne ke gola 100 rand ka kgwedi ga selemo se fela ne ke kenyetswa 20 rand e ba 120 rand ko buetsa nnete etsa nnete fela fela o tsebe letho bona ga o tsebe letho ko buetse e motho o tswa gole regulate Nomfundo mo o na le simi nanini Nomfundo mo le simi a rutlweng ge bana beso